0: 6 Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa headline sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga, samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal playbook dito sa Sports Radio 918.
2: Magandang araw, kami po ni Attorney Al Agra ay muling suma sa inyo para mag-aral ng batas. Kaya naman, i-welcome ka agad natin ang ating sports law professor, ang ating NSA leader, ang ating master's athlete, Attorney Al Agra. Hello po, kumusta muli?
3: Magandang umaga, magandang araw, Judith. Magandang araw sa sumusubaybay sa programa sa Sports Radio. Miyerkules na naman. At tayo ay mag-aaral sa usapin ng sports law, no? Ang daming ganap sa sports. Kaya samahan nyo kaming mag-aaral tayo ng sabay-sabay sa tungkol sa current events sa sports.
2: Yes, serye ito, Attorney Al, di ba? Patungkol pa rin sa safe sports, sa noble purpose of sports. Kaya sana parati namin kayong kasama. Kung hindi nyo kami masubaybayan sa araw ng Miyerkules, sa araw po ng Sabado, early morning ay muli po namin ibinabahagi sa inyo itong ating natatanging programang Legal Playbook dito lamang sa Sports Radio. Okay, anong parte ng serye natin nandoon tayo sa umaga na ito, Attorney Al?
3: Ang pag-uusapan natin ngayon ay coaches, no? Napakahalaga tuwing pinag-uusapan natin itong noble purpose of sports, no? Healthy and alert citizenry, human liberation and development, napakahalaga ng role, ng mandato, ng papel ng ating mga coaches. At saan ba tayo makakakita ng coaches? Siyempre sa mga universidad, no? Sa in relation to student athletes. Meron din tayong coaches sa ating mga national sports associations. At in fact, under the law, meron din silang benepisyo at entitlements sa ilalim ng batas. At pangatlo, syempre, may mga coaches din sa ating mga professional leagues, whether basketball or volleyball. Kaya ang tanong ay, empleyado ba sila or independent contractor ba sila or consultant ba sila or service provider ba sila? Lumabas sa itong issue nito dahil sa alam naman natin yung nangyari sa dalawang basketball student athletes ng isang ng Ateneo. Ay ngayon ang sabi ng Ateneo ay ang mga coaches ay hindi nila empleyado. Ang mga coaches ayon sa kanilang kasunduan or arrangement ay tinatawag na consultant or independent contractor or service provider. Kahit mahalaga maunawaan natin kung ano ba sila. Empleyado ba sila or contractor ba sila, dahil mamaya-maya pag-uusapan natin kasi mag-iiba ang antas ng kanilang liability. Liability lalong-lalo na ng coach kung empleyado ba liability ng school or samahan kung whether sila ay empleyado or independent contractor. Siguro bago natin pag-usapan kung ano ba ang accountability, liability ng school, ng NSA or ng isang kumpanya, paliwanag muna natin kailan ka ba nagiging empleyado? Okay? So merong apat na mahalagang pamantayan or test para ikaw ay masabing empleyado. So kung halimbawa ako ang school, ako ang NSA, ako ang professional league, number one, ako ang nag-hire, ako nag-i-engage, ako ang pumipili sa coach. Napakahalaga yan. Number two, ako bilang kumpanya, bilang school, ako ang nagbibigay ng sahod, nagbibigay ng benepisyo, nagbibigay ng compensation sa coach. Pangatlo, may kapangyarihan ang school or samahan or NSA para disiplinahin ang coach pwedeng i-terminate ang services ng coach, pwedeng i-suspend. At ika-apat na test, at ito ang pinaka-importante, ang school, ang samahan, ang isang organization ay merong control. Control saan? Control sa pamamaraan or means and ends ng kanyang trabaho. At number two, control sa output or sa ends. So, dalawa yon. Control over the means and methodology and control over the ends. At ayon sa ating Supreme Court, kung hindi pa malinaw ang kanilang status after applying these four tests, meron pang ikalimang test. At ito ay yung tinatawag nating economic dependence test. So, paano natin malalaman na economically dependent ang coach? Wala naman akong ibang trabaho. Ang isa lang ang pinagsisirbisyohan ko, yung aking school, yung aking universidad, yung aking NSA, o yung aking professional league. Kaya ito, lagumin lang natin, ito ang apat na test: hiring, firing, salaries, and control over the means and control over the ends. Yan para magkaroon ng tinatawag natin ng employer-employee relationship. Sa usapin naman, kailan ka ba nagiging hindi pala empleyado? Ikaw pala ay contractor, ikaw pala ay consultant, ikaw pala ay service provider. Siyempre, number one, ito ay independent business mo. Number two, meron ka palang ibang kliyente, ibang school, ibang samahan bukod sa school na yon or kumpanya na yon. Pangatlo, ang iyong engagement ay hindi namang pangmatagalan. Ang engagement po ay for a particular season or for a particular task or for a particular objective. Hindi siya yearly, hindi siya annually, hindi siya tuloy-tuloy. Isa pang aspeto na pagiging independent contractor ay meron kang kontrata. At kung ano ang nakalagay sa kontrata, yun ang iyong benepisyo. Kung anong nakalagay sa kontrata, yun yung mga, ano, may mga pamamaraan para i-terminate na natin itong kontrata at matanggal na ang iyong pagsiservisyo sa kumpanya. At ang mahalaga, kung binanggit natin kanina, para maging empleyado, may control ang kumpanya or ang school over the means, no, the how and the ends, no. Ang sa usapin ng independent contractor, meron lang control ang kumpanya sa ends or sa output or sa outcome. Walang control ang kumpanya sa pamamaraan kung paano gagawin ng coach ang kanyang trabaho. So, itong pinakamahalagang aspeto, whether you're a coach or you are an independent contractor. Again, ikaw ay empleyado kung ang school or ang samahan or ang NSA may control over your means and control over your ends. At kung ikaw ay independent contractor, control lamang over the output, over the ends. Walang control over the means. Coach, ikaw ang bahala kung paano mo gagawin ang pagko-coach dahil kung ikaw ay independent contractor. Magbigay lang ako, Judith, at sa mga sumusubaybay sa ating programa ng isang halimbawa. Noong 2022, ang ating Supreme Court nagkaroon ng pagkakataon to decide whether ang mga Lazada riders, sila ba ay empleyado or independent contractor. No, alam mo, nakalagay sa kanilang kontrata na sila ay contractor, hindi sila empleyado. Pero sinabi ng Supreme Court na kahit paman ano ang nakalagay sa kanilang kontrata, dahil sa applying the four tests at yung ikalimang test, napatunayan pala na sila ay empleyado kahit na ang motorsiklo na ginagamit nila ay sa kanila. Bakit? Dahil ang Lazada ay mayroong control sa kanilang pamamaraan. Every time nagkakaroon ng biyahe ang isang Lazada rider, minomonitor ng Lazada ang kanilang ginagawa. At wala silang ibang pwedeng trabaho bukod sa Lazada. Kaya ayon sa Supreme Court, kahit anong paman ang nakalagay sa kanilang kontrata, ang mananaig kung ano ang sitwasyon ng kanilang relationship. Which brings me to yung point na kung ano ang pagbabatayan, whether you are an employee or an independent contractor, hindi ang kontrata. Ang pagbabatayan would be the facts, the circumstances, the relationship between the parties. Siyempre, sa pagkakataong ito, sabi ng Lazada, Yung mga riders, hindi namin yan empleyado. No? Sasabihin ng mga riders, hindi po, empleyado po kami. Bakit may ganong debate? Unang-una, Judith, at sa lahat ng mga nakikinig, ang kanilang mga benepisyo. Kasi pag ikaw ay empleyado at hindi ka contractor, entitled ka sa overtime pay. Entitled ka sa mga sick leave, vacation leave. Entitled ka sa mga benefits ayon sa ating labor code. At hindi ka pwedeng tanggalin kung walang dahilan at walang tamang proseso. Kasi pag ikaw ay independent contractor, hindi mo makukuha yung mga benepisyo under the labor code, makukuha mo lang ang benepisyo ayon sa iyong kontrata. At pwede kang matanggal depende sa mga panuntunan sa ilalim ng iyong kontrata. Kaya't yun ang isang napakahalagang pagkakaiba ng employee or employer. Again, employee, you're covered under the labor code. Independent contractor, you are not covered under the labor code. At ano ang covered mo? Kung anong nakalagay sa iyong kontrata. Kaya nga ikaw ay independent contractor. Ang issue ngayon ay paano kung may nangyari sa mga atleta. May namatay, may na-injure. At sino ang liable? Liable ba si coach kung siya ay empleyado, or liable ba si school kung siya ay independent contractor, no? So sa usapin ng coach, no, dahil siya ang may halimbawa may kagagawan, halimbawa lang sa kapabayaan niya, or dahil sa kanyang mga aksyon may nangyari sa estudyante, syempre si coach will be personally liable. Pag empleyado siya, kailangan siya sumunod sa mga panuntunan ng schools. Kailangan niyang, kung empleyado siya, kailangan niyang isubmit ang training program niya sa school. Kasi dahil nga binanggit natin siya ay empleyado, si school ay merong kinalaman sa kanyang programa. Hindi lang sa output kung paano niya ito gagawin. Dadaan siya sa performance evaluation. Kasi kung independent contractor siya, kailangan lang niyang sundin yung kanyang kontrata. So muli, pag nagkaroon ng kapabayaan, whether empleyado or independent contractor, liable po si coach. Okay? Ang tanong, liable ba si school? Liable ba si National Sports Association? Liable ba si professional league? Dito medyo magkakaiba. Kung empleyado niya, kung empleyado pala at hindi independent contractor, pwedeng masabit si school, pwedeng masabit si NSA, pwedeng masabit si kumpanya. Bakit? Kasi si school, si kumpanya, si NSA, may control over the how, may control over the means by which the coach will perform yung kanyang function as a coach dahil empleyado. Pero kung independent contractor lang pala ang coach at hindi empleyado, ang pwede maging depensa ng school, ang pwede maging depensa ng NSA or ng coach, ay, wala akong kinalaman kung paano niya ginagawa ang kanyang trabaho dahil siya ay contractor lamang. Wala namang kaming say kung ano ang kanyang programa or kung paano niya ito gagawin. Siyempre, magkakaroon din naman ng liability yung school kung meron siyang kapabayaan or meron siyang partisipasyon. Pero as an independent contractor, na meron ka lang control over the output, no, over the outcome, at wala kang control over the means, pwede mong sabihin, ay, hindi ko alam kung anong ginagawa ng aming coach. Hindi ko alam kung anong uri ng programa ang ginagawa ng aming coach. And therefore, kasi contractor lang siya, hindi naman siya empleyado. Which is a defense which cannot be raised if you are an employee. Pero sa akin, whether you are an employee or an independent contractor, kailangan ng safe environment. Kailangan ng safe sports. Kailangan ng safe spaces. Kailangan ng medical protocol. Kailangan ng emergency preparedness. Kailangan ng reasonable care. Kasi alam naman natin, sa isang sitwasyon na may mga atleta, no, lalo na sa usapin ng school ang tumatayong magulang ng ating mga student-athletes. At syempre, sa NSA, no, at sa mga professional leagues, may usapin niya ng tiwala, may usapin niya ng tinatawag nating trust, no. Kaya't mahalaga na dahil nagtitiwala ang isang atleta sa kanyang coach, nagtitiwala ang isang atleta sa kanyang NSA, sa kanyang professional league, or sa kanyang universidad, mahalaga na meron din namang maunawaan natin na merong pananagutan ang school, NSA, at professional league sa kapakanan ng kanyang mga atleta. Lalagumin ko lang, Judith, number one, mahalagang maunawaan natin sino ba ang empleyado? Kasi hindi lahat ng coaches ay empleyado. Hindi rin naman lahat ng coaches ay independent contractor. It will depend on the circumstances. So meron tayong mga coaches na empleyado, meron tayong mga coaches na independent contractor. Again, ano yung apat na test? Hiring, firing, salary, and control over the means and ends. Kung merong control over the means and ends, empleyado. Kung meron lang control over the ends, then independent contractor. At sa usapin ng binipisyo, magkaiba ang binipisyo ng empleyado at magkaiba ang binipisyo ng contractor. Pero in terms of liability, pareho po ang liability ng isang coach naging pabaya. Whether you are an employee or an independent contractor, pero sa usapin ng school, sa usapin ng NSA, sa usapin ng professional league, dito pwede magkaiba ang liability kung ang coach ay empleyado or ang coach ay independent contractor. So sana po naunawaan natin dahil lumalabas na naman ang issue na ito sa usapin nga ng coach ng isang universidad. Kaya ang kanilang posisyon ng school ay independent contractor, pero at some point, pwede itong ma-refute, pwede itong kontrahin, halimbawa ng mga magulang or ng NBI or ang ating gobyerno, and they have to prove. And of course, also the Department of Labor, they baka magkaroon ng punto na sabihin ng gobyerno na hindi pala sila contractor, pero sa totoo pala sila ay mga empleyado. Yun na lamang, Judith.
2: Yes, okay. So, maganda tong paglilinaw mo na ito. Pero, parang ano din eh, I don't know kung naipapatupad talaga or sa mga ibang pagkakataon may palusot. Parang, minsan ikaw ay contractor, minsan ikaw ay empleyado. Diba sa organisasyon, minsan ganun ang ating nakikita, Attorney Al.
3: Oo, kaya nga, kung sakali mang ang pakiramdam, katulad nga nung nangyari sa mga Lazada riders, no? Wala silang retirement pay, wala silang mga iba't ibang binipisyo. Ang ginawa nila, nagsampa sila ng kaso. Kaya yun ang pwede mangyari sa sitwasyon ng ibang mga coaches na pakiramdam nila, empleyado yun nyo kami. Ba't hindi nyo binibigay ang mga binipisyo namin ayon sa labor code? Siyempre, ang proseso na pwede nilang gawin ay pwede sila magsampa ng kaso. Ang depensa naman ng mangyayari ng school o ng NSA o ng isang professional league ay wala kaming control kung paano mo gawin ang pagko-coach mo, and therefore kayo ay mga contractor namin or consultant or service provider. So mangyayari dyan would be kailangan magpatunayan, kailangan ng pruweba. Sa lahat naman ng kaso, kailangan natin ng proseso at ng pruweba, Judith.
2: Kaya mahalaga na may alam tayo sa batas. Ilalaban natin yung ating nalalaman, di ba? Iko-contest natin kung ano man yung siguro pansamantala na nagiging desisyon. Sa nangyayari ba ngayon, malinaw na ba ang label kung isang contractor o isang empleyado sa ongoing po ng mga pag-uusap, attorney? Base lang sa mga nababalitaan natin?
3: O, alam mo, kaya naman tayo nagkakaroon ng ganitong programa, Judith, sa Legal Playbook, dahil una, siguro marami nagtataka ako, coach, nagtatanong ako sa sarili ko, ano ba ako? Ako ba ay empleyado or ako ba ay contractor? Ako din naman ng NSA, ako rin ng school, akong professional league. Ano bang tamang turing ko? At may mga pagkakataon na iba nga ang pagtingin. Ang pagtingin ni kumpanya, contractor ka. Ang pagtingin ko, hindi. Kaya at some point, kung hindi yan ma-resolve between the parties, aabot yan sa Department of Labor at pwedeng umabot nga sa Supreme Court, katulad ng nangyari sa Lazada riders, Judith.
2: Sa sports, pwede bang gumawa yung liga mismo ng batas, panuntunan, para mas malinaw ang kumbaga ang ang estado, ika nga, ng coach ng isang eskwelahan?
3: O kaya nga gumagawa ng kontrata eh. Ito nga yung nangyari, balikan natin itong Lazada. Sa kontrata, hindi rin sila employee. Pero napatunayan sa kasong ito na employee pala sila. Kaya kahit ano pa man ang pulisiya ng isang samahan, at ang mahalaga ay ano ba talaga? Ano ba ang katotohanan? Meron ka bang control kung paano ko gawin ang aking trabaho? Or wala? Kasi kung ang sagot ay merong control si school kung paano ako mag-coach, then ako ay empleyado. Pero kung ang sagot doon ay walang kinalaman ang school or NSA kung paano ka mag-coach, basta bigyan mo lang ako medalya or bigyan mo lang ako ng championship, yun lang ang aasahan ko sa iyo, then pwedeng masabi na ikaw ay independent contractor. So, merong consequence ang bawat label, Judith.
2: Pero generally, may pakialam at may pakialam eh, di ba? Ang isang organisasyon sa kamiyembro niya o sa ka-team niya. But syempre nga, may kontrata at saka may kasunduan na sila.
3: Anyway, again, Judith, ulitin ko lang, no? Ang mas mahalaga, hindi yung kontrata. Ang mas mahalaga, ano yung relasyon. Kaya the contract may not reflect the relationship, no? In fact, the contract nga may be inconsistent with the relationship. Katulad na nangyari sa Lazada. Ang kontrata, contractor sila, pero sa totoo pala, sila ay empleyado.
2: Yung relasyon, di ba? Yung pala ang titingnan natin.
3: Okay. Yung facts. Yes.
2: Nakakalito yeah. Pag tiningnan mo lang sa malayo, di ba? Dapat madetalye na titingnan mo ang mga bagay-bagay.
3: Tama. At pagkakataon, dumadaan yan sa trial or hearing para mag... Siyempre, bawat panig magpipresent ng kanya-kanyang mga ebidensya, kanya-kanyang mga testigo at para makatulong sa ating korte to decide ano nga ba.
2: Sa mga NSA, ano ang relasyon ng climbing NSA, ng obstacle NSA sa kanikanilang mga coaches?
3: Oo. Well, sa amin, sila ay contractor. At pinag-uusapan namin to with them regularly para maging malinaw din. Kasi ayaw namin na ito ay imposed, no? Kaya kailangan regular. Kausap ko lang yung isang coach namin halimbawa sa obstacle sports, no? Nung nabasa niya yung aking ginawang infographic about this matter. So, sang-ayon naman siya na siya ay contractor at hindi siya empleyado. Pero ito ay tuloy-tuloy. No? Na kasi kung sakaling magkaroon kami ng control kung paano gawin ng isang coach ang kanyang trabaho, then mangyayari na kailangan na ituring namin sila bilang empleyado, Judith.
2: PSC at mga national coaches, anong label ng kanilang relasyon?
3: Oo. No, maliwanag na dahil walang employee, palagay ko itong naging opinion ko even in the past. PSC, hindi nila empleyado ang national athletes. Ang PSC, hindi rin nila empleyado ang mga coaches. Kasi ang role lang ng PSC ay nasa batas para magbigay ng incentives at binipisyo. Kaya walang ganung relationship. Hindi nga nila even contractor ang mga coaches at empleyado. Kung sakali man, sila empleyado or contractor ng mga NSA. Not even POC, kasi POC nasa taas siya ng NSA. So kung sakali mang magkaroon ng issue, empleyado ba or contractor, ito ay between the NSA and between the athletes and the coaches.
2: So ano din ang reminder mo sa kasalukuyan sa mga coaches, ganun din sa mga organisasyon sa topic na ito, Attorney Al?
3: Dialogue. Magandang... Hindi ko alam, baka may magalit sa atin dahil alam mo yun ang epekto ng maraming alam eh. Kasi pwede ka nang dahil alam mo na na yung ano pala ang karapatan, alam mo na ay, empleyado pala ako, then lalapit ngayon ako sa school, lalapit ako sa NSA, sa professional league. Bakit hindi niyo po ako binibigyan ng ganito? Bakit niyo po ako tinanggal na walang proseso? So yan ang epekto at consequence ng knowledge, Judith. You will... And which empowerment ang ating ginagawa? Itong ating ginagawa sa legal playbook, no, capacity building, in terms of ano pala ang batas para alam natin na ako pala ay naagrabyado. Ako pala hindi pala nabibigay ang dapat ibigay sa akin dahil sa batas pala ay ganito. Kaya yun naman ang papel. Ito naman ang ating mandato sa programa natin, Judith, to empower everyone about what the law says and what the law does not provide, Judith.
2: Mag-aral ng batas para hindi maagrabyado, di ba, attorney?
3: Yes. Salamat, yes, sa pag-plug.
2: At sa tama lang naman talaga tayo kung ano ang tama. Okay, attorney, ano ulit ang mga activities? O mga musta muna tayo sa iyo last week? Natuloy ba yung pagdalo mo? Saan bang hearing yan? Sa mababa o mataas na kapulungan?
3: Ano yon? Hindi ako nakapunta dahil meron akong seminars sa... Ito, tuloy-tuloy kasi ang pagbibigay natin ng seminar sa public-private partnership with the UP. Kaya at mga LGUs ang mga nag-participate. Kaya unfortunately, hindi ako nakapunta dun sa hearing sa Senate about itong mga student athletes. Pero ako'y nag-commit sa kanila na kung ano man ang mga panukalang mga proposals, mga bills, ako ay magbibigay ng aking suggestion at comments. So ito nga, tuloy-tuloy yung ating sa seminar. Mabanggit ko lang, this coming Saturday, sa PSI, no? Philippine Sports Institute, na bahagi ng Philippine Sports Commission, nasa ikatlong module na tayo, at ang pag-uusapan, national athletes. At ito nga, pina-finalize ko yung aking PowerPoint presentation, isa sa aspeto ng diskusyon about national athletes ay empleyado ba kami or kami ay contractor. Kaya itong binahagi ko ngayong umaga sa ating programa ay pag-uusapan namin this Saturday. At again, pareho din ang sasabihin ko, it's case to case. It depends on the facts, it depends on the circumstances, whether national athletes are employees or whether they are contractors. Pero mabanggit ko lang, Judith, na sa amin sa climbing at sa obstacle sports, ang turing namin sa kanila ay sila ay beneficiaries. We serve them. Kasi nga, athlete-centered ang NSA, pero under our contract, meron din sila, syempre, accountability and responsibilities. Hindi naman puro rights entitlements, no? Kailangan maliwanag na may karapatan, may obligasyon.
2: Generally, contractor, pero ang ginagamit yung term ay beneficiaries. Tama ba?
3: Correct. Because our national athletes, no, they represent the flag, they represent the country. Kaya so we serve them rather than they serve us. So yun ang aking panukala, na I hope maraming NSAs na mag-adopt ng ganitong prinsipyo. Judith.
2: Okay, sa mga Masters Games, Five Throws for All, may pagpapatuloy ba na mga schedule or mga activities as of this time na rainy days, na rainy season na?
3: Well, tuloy-tuloy lang ang training, pero ito nga sa October 23, 24, 25, magkakaroon tayo ng International Masters Games sa Baguio. Nagre-ready na ang lahat para dito, dahil buti na lang maganda, merong partnership at ang Baguio City through the leadership of Mayor Benji Magalong, at papagamit niya yung kanilang athletic oval para sa ganito. So yun naman eh, kailangan ng partnership, kailangan ng tulungan between in this case National Masters Seniors Athletics Association of the Philippines. Kami po tumutulong sa Philippine Masters Games Association at Five Throws for All, at of course the City Government of Baguio, Judith.
2: Kamusta ba si Mayor? Mahilig sa sports pero naglalaro ba si Mayor Benji?
3: Ang alam ko, bukod sa golf, pickleball. Yan ang kanyang exercise. Alam naman natin ang pickleball, napakauso na ngayon. Sabi nga niya, kulang na kulang ang courts din sa Baguio for pickleball. Kaya't masugid siyang manlalaro ng golf at ng pickleball, Judith.
2: So Saturday, nasa Phil Sports ka, mga ilang estudyante, ilang attendees ang ating aasahan? Mula anong oras ang session po ba, para may idea tayo about this ongoing na pagbibigay mo ng serbisyo through PSC and PSI?
3: Alam mo, lagi kami sumusobra sa aming quota. No, dahil maraming interesado, kaya nga hinahanire-ready na namin yung next batch. At sana hybrid siya, may face-to-face at may online. So we're looking at around 30 or so participants. Mix yan of NSA officials, mix yan of local government officials. Merong mga teachers, merong mga coaches, merong mga atleta, merong mga masters. Kaya napakaganda ng interaction. At syempre, alam na nila na may quiz bago sila i-dismiss. Kaya kasi ang objective naman namin ni Ma'am Pearl, who's the Executive Director of Philippine Sports Institute, kailangan sila ay makinig. Kailangan nilang maunawaan. At lalong-lalo na doon sa mga gustong magkaroon ng certificate na of becoming the first ever sports law and governance certificate holder. This will be a trademark that only PSI and PSC can give to those who will complete all the requirements, Judith.
2: So hanggang mga lunchtime, natatapos yung inyong session?
3: Oo, 9 to 12, and we serve brunch. Kaya ano yun? Of course, we start off with a review of the previous module. Then we talk about yung current topic. Again, ang topic this coming Saturday is about national athletes and the PSC. And of course, NSA's Philspada, POC, kasama yan sa diskusyon. And the last 30 minutes would be the quiz. So at 12 o'clock, group photo. At yun, dismissed na by 12 o'clock. So 9 to 12, Judith.
2: Napakaganda na programa, no? Dapat pala from session 1, module 1, daluhan mo, no, para makumpleto mo hanggang sa December ito, punong-puno ka ng kaalaman, no, di ba?
3: And by the way, ang next topic would be student athletes. So, at ang next would be about professional athletes. At ang next would be about coaches, kaya magandang diskusyon. At ang next would be about event organizers, kasi napakahalaga ng role at accountabilities ng isang event organizer. Kaya napakahitik, no? Ang daming napag-uusapan sa loob ng 3 oras, Judith.
2: Napakaganda. Mukhang pinag-aralan talaga yung pagpili mo ng mga topic, di ba? General, kung ano yung talagang nararapat para talagang mas maintindihan natin, di ba? Yung setup sa Philippine sports, di ba? Detalyado bawat grupo, bawat aspeto, ika nga. Kaya parati natin yung susundan. Yung mga post mo, sinishare na lang natin para aware. Salamat. Yung iba na meron na ganitong klaseng crash course para sa akin, itong nangyayari na ito, attorney.
3: Actually, hindi talaga siya crash course, kasi kung crash course siya, mga isang umaga lang all the topics, no? Ito talaga every Saturday, biro mo 13 Saturdays kung ikaw ay masugid na mag-aaral, mag-a-attend ka. And by the way, no, this incoming first semester, bukod sa itong seminar na ginagawa natin with PSI and PSC, magtuturo ako ng sports law sa UP College of Law at sa UP College of Human Kinetics. So yung sa law school, of course, mga law students, at itong sa College of Human Kinetics ay mga master's students. So, pareho ang saklaw, sports law, pero iba ang medyo iba ang treatment sa pag-law students at pag mga non-law students, Judith. Kaya hopefully dumami talaga ang mas may alam about sports law, at hopefully mas marami rin ang maging sports lawyers sa Pilipinas, Judith, kasi lumalawak ang ating sports community.
2: Ilan lang kayo ng mga sports lawyers, attorney?
3: Walang full-time sa amin in sports law. Yung iba, mayroong iba't ibang fields. Like ako, of course, aside from sports law, public-private partnership, local government. Yung iba, may bukod sa sports law, may arbitration, may intellectual property, may taxation. So, sports law is just one of a handful of subjects. So, at ito nga, hopefully mabuo na yung aming Sports Lawyers Association of the Philippines para mabalak na namin maglunsad ng aming first ever international conference on sports law. So, yan ay in the pipeline, na Judith.
2: Hoping and praying, lalo na sa mga takbo ng pangyayari these days. Muli, maraming salamat. Yes, attorney, sa panahon. ang ating panawagan at ang ating dagdag na advice sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay. Go ahead.
3: Let us practice safe sports. Yun naman ang ating lahat naman ito can be integrated into that safe sports, no? At palagi ko bahagi ng safe sports ay safe people. Kasama rito would be of course our coaches. Kaya nga't mahalagang maunawaan natin ano ba ang kanilang estado. Ano ba ang kanilang relationship with their NSAs, with their companies, with their professional leagues, and with their schools. Dahil depende sa relationship kung ano ang benepisyo, kung ano ang karapatan, at kung ano ang accountability. Muli, maraming salamat sa pagkakataon na binibigay sa akin ng Sports Radio ni Ma'am Judith para tuloy-tuloy tayong nagkakaroon ng pagkakataon mag-aral sa sports law. Kaya't alamin natin ang batas para hindi tayo maagrabyado.
2: Maraming salamat. Tunay nga po na napakaganda ng serbisyo at ang pasalamat ay mula sa amin para sa iyo, attorney. Okay, maraming salamat po. Until next time, dito pa rin sa Legal Playbook.
1: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
11: Ay, aircon ba ako?
10: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
11: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
10: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
23: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
22: May OPM na rock.
23: Oh, hey! Pinoy ako!
22: May OPM na rap.
23: What?
0: you know, last night, yo, it was the best.
1: May OPM na mabagal.
2: Agad magaganda ang mga pinay.
22: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
2: Ang himig natin.
22: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Ang ating musika.
21: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Spikers Net.
24: Spikers Net.
3: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
24: Spikers Net.
3: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
24: Spikers Net.
3: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
24: Spikers Net
3: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
25: Start your engines. Line up the grid. Get the latest news, reviews, and previews in the world of motor racing.
26: Huwag magpahuli.
25: Beyond the track, pagdating sa updated results.
26: The loudest buzz.
25: Pati na rin sa mga happenings and whatabouts ng mga drivers in and outside the racetrack.
26: All that and more sa
25: Motorsports Paddock.
26: Motorsports Paddock.
25: Tuwing Biyernes, 2 to 3 p.m. dito sa Radyo Pilipinas 2,
26: 918 a.m.
27: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
28: Sports Radio 918 AM.
29: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
30: Interview
29: sa mga trending na atleta.
30: Info
29: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
30: Headline Sports.
29: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports.
30: Headline Sports.
29: Dito sa Sports Radio 918.

Good morning, it's 8:44 at ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Kami ay nasa AM band, 918 kHz. Kami rin po ay nasa PBS receiver. Okay, don't forget to download via Apple Store, Google Play, PBS receiver. Makikita nyo ang aming logo, just click it, Sports Radio Anytime Anywhere para marami tayong nagkukwentuhan, nagbabalitaan. Ganun din po nasa DCSR Sports Radio 918, yung aming Facebook page. Pansamantala ako nagsishare kasi baka mamaya madelete ulit kami. Masyado mahigpit si FB. Wala naman silang mga warning sa amin. Nawawala kami sa ere, nawawala kami sa aming page. Hindi pa po nababalik yung datihan naming page, kaya medyo nag-iingat kami. So sana magkakasama pa rin tayo. Siguro hanapin nyo na lang. Sayang lang yung mga followers natin, ano, parang nawala na sa kanilang mga regular feed ang DCSR Sports Radio. Sana magtsaga kayo na hanapin kami dahil paiba-iba po ang aming pages. Please and kindly bear with us. Okay, sa mga bumabanderang balita sa umaga na ito, Alex Iyala nagsalita na at nagsabi na na-available siya at nasa schedule niya ang pagsama sa ating Philippine team para po sa darating na Aichi Nagoya Asian Games sa Japan this September to October. Samantala sa tennis pa rin, Philippine Davis Cup team nandiyan na sa Malaysia at ang kanilang makakaharap ay ang top-seeded na Uzbekistan sa araw na ito. Sa pag-umpisa ng aksyon sa Group 3 Asia-Oceania Davis Cup tie, ang ating goal to be promoted to Group 2. Samantala sa larangan ng softball, nako, bigo ang Pilipinas. Talo po tayo sa koponan ng Venezuela. Okay, 5-8 sa pag-umpisa ng aksyon sa World Baseball Softball Confederation Women or Softball Women's World Cup sa Lima, Peru. 5-8. Ang tumalo sa atin ay Venezuela. Sa araw na ito ang kalaban natin, top seed, ang world number one, ang world champion na Japan. Samantala sa larangan ng billiards, nako eh, maaga na namang na-eliminate si Carlo Biado and the rest of the Star Q Masters ng Pilipinas. Dito yan sa Asian Pool Championship, bigo na sila sa 10-ball. Ngayon sa 9-ball event na ongoing, bigo pa rin. Pero may isa pang Pilipino na nandiyan at nasa quarterfinals na si Alexis Ferrer, ang tanging Pinoy na natitira sa laban sa Asian Pool. Sa larangan pa rin ng billiards, kumpirmado na na ang Reyes Cup ay mananatili sa Pilipinas at kasado na ang torneo. Ito ay sa October 15 to 18, Reyes Cup. Ganun na rin ang Philippine Open na sanksyon ng Matchroom World 9-Ball Tour. Magaganap na rin, back-to-back lang yan this October. Samantala, ito malaki talaga namang sa larangan ng surfing ay isa na sa world surfing destination ang Pilipinas. Ito'y naselyado sa pamagitan ng pagbibigay ng World Surf League sa Siargao Cloud 9 ng right to host the championship tour, the last stop, stop number 11, final stop of the season's WSL. Magaganap nga po sa Siargao. Yan ay naianunsyo sa isang press conference kahapon na kung saan dinaluhan pa ng WSL Asia Pacific President. Ibalik natin si Stark, okay? And then si Andrew Stark, of course, ang PSC ambassador na si Vinnie Marcos. Ganun din syempre si Charman Pato Gregorio at ang ating number one surfer. Kasi hindi ito longboard ha, si Mark Tokong na binigyan nga ng wildcard berth dito sa magaganap nga na WSL. Samantala, sa larangan naman ng swimming, kahapon din sa Philippine Sports Writers Association Forum ang ating mga officials, Philippine Aquatics Incorporated, led by Secretary General Eric Buhain. Ganun na rin ang PSC Oversight Committee in charge of swimming na si Commissioner Fritz Gaston at ang iba pa mga officials. Likewise, the local organizing committee, ang kanila pong
pag-aanunsyo din ng pagdating ng mahigit 100 ng mga open swimmer, open water swimmers, Southeast Asia dito sa Pilipinas dahil tayo ang tatayo bilang host ng 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship sa Boracay yan. Nako, this August, isa ring malaki ang event, kaparte pa rin ng programa ng ating national government, Sports and Tourism. Samantala, eto, sa World Cup, kagabi, wagi ang Spain laban sa France. Okay, superb play ang ipinakita ng Spain para patalsikin ang France 2-0. Okay, doon sa kanilang semifinal. Kaya naman, naghihintay na sa final ang koponen ng Spain. Sino ba ang kanilang makakaharap? Tomorrow, early morning, ang maglalaban na huling semi sa pairing ay ang defending champion na Argentina at ganun din po ang England. So, nakahintay na lang si Spain. Ang dami nagsabi it's gonna be France, pero sila ipinatahimik ng Spain because Spain is the one who reaches the finale of FIFA World Cup 2026. Samantala, sa cycling Tour de France naman tayo. Nako, Tadej Pogacar ng Slovenia at ganun din po ng Team UAE muling umarangkada. Iniwan na naman yung mga GC contenders at kanyang nailaki. He extended, napahaba pa niya ang

0: Asian Open Water Championships. Ganun na din po, may konting dugtong doon about our campaign in the Asian Games. Plus of course, ibida natin yung Cloud 9 ng Siargao. Tayo nakipag-ugnayan din, may mga statements at meron din tayong panayam mula kay Vinnie Marcos, ang presidential son and PSC Sports Ambassador. Ganun din po ang statement ni Chairman Pato, ni Mark Tokong about this big hosting of the Philippines. Kung dati mga regular international competitions lang ang hino-host natin, this one is big. Parang kasama ba ito ng WTA? Kung WTA at saka ATP ang pag-usapan, para mga 1,000 tournament, talagang high-level competition na, at kasama nga dun sa kanilang world tour. This is the championship tour, ang WSL, this coming October. Diba? Diyan nga po sa Siargao. So, nakausap din natin si Andrew Stark. Alamin natin kung papaano naibigay sa Pilipinas ang hosting at bakit din natagalan na ibigay sa Pilipinas yung hosting. Eh, alam naman natin na basta Siargao, alam natin na ito ay isa sa may pinakamagandang wave, mga alon talaga na kumbaga kakaiba, unique kung ikukumpara sa ibang bansa. Pero ngayon pa lang tayo nag-host ng top level competition. So mamaya abangan niyo po yan, yung mga huddle na ating nakalap kahapon mula yan sa Rizal Memorial Sports Complex, dahil doon po ginawa yung ating mga press con, media launch din ng nasabing mga events sa open water at ganun din sa surfing. Kasama ko si Susain, ganun din si Nida, si Team Tapales, si IV, and of course ang ating Malolos Transmitter. Quick time out tayo, partner Nida, tapos diretso tayo sa detalye ng mga balita dito lamang sa Headline Sports.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo.
3: Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so it's 8:55. Puntahan muna natin si Alex Iyala. Nagkaroon na naman ng isang sponsor event or activity. Malakihan po ng mga sponsors ni Alex Iyala ang nag-a-arrange ng kanyang mga activities nga, at may kadugtong na rin na press con, ano. So kahapon yung isa sa mga sponsors niya ang kanyang dinaluhan naman. So iba yung outfit ni Alex. Okay, so dito po na kumpirma yung kanyang paglahok sa Asian Games, okay? Dahil nasa plano 'yan. Hindi pa naman sinabing yes, I'm going, but sabi niya it is in my plans, and palagay ko naman yun na yun, ano? Yun lang ang kanyang wording, that the Asian Games is in her plans, okay? Sabi niya talaga namang tunay na karangalan na ma-represent ang Pilipinas sa international competition at maging kapart

0: nga ng Team Philippines, yung multi-sport competition. So, and we quote, I think it's different when you play in the Southeast Asian Games or in the Asian Games or in the Olympics. So, sabi niya, tunay na kakaiba ang vibe na ibinibigay sa paglahok at pag-represent sa bansa natin than when she competes naman sa WTA Tour. And nag-enjoy siya parate na kasama yung kanyang mga teammates, lalo na yun nga, Southeast Asian Games, diba? Parang barkada niya sina Tenney, sina Alexa Milliam, sina Shira Hope Rivera, and of course, Steffi Aludo, and others pa, no? Yung mga coaches, sina Denise D, sina Bobby Angelo. So, naikwento niya rin yung fun experience, yung enjoyment na meron siya sa huling ang Southeast Asian Games. Kaparte siya nung nag-gold medal, siya yung sa women's singles, tapos kaparte ng team na nanalo ng bronze sa team event. Okay. Okay, tapos matatandaan po na si Alex ay kumuha ng 2 bronze medals noong nakaraang Asian Games sa Hangzhou, China. Yan ay sa individual kung saan dun siya natalo sa semis, okay, kay Zheng Chenwen ng China. Very close, 3 sets yon. Tapos yung kanya namang isa pang bronze ay kasama si Francis Casey Alcantara. At yon ay sa mixed doubles competition. Okay, so September 19 to October 4 naman to. Seemingly, wala naman na halos WTA. Kumbaga, pipiliin na lang niya yung mga WTA competition na lalahukan niya because tapos na noon ang US Open, diba? So, malamang na talagang isa siya sa mangunguna dito sa ating Team Philippines dito nga sa paparating na Asian Games. So, star-studded Asian Games team tayo, no? Alex Ayala, Carlos Yulo, Eldro Yulo, EJ Obiena, nakagabi pala. By the way, nag 5.80 meters doon na naman sa isang event. Ganda ng video ni Ani EJ. And then who else? Sino pa? Yung mga mixed martial artists natin. At syempre, Gilas Pilipinas. Yan ang mga mangunguna sa ating Philippine team. Okay? Nalalahok nga po dito sa Asian Games. So marami-rami tayo na gold medal hopeful come the Games September 19 to October 4 sa Aichi at Nagoya, Japan. Okay, so pansamantala, magbigay daan muna tayo sa 9 o'clock edition of the news, tapos idugtong pa natin ang mga ibang kwento about Alex and the rest of our Team Philippines, including the Blue Girls na 5-8 po ang pagkatalo na kanilang nalasap sa opening game ng World Cup for Women's Softball. Babalik po kami.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Headlines. Ngayon.

0: mga programa. Salamat. And then, what else? Uy, maganda yung open water. Okay, maraming mga kabataan. Imagine 100 yung 6 years and below or 6 to 12 years ba yun na sumali dyan. So, maraming tayong pagpipilian. At dapat umangat tayo dito kasi nga, ang Pilipinas, daming open water eh. Eh, marami naman naglalangoy. It's just a matter of giving them opportunity at saka yung tamang paraan kung paano sila lalangoy at lalahok. Yung palang open water, hindi ito yung from one point to another. Yung punta ka doon, let's say, ng 1 kilometer or 2 kilometers, tapos balik ka. Because ang mga events ay 10 kilometers, then 5 kilometers, and then yung 3K, yun yung festival na may 300 na mga participants, tsaka yung mga age groupers, tsaka yung mga kiddies nandun na. Pero yung regular events na merong parang mga ilan bang at stake na mga medals, I think almost 20 medals because men and women at meron pang mix, ay 5K and 10K lang naman po yun. So, yun pala ay isa ng course for safety purposes. Hindi na sila yung from one point to another na mahaba-haba sila maglalakbay sa dagat. So, just an enclosed space. Kumbaga, parang big rectangle. Okay, may mga corner na doon sila ikot para talagang sila, safe na safe sila, especially these days. Yan po isang bahagi din ng naitanong kahapon sa ating PSA forum. So, let's see. And hoping for the best for this hosting, gusto ng Boracay, gusto ng Philippines na maging destination when it comes to open water swimming. Samantala, sige, puntahan na natin ang World Cup. Yes, panalo, wagi ang Spain. Okay, third time was not a charm for France dahil binawian nga po sila ng Spain. Ang Spain ang tumalo sa France 2-0 kagabi, semifinal nila sa Arlington, Texas. Okay, dito nga po sa FIFA World Cup, kaya naman sila ay abante na sa finals. So Spain, make it 3 wins in a row against their European heavyweight rival. Okay, dahil tinalo na rin nila yung France pala sa 2024 European Championship Semis at dun din sa UEFA na Nations League, okay, semifinals in 2025. Talaga naman, three times. So, talagang yung Spain, pinapatunayan nito ang dominance nila sa France. Okay, so, tinapos nito ang pangarap ng France na makabalik sa World Cup Finals for third consecutive tournament. Okay, yung pala ay na-achieve only by Germany from 1982 to 1990 and Brazil from 1994 to 2002. So, hindi nakuha na makabalik sa finals for third straight time ng France with that loss to Spain. So, first half penalty mula kay Mikel Oyarzabal. Tapos may second half strike naman mula kay Pedro Porro, okay, para ibigay nga sa Spain ang panalo. Okay, ang description, a near perfect match. Okay, ang ipinakita, sabi nga ng iba, superb Spain beat France. Yun ang headlines ng iba. So, sila ay nasa finals na ang Spain at kanila makakaharap either defending champion Argentina o kaya naman ang England. Magharap sila sa New Jersey, bukas din po na madaling araw, 3 a.m. Kaya pwede tayo magpuyat at i-monitor natin itong mga laban na ito. By the way, ang sports radio since semifinal, di ba, and final, magkakaroon na po tayo ng regular na analysis. Yan ay bibigay sa atin ng dati nating national team coach, okay, sa men's football, si Coach Aris Caslib. Okay, at isa rin pong datihang technical man o technical director ng ating Philippine Football Federation or PFF. And I think up to now, nasa technical group siya ng ating PFF. Si Miss Cecil Kimlat, ang original na host ng ating Football Connection, na magkakaroon ng regular na kumustahan, regular na interview kay Coach Aris Caslib para i-detalye, i-dissect, ika nga natin yung naganap na laban, including this one, France against Spain or Spain-France, and of course, the forthcoming Argentina against England. Dito lamang po yan sa Sports Radio.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Samantala, sa Tour de France, yes, hindi mapigilan si Tadej Pogacar, ang defending champion, at mukhang talagang inaabot niya na ang ikalima na titulo sa Tour de France dahil muli na naman na nailayo niya ang lamang dito.

0: po sa ongoing niya karera after that the mountain stage. It was a 166-kilometer mountain stage dyan sa Aurillac, okay, Bastille Day, France Day, niya ito kinuha. Okay, gusto sana ng mga French ay yung kanilang teen rider na si Paul Sexas ang manalo, pero hindi. It was Tadej Pogacar, umatake na naman several kilometers to the finish line for 3 hours, 58 minutes and 8 seconds, 32 seconds ahead of Remco Evenepoel ng Belgium, at si Paul Sexas ng France ay 34 seconds behind. Now, sa general classification, naiwan si ano ha, si Vingegaard kasi 44 seconds behind siya kagabi. Meaning now, nasa second place pa rin siya but 3 minutes and 36 seconds behind Tadej Pogacar na itong si Jonas Vingegaard. At 4 minutes na, sina Evenepoel, sina Ayuso, okay, at sino pa? Si Del Toro, yung teammate ni Tadej, ay nasa pang 7th at 5 minutes and 8 seconds behind. Okay, 10 stages ha, pa lang. 3 stages na ang panalo ni Pogacar and 3 minutes and 36 seconds ang kanyang overall lead. How many more stages? 11 more in this Tour de France. Okay, huling bahagi. May laban si Charlie Suarez, ang ating kaibigan, si Brother Charlie, nasa Amerika at siya po ay lalaban ulit. Okay, this coming weekend, merong special na mensahe si Charlie, kaya gusto namin itong maibahagi sa inyo. Hindi na tayo siguro magkakaroon ng interview kay Charlie, maybe after the fight na lang. Panoorin po natin si Charlie Suarez.
1: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Sa pumapagpalang araw sa lahat ng mga kababayan ko, saan man sulok ng mundo ngayon, for this to go na lang ang aking laban. Ako po si Charlie the King Suarez at inanyahan ko po ang lahat ng mga kababayan ko na panoroin nyo ang aking darating na laban ngayon, July 18 dito sa San Bernardino, California. Makakalaban ko po si Manuel Avila para sa WBO International Junior Lightweight Title. Sa mga hindi po makapanood ng personal, maaari nyo po ako panoorin ng live sa ProBox TV. Marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta at panalangin nyo sa akin. God bless us all.
0: Sabi ni Coach Delphin Bohols, ready na si Charlie. Okay, so all the best to you, Brother Charlie. Yan ay isang tuntungan para talagang maibigay na sa kanya yung kanyang rematch. Okay, doon sa kay Navarrete na ayaw pa rin ibigay, diba? Matagal niya nang nilalakad yon. Okay, so maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito sa ating programang Headline Sports. Thank you so much, team. Ganun din kay Susane, kay Ivy, kay Nida, and of course, Malolos Transmitter. Sa inyong lahat na tumutok, good morning pala, Annalisa Del Mundo, yung kaibigan natin mula sa cycling, isa po sa mga technical official, and Gab Ferreras, hello. Okay, God bless everyone. Please do stand by for the news and the next program, ang Spikers Net ni Dennis Hilanga and Team Tapales.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
7: Headlines ngayon.
8: Philippine Standard Time, it's 10:04 AM. Good morning and here is the news. Environmental advocacy groups have strongly condemned the brutal killing of globally renowned marine scientist Dr. Kent E. Carpenter, demanding a swift investigation and a justice for his sudden death. The 73-year-old marine expert was shot and killed on Sunday night by three unidentified armed men who forcibly entered his residence in Negros Oriental. His death has sent shockwaves through local and international scientific and environmental conservation communities. The advocacy group urged law enforcement agencies to conduct a thorough and transparent investigation to track down the perpetrators and uncover the motive behind the attack. In news overseas, the United States and Iran launched new attacks on each other's interests in the Gulf as President Donald Trump backed down on his threat to heavily tax ships passing through the Strait of Hormuz. Trump has vowed to reimpose a naval blockade on Iranian ports, but said a negotiated deal was still possible even as fighting surged to a scale unseen since an April ceasefire. Local authorities said the U.S. struck 4 points in Bushehr, as well as Iranian border area near Iraq and Kuwait. Iran, in return, hit 2 ships in Omani waters, the Strait of Hormuz, killing a crew member as reported by the United Arab Emirates. In sports news, Tadej Pogacar stretched his overall lead to more than 3 minutes as he raced clear for his third stage win of this year's Tour de France. After his Monday's rest day, Stage 10 offered closest rival Jonas Vingegaard a chance to close the gap in Le Lloran, where he beat Pogacar in two-man sprint to the line in 2024. With the 166-kilometer mountain stage from Aurillac taking place on Bastille Day, home fans were hoping French teenager Paul Sexes would be in contention. But Pogacar went solo with 15 kilometers remaining and maintained the gap to cross the third line, 32 seconds ahead of Remco Evenepoel, with 19-year-old Sexes just behind him in third. Philippine Standard Time, it's 10:07 in the morning. Matili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako si Mita Palace. Ari sa magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
9: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahimpapawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Philippine Standard Time, 10 minutes after 10 AM.
19: Ready position. Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net.

0: Isang magandang umaga sa inyong lahat ngayong araw ng Wednesday, 15 ng Hulyo 2026, Timmy. Welcome po muli dito po sa Spikers Net. Ako si Dennis Hilanga at ang ating partner Timothy Tapales. Live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. Napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming. At pwede nyo rin po kaming i-follow sa ating X account at Sports Radio 918 at syempre sa ating official website at radiofilipinas.ph/sportsradio. Timmy, ang bilis ng araw, kalahati na naman ng buwan ng July. Diba?
1: Oo, napakabilis, Dennis. Kalahati na ng second half, start ng bilis, second half ng taon. Grabe. Parang kailan lang, kaka-January lang ngayon. Malapit na naman mag-bear months. Makikita na naman natin si, Ninong Jose Marichino.
0: Malapit na sumilip.
1: In a span of like 2 months na lang, pre. Grabe. Oo, at mag-iisang taon na rin yung natin, yung coverage natin sa World Championship.
0: Ay, oo, malapit na one year yung World Championship. August, di ba?
1: Malapit na mag-one year yung...
0: September ba? August?
1: August-September.
0: Mga last week ng September. August to September yun eh.
1: Malapit na mag... Malapit na mag-one year yung natin.
0: Museum tour
1: natin with RJ Balyeser.
0: Oo, dun sa parang... tawag dito yung...
1: Isa media day.
0: Media day tsaka yung syempre yung parang boosting nung nung hosting ng Pilipinas. And speaking of World Championship, Timmy, ang core ng World Championship na naglaro noong 2025 na hinost ng ating bansa for the very first time ay sila pong muli ang magiging pambato ng ating bansa for the CV Cup or the Southeast Asian Volleyball Cup. Ito, team, yung dating CV League. Hindi ba na siya V Cup na? Hindi na siya V League. Ayan. So, ngayong araw po magsisimula iyan sa Candon City, sa Ilocos Sur. Siyempre, team, nakalinya din ngayong umagang ito ating tatalakayin ang naging kampanya ng Alas Boys dito sa AVC Boys Under 18 World Championship. Kasi, Timmy, abot na natin yung quarterfinals ticket, pero na-reverse sweep ng India.
1: Oo.
0: Napakasakit na pagkatalo nito.
1: Nakita ko mga sabi ko, hala, bakit ganun? Almost but not quite.
0: Oo, parang yung laro natin kagabi, Timmy, pares tayong na-reverse sweep
1: ng
0: teams natin. Natalo eh. Anyway, ayan, so Alas Women naman, nagpapatuloy po ang preparasyon para po sa Asian Games at syempre sa CV Cup Women's Week 1 and the Week 2. At isa pang maganda dito, team, posible daw na maglaro sa PVL Invitationals ang Alas Pilipinas Women as part of their build-up as well.
1: Well, alam mo, magandang idea yun, Dennis, kasi syempre, PVL teams natin yun, down to 9 na lang dahil nga may mga nakalo, leave of absence. At maganda na itong mga Alas players, magkakaroon sila ng continuous parang high intensity continuous preparations again sa top caliber players din ng PVL.
0: At syempre sa PVL team, nagsimula na ang PVL on tour last week and we had already 4 games na natapos with Zeus Copy, no, sa leading the field with a 2-0 record after winning its first 2 games. So balikan natin yung mga nangyari sa laro nila, the recap nung mga scorers. At hindi pa natin nakikita masyado yung mga superstars eh, kasi pre-season match pa lang to. Though yung mga nabibigyan ng pagkakataon is yung mga bench players, diba? Kasi dapat lahat makapaglaro. And also another PBL update natin na babantayan is yung pagka-sideline muna ni Brooke Van Sickel ng Nextled Chameleons because of an injury. At syempre silipin din natin, Timmy, ito, Women's VNL final round na pala. May 8 teams na pala nakapasok sa quarterfinals at ilan sa mga yan ay naglaro dito noong week 2 sa PhilSports Arena. So lahat po ng iyan ating tatalakayin sa pagbabalik ng Spikers Net makalipas ang ilang paalala.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo,
2: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news
4: o mali at fake news. Tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: Sports Radio 918 AM.
12: Mula centerline, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net.
0: Pen 18 ng umaga ang ating oras. Nagbabalik po ang Spikers Net team. Today starts the week 1 of the 4th Southeast Asian Volleyball Cup, yun nga, the former CV League. Parang iniiba-iba na yung mga pangalan ng mga tournament. Di ba yung ABC Nations Cup, nakailang palit na yan. Naging ABC Women's Volleyball Cup na siya ngayon, di ba? Mm-hmm. So ito ngayong CV League is CV Cup na siya ngayon. At meron po tayong 6 na koponan na maglalaban-laban for week 1. And it will be hosted ng Candon, Ilocos Sur, sa Candon Arena. So after nung ABC Women's Volleyball Cup, so mag-host po muli ang Candon City as part of its continuous plan to become a volleyball hub in the north, 'di ba? So 'yan po yung nangyayari ngayon. At nakakatuwa naman, team, kasi very supportive yung LGU po ng Candon City in hosting various FIBB sanctioned or AGC sanctioned volleyball competitions, team, 'di ba?
1: Mm. Alam mo, Dennis, talagang nakakatuwa kasi syempre. Ito, it showcases not only yung ano natin, 'di ba, sa Manila dito, usually yung mga naging ano, yung mga naging hosting, pero doon at least meron tayong ibang lugar na napupuntahan, ibang mga kaubayan natin doon, nakikita nila firsthand yung mga top class volleyball.
0: Lalo yung mga mahilig sa volleyball diyan sa northern part ng Pilipinas. Mm-hmm. So, Timmy, ito ha. Ang naging official lineup po natin, kasi wala po dito yung ating top two players, no? Brian Bagunas and Mark Espejo, who are both in Japan, di ba, team? Naglalaro sila.
1: Oo, naglalaro sila dito. Naglalaro sila rather sa ibang bansa.
0: Sa
1: dahil,
0: ibang bansa.
1: Oo, dahil sa kanilang mga club duties.
0: So, ngayon yung mangunguna is yung core pa rin ng World Championship team natin noong 2025 with Josh Ibanez, Lloyd Josapat, Louis Ramirez, and Vince Lorenzo leading the squad. At kasama po nila yung mga bagito sa national team. No, so pakita natin yung ano, yung members.
1: Members, although yung,
0: pool.
1: Although sa pool na pinuno sila, andun si Bagunas sa CSP. Kasi dito kasama yung sa Asian Games.
0: Ah, sa Asian Games siya.
1: No? Asian Games sa CV Cup. So pari bale isahan yun. Pero yung dalawa, wala dyan for the meantime, di ba? So pero yun yung mga kabilang doon, si Retamar, si Villados.
0: Pero lineup na ano eh, yung lineup na talaga mismo.
1: Meron silang nilabas talaga kasi yung nasa page nila yung ano eh. Tingnan natin sa Twitter or sa
0: ito X. Sa outside hitters, Jude Garcia, Gian Salarzon, Louis Ramirez, Alex Axel Van Buk, ay San Beda to. Tapos opposite spikers, Lyric Mendoza, Al Bukari Sali, Christopher Alejos, Lloyd Josapat, Joshua Magalaman, yung mga middle blockers natin. So mga bagong pangalan po nandito, no. Yung apat lang na nabanggit natin kanina, yun lang yung natira dun sa World Cup team natin. Greg Ancheta, Adrian Villado, Setters, Liberos, Venny Ceballos, Vince Lorenzo, and Josh Ibanez. Ayan. So wala sila OWA dito, wala sila kay Malabunga. Ayan, sino pa ba? Si Peng Tagibolos, wala din. Si Boots Budin, wala din dito. Though sila po is or are kasama dun sa ano sa pool natin for Asian Games, but this time this CV Cup, itong mga bago eh. So paano kaya to, no? Kasi sabi itong CV Cup is preparation din for Asian Games. Eh paano kung wala yung mga stars guys natin?
1: Oo. Oh, no?
0: Oh. Diba? So that's another thing for coach Angelino Frigoni to figure out kung paano niya pag-iisahin ulit itong mga bagong players natin.
1: Mm, tama ka dun, Dennis. Ito ay isang challenge naman talaga kay Coach Angelino. And si ano, Coach Angelino naman, tiwala naman tayo dahil kita mo with how he transformed our national team in a span of a year. Ito, mga bagong player, mga young players, hopefully ma-integrate yung mga ano, itong mga bagong players dito sa sistema niya para maging maayos yung preparation niya for the Asian Games. Kasi sa Asian Games, Dennis, talagang mabigat din yung magiging laban natin doon.
0: Tama ka dyan. At yun nga, magsisimula na po ito today. And mahalaga din po itong tournament na ito because makaka-earn po ng FIBB World Ranking Points yung mga bansang kasali. So this is a big opportunity for the Philippines, no? Na makapagkuha ng mga puntos para umangat-angat yung rankings natin dito sa FIBB kasi medyo ano ba tayo number
1: nasa 80 plus ata tayo
0: din siya. Oh, tama, 80 plus last time, no? Kasi nung world championship mga ganyan eh, tayo yung lowest ranked ano doon eh team doon na nag-compete. And host kasi po tayo kaya tayo nakapaglaro sa World Championship last year. So ito, today at 2 PM, Thailand versus Vietnam, Pool B. So, Battle of Powerhouses agad yan. And then, at 5:30 PM, Pilipinas naman po versus Cambodia. So, lahat po ng games ng Pilipinas, second game po yan. And then, tomorrow, pahinga ang Alas Pilipinas, Indonesia versus Cambodia at Pool B. And then, Thailand versus Myanmar. Rather, Indonesia and Cambodia in Pool A, Thailand and Myanmar in Pool B. And then, sa Friday, babalik ang Alas against Indonesia sa Pool A. And then, Myanmar versus Vietnam in Pool B. So, ang mangyari dito, since tig-tatlo po yan sa bawat grupo, yung top two teams, sila po yung abante sa semifinals on Saturday. And medal matches tayo ng Sunday. So, gold medal game and bronze medal match. So, yan po yung abangan natin for the next few days. No? So, may week 2 pa po itong CV Cup na ito, di ba, team sa Jakarta.
1: Oo, sa Jakarta.
0: Diyan din po yan gagawin.
1: Ganun din sa kababaihan.
0: Sa babae naman. Ayan. So, good luck sa Alas Pilipinas men. We will see if kaya ba nating umabante sa semifinals dito dahil from the past editions team, apat lang eh. Ngayon, may bagong sali yung Myanmar.
1: Oo.
0: Diba? Tsaka Cambodia.
1: Alam, maganda yan para rin siyempre sa kapakanan din ng mga teams na yun na mag-improve yung volleyball nila.
0: Myanmar versus Cambodia. So, this is 6 out of the 11 Southeast Asian nations. Diba?
1: Mm-mm.
0: So, ang wala pa dyan, hindi pa nakakasubok is yung Laos.
1: Oh, Laos. East team, yung
0: Timor-Leste.
1: Timor-Leste.
0: Brunei.
1: Brunei.
0: Singapore.
1: Singapore.
0: Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oh. Ayan, yung lima. Lima pa yung hindi nakakapag compete dito sa ano dito sa CV kasi Southeast Asia po yan. So from the Alas men, punta naman tayo sa Alas boys. Ito Alas boys, so ito yung junior team natin sa indoor volleyball. Napakasakit na pagkatalo, napagkabigo ang kanila pong nalasap. And muntik na eh. Muntik na, malapit na na sila na. Eh. Diba? Na makarating sa quarterfinals.
1: Nakuha na long set na una eh.
0: If not only collapsing against India. So, natalo po sila. Nakakalungkot, no? Sa AVC Boys Under 18 World Championship to team, ha?
1: Mm-hmm.
0: Biruin mo, ha? Nandito tayo naglalaro on a top level. And muntik na. Last 8 eh. Reverse sweep team. Napaka, ano talaga, I can't imagine the loss because this is very winnable game. 25-16, 25-20, 20-25, 23-25. At pagdating ng fifth set, dinurog na tayo. 4-15.
1: Grabe naman. You know, talaga. Napakasakit, Kuya Dennis. Ayan, counting ko.
0: Bakit naman, Timmy? Oh.
1: Siyempre kasi alam mo yun, talagang andun na talaga yung panalo nila. Pero siguro dahil yung pressure din at saka yung nagkaroon ng specific adjustments ng India, kaya nakaungo sila dun sa dalawang sets. And talaga dun sa fifth set, talaga dun talaga nakakaaray kasi 4 points lang in-score nila.
0: Kasi ang nangyari, team, sa pool B, yung Iran, tama ba?
1: Iran
0: 3-0 na sila. Mm-hmm. Ngayon yung India po tsaka Pilipinas 1-1, yung Bahrain 0-2. Mm-hmm. Ano na yon? Laglag na. Laglag so na. It will be between India and Alas Boys. Mm-hmm. So yun talaga, 'di ba? Nakakalungkot lang. So 2-0 ang naging panimula dito with Terence Marticon, Alan Reidais, Terence Gamoteya, and John Daniel De La Cruz. Sila po yung pumalo ng husto for the Alas Boys. But India, nakabawi, team, no? Napag-aralan nila yung mga sumunod na play ng Alas Boys sa mga sumunod na set.
1: Oo, tama ka dun, Dennis. Tapo. Talagang, oo, and syempre, especially dun sa, ano, sa, kaya sila pag-force ng decider. And dun sa set 5, si Gallego, siya yung nag-serve as playmaker, habang si Guerra naman yung, ano, sa, bilang hitter.
0: Open hitter. Nagpalit ng position para medyo maka-confuse yung India dito. No? So, but pagdating po ng decider sa fifth set, no, maagang bumulusok, malagwa ito pong India holding an 8-2 advantage. Medyo malaki na yan, 'di ba? Mag-change court 'yan eh. Mm-hmm. Pagdating ng 8, 'di ba, sa fifth set. So pag mga ganyan tapos ano eh up to 15 lang, medyo delikado na talaga 'yan, team, eh, 'di ba?
1: Tama kasi ano 'yan eh, kalahating set na wala. So halos almost kalahating set yun eh. Kaya kailangan talaga every point counts dito.
0: Tapos naka-score ng off the block si Gamoteya. Medyo nabawasan yung ano nila pero ang layo pa ng inhabo nila. Making it a 3-8 deficit. Pero again, bumawi muli ang India. 4 straight unanswered points. Di ba? 4 straight points. Making it 12-3. And then yun na yung pinanghawakan nila toward the victory. Di ba? So nakaka-frustrate lang eh, 'di ba? Kasi 2-0 na. Eh yan po talaga nangyayari po yan sa volleyball. Maraming beses na tayo nakita ng mga ganyan na akala natin yung naka 2-0 tuloy na sila sa sweep pero sila pala yung mare-reverse sweep.
1: At alam mo yung masakit pa doon, Dennis, itong si yung team captain ng India na si Sourabh Kashma, nagkaroon ng ano, back-to-back service aces para mapanalo.
0: Oh, itong... yun pa yung nagpanalo. Oh. So parang ano eh lumaylay na rin yung depensa. Parang nawala na siguro ng ano ng composure itong Last Boys, no, because of that. Mm-hmm. At ayun nga, so si Kashma who serve back to back para po sa panalo ng India ay meron pong 31 puntos, team.
1: Wow,
0: ya.
1: Grabe.
0: Samantala sa Alas Boys, si Terence Marticon had 16 points, si Galapin and Dais with 14 points each. Ayan. So classification match na ang Alas Boys na lang. Yan na lang pinakamataas nilang pwedeng maabot dito. Sayang. Kasi almost but not quite nga, di ba?
1: Pero syempre, still proud of the Alas Boys kasi nakaabot sila dito sa Under 18 World Championship.
0: Parang ganyan din yung nangyari sa ano sa Alas Girls, di ba?
1: Oo.
0: Hindi rin sila pumasok ng quarterfinals pero kamuntikan na rin eh.
1: Kamuntikan rin. Diba? But they finished 9th place naman.
0: Anyway, it's 10:30 in the morning. Magbabalik po ang Spikers Net after this reminders.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
16: Sports Radio 918 AM.
17: Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga.
18: Spikers Net.
0: Ten 10:33 ng umaga ang ating oras. Nagbabalik po ang Spikers Net. Team, punta naman tayo sa Alas Women. So, continuous rigorous training for them in preparation pa rin po sa Aichi Nagoya 20th Asian Games in September. Kasi kahit ang Alas Women po ay nag-qualify. No? So, under the supervision po ng Philippine Olympic Committee, ang Alas Women ay nagtitraining po. Dalawa po yung venue nila sa Gameville Ballpark sa Mandaluyong City at yung Empire Center sa Quezon City. And then, pag medyo paigting na ng paigting pa talaga yung training nila, they will eventually move sa Field Sports Arena po para nga po mas paghandaan pa ito. No? So, hindi lang naman kasi yung Asian Games po yung hahandaan ng Alas Women because yun nga, gaya ng sabi natin kanina, Timmy, they are also bound for the Asian or the Southeast Asia B Cup. Dalawang week din po yan. Pero hindi po ang Pilipinas mag-host yan. So we are playing on the road, di ba, Tim?
1: Oo, tama, Dennis. Kasi yung Southeast Asia B Cup ng Kabaigan will be played sa Vietnam at saka sa Thailand. Mm-hmm. So I wouldn't say hindi, I also been a hostile environment, pero hindi siya yung siyempre home court advantage na talagang todo suporta yung mga kababayan, no? Pero doon siyempre isusuporta nila yung mga kupunan nila at ito ay dapat matunan nila na dapat aggressive agad.
0: July 31 to August 2 ang first week sa Ninbin. Etong Ninbin, parang ano to, parang Kandun to, lagi rin nag-host ng volleyball competitions dito sa Southeast Asia. And then week 2 sa Chiang Mai, Thailand, no. August 7 to 9. So hindi po 'yan ano, hindi po 'yan sa Nakhon Ratchasima kasi lastly sa ano 'yan Nakhon Ratchasima. Yun yung parang ano nila, team, yung Nakhon, para siyang okay, kung tawagin din 'yan yung Korat, 'di ba?
1: Terminal 21 Korat.
0: Terminal 21. Ano rin yan, yung isa sa mga sikat talaga na ano, venues ng volleyball sa Thailand. Ayan. So, ayan, team, sino-sino ba yung mga, ito, very masisipag talaga, laging nasa training pa?
1: Siyempre, yung mga kabilang dito ay sila Gia De Guzman, Jen Nerva, Del Palomata, Tia Gagate, Mars Alba, Justin Nazareno, Bella Belen, Vanny Gandler at Erica Santos. Also present were Don Katindig, Aya Laure, Nina Itang, Alisa Solomon, Ara Panike, Shaira Hardio, Celine Marge, tsaka si Vance Alinsog. Yun po yung mga players po ng National University. And then sila-sila po yung mga nandun sa naging training ng Alas sa Pilipinas Women.
0: Ayan. So, ang wala pa dyan, si Shaina Nitura, team, kasi kaka-opera lang nung injury. Si Alea Maluloan also nursing an injury.
1: Tama ka dun, Dennis. Kaya sila-sila pa lang yung mga nandun sa nasabing training dito for the upcoming CV League. Alam mo, Dennis, CV Cup rather. Alam mo, Dennis, natutuwa tayo kasi syempre, magiging continuous na naman yung OG core natin dito. And it means na pwede ka uli mag-integrate ng other players. At maganda yun kasi syempre, hindi lang ito yung for plan now. Kasi ito for a long-term plan natin dahil nga po Kung maalala ninyo, mag-host tayo ng 2029 World Championships sa Kabaihan. Kaya napakaganda na dapat as early as now, talagang maganda yung paghahanda natin para maging solid yung maging performance natin when it comes to that time na tayo na yung lalawak dun sa Kabaihan na, ano, na yes. World Championship.
0: Tama ka dyan, Timmy. So, ito, ang PVL naman team, or the Premier Volleyball League, ay tinatarget na maging guest team ang Alas Pilipinas sa PVL Invitational. So, yung PVL Invitationals po, ito po yung conference after the PVL on Tour. Diba? So, meron tayong ganitong klaseng tournament. No? So, in the past years kasi team, hindi pa nagkakaroon talaga. Pinaplano, oo, na maging guest team yung national team natin, the PBL, pero hindi siya natutuloy. So ngayon, na-open na naman yung idea na what if we field, di ba, yung Alas Women to give competitiveness din, di ba, doon sa mga club teams. At syempre, mas ma-testing pa yung mga national players natin.
1: Tama, Dennis. Talagang magandang idea talaga iyon kasi alam mo naman itong Alas Women kailangan niya ng continuous training talaga at saka syempre maganda rin na ma-showcase natin na itong mga players from Alas kayang sila yung lalaban dun sa mga ka-teammates sila from PVL at saka syempre additional experience talaga. Yun talaga yung pinaka main objective nun, yung experience, yung training, yung kumbaga hindi sila matitenga sa laro nila.
0: Yes.
1: Dahil syempre maganda na talagang patuloy na patuloy ito bago yung mga competitions na inaabangan.
0: So ayun po. So sana team no mangyari yan kasi sa PBA before, 'di ba? Meron yan yung Gilas Pilipinas naging guest team. Nakalimutan ko lang kung anong taon 'yan, but there was a time na ang PBA ang Gilas Pilipinas that time in-invite nila to be a guest team. At naging maganda naman yung outcome, diba? So, oo. Sana sa volleyball mangyari din yan. And again, team, ha, yung mga players po natin in the national team, hindi po muna sila makikita dito sa PVL on tour. Kasi nga, yun nga ang commitment muna to the national duties ang kanila po nga pinaiiral dito. But, the PBL gets rolling na team, no? So, we already had 4 games na natapos. So, isa-isahin natin yung mga games. Last July 8 po sa Ilagan, Isabela. So, Akari versus Zeus Copy with the Thunderbells winning in 4 sets. Ayan, so...
1: Ito naging score dito, 25-11, 25-23, 26-28, 25-17. Grabe yung Zeus Copy. Talagang napakatamis ng panalong ito, Dennis. So,
0: leading them... I see NCAA standout from St. Binil, si Sam Nolasco with 15 points. At yung nagbabalik na si AC Minor, ito tima, nagbabalik siya from an injury and also added 15 markers. For Akari naman, Ellie Soyud with 16 points. And then sa isang match natin, ito, talagang nagtili ang Timmy yung mga... nandun sa ano sa Ilagan Isabela dahil dinayo po sila ng crowd favorite Creamline Bushmasters kung saan nag-debut na ang kanila pong na draft nung 2026 sa PVL draft na si Barbie Hamili. Mm-hmm. Diba? Naging parang mas naging lalong paborito tong ano sa mga additions ng Coolsmashers ngayon eh.
1: Alam mo alam mo Dennis talagang ano talagang every time na naglalaro yung Creamline parang home court
0: yung
1: feeling
0: eh.
1: Talagang diba? Maraming fans itong Creamline at syempre ang nanalo nga dito sa naging laban niya ay Creamline with a 4 set win 25-18 25-23 16-25 25-19 victory kung saan ang nanguna para sa Creamline ay si Michelle Gumaba with 18 points habang si Lori Bernardo meron siyang 13 markers dito.
0: The rarely used Lori Bernardo. Ito, napakinabangan this time. Ganyan, ibig sabihin team, ganyan kalalim yung lineup nito pong Creamline. Even the second, third stringers nila kayang mag-deliver. For next lead naman, MJ Phillips with 11 and si Jonas Sabete, Escamilla, no? May Escamilla na kasi kinasal na po recently itong si Jonas Sabete.
1: So, congratulations.
0: Hindi niyo po naririnig yung pangalan ni ni Brooke Van Siegel dahil hindi po siya makakapaglaro sa buong PVL on tour because of an
1: injury
0: no. So siya po ay nagre-recover pa from a minor shoulder tear.
1: Sakit.
0: Ayan, sakit. parang ano, parang kumbaga sa papel, parang pinunit na ganun eh, no? Oh. Eh balikat eh ang pinakagamit na gamit.
1: Puhunan ng volleyball players.
0: Pag winger ka, pag spiker ka, yan talaga pag na-injure ka sa balikat. Kaya siguro, minabuti na rin na pagpahingin mo na si BVS.
1: BVS, diba?
0: Dahil mas kailangan na siya for the actual season na team. Kasi ito, pre-season pa lang naman itong PBL on tour. So, siya pa inaasang bumalik sa first conference ng regular season ayon kay Coach Ettore Guidetti. So, next leg versus Capital One on July 25. So, yan yung ina-anticipate nila. Pero pakinggan muna natin ang interview with Coach Sherwin Meneses for Creamlines opening game win.
19: Coach, first game, ganda pinakita ng team. What can you say lang sa naging performance nila?
20: Siyempre, masaya ako kasi nag-perform na maganda yung team namin kahit yung mga senior namin medyo hindi nakalaro. Yun naman yung importante, maka-experience kami ng ganitong laro, magandang laro. So, masaya.
19: Coach, kano kayong encourage na yung mga batang players na nag-deliver dahil gusto nyo rin naman yun na medyo
20: pumata
19: din yung
20: core ng actually, kinausap naman namin sila. Nasa pro na sila, kailangan nila talaga magtrabaho and mag-enjoy sila kasama yung Creamline. Yun naman yung lakas ng mga bata, talaga malakas din yung loob, sumusunod. Hopefully, magtuloy-tuloy yung perform nila na maging maganda.
19: Sina-Easy at Erin po, pati si Donna. Kamusta lang po yung pag-integrate nila sa team, dahil na sa Easy at Erin na kalaban nyo lang sa final few months ago?
20: Ano naman sila eh, naging competitive sila nung nakapila sila sa Creamline. Siyempre, nasa Creamline sila, iba yung kultura doon eh. Masasipag yung mga bata, masaya kami, sila yung nakapila sa Creamline.
19: Ako, yung mga dito naglaro ngayon, sila alay sa Sinapang. Makakalaro po ba sa ibang part ng PBL on tour?
20: Yes. For sure, makakalaro sila sa second game or third game. Siyempre, para sa fans naman yung on tour, bibili din namin talaga ang makapag-perform na maganda kasama sila.
19: Thank you po, Coach!
0: At inyo pong napakinggan si Coach Sherwin Meneses ng Creamline Cool Smashers. Ayan. Mm-hmm. So, eto Timmy! Ano naman, iba pang games, no? So, on July 11 sa Batangas City, last Saturday po ito, Galleries versus Farm Fresh.
1: Oo, ang Galleries, Dennis, grabe, nanalo sila kontra siyempre sa Farm Fresh Foxes dito with 8-25-17, 24-26, 25-19, 26-24 victory. Dito nga sa nasabing laban nito, Dennis, talagang nakakagulat kasi usually Farm Fresh talaga. Yung ano, mainit yung Farm Fresh even from the last conference.
0: Oo, ano to eh, contender to last time. So, maganda team yung simula ng Galleries Tower with Erica Deloria delivering 24 points and si Aiza Pontillas with 13 markers. Mm-hmm. Teka, si ano ba, si naglaro na. Ayun, si Lams Lamina. Ito na rin.
1: Naglaro na rin siya.
0: Naglaro na rin si Lams. Ayan ang debut niya sa kanyang pro career.
1: May plus 1 point pa siya dito. Si Lams Lamina.
0: Ayan, so pakinggan natin. Ay, hindi. Sige, pakinggan muna natin and then we'll have a break. Si Galleries Coach Aying Esteban at si Erica Deloria ng Galleries Tower.
21: Ayun, Coach. First win sa Farm Fresh. Ano lang masabi nyo, since Farm Fresh one of the contenders last conference to, talagang, ayun, nairaban sila sa inyo.
22: Hindi nga, bililin ko nga sa mga players ko na dito namin masusubuhan kayo yung skills na pinaghirapan namin na bago mag-season. So, maganda yung nilabas nung game kasi nga, dahil na rin sa pagustuhan din na mga itong araw ko. Pero, syempre, hindi basta-basta rin si Farm Fresh kalaban. Sa pang-aano pa ng mga players, so, grateful lang sa mga players namin na talagang nagpupursige na para makuha namin itong ang namin.
21: Ayun, Erica, same question. What can you say lang sa win against Farm Fresh na alam nga natin isa sa mga contenders last conference?
3: Ano, sobrang nakakabala ng puso kasi syempre, as we all know, yung Farm Fresh talaga one of the contenders din. And known as one of the strong teams. And wala, feel namin yung lahat ng pinaghirapan namin off-season. Nag-play lang kami lahat with all our hearts na ayun, wala naman mawawala, nothing to lose. Tsaka pinakita lang din namin kung gaano namin kamahal yung volleyball.
21: Coach, what can you say lang sa growth ng team simula nung hinawakan niyo sila until now?
22: Laki ng changes. Laki pagbabago ng sa pagdating sa mentality, pagdating sa training. Natutuwa ako kasi hindi sila nagsasawa na anong ginagawa namin. I'm grateful ako sa ganung ginagawa nila sa team namin.
21: Coach, first game ni Lance sa PBL, ano lang masabi niya sa pinakita niya today?
22: Meron pa rin mga sa system namin na kailangan niyang i-adapt pa. Pero siyempre, sa process pa rin yun. So kahit sa training, tanong siya ng tanong sa mga teammates niya, sa amin kung ano nangyayari. Pero yun ang maganda sa kanya kasi hindi siya nagsaselef. Kumbaga parang lagi siyang matuto doon sa team namin.
21: Ayun, Erica, what can you say lang din sa... Parang ang bilis ng transition sa'yo pagdating mo dito. Parang ikaw na yung inaasahan bigla, tapos ngayon, ito na talaga. Parang ikaw na yung, kumbaga, isa sa mga top options ng team.
3: Well, tinake ko lang as a challenge, at the same time, as an opportunity for me and the team. Kasi wala mas iniisip ko kasi yung team na gusto ko manalo kami buo. And lahat ng pwede ko magawa na makatulong, lahat ng paghihirap sa training or weights man yan, basta para sa team, gawin.
21: Coach, ayun na, next game against NX Lit. Ayun, para lang natin pag-aanda, medyo matagal pa siya eh.
22: Oo, siyempre, pag-aandaan pa rin namin, kung ano man yung makita namin, pwede namin maging advantage doon sa team. Ayun ang pupuntahan namin. Siguro finishing pa kami siguro ng mga galaw namin. Medyo na may nawawala pa. Pero siguro kung ma-adapt namin yung kailangan namin, mas madali sana kami
21: pa namin. Thank you, Coach. Thank you.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
24: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.
25: Maging Panatag Pilipinas.
26: Sports Radio 918 AM.
27: Simulan ng mag-cheer. Your favorite volleyball teams are here. Spikers Net.
0: Nagbabalik po ang Spikers Net dito lang sa Sports Radio 918 AM. At sa isa pang PVL game, it was between Zeus Coffee Thunderbells and Chocomucho Flying Titans with Zeus Coffee winning 25-14, 25-20, and 25-23. So ngayon, Timmy, ang Zeus Coffee, meron na silang 2-0 record dahil po yan sa naging contribution ng players nila, no? So equal to lahat team, ha? Halos lahat bumuntos, no? Pero wala naka double digits with Chini Arroyo
1: leading
0: with 9 points. Mm-mm. Sa Choco Mucho naman si Caitlin Biray with 12 and si Descheng with 10 points.
1: So,
0: Descheng nagbabalik na team, yan.
1: Oh, diyan na si Descheng.
0: Si Des, nandiyan na siya ulit. Mm-hmm. And so, ito, painggan naman natin si Coach Jerry ng Zeus Copy.
2: Coach Jaina, what can you say lang? Ang ganda ng start ng team dito sa PBL on tour, 2 straight wins against a very strong team sa Ari and sa Choco Mucho.
6: Hindi naman yata kumpleto yung mga teams, pero kami, we're trying to practice our rotation. So, Marami kaming bagong position, so we'd like to practice, get some playing time. Yeah.
2: How do you like what you're seeing so far lang with the team in terms of cohesion, may mga bago nga kaya sa team?
6: Pag coach ka kasi, nakikita mo yung butas, yung kulang, yung kailangan i-improve. So, syempre, I'd like to start by saying, masaya na nandiyan sila, nagre-respond sila sa mga changes. Pero yun nga, marami pa tayong tatrabaho.
2: Coach, can you talk about lang yung switch ni AC from middle to opposite?
6: Ano naman eh. As

0: at least na-address natin yung blocking, talagang malaki ng improvement. So, syempre, maraming butas like yung floor defense natin, kailangan maalaga tayo. And then, yung third ball natin, kailangan maayos din. So, may pros and cons, pero ganun talaga, we have to work.
1: Coach, last na lang, heading into your last game of the preseason, ano pa yung gusto nyo makita sa team?
0: Ano lang, yan lang, cohesion, execution ng mga plays natin. So, ganun lang.
1: Thank you, Coach. Thank you.
2: At inyo pong napakinggan si Zeus Copy Coach Jerry Yee. So eto team, marami pang hindi nakakapaglaro ng mga teams, but this coming July 25 sa Bigan City, Ilocos Sur, next led Chameleons taking on Capital One Solar Spikers at 4 PM, and then PLDT High Speed Hitters versus Chocomucho Flying Titans at 6:30 PM. Ayan. So exciting times for the PVL on tour. And moving on team, for the last thing natin bago tayo magtapos sa ating programa is yung Women's VNL final round na team. So
3: knockout to.
2: From 18 teams, we only have 8 teams remaining. So ang nalaglag po dyan, ang na-relegate sa Nations League ay yung
3: Bulgaria.
2: So hindi na sila makikita natin next year yung magiging yung qualifier for BNL, sila yung magiging pang 18, papalitan nila yon.
3: Bulgaria.
2: So eto na yung top 8 natin team niya. Ang United States and Italy after ending the prelims with 10-2 records. Ang Brazil, Turkey, tabla sa 9-3, and then Canada, Japan 8-4, ang Netherlands 7-5. So pito na yon. Yung Poland team, 7-5 din. Number 8 sila. Pero hindi sila nakapasok. Bakit? Kasi yung nag-number 9 na China with 6-6 record, sila yung naging pang-8 team kahit pang 9th place sila. Kasi sila yung host nung final round na gagawin sa Macau. So, as hosts, qualified ka kahit anong maging standing mo dito. Eh. So, kumbaga, technically, 7 lang na teams yung kinuha na talaga dumaan dun sa games, diba?
3: Di ba?
2: So,
3: parang ano yun? Parang unfair din sa...
2: Hindi naman, kasi ano eh, kasi host kay ganyan naman lagi eh, di ba? Kapag host ka, lagi kang may seed, di ba? Meron kang laging kahit nasa, parang nung World Championship last year, di ba? Ang daming ano eh, ang daming parang na-bypass na mga teams, di ba, na nasa matataas na ranking. Tapos yung Pilipinas, number ano nga yun? Number 80.
3: 80 plus tayo.
2: 80 plus. Eh, di ba, kung ganun yung mangyayari, eh, hindi ka talaga mag-qualify. Eh, syempre, host ka. Bibigyan ka ng ano eh, bibigyan ka ng slot na makapag-compete. Parang ano mo yun eh, kumbaga parang privilege mo. Diba, na
3: as hosts.
2: As host. Ayan. So, ito yung magiging pares ng quarterfinals natin. So, apat po yan. So, USA versus China. Kasi 1 versus 8.
3: Magandang laban to.
2: Yan, so, US versus China. Parehas malalaking mga players dyan. And then, Turkey
3: versus Canada.
2: Yung 4 and 5 natin. And then, Brazil, Italy. Brazil, Japan, 3 and 6. And Italy versus Netherlands.
3: Alam mo, exciting itong mga...
2: ang gaganda ng mga nakapasok na team. Ang mga malalakas talaga ito.
3: Alam mo, talagang maganda ng matchups. So, kaya antabayan na natin itong VNL next week. Kung sino ba. Yung ano, not rather next week, after itong final round na magtatapos sa July 26.
2: Yes, tama ka dyan. So, team, mula dun sa 6 na naglaro sa week 2, pasok yung 3. USA, Italy, Japan. Nakover mo yan, teamie.
3: Oo naman, oo.
2: Diba? Yan yung mga naglaro dito sa week 2 sa Field Sports Arena. Ayan. So, yan po ang ating naging talakayan dito sa Spikers Net ngayong araw pong ito. Maraming salamat sa ating master control team, pati anin natin sila. Pasalamat
3: kay Tita Nida Reskin Soriana sa console, sa Wirecast, ng ating intern na nag-wirecast din sa atin for the day. Siyempre, si Ivy Conde ng PUP. Siyempre, supervised by sa Zane Barameda, ang ating wirecaster. Siyempre, nandiyan din si Mr. Rodson Justiniano ng Marlas Transmitter, na siyempre, bago nating ka-teammate dito sa Sports Radio. And syempre, Marlas Transmitter na kaagapay natin sa araw-araw nating pag-broadcast dito sa ating himpilan.
2: Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa Spikers Net hanggang sa susunod na edisyon sa susunod na linggo. Ako po si Dennis Silanga and Timothy Tapales. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dengue na mula sa

0: Agad ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Bilis sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yun pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 4:15, makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may courtesy call ngayong araw kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3-day working visit. Mas malawak na kalakalan at pamumuhunan, ganun din ang regional development ng Pilipinas at Singapore inaasahang isusulong ng Pangulo.
2: Headlines.
12: Pangulong Marcos Jr. hinikayat ang mas maraming pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Serbisyo ng M-Terra Solar, palalawakin pa ang serbisyo upang pakinabangan ng mas maraming Pilipino.
2: Headlines.
11: Embahada ng Pilipinas, tiniyak na walang Pilipinong nadamay sa airstrike ng Iran sa Kuwait.
2: Headlines.
12: Magnitude 6.3 na lindol, yumanig sa Sarangani at Davao Occidental.
2: Headlines.
11: DSWD nakapagkaloob na ng higit 66 na milyong pisong halaga ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Inday.
2: Headlines.
12: Mga natulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, umabot na sa higit 1.5 milyong sambahayan ayon sa DSWD.
2: Headlines.
11: Paratang ng depensa na wala umanong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, sinagot ng prosekusyon.
2: Headlines.
12: Pag-develop sa National Academy of Sports, sinututukan ngayon ang pamahalaan ayon sa Department of Education.
13: Headlines.
11: At mga insidente at banta ng karahasan ng ilang kabataan sa social media, pinaiimbestigahan na ng Anti-Cybercrime Group.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: 6 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, July 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa atin po mga balita, nakatakdang mag-courtesy call ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng kanyang 3-day working visit sa nasabing bansa mula kahapon hanggang bukas. Ang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ngayong araw magaganap ang courtesy call ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3 araw na working visit nito sa nasabing bansa. Sa pagkikita ng dalawang leader ay inaasahang mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. Bukod sa kanilang pagkikita ng punong ministro ng Singapore ay dalawang mahalagang pagpupulong din ang kasama sa schedule ng Pangulo para sa araw na ito. Ito ay ang dalawang magkasunod na business meetings kung saan ay inaasahang makakaharap ng Pangulong mga business leaders sa Singapore. Ang nakatakdang pagpupulong ay magaganap sa gitna ng pagsisikap ng chief executive na makahikayat ito ng mga mamumuhunan sa bansa, lalo at tumaas ang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country na inaasahang magdudulot ng kumpiyansa sa mga investors sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Positibo ang isang ekonomista na makakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga pamumuhunan sa new economy mula sa Singapore. Nasa Singapore ang Pangulo para sa working visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Batu na kabilang sa advantage ng Pilipinas na posibleng makahikayat ang Singaporean investors ay ang nakuha nitong upper middle income status at maayos na economic policy.
16: Magbisita ng Pangulong Marcos Jr., hopefully, maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi raisa ngayon, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Dyan na sila ngayon, new economy na ika nga. So, itong pagbisita ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, makikinabang tayo in terms of maka-attract tayo ng mga investment related to these specific areas.
12: Si economist Dr. Michael Batu.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magsisilbing caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino habang nasa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa pagbisita ng Pangulo mamayang hapon sa The Istana para mag-courtesy call kay Prime Minister Lawrence Wong, may dalawa pang mahalagang aktibidad ang Pangulo ngayong araw sa kanyang working visit sa nasabing bansa. Kabilang na dito ang pagdalo ng Pangulo sa dalawang business meetings kasama ang pribadong roundtable discussion sa Philippine Embassy na dadaluhan ng ilang business leaders. Magugunitang kinilala ang Pilipinas kamakailan bilang isang upper middle income country. Samantala, kasama ni Pangulong Marcos Jr. Sa Singapore, si First Lady Liza Araneta Marcos na magbibigay din ng mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maraming pamumuhunan sa renewable energy. Anya, patuloy na nakikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa mga katuwang nito para mapabilis ang pag-unlad ng renewable energy facilities. Bago bumiyahe patungong Singapore, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Nueva Ecija. Sa sandaling matapos ang unang bahagi nito, ay inaasahang magiging pinakamalaking integrated solar photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo.
17: And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. That is why this administration continues to encourage investments in renewables.
12: si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Palalawakin pa ng M-Terra Solar ang ipinaabot na serbisyo nito para mas maraming Pilipino ang makinabang sa renewable energy mula sa araw. Ayon kay M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan, oras na makumpleto na ang proyekto ay magpapasok ito ng 3,500 megawatts peak solar power na may backup na 4,500 megawatt-hour battery energy storage system na lalong magpapatatag ng grid stability ng bansa. Kaakibat din ito ang mas maraming oportunidad, trabaho at economic gains para sa bansa dahil sa clean energy na dala nito. Dagdag pa ni Jordan na ilang community-based project na rin ang sinimula nila na posibleng maipaabot hindi lang sa Nueva Ecija kundi maging sa iba pang parte ng Pilipinas.
13: This provides more affordable renewable energy for the Philippine market. From a local perspective, ho, tumutulong tayo. Marami ho tayong mga scholars na in-sponsor. And likewise, we put in mga streetlights ho, for the benefit of the people of the area we're operating it here in Nueva Ecija. And also po.
11: Yan po ang pahayag ni M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Isang napakalaking hakbang para sa pagkamit ng Pilipinas sa mas malaking bahagdan ng renewable energy ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Project Phase 1 na siyang itinuturing na world's largest operational integrated solar and battery facility sa iisang lugar na ngayon ay nasa Gapan, Nueva Ecija. Ang Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, all hands on deck ang pamahalaan upang suportahan ang pagpapatayo ng M-Terra Solar Project dahil sa laki ng maiaambag nito sa renewable energy initiatives ng bansa. Isa rin itong testamento ng husay, galing at pagpupunyagi ng mga Pilipino, isang matibay na patunay na kaya ring makipagsabayan ngayon ang Pilipinas pagdating sa usapin ng renewable energy at literal na naitala na ngayon sa renewable energy map ang pangalan ng Pilipinas. Inaasahang magiging operational na sa Agosto ang Phase 1 ng project habang ang Phase 2 ay inaasahang makukumpleto sa taong 2027.
18: The biggest in the world, not just in the Philippines, it's the biggest in the world na may solar at may battery. And it has put the country in the world map as being the biggest and one of the fastest and most efficient project that's ever been done. Kaya nakakatuwa kasi dito siya sa Pilipinas. It proves one point eh. We are for clean and green energy but also na kayang-kaya ng Pilipino yung world-class na trabaho.
12: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kumpiyansa ang Meralco Power Gen Corporation na lalo pang tatatag ang ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan pagdating sa mga renewable energy projects sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP program. Ayon kay Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan, hindi magiging posible ang matagumpay na inaugurasyon ng M-Terra Solar Project Phase 1 kung wala ang suporta ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangilinan, hindi lang seguridad at pansalag sa mga posibleng power shocks ang maitutulong ng M-Terra, kundi isa rin ito sa magiging key factors upang makamit na ng Pilipinas ang inaasam nitong energy independence at pagpapatatag pa ng energy security. Kakambal na nga rin ito ang inaasahang mas mababang singil sa kuryente oras na maisama na ito sa power mix sa buong bansa.
19: Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. Even its size, the tendency would be to lower the price of power. In many ways, maraming aspekto ng project na ito na it's public-private partnership. No? I think nagsimula ito sa support and encouragement by the president of this project. We couldn't have done it without his endorsement. No? Of course, the government agencies.
11: Ang pahayag ni Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, walang Pilipinong nasaktan o nasawi kasunod ng airstrikes ng Iran sa Kuwait. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III, na malayo ang mga Pilipino sa border crossing at offshore platform na target ng mga pag-atake. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na nakabantay sila sa sitwasyon ng mga Pilipino at nananatiling handa sakaling lumala ang sitwasyon.
20: Yung mga kababayan natin dito, medyo pamilyar na po tayo sa mga safety procedures na kailangan sundan pag meron pong mga strikes ng missile tsaka ng drone.
12: Si Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pinangangambahan ng isang ekonomista na tumagal pa ang tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Bato na hindi kasi nagpapatinag ang Iran laban sa Estados Unidos na patuloy sa pag-atake. Layunin din kasi aniya ng Amerika na tuluyang pahinain ang Iran sa pagpoproduce ng nuclear weapon.
16: Resilience ng Iran, ito ay nagpapakita sa atin na magtatagal pa lalo itong gulo na ito. So we should prepare, the Philippines in particular, we should prepare for a long, prolonged, and a protracted conflict at yung implications nito sa ating ekonomiya, kagaya nakita natin ngayon, di ba? Akala natin pababa na ng pababa ang presyo, di ba? Tapos ngayon, biglang nagsabi na naman na sarado. Sabi naman ng US, eh bukas. All of this adds to the uncertainty dyan sa oil industry.
11: Si economist Dr. Michael Bato.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nagkasundo ang Bureau of Customs o BOC at counterpart nito sa Israel upang mapabilis ang paggalaw ng kalakalan at mapalakas ang seguridad ng supply chain. Sa pinirmahang joint action plan ni na BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at Israel Customs Directorate Director General Kaffer Hen, ito ay unang hakbang sa pagtatatag ng Authorized Economic Operator o AEO Mutual Recognition Arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, ang pagtulungang ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyanteng Pilipino. Inaasahan ding mapapalakas ito ang kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng Pilipinas o sa pagitan ng Pilipinas at Israel, kasabay ng pagsuporta sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas moderno, epesyente at ligtas sa mga serbisyo ng pamahalaan at ang sistema ng kalakalan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tinawag na walang basehan at katawa-tawa ng isang maritime expert ang naging pag-iit ng ilang Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes Islands. Ayon kay maritime expert at UP Institute of Maritime Affairs Director, Attorney J. Batong Bakal, matagal nang punterya ng China ang Batanes Islands dahil sa strategic importance nito, hindi lang sa usaping pang-depensa kundi sa larangang pang-ekonomiya. Ayon kay Batong Bakal, kung may plano ng China na tuluyang sakupin ang Taiwan ay tiyak na kasama na rin sa plano nito ang pagsakop sa mga isla ng Batanes na parte ng isang mas malaking plano ng China. Aniya, ang mahalaga sa ngayon ay patuloy na tuligsain at harangin ng pamahalaan ang mga haka-hakang ito at maipakita sa international community ang patuloy na agresyon ng China at sa posibleng mga susunod nilang hakbang.
21: Gagamitin nilang justification yan. Pagdadahilan nila yan, pag kinuha nila yung Batanes. Ngayon pa lang, dapat din, tinutulitan natin yung mga ganyang haka-haka. Lalabanan natin sa diskurso yung ganyan, no? Para ipakita sa mundo na wala talagang mararating yung ganyang mga invento. Kung saling in the future, gagawin na nila, alam ng buong mundo kung sinong nagsasabi ng totoo.
11: Ang tinig ni UP Institute of Maritime Affairs Director Attorney J. Batong Bakal.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Plano ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na pangunahan ang humanitarian mission sa Myanmar bago matapos ang taon. Kasunod ito ng back-to-back meetings ng kalihim sa Thailand kasama ang Southeast Asian Foreign Ministers at Myanmar stakeholders. Natalaki ng mga opisyal ang nangyayaring politika sa Myanmar. Layo ng humanitarian mission na palawakin ang akses sa mga lugar na nangangailangan ng tulong.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nianig ng magnitude 6.3 na lindol ang timog kanlurang bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kagabi. Una na rin iniulat ng VVOX ang nangyaring magnitude 6.5 na lindol na may lalim na 10 kilometro. Ito ay aftershock ng magnitude 7.8 offshore Sarangani noong Hunyo at magnitude 6.5 offshore Davao Occidental earthquake. Samantala, naramdaman ang lindol kagabi sa Kiamba, Sarangani, Palimbang, Sultan Kudarat, Bagumbayan, Calamansig, Lebak, President Quirino at Tacoronc City sa Sultan Quadarat, ganoon din sa Maluso at Basilan. May pagyanig din sa Kiblawan, Davao del Sur, Davao City, Kitapawan City, Emlang, Cotabato, Columbio, Sultan Quadarat at Isabela City, Basilan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at nagdaang bagyong Inday, pumalo na sa 26 ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nadagdagan pa bilang ng mga napaulat na nasawi sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday batay sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Lumakit na sa 26 bilang ng mga napaulat na nasawi. 10 sa mga ito ay mula sa Sarangani, 7 sa Lataw del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Sambuanga Sibugay, 2 sa Bukidnon at 1 sa Iloilo. Sa batal, iniulat din ng NDRRMC na nananatili sa siyam na napaulat na nasaktan. Sama-samang panahon habang 14 naman na napaulat na nawawala, mahigit na 244,000 na libo pamilya ang apektado ng bagyo at habagat na katumbas naman ng nasa 1,000,000 individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Aabot sa 66.4 million pesos ang halaga ng naipaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at habagat. Kabilang dito ang mahigit 80,000 family food packs, mahigit 11,000 ready-to-eat food boxes at 3,064 na non-food items. Hanggang kahapon, nakapagtala ng mahigit 244,000 families o mahigit 1,000,000 individual na apektado ng masamang panahon. 21,557 na katao naman ang nananatili sa mga evacuation center.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Minamadali na ng National Irrigation Administration o NIA ang konstruksyon ng 20.554 billion pesos Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malaki ang maitutulong hindi lang sa agri stakeholders tulad ng mga magasaka bilang irrigation water source ng nasabing dam, kundi marami din itong magiging gamit. Sandaling matapos ang proyekto, inaasahang makakalikha ito ng 43.5 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan na nasa gitnang Luzon gaya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Meron din itong flood control components na makakatulong naman sa flood mitigation efforts.
1: Productivity na mangyayari, yung tulong sa ating mga farmers kasi ilang magsasaka ang magbibigyan niya ng trabaho, ng pagkakitaan, ano po, ilang pamilya. At bukod po doon, meron pang potential po tayo. Malaki rin po yung hydropower na mapoproduce niya. Mahigit 40 megawatts din ng kanyang mapoproduce. And of course, yung aquaculture, yung bulk water, tourism, ano po. At higit sa lahat, meron pa siyang flood control component.
12: Yan ang pahayag ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pangamba ng rotational water interruption, pinawi ng Maynilad. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Wala pang ipatutupad na rotational service o water service interruption ng Maynilad Water Services Incorporated sa kabila ng natiling mababa sa critical level ng tubig sa Angat Dam. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ng Maynilad na bahagyang tumaas ang level ng dam dahil sa mga pag-ulan habang nakatutulong din sa supply ng tubig ang mga ipo at lamesa watersheds. Gayunman, patuloy na nila na naghahanda ang Maynilad ng contingency measures dahil ang gandam pa rin ang pangunahing pinagkukunan nito ng raw water para sa West Zone. Kabilang naman sa mga hakbang ng paggamit ng karagdagang water sources, pagpapalaki ng imbakan, pressure management, network optimization at pagbabawas ng water losses. Nakahanda rin ang mga mobile water tanker at stationary water tank sakaling magkaroon naman ng localized service interruption. Pinayuhan ng Maynilad ang publiko na magtipid sa tubig, agad ipaayos sa mga taga sa bahay at i-report ang mga taga sa kalsada at illegal na koneksyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang pagtutulungan ng pamahalaan at publiko para ibsan ang epekto ng climate change. Sa programang Boses, sinabi ni CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio na ito ay sa gitna ng banta ng malalakas na pag-ulan at dry season. Anya, pinalalakas ng CCC ang task force para sa strategic response at planong ibaba sa barangay level.
3: Naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay hindi dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad.
12: Si CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Walang patid ang pagtulong ng pamahalaan, partikular ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga Pilipinong nangangailangan sa ilalim ng Pantawid Pamilyong Pilipino Program o 4Ps. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na pumalo na sa 1.6 million households na 4Ps beneficiaries ang graduate na sa programa matapos makita na nagkaroon na ng positibong pagbabago sa kanilang level ng well-being. Sa ngayon, aniya, aabot pa sa 3 milyong households na benepisyaryo ng 4Ps ang patuloy na minomonitor ng DSWD na inaasahang makakagraduate din para maputol na ang tinatawag na intergenerational poverty. Idinetalye din ni Dumlao na masusi ang ginagawa nilang pagsusuri para matiyak na talagang graduate na ang isang pamilya sa 4Ps program.
6: Yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na-achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
11: Mm-hmm.
6: Ang ibig sabihin niyan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions at sila ay capable na ma-sustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance.
11: Yan po ang kinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Tiniyak ng Department of Education o DepEd na lalo pang tinututukan ngayon ang pamahalaan ang pagdevelop at pagpapaganda pa sa National Academy of Sports kasunod na naging inspeksyon dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ay kay Education Secretary Sunny Angara, naniniwala si Pangulong Marcos sa malaking potensyal ng mga atletang Pinoy, partikular ang paghubog sa mga batang atleta upang mas bigyan sila ng mas mataas na tsansa na makaabante hindi lang sa national kundi sa world stage ng iba't ibang larangan sa palakasan. Isang napakalaking hapang din nito upang suportahan sa pamamagitan ng isang boarding school for sports na ginagampanan na ng National Academy for Sports ang elite athletes ng bansa mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na mas malinang pa ang kanilang mga kakayahan at potensyal.
7: So far maganda dahil we have a lot of elite athletes winning sa table tennis, sa badminton, sa swimming. So we're hopeful na going forward, pag nalaman ng tao, papadala nila pag may pambato ang Mindanao, ang Visayas, dito sila pupunta. Definitely, yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners.
12: Si Education Secretary Sunny Angara.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Nanindigan naman ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA na hindi mapapatid ang suporta nito sa National Academy of Sports o NAS at sa iba pang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa sports development ng bansa. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang, patuloy ang isinasagawang development ng BCDA sa mga pasilidad ng NAS para maging mas kapakipakinabang ito sa mga atletang Pinoy. Sa ngayon, aniya, fully operational na ang Phase 1 ng NAS project na siyang sumasaklaw sa academic at administrative buildings at multi-sports gymnasium. Nasa 98% naman nang tapos ang Phase 2 na kukumpleto sa gymnastics hall, staff residences at sports performance building, habang isinasaayos na ang Phase 3 na siya namang bubuo sa 5-story student athletes dormitory at dining hall.
7: Tinulungan namin ang National Academy of Sports in building world-class facilities. No? We have a stadium and aquatic center, but also in their campus. No? We just completed 2 high-performance gym and sports science building, and now BCDA is also building their dormitory para man maalagaan din ang ating mga estudyante. Kasi we believe that sports development is for the welfare of the citizen. And we thank the President for his continued strong support.
11: Ang pahayag ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. National Bureau of Investigation o NBI nakatakdang imbestigahan ng umano'y irregularidad sa pagpopondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Yes, John. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y irregularidad sa pagpopondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Itinayo ang pasilidad noong 2018 at binuksan noong 2019 bilang pangunahing venue ng Southeast Asian Games. Sa isang ambush interview, sinabi nga ni NBI Director Melvin Batibag na sa pagbisita niya sa pinatayong NBI Academy sa New Clark City, nakatanggap siya ng impormasyon hinggil sa umano'y bilyong-bilyong pisong unliquidated funds para sa naturang sports complex. Kasama niya aniya rito ang 10 bilyong pisong ibinayad ng mabilisan sa isang Malaysian company sa pamamagitan ng congressional insertion at walang bidding. Paglilinaw naman ni Matibag na iba pa ito sa kontrobersyal na cauldron o kaldero na ginamit sa 2019 SEA Games na aniya ay sisilipin na rin nila. John, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
12: Pinaiimbestigan na ng pulisya sa anti-cybercrime group ang insidente ng umano'y pagbabanta ng karahasan ng ilang kabataan sa social media. Kumakalat kasi ang isang video kung saan makikita ang ilang menor de edad na may dalang kutsilyo at mga baril. Samantala, nakausap na ng Caloocan City Police Station ang barangay na sangkot sa insidente, subalit hindi na tinukoy kung anong barangay at wala nang ibinigay na iba pang detalye. Ayon sa pamilya ng mga sangkot, lumang video na ang kumakalat at hindi ito bagong insidente. may mga tao manong nagbabanta sa kanila at humihingi ng pera upang hindi ikalat ang video sa social media. Sa ngayon ay kontrolado na ang sitwasyon at patuloy na iniimbestigahan ang mga pagbabanta at ilegal na pagkalat ng video para matukoy kung may dapat kasuhan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa kamay na ngayon ng Department of Justice o DOJ ang kahihinatnan ng kaso ng pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Matibag, formal na nilang naisumite sa DOJ ang kanilang kumpletong investigasyon, gayon din ang mga inirekomendang kaso para kina dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 11 pang individual. Aniya, sa ngayon ay naisagawa na ng NBI ang kanilang parte sa pag-iimbestiga kung saan kanilang ikinonsidera ang lahat ng nakalap nilang ebidensya at impormasyon kaugnay ng mga inirekomendang kaso. Ayon pa sa kanya, nasa DOJ na ang bola hinggil sa kahihinatnan ng kaso.
13: Ang NBI will always be driven by the evidence, by law, and the process. So, base dun sabi, makapag-iimbestiga yun. That is really a recommendation. But of course, ang huling say pa rin dito is the Department of Justice.
11: Ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Maaga ang pagresolba sa issue ng bank at tax records, posibleng layunin ng prosecution sa maagang pagpapasagpina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte ayon sa impeachment court spokesperson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Sinabi ni Senate impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na maaaring layunin ng House Prosecution Panel na maresolba agad ang usapin sa pagsasailalim sa sabina ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte para mabawasan ang mga procedural issue na haharapin pa ng impeachment court sa mga susunod na pagdinig. Gagamitin kasi ang tax at bank records ng Vice Presidente sa pagpresenta ng Article 2 ng Articles of Impeachment o ang tungkol sa unexplained wealth, false salaries at continued businesses ng Vice Presidente. Ayon kay Tunggol, karapatan ng prosekusyon na humiling ng compulsory process tulad ng sampina. Samantala, binahagi ni Tunggol ang ilan pa sa mga pangunahing pagtutol ng depensa sa paglalabas ng sampina para sa mga dokumento batay sa isinumite nilang memorandum noong Lunes. Kabilang dito ang umano'y pagiging confidential ng tax records sa ilalim ng Section 270 ng National Internal Revenue Code, ang pagsasama ng income tax return mula sa mga panahong hindi pa impeachable officer si Duterte, posibleng paglabag sa Data Privacy Act at ang argumento na hiwalay na legal na personalidad ang 22 corporations na kabilang sa kahilingan kaya hindi dapat masaklaw ng sampida. Sa usapin naman ng bank records, pinunto na may umiiral na exemption sa bank secrecy law para sa mga peso deposits para sa impeachment proceedings, pero walang katulad na exemption para sa foreign currency deposits sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act, bagay na pinupunto ng depensa. Nasagot naman anya ng prosekusyon ang bawat isyong ito ng depensa. Ilan lang ito sa mga inaantabayan ng magiging mga argumento sa oral arguments mamayang hapon sa Senate Impeachment Court. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sinagot ang paratang ng depensa na walang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Capunan iginiit na abangan ang mas maraming credible witness sa impeachment court. Mula naman sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Binigyan diin ng batikang litigator at private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na marami pang ihaharap ang prosecution ng mga matitibay na ebidensya at testimonya ng mga testigo. Binasag din ito ang hirit ng kampo ng depensa na bigo ang House Prosecution na patunayan ang kaso laban sa Vice Presidente. Matapos ang 5 araw ng impeachment trial, sinabi niya na nakapagpresenta na ang prosecution ng mga competitive witnesses sa ilalim ng Article 4 o ang kaso ng grave threats. Sa katunayan niya, nakapagpasok na ang prosecution ng 19 na documentary exhibits bilang ebidensya. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
18: When they say there is no evidence, wait a minute. These documents are not evidence. These two credible witnesses, competent witnesses, are not evidence. So, and there will be more coming. In this article on grave threats and inciting, which is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust and the 3 other grounds for impeachment. Mas marami pa silang makikitang evidence. Sana naman, pag puro typo error, no, ang evidence ng defense.
17: Habang papasok ang Senado sa oral arguments ngayong araw, sinabi ni Kapunan na muling susuriin ng prosecution ng kanilang listahan ng mga testigo bago magsumite ng panibagong abiso sa impeachment court sa susunod na Martes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang kanyang kahandaan na tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ni Matibag na pakiusap at hindi pagidikta ang kanyang sinabi sa kagustuhan niyang agad nang maisalang ngayong Linggo sa witness stand. Una nang sinabi ni Matibag na ang dahilan ng kanyang pakiusap at hiling ay dahil sa dadaluhan niyang International Anti-Scam Summit na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Ani Matibag, napakahalaga ng kanyang magiging pagdalo rito, lalo't kabilang sa mga magiging focus dito ay ang pagtanggal sa Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Inaasahan din anyang makakadaupang palad sa nasabing summit si United States Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel.
16: This is one of the occasion kung saan yung ating pagiging pag-stay out of the gray list dun sa money laundering point system kasama sana to. And the best part dito, kaya ako personal na gusto pumunta, yung opportunity na magkaroon kami ng side meeting ni Director Kash Patel na ina-arrange nung mga counterparts namin from the FBI sa US Embassy. Because of our success dun sa mga most wanted nila na ibalik natin sa kanila.
12: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Samantala, Attorney Zuleika Lopez posible pa ring tawagin bilang testigo ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang report atin sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Posible pa ring humarap bilang testigo si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, pero hindi na ng prosecution panel kundi sa panig na ng depensa. Gate ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, kung talagang kakailanganin ay posible siyang tawagin ng panig ng depensa. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
19: There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pretrial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. So as far as I can say now pa lang, no? Well, as I'm concerned for now, hindi pa, wala kaming desisyon kung gagawin namin siyang witness or hindi. Kaya din hindi namin siya nailista.
12: Ayon naman kay Poa, hindi nakalista si Lopez sa kanilang pre-trial brief bilang testigo dahil hindi pa nila nakikita na kailangan ng kanyang testimonya sa ngayon. Pero pwede nilang iharap si Lopez kung talagang may testimonya ito na mahalaga para sa kanilang panig. Matatandaan na kahapon sa salang sana bilang witness si Lopez matapos itong ipasabpina ng impeachment court. Pero hindi na ito iniharap sa korte dahil iwinidraw siya bilang testigo ng prosekusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Senador Rodante Marcoleta, inilipat na ang kustodiya sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Ched, pasado alas 10:40 nga kaninang umaga nang dumating na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa payatas ang kusto na sakay ni Senador Rodante Marcoleta. Ito ay sabisan ng utos ng San Juan by 3rd Division na mailipat na ng kustodiya ang senador sa rekomendasyon ng UPPGH na hindi na ito kailangan pang makonfine sa ospital. Ang PNPCIDG na ang naghatid sa QC Jail para sa turnover ng custody. Nakipag-ugnayan na rin sila sa pamunuan ng QC Jail Male Dormitory para sa maayos na paglilipat ng senador. Hindi pa naman naisalang si Senador Marcoleta kanina sa arraignment sa kasong plunder dahil may pending pa itong mga motion sa korte. Nag-ugat ito sa kabuang 75 milyong donasyong tinanggap ni Marcoleta noong tumakbo ito sa pagka-senador. Samantala, ang kanya namang mga kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotle Viray ay naghain ng not guilty plea sa naturang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas Sports.
11: Sa ating balitang sports, top surfer ng Pilipinas lalahok sa 2026 World Surfing League Champions Tour. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Handa nang sumalang sa hamon ng pinakamagagaling na surfer sa buong mundo ang pambato ng Pilipinas na si John Mark Tokong. Ito ay matapos makakuha ng wildcard entry ang 29 anyos sa huling stop ng 2026 World Surfing League Champions Tour na i-host ng bansa. Katuparan ito, aniya ng kanyang mga pangarap noong siya ay bata pa. Makakalaban ni Tokong ang top 24 surfers sa prestigyosong surfing competition mula October 31 hanggang November 10 sa Cloud 9 Siargao. Inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio, PSC Sports Ambassador Vinnie Marcos at WSL Asia Pacific President Andrew Stark ang hosting ng bansa sa isang press conference kahapon. Nasa huling yugto na ng preparasyon ang PSC at local government ng Siargao. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
11: 4 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
21: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
28: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
27: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
28: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
27: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 10 minuto bago alas 12 na tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Higit 2,400 mangingisda sa La Union nakatanggap ng presidential cash assistance. Ang detalye ng balita hatin ni Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pagkakaloob ng pamahalaan ng iba't ibang tulong sa mga mangingisda at magsasaka sa bansa. Sa La Union, ipinahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 na aabot na sa mahigit 2,400 na mangingisda ang nakatanggap ng tig 2,325 na cash assistance. Ito ay sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program o PAFP ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga beneficiaryo ay mula sa mga bayan ng Bangar, Luna, Balawan, Baknotan, Rosario, Santo Tomas, San Juan, Bawang, Agoo, Caba, Aringay at sa City of San Fernando, La Union. Ayon sa BFAR, ang PAFP ay isang programa ng pamahalaan na nagnanais maghandog ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka na nakaranas ng matitinding hamon upang sila'y mas mabilis na makabangon. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa punto na ito, bali na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa press briefing. Naroon nakabantay ang ating kasamang si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
9: Yes, Chad, pakinggan na natin sa Undersecretary Clear Castro ngayon tanghali.
10: Aabot sa halos 4.3 million metric tons.
14: MGEN ang binili nila na shares ay hindi korektado sa Solar Philippines or rather Solar Power sa Bayan Corporation na nabigyan ng prangkisa. Walang congressional franchise ang naibenta pabor sa MGEN para sa proyektong ito. Ang nasabing proyekto na pinangunahan dati ng SPNEC ay naisakatuparan ng MGEN at ilang investors nang mamuhunan ang mga ito sa Nueva Ecija at at ngayon ay makakapag-supply na ito ng kuryente sa milyon-milyon nating kababayan. Hindi ito ghost project dahil naitayo na ang proyekto na naaayon sa batas. Ang pangarap noon

0: suporta dito. Ano pong masasabi ng malakas?
1: So, ang Vice Presidente ay naniniwala sa kanyang sarili na wala siyang ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ni dating House Speaker. Kahit kitang-kita na sa buong mundo, ang kanyang mga tinuran, ang kanyang galit at ang kanyang mga pag-amin na siya ay kumausap ng isang tao na handang pumatay. At ang kanilang agreement, inamin niya. Nagkaroon na ng meeting of the minds ang dalawang nagpapapatay at isang willing pumatay. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the Vice President who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
2: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
3: Good morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinluan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A.
1: Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So, ang ganitong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay, ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat o maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang panalanto sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng Vice Presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon? In the first place, wala siyang dininay na ito ay kanya sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. Dalawang reasons kung bakit niya daw ito sinabi ayon sa kanyang mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umanong may grave threats. So ito mga justifiable reasons na to. Since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito.
3: Yusek, binanggit din po na it was never aimed directly to President Marcos FL and former House Speaker. Kung hindi naman daw po pinanood yung video, hindi naman daw po sila matutukoy.
1: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsumate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
2: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
4: Hi ma'am, good morning po. Ma'am, sinabi po ng prosecution na maihahambing yung kaso ni Vice President Sara Duterte sa isang public school teacher na naaresto po matapos di umanong magbanta sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pananaw po ng palasyo, how is it different dito po sa grave threat allegations against VP Sara?
1: Pareho may pagbabanta. Pero doon sa issue ng teacher na agad na hinuli, agad pinakulong, at sinabi ng NBI officer at the time na siya yung humuli doon sa teacher, ito ay mali dahil may issue about national security. Ang ginawa ng teacher, nagsabi siya, nag-post siya na nag-o-offer siya ng 50 million sa taong magpapapatay kay dating Pangulong Duterte. Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang siya. Biro man ito o hindi, may kakaya naman siya na i-produce ang 50 million? Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang. So wala pang meeting of the minds. Pero kay Vice Presidente, kay Vice President Sara Duterte, inamin niya mismo sa video na may kausap siya at sumang-ayon. No joke, no joke. Doon makikita na meron ng pagkakasundo ang dalawa. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang Vice Presidente natin may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement, at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sino man. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
2: Sunod na tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV.
5: Maganda tanghali po, Yusek. Ibang usapin naman po. Nagbabanta ang pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo dahil dun sa nagpapatuloy na gyera ng US at Iran. Ano po ang inaasahang tulong muli sa mga maapektuhang sektor? At isingit ko na rin po, magkano po ang inilaan para sa subsidiya sa ilalim ng 2027 NEP?
1: Sa ngayon po ay nakausap natin mismo si Secretary Banoy at sila man po ay inaatasa na na pag-aralan ang sitwasyon at kailangan na balansihin ang mga pangyayari dahil kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangang matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan. So, inaaral po ito ngayon according to Secretary Banoy Lopez.
5: Yung pong dun sa subsidies, meron na po bang figures para dun sa ilalaan for 2027 na budget?
1: Wala po tayo munang babanggitin about the 2027 budget. Hayaan po natin ang Pangulo na siya pong mag-ulat nito.
2: Sunod na tanong mula kay Christian Yuzores, DZMM.
6: Good morning, Yusek. Related po sa tanong ni Kuya Nel. Yesterday, more than 4 pesos yung itinaas ng kada litro ng diesel. And in lieu of this, Pasang Mazda said na sumulat sila sa Malacanang requesting the President, well, last week nila ipinasa, asking the President na ibalik yung pisong dagdag pamasahe na sinuspend last March. Is the President open to finally grant that fare hike for full implementation sa mga PUV?
1: Isinabay po rin natin ang tanong na ganyan dahil nga nakikita natin sa news. At muli binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan, pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer.
6: One follow-up lang, ma'am. May update po ba sa meetings ng Uplift Committee? Kasi last time ang in-announce ni President ay suspension or removal ng excise tax before sa kerosene and LPG, and pending pa yung pag-aaral sa suspension or removal ng excise tax sa diesel at gasolina.
1: Sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin na update. At kapag mayroon po ako naibigay sa akin na anumang impormasyon, ilalahad ko po ito sa inyo agad.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
7: Hi, Yusa. Good morning. Senator Aimee Marcos backs Washington's condemnation of the ICC and said, nagkikibit-balikat daw po ang administrasyon sa panawagang ito. We get that we're not part of America's policies, but how do you respond to the senator's claim and statement?
1: Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaaring maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas.
7: And Senator Aimee also urges the government to disclose any agreements daw po sa kooperasyon ng Pilipinas sa ICC.
1: Anong dapat i-disclose? Meron ba siyang alam na dapat i-disclose? Yeah, just give us the context on that. Wala kaming alam kung ano yung gusto niyang i-disclose. So siya muna siguro ang bigay ng anumang impormasyon. Kung meron siyang alam na dapat i-disclose, at least makakaalam kami kung ano yun.
7: Yusek, last na po. Matagal na po tayong kaalyado ng Amerika. Are we supporting their call or are we neutral on this?
1: Sa ngayon, hindi po ako makakapagbigay ng anumang komento. Hihintayin po natin mismo kung ano ang nasa loobin ng ating Pangulo. At si Secretary Tess Lazaro ay atin din pong kinausap at siya rin po ay naghihintay ng announcement patungkol po dyan ng Pangulo.
2: Sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror.
8: Good afternoon, ma'am. I-ask lang po namin kung may update na po kayang naibigay ang Congress sa Malacanang sa status ng 8 bills under Proclamation 1318 na gusto mapasan kagad ni President Marcos.
1: Yes, opo, Sam. Hiningi ko po talaga ang update patungkol po dito at basahin ko po. Yung National Center for Geriatric Health, pending pa po, pending bicameral conference committee deliberation. Number 2, Amendments to Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, pending bicameral conference committee deliberation. AICS, or Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, again, pending bicameral conference committee deliberation. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, fourth enrollment process. Last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas schools act. Enrolled copy sent to Malacanang June 25, 2026. Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, sponsored in the plenary last June 17, 2026. Anti-political dynasty law. House of Representatives approved on third reading. Senate second reading, period of interpellations. Presidential Merit Scholarship Program. House of Representatives approved on third reading. Senate pending with the Committee on Higher Technical and Vocational Education. Yan po ang pinaka-update sa ngayon.
8: Follow-up ko lang po. Is the palace confident na mapapasa pa rin po kaya yung mga priority bills within this year? Amid dun sa expected start ng budget season next month at saka yung ongoing impeachment trial po?
1: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan. So, mas gusto niya po ito maipasa agad.
8: May mention po kaya ito ni Pangulo Sasona?
1: Ayokong pangunahan ng Pangulo.
8: Sige po. Thank you po.
2: Okay. Santar mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
9: Hi, ma'am. Ma'am, dun sa improving survey lang ni PBBM, ano po ang reaksyon ng palasyo dito? From 49% the satisfaction, 45% na lang siya, and 38% naman daw po yung satisfied.
1: Siguro, every time na itatanong niyo sa akin ang survey, every time, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Kaya uulit-ulitin ko na lang to. Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
9: So ma'am, how important yung survey or dinidisregard ba totally ng president?
1: Eh, hindi yan dinidisregard. At ito naman nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
9: Ang follow-up na lang po dun sa ICC. Nabanggit na po ba ni Pangulong Marcos kung napag-usapan ba ulit kung dadalo, magme-member ba tayo ulit?
1: Wala pa po. Katulad ng dati, wala pa po.
9: Thank you.
2: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, billionaire yun. Oh, Ace Romero, Philippine Star.
10: Yusek, about ICC, nabanggit nyo there will be efforts to study the potential impact of the US pronouncement regarding the ICC. Una, who will study the impact? And ikalawa, ano yung maging scope ng study na gagawin?
1: Ginausap ko po, mismo sa Secretary Tess Lazaro, at mayroon po silang maaaring imansahe dito, pero kakausapin muna po nila ang Pangulo kung ano talaga ang maaari nating stance patungkol dito.
10: Given na meron pong ongoing efforts to run after fugitives and then meron tayong coordination with them with regard to the drug war, how will this affect or potentially affect yung cooperation natin with the International Tribunal?
1: Since meron po kasing pinupursue patungkol sa justice para sa atin din mga kababayan na di umano ay naging biktima ng karumal-dumal na pagpatay, hindi ito basta-basta mapapabayaan ng ating gobyerno. So, pero still, hindi po tayo mangunguna kung ano po ang magiging pronouncement ng Pangulo patungkol dito. Dahil ang buhay ng bawat tao, ang hustisya para sa atin ay mahalaga. So, kung ano man ang kahihinatnan ng kaso sa ICC, sa tingin ng Pangulo, ay hustisya ang maidudulot nito. Hindi lang sa di umanong biktima, kundi din sa mga masasabi nating respondents o defendants or accused.
10: So is it accurate to say that despite that review, tuloy yung cooperation ng government, ng Philippine government sa ICC with regard to the drug war related cases?
1: Wala po ako sinasabi. Ang sabi ko po, mahalaga ang hustisya, pero hintayin po natin kung anong pronouncement ng Pangulo patungkol dito.
10: Under review ba?
1: Under review.
10: Okay, salamat po.
2: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, suporta ng pamahalaan para sa mga kabataang atleta, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Sipag, dedikasyon at husay sa larangan ng sports, iyan ang alay ng mga atleta sa ating mga bansa o sa ating bansa tuwing nasa paligsahan. Kaya naman, 1,000, so, rather, todo suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng pamahalaan sa mga natatanging kabataan. Kahapon, July 14, ay tumungo ang Pangulo sa National Academy of Sports sa New Clark City upang mag-inspeksyon sa mga pasilidad. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon si DepEd Secretary Sonny Angara at NAS Executive Director Francis Carlo Diaz. Kabilang sa mga binisita ng Pangulo ang Academic and Administration Building at Multi-Sports Gymnasium na kasalukuyan na nagagamit para sa pagsasanay at pag-aaral ng mga scholar. Layunin ng National Academy of Sports na maghatid ng world-class learning at coaching sa mga atletang Pilipino bilang suporta sa grassroots sports development ng ating bansa. Ang nais ng Pangulo, walang batang atleta ang mapag-iiwanan dahil sa kakulangan ng oportunidad. Hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng pagkakataon ang mga bata upang linangin pa ang angking husay sa iba't ibang larangan ng palakasan. Maliban sa pagiging full government scholars, ang bawat estudyante ng NAS ay may access sa maayos at ligtas na dormitory at daily meals at snacks. Nakakatanggap din sila ng strength and conditioning support, 24-hour student care at monthly allowance na 3,000 pesos. Batay sa tala, nasa 247 ang scholars ng NAS sa iba't ibang programa gaya ng aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Umabot din sa 1,029 medals ang naiuwi ng NAS athletes mula sa national at international competitions noong 2025. 26 medals naman ang nasungkit ng mga student athletes sa 2026 palarong pambansa. Sa tulong ng mga guro at coaches at world-class facilities ng NAS, nahahasa ang husay ng mga bata upang balang araw ay mapabilang sa liga ng elite Filipino athletes.
11: Definitely, yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners. Yung mga the next Heidelin Diaz, the next Carlos Yulo, the next Alex Ayala.
12: All students are full government scholars and then we provide full housing, board and lodging to them. So 24/7 care ho, yung nabibigay namin sa mga estudyante nila. Pero all throughout the whole calendar school year, nandito lang po sila sa academy, studying and training in their respective sporting events.
13: I want to thank Mr. President Bongbong Marcos po for the support na binibigay niyo po sa lahat ng student athletes po dito sa NAS. Kasi napakalaking tulong po nito na ibigay niyo sa amin kasi nagkaroon po kami ng place na talagang mahahasa po namin yung kung anong dapat namin, mga talento po namin, and yung skills na dapat po namin i-improve.
1: At bago po tayo magtapos, mayroon po tayong announcement. Naitalaga po bilang chairperson of Government Peace Implementing Panel for the Government of the Philippines More Islamic Liberation Front Peace Process, si Secretary Mel Senon S. Sarmiento. Yun lamang ang ating announcement sa ngayon. Senen, Mel Senen S. Sarmiento. Ang ibinigay po sa atin sa ngayon ay naitalaga rin siya. Okay? Ibibigay ko po ang ibang mga mensahe patungkol po dyan. Okay? At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay makabayan. Nililinaw ang ebidensya, at hindi nagpapalabo ng katotohanan para sa interes ng iilan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
14: Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni o inanunsyo ni Undersecretary Claire Castro yung pagkakatalaga kay Secretary Mel Senon Sarmiento bilang chairman ng Government Disimplement Panel for the Government of Moro Islamic. Samantala, sa iba pang usapin na itanong rin yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang naipakitang ebidensya ang prosecution sa mga reklamo laban sa kanya sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sabi ni Jose Castro, naniniwala ang ikalawang pangulo na wala siyang ginawang pagbabanta sa first couple kahit nakita naman niya ng buong mundo yung video kung saan niya binitiwan yung mga pahayag na mayroon na siyang kinausap na assassin noon. Paano daw walang basihan kung mismong si VP Sara na yung umamin sa mga video noon na nakakausap na siya ng tao na willing pumatay sa first couple at sa dating speaker? Ano daw ba yung dapat pang patunayan? Ayon daw sa rules of court, kapag mayroong mga ganitong pag-amin at ginustify pa ng mga abogado nito, yung burden of evidence ay inililipat doon sa tao na umamin na siya yung magpapapatay. Dapat sila daw yung magpatunay ng nararapat na rason kung bakit niya nasabi yung mga pahayag na yan. At kung hindi raw pagbabanta yung tawag dyan sa mga pahayag ni VP Sara, tulad ng sinasabi ng kampo nito, ano pa daw ba yung ibang maaaring maitawag dito? Yung sinasabi naman, yung sinabihan na nais ipapatay ang first couple, hindi raw yan maituturing na simpleng grave threat lamang, lalo't issue na niya ito ng national security, lalo't ang pangulo na mismo ng bansa yung pinagbantaan. Hindi daw normal yung mga ganitong klase ng depensa mula sa kampo ng ikalawang pangulo. Bukod dito, ang nagbabantaan niya hindi lamang isang simpleng mamamayan, bagkus ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Kung hindi daw yan assassination plot at walang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ano pa daw ba yung maaaring maitawag dyan? Sa ibang usapin pa, sa gitna pa rin ng banta ng muling patuloy na fuel price hike dahil sa US-Iran war, na itanong sa Malacanang kung may inaasang tulong ba yung gobyerno para sa mga pinag-apektado nitong kaguluhan na ito. Sabi niyo sa Castro, na itanong na niya ito sa Department of Transportation at inatasan na daw ang DOTR para pag-aralan yung sitwasyon. Kailangan kasi anyang balansin yung mga pangyayari, lalo na sa pagitan ng pagtaas ng pamasahe na magdodomino effect yan sa pagtaas din ng presyo ng ilang mga produkto. At kaugnay naman doon sa apela ng ilan sa ating mga transport group na ibalik yung piso fare increase dahil tumataas na naman yung presyo ng petrolyo, ang sabi ni Jose Castro, kasama ito sa mga inaaral ngayon ng Transportation Department to make sure na yung ayuda na ibibigay ng pamahalaan na ayon, tama at walang sektor na maiiwan. Samantala, doon naman sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na tila ay pinagkikibit-balikat ng administrasyon yung isinusulong ng Estados Unidos na i-boycott yung ICC. Ang sabi ni Jose Castro, pinag-aaralan na rin ito ng pamahalaan yung maaring epekto ng polisiyang niya ng US at magiging posibleng epekto nito sa pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Kaugnay doon naman sa walong panukala na nasa ilalim ng Proclamation 1318 o yung mga nais maipasa agad ng Marcos Administration, sabi ni Jose Castro, pending pa itong mga panukala na ito, kabilang dyan yung AIX Act, yung pag-amyenda doon sa masasansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, maging yung anti-political dynasty law at yung Presidential Merit Scholarship Program. Gayunpaman, ang Malacanang umaasa pa rin na mapapabilis yung paggulong ng mga panukalang ito at maipapasa ito sa lalong madaling panahon, lalong priority measures ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, na itanong rin yung pinakahuling survey ng SWS kung saan kinakitaan yung improvement yung satisfaction rating kay Pangulong Marcos, ang pagbibigay din ni Jose Castro, hindi kailanman affected ang Pangulo sa mga numero na yan. Ang focus ni Pangulong Marcos, trabaho lamang, so tumaas man yan o bumaba, mananatili si Pangulo Marcos na nagsiservisyo lamang sa mga Pilipino. At ito na muna ay pinakahulang mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo.
15: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
16: Maraming salamat. Bagong Pilipinas ngayon.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
19: Tama po, Yusek Caboy. Magandang tanong po yan. Ang Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas, gaya po na nakikita nila ngayon sa screen, ay isang modernong facility, safe, secure, and sanitary, base na rin sa international standards. Ibig sabihin rin ho, ang disenyo ho niyan ay may kaakibat na para sa mga medical and health needs ng ating mga persons deprived of liberty. Meron ho yung 24/7 na naka-duty na doctor at nurses. Meron po yan facilities na tinatawag naming infirmary, may ward sa loob na kung pwede ma-confine, at matututukan ng mga pangangailangan medical ng kahit sino man hong PDL, basta ho nakakulong dyan sa Quezon City Jail.
20: Okay. Sir J-Rex, despite of nasabi nyo nga po na international standards meron tayo, perhaps an assurance po na wala pong special treatment ay ibibigay ang BJMP.
19: Tama po. Pantay-pantay po ang pagtrato ng BJMP sa lahat ng nakakulong. Pare-parehas, walang special treatment. Hindi lang po ito pulisiya ng BJMP, kundi talagang may reminder at pinag-utos pa ho ng aming sekretaryo ng DILG, Secretary John Bicrimulya, at ng aming bagong Chief BJMP Jail Director Efren Imenyo, na talagang walang special treatment at sino man na mapapatunayang nag-violate dito ay mananagot at kakasuhan ng ating pamunuan.
21: Kaya may mga special considerations ba or protocol ang BJMP para sa mga detainee na may iniindang karamdaman or may particular na pangangailangang medikal?
19: Tama, Yusek Caboy. Meron din naman po. Kasi hindi marami rin ho tayong PDL dyan sa Quezon City Jail. May laman ho yan at more than 3,300 na PDL na nakakulong, mostly in general population. Ganun din po kapag may mga katulad vulnerable population, vulnerable PDL, mga may sakit, senior citizens, ay may mga considerations po tayo sa pinaglalagyan nilang selda, ideally malapit sa infirmary, or kung kailangan talagang may gamutan na gagawin ay sa infirmary mismo. Meron din tayong persons with disability na may special access ang kanilang mga selda. Ganon din ho at iba't iba kung ano po ang risk nila at mga pangangailangan nilang medical at paano sila mamumuhay sa loob ng kulungan ay gusto rin natin na maayos at makatao ang pamamahala sa kanila. Kaya provided naman po hanggat maaari ang kung ano man ang kakailangan nila, medical man yan o yung pang-araw-araw nilang kailangan.
20: Okay. Sir J-Rex, ano naman po ang masasabi ng BJMP sa pahayag ng mga abogado ni Senador Marcoleta na maaaring makaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon ng pasilidad?
19: Una po, nirerespeto naman po natin ang kanilang opinion o obserbasyon sa about dito sa kulungan natin. Sa parte ho ng BJMP, makakaasa naman ho sila, kahit sino pa man ho, na maayos ho itong facility na ito, titiyakin naman ho natin ang una security nila at ang well-being ng kahit sino man hong nakakulong dito. At rest assured, katulad ho nung sinabi ko kanina, may doktor ho tayong tinalaga, exclusive for Quezon City Jail. At ito ay isang infectious disease expert na doktor. 24/7 may nagpapalitan ng nurses, nakatutok sa kliyente nila at hindi lang, pati sa ibang may sakit sa loob ng Quezon City Jail. At kung hindi naman po kakayanin basta may order ng doktor, ay willing naman ho, may mga available hospitals naman po sa labas na dadalhin agad ng BJMP kung kinakailangan.
21: Ako alam ko na yung sagot dito sa tanong na to, pero tatanong na rin natin, sakaling may pagbabago na irerekomenda ho o karagdagang hakbang ang Sandigan Bayan matapos ang inspeksyon nila, handa ho bang ipatupad ito ng BJMP?
19: Tama po, una tatalima ho ang BJMP sa kahit anumang utos ng ating korte o ng ating mga otoridad. Sa katunayan ho, bago pa ho ito makomit ang ating mga high profile detainees, may mga recommendations na rin no, ang Sandigan Bayan and other oversight authorities sa BJMP. For example, yung paglalagay ng mga access to lawyers and visitation, ng mga online visitation na nag-comply naman ho ang BJMP at naglagay tayo. At kung may darating pa hong additional na mga rekomendasyon, basta naaayon sa batas at kakayanin ho ng budget ng BJMP, ipapatupad ho agad ito.
20: Okay. And Sir Jerix, if you can paint the picture para po mas maliwanagan din yung mga nag-aalala din kay Senator Marculeta, pakilarawan po yung kasalukuyang kapasidad at kondisyon ng BJMP tulad ng ventilation, supply ng tubig, at iba pang pangangailangan. At nabanggit nyo nga po itong safe, secured, and sanitary.
19: Okay po. Overall, ito ay isa sa pinakabago at moderno nating pintan. May laman po itong 3,300. At ang selda sa general population, no, halos lahat naman ho ng selda ay may sukat na nasa 50 square meters. May laman na 10, may 5 double deck, 2 ventilador at 2 palikuran o banyo. At 10 ang laman nito, ang computation ho kasi natin ay 4.7 square meters of living space kada isang tao. Ngayon po, sa mga special population katulad ng senior citizens, may sakit, vulnerable population, ay may access ho sila yung nasa bandang gitna. Yan ho yung central health facility natin. May infirmary ho yan, may selda rin ho yan. Kumbaga, selda rin ho, kaya lang nasa ward siya at may access na 24/7 sa ating medical personnel. May mga facilities ho yan for laundry, accessible na tubig 24/7, maayos na kuryente. Ventilation ay well-designed, maayos, tagusan ho ang hangin dyan. And may mga available facilities tayo like library, classrooms for alternative learning system, may college education na rin po dyan na ongoing, livelihood and other programs, may access to visitation. Kung gusto po nilang online ang visit, may facilities po tayo for online visits, idalaw na tinatawag, may online hearing din ho. At the same time, the facilities, the equipments are modern at kung kailangan dalhin sila sa hearing sa labas ay madadala naman ho sila. In general, mas marami rin ho tayong employees dyan. Response team ay available din. And overall, well-equipped and well-manned ang ating facility.
21: Kuya, ang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
19: Sa ating po mga kababayan, makaasa po kayo na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ng mahirap, may posisyon o wala, lahat ho yan, ordinaryong PDL ang pagtrato natin. At makakaasa ho sila na magiging professional, walang kinikilingan at pantay lamang ho, patas ang pagpapatupad natin ng mga pulisiya at batas ng ating lipunan. Yun lamang po, maraming salamat po.
20: Maraming salamat din po sa inyong oras, Jail Superintendent Jerix Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir.
21: Posibilidad ng extension ng no disconnection policy sa singil ng kuryente, ating tatalakayin kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney Hines, magandang tanghali po.
0: Magandang tanghali naman po sa inyo lahat.
21: Attorney, kasasalukuyo pong pinag-aaralan ng ERC or ng Energy Regulatory Commission ang posibilidad na palawigin pa ang no disconnection policy na nakatakdang magtapos ngayong July 31. Naku, ano po ang dahilan ng extension na ito at ano-ano yung mga pinag-aaralan pa ninyo bago ito aprubahan?
0: Malaki-laki pa din yung binabayaran ng ating mga consumers at saka tumataas pa din Kaya ang tinitingnan namin ngayon ay para makatulong din sa ating mga consumers ay palawigin yung low disconnection policy na magtatapos itong July 2026. Ang tinitingnan lamang namin ngayon ay kung gaano kahaba o gaano kaiksi lamang yung aming pagpapalawig nito. 1 month ba o 2 months ba? Kagaya din nung current, tatlong buwan yun, May, June, July. Kaya yun yung tinitingnan namin ngayon. Kung ano yung pinakamaganda at patas, hindi lamang sa ating mga consumers, pati na rin yung ating mga distribution utilities. Kasi kung papalawigin mo naman yung load disconnection at walang magbabayad, baka magkompromiso naman yung mga babayarin sa mga suppliers ng kuryente na kailangan ding bayaran ng ating mga distribution utilities.
20: And marami pa rin pamilyang Pilipino po ang nahihirapang bayaran ng kanilang electric bills dahil sa sunod-sunod na pagtaas po ng generation charges nitong mga nakaraang buwan. Sabi nga po nila, kahit anong pagtitipid nila, tumataas pa rin yung kuryente, baliwala din. Sa inyo pong assessment, gaano po kalawak ang epekto nito sa mga consumers at paano po sila tinutulungan ng ERC sa kasalukuyan?
0: Alam namin at nakikita namin sa social media at mga dumudulog din sa aming tanggapan na marami talagang reklamo. May mga reklamo na mali yung reading, bakit sumobrang taas, ito lang yung konsumo ko, biglang tumaas ng mga dati mga 600 lang, tapos biglang naging 10,000. May mga ganung kaming nakikita na mga complaints. Kaya yun yung tinitingnan namin ngayon, kung bakit nagkakaroon ng mga ganung sitwasyon. Kaya nga ang inumungkahi namin sa ating mga consumers ay mag-file ng mga complaint dito sa amin sa ERC. Para kasi makita din namin kung bakit nagkaganon yung mga bills ng ating mga consumers. Kasi kung kunwari biglang tumaas, wala namang masyadong nabago doon sa mga appliances, hindi naman gaano kataas yung diferensya ng rate ng nakaraang buwan at saka ngayong buwan, baka yung metro muna ang may diferensya. Kaya meron kaming mga ganung remedies na ibinibigay sa ating mga consumers pag sila yung nag-file sa ERC. Kagaya nun, pag estimated consumption, billing adjustment, differential billings, may mga billing errors through the fault or negligence ng ating mga distribution utilities. Pag nag-file sa amin sa ERC, ay nag-i-issue kami ng safe disconnection. Ayun, kung meron namang mga unusually high bills, usually, mga high bills na yan ay ang pinababayad lang for the meantime ay yung average monthly consumption for the last 12 months bago yung bill in question. So, hindi yung mismong bill. Ayon, tinitingnan din natin na huwag din abusuhin. Kasi mahirap din yung mag-issue kami ng no disconnection pag may dispute. Kasi titingnan din talaga kung meron bang basehan yung dispute o wala. Ayun, kung talagang wala nang basehan yung dispute para lang makapag-reklamo, magpa-file, yun naman yung mahirap din payagan na pati yung mga ganung disputes ay walang putulan. So, depende kung ano yung klaseng dispute na itinulog sa amin para magbigay kami ng tamang remedyo para sa ating mga consumers. At sa pagdetermina kung ano-ano yung mga tinatawag na reliefs para sa mga consumers, ay tinitingnan natin yung circumstances ng dispute at saka nasa batas ba. At makikita talaga na ito talaga yung dapat na relief na kailangan ibigay sa ating mga consumers.
21: Attorney, inaprubahan din ho ng ERC ang hiling ng ilang electric cooperatives at distribution utilities na unti-unting ipataw ang pagtaas ng singil sa kuryente. Paano ito makakatulong sa mga consumers?
0: Yung kasing mga generation, di ba yung ang pinakamataas na component ng ating binabayaran buwan-buwan ay yung generation charge. Yep. It actually accounts for between 50% to 70% of the, out of your total bill. Ngayon, may mga sobrang taas na mga generation charges. Ngayon, ang mga distribution utilities, nag-susumiti sila ng request sa amin na i-stagger muna yung pagpapataw at pag-re-recover ng generation cost na yon. Kaya ang ginagawa nila, pinagbibigyan naman namin ay assuming na merong nung generation cost yung ipapataw at sisingilin itong buwan na to. Kaya kung sa sumat total niyan ay mas mababa yung sisingilin muna sa ating mga consumers dahil mas mababa yung generation charge. Kaya lang ang mangyayari diyan ay kung kunwari ilang generation charges ng ilang buwan yung ganun ang magiging sistema, magpapang-abot din ang magpapatong yan. Pero at least hindi siya isa-isa. Meron yung time na talagang kukunti na lang hanggang sa tuluyang bayad na yung generation charge.
20: Taas sa interes.
0: Para na ito lahat sa ano, sa lahat ng electricity consumers, hindi na lang na yung sa mga residential. Kaya tinitingnan din namin ano ba yung dapat na polisiya ngayon. Inamyendahan namin yung Magna Carta for residential electricity consumers. Para na ito lahat sa ano, sa lahat ng electricity consumers, hindi na lang na yung sa mga residential. Kaya tinitingnan din namin ano na ba yung dapat na polisiya ngayon, ano na ba ang bagong mga batas at saka ano yung teknolohiya na meron na tayo para naman magamit ito para sa kapanan ng ating mga consumers. Kaya yun lagi ang tinitingnan namin dito sa commission. Ano yung mga pupwedeng i-issue na mga bagong polisiya para sa makanatin ng ating mga consumers.
21: Attorney, may mga nagbababala din na posibleng tumaas pa ang inflation dahil sa domino effect na mas mataas sa presyo ng enerhiya habang nagpapatuloy ho ang oil crisis. Sa inyong pananaw, paano nakikita na magiging epekto nito sa electricity rates sa ating bansa?
0: Kasi talagang dahil yung ating mga fuel, yung panggatong ng ating mga generation companies ay imported, ano, lalo na yung mga coal power plants o kaya yung mga oil-based na power plants, ay hindi talaga maiwasan na magkakaroon ng epekto yung pagtaas ng presyo ng fuel doon sa generation charge. Isama muna din pag nagkaroon ng peso devaluation. Yung na nag-depreciate yung piso natin kasi ang pangbabayad naman natin is dollars. Kaya magkakaroon din ng epekto ito. Kaya talagang hindi na siya mayos. Kaya lang, ang tinitignan natin ngayon ay dami pa ng ating mga renewable energy resources. Kasi yun, wala ka ng problema sa panggatong mo eh. Nandun na yun. It's the solar, the wind, the biomass. Nandito na, unlimited yung supply. Kaya ito ay ipinapanukala o kaya ito yung sinusulong talaga ng komisyon para dumami yung penetration ng mga RE para mabawasan din yung percentage share ng mga generating plants natin na gumagamit pa rin ng imported fuels.
20: Alright. Attorney, pakipaliwanag natin po, ano po ang posibleng epekto ng panukalang alisin ang excise tax at VAT sa langis, kuryente, tubig pagdating po sa presyo ng kuryente at sa industriya ng enerhiya?
0: Sa una, no, talagang bababa yung babayarin sa kuryente. kung tatanggalin yung excises lalo na sa electricity. Pero sa amin, binapatunan lang namin sa Department of Finance para at least makita nila, sila lang magsasabi kung ano ba yung pinakamagandang pulisiya. Kailangan bang tanggalin yung excise tax o yung value-added tax o kailangan kung kailangan ma-maintain pa yung ano. Pero kami sa komisyon, basta mas makabubuti para sa mga consumers, ay doon kami. Doon yung aming pagiging posisyon doon. Pero syempre, nasa gobyerno din kami, titingnan din namin. Kailangan balansin talaga. Ano ba yung talagang pangangailangan ng ating mga consumers at ano din yung pangangailangan ng ating gobyerno? Kasi yung kung wala rin kulang din sa budget ay makakapekto din sa serbisyo ng ating gobyerno.
21: Attorney, ito yung inaasahan naming tanong ni Joshua at ang karamihan sa ating mga kababayan. Ano ang aasahan natin ho mula sa ating PRC sa mga susunod na buwan upang maprotektahan ang kanilang kapakanan habang pinanatili ring matatag ang ating power industry?
0: Kagaya nga yan, nabanggit ko na kanina, nagkaroon tayo ng amendments doon sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Parami kami mga bagong pulisiya na nakalagay doon. Makikita na lamang natin doon. Nandun na rin yung remedies ng ating mga consumers doon sa kanilang mga disputes o kaya sa mga concerns. At doon naman sa mga rates, tinitingnan talaga namin na tama ba yung ipinapasang mga rates ng ating mga distribution utilities sa ating mga consumers. Kinukonfirm namin yon kung tama or meron bang overcharging o kaya kailangan ba ng recoveries. Pag nagkaroon ng mga ganung resulta, yun yung mga pinapatupad namin. Lalo na kung nagkaroon ng over recoveries, yun ay palagi naman naming pinaprefund yung sa mga distribution utilities. At tinitingnan din namin, kagaya nga nitong napag-usapan natin nung una, tinitingnan din namin, baka pwede pa namin palawigin yung stay of disconnection policy na magtatapos itong July. Tingnan lang natin kung isang buwan o ilang buwan yung magiging desisyon ng komisyon.
21: Nakuasahan ho namin ho yan, Attorney. At maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Maria Corazon Jimenez, Legal Service Director ho ng ating Energy Regulatory Commission.
20: Salamat, Attorney.
0: Okay, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo.
20: Samantala, sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo na matatagpuan sa Gapan, Nueva Ecija. Ito'y bilang patunay sa matibay na commitment ng pamahalaan na palakasin ang renewable energy at makapagbigay ng maaasahan at malinis sa supply ng kuryente sa bansa. May report si Clazel Pardilla.
3: Sa mataas na bahagi ng Barangay Puting Tubig, Gapan, Nueva Ecija, nakalatag ang libo-libong solar panel. Kinukuha ang enerhiya mula sa sikat ng araw at ginagawang kuryente. Ito ang Emterra Solar Project, ang pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng proyekto. Nagbibigay na ito ng 750 megawatts ng renewable energy sa Luzon grid at nagpapailaw sa higit kumulang 700,000 kabahayan.
4: Sa oras na makumpleto na ang Emterra Solar Project, inaasahang makapagahatid ito ng malinis na supply ng kuryente sa 2,400,000 pamilya pagdating ng 2027.
22: This facility will be capable of delivering up to 3,500 megawatts peak of solar power to the grid. It is supported by 4,500 megawatt hours of battery storage capacity. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix.
3: Ayon kay Pangulong Marcos, mula July 2022 hanggang May 2026, naprubahan na ng administrasyon ang higit 600 renewable energy contracts
4: na inaasahang makagagawa ng 45 gigawatts ng kuryente. Bahagi ito sa layunin ng gobyerno na bawasan ang pagdepende sa inaangkat na coal o panggatong na ginagamit sa paglikha ng kuryente. Sa ganitong paraan, mababawasan din ang epekto ng global shock tulad ng krisis sa Middle East na lubhang nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente sa Pilipinas.
5: Ito kahit walang ulan, this will go on. And at kagandahan nito, may battery siya. Mas stable siya. At ang sunod yan, dahil dito sa si system nila and sa laki ng project, eventually, ipupush niyang bumaba yung presyo din ng electricity.
4: Bukod sa pag-

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw kanina.
2: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook at mapapakinggan sa ating talapitan 918 AM. Available din po ang ating PBS receiver para po sa inyong mga mobile devices. So, maaari nyo po yung i-download ng libre sa inyong App Store at sa Google Play. Ngayong araw po ay usapang karate tayo at sasamahan po tayo mamaya ng ating Pinay karateka na si Rica Torres Foronda, kung saan kamakailan lang ay siya po ay nagwagi ng isang silver at isang bronze medal mula sa 13th Southeast Asian Karate Federation Championships na ginanap sa Vietnam. Pero syempre bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Yes, agad po tayong pumunta dito sa ongoing FIFA World Cup kung saan pasok na ang Spain sa finals, no? Nito pong FIFA World Cup. Ito'y matapos yung kanilang naging semifinal victory katapat ang team ng France. So 2-0 ang naging final score nila sa semifinal. So dahil dito ay winakasan na ng Spain ang kanilang 16 years, no, na paghihintay para muling makabalik sa final, no, ng itong FIFA World Cup. So the last time po na nakaparada sila sa final was in 2010. So talagang huge victory ito, no, para sa team ng Spain, no. So 2010 at yun po ay ginanap, no, sa South Africa. Ano pa ba yung mga significance itong naging panalo na to? Itong panalo na to, inextend na to yung remarkable unbeaten streak, no, ng team ng Spain to 37 matches, no. At pumantay ito doon sa Italy's European record, no. And very happy syempre ang comeback na to ng Spain sa FIFA World Cup final. And ito rin yung sinasabing new generation, dumating na rin. Nandiyan yung kanilang mga young stars gaya ni Lamine Yamal, and nandiyan din yung experienced leaders sa sina Dani Olmo and Mikel Oyarzabal, no, or Oyarzabal, no. So talagang big win ito for the Spain. But of course, sino ba yung kanilang posibleng makaharap, no? And bukas naman, inaasahan naman yung magiging semifinal battle sa pagitan ng team ng England at ng Argentina. So kung sino man nanalo dito ay siyang haharapin, no, ang Team France sa final, no. So for England, no, bakit ba mahalaga sa team ng England na makarating sa finals, no, nitong FIFA World Cup? For England, ito yung chance nila para makarating sa kanilang first FIFA World Cup final since 1966. So kung ang Spain nag-antay ng 16 years para makabalik, ito naman ilang dekada, 60 years, no, ang kanilang gusto ng wakasan, no, 1966 pa ng the last time nga na pumarada ang team ng England sa final ng FIFA World Cup at nakuha yung title, no. And ito rin yung opportunity ng team ng England para sa ganun ay tapusin na, no, yung team ni Lionel Messi, no, na magkaroon ng back-to-back World Cup championships with Argentina. So talagang exciting to. I believe 3 a.m. bukas po, araw ng Thursday Philippine time, no, yung magiging laban, no, ng dalawang team. And of course for England, ito rin yung chance nila to continue their resurgence under a talented squad led by Jude Bellingham. For Argentina, ito naman, chance nila ito kung mananalo sila, no, na makarating sa kanilang third World Cup final in the last four tournaments, no. Opportunity din to para maging first nation since Brazil in 1962 na tagumpay, no, na naidepensa yung kanilang World Cup title, no. So talagang maraming ano to, opportunities to for both teams dito nga sa team ng England at ng Argentina. So for the all the football fans, talaga namang exciting ito, especially ito yung pinakamataas, no, na inaantay ng bawat isa, no, dito nga sa FIFA World Cup. Samantala, ito naman, agad tayong pumunta dun sa ating latest Asian Games updates natin. Ang ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala ay nag-express na, no, ng kanyang kagustuhan na makabalik Asian Games. Ito po ay sa 20th edition na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan sa darating na September. So kahapon po ay dumalo itong si Alex, no, sa isang press conference na inorganize po ng isang big sponsor niya, ang BPI, no. At dito nga talagang nag-express siya, no, ng kanyang kagustuhan na muling dalin ang Team Philippines sa Quadrennial Games, no. The last time na nanalo kasi si Alex, no, was in 2023. At ito po ay ginanap sa Hangzhou, China. Dalawang bronze medals yung napanaluna ni Alex Ayala during that time, mula sa women's singles at sa mixed doubles, kung saan nakaparehan niya naman si Francis Casey Alcantara. So with the momentum ngayon, currently number 28 sa WTA itong si Alex Ayala, and with all the support, no, na talagang nare-receive niya simula nang bumalik siya dito sa Pilipinas last Sunday, no, and from that Wimbledon run, talagang nandun yung momentum talaga, no, na muling manalo, patuloy na manalo for the Philippines, no. And ang question ngayon, kung ano ba talaga, no, kung magkakaroon ba ng conflict, dahil inaasahan itong si Alex Ayala ay nakatakda rin palang maglaro for the China Open. At ito naman po ay hindi basta-basta, dahil WTA 1000 tournament itong China Open. Ang schedule na to, September 30 to October 11, habang yung Asian Games tennis event naman ay nakaschedule ng September 27 to October 3. So, yan po ang current schedule ngayon, no, na meron. No, but of course, syempre sa kabila nung nakitang conflict with the China tournament, isang WTA 1000, nandun pa din, no, yung kagustuhan nga ni Alex Ayala na talagang this time and this edition ay mapanalunan ang gintong medalya for whole Team Philippines. Samantala, tonight, no, inaasahan din yung magiging home court, the Alex Ayala Fan Meet Experience mula po sa Glorieta Activity Center sa Makati City. So sa mga fans ni Alex, no, syempre pumunta po kayo dyan para sa ganun makita nyo, no, ng personal ang inyong iniidolo or ang ating iniidolo. Samantala, let's go to softball naman. Ito, malaking competitions din ngayon ang ongoing mula sa mundo ng softball dahil nasa lima pero ngayon ang ating Philippine Blue Girls softball team para sa WBSC Women's Softball World Cup Group Stage. So nagsimula na yung campaign for our Philippine Blue Girls, pero sa kasamaang palad yung ating unang game, no, ay yumukod po ang ating team against Venezuela. So 8-5, no, ang kinahinatnan ng laban ng Pilipinas against Venezuela. Well, kung titingnan natin yung ranking, ang Pilipinas kasi number 13 and number 16 naman itong Venezuela. So wala talaga yan, no, sa current ranking, no. So again, ang komento or ang reaksyon ni Blue Girls Coach Ana Santiago, sabi niya po sa atin or with Sports Radio, yeah, tough loss up to 5th inning, 4-3. Meron kaming 10 hits, some of that untimely, hindi naka-hold ang mga pitchers. But moving forward, we will make adjustments. I told the girls we are still in the tournament, is still good showing sa first game, but a loss is a loss, no excuses. Yan po ang naging komento, reaksyon ni Coach Ana Santiago matapos ang kanilang naging opening game loss sa kamay ng Venezuela, 8-5. Samantala, bukas, no, nakatakdang magbalik aksyon ang ating Philippine Blue Girls, pero this time mukhang mas magiging mahigpit, no, o magiging laban dahil ang world champion Japan ang kakaharapin, no, ng ating team. At base rin sa schedule, after nitong Japan, haharap din ang ating koponan sa world number 3 Puerto Rico and number 12 Great Britain sa July 17. So that will be on Friday, at yung host nation and ranked number 18 Peru sa July 18. So magiging last assignment, no, ang host Peru dito sa Women's Softball World Cup Group Stage. Samantala, kung titingnan naman natin, no, yung format, no, paano ba makakarating dun sa next round, no, ang ating Philippine Blue Girls. Kinakailangan na sila po ay tumapos, no, na pangalawa or top two teams from each group ang siyang aabante doon po sa 2027 finals na gaganapin sa Australia. At itong finals na to, hindi lamang yung prestige, no, ang nakataya dito, dahil ito rin ay magsisilbing qualification tournament papunta naman sa 2028 Los Angeles Olympic Games. Kung kaya kinakailangan top 2 doon po sa ating team, no, para umabante tayo doon sa final round next year. So good luck sa mga susunod panlaban, no. May pinost din ang ating ASAFIL, no, na game schedule, but of course you can follow, of course, ang ating amateur softball page, no, na sa ganon talagang very active na nagpo-post ng kanilang mga resulta at syempre mga game schedule para sa ating Philippine Blue Girls. Samantala, pumunta naman tayo sa Thailand dahil ongoing, no, may ginaganap po na isa pong para table tennis event, no. Sa katunayan, kagabi ay isang silver at isang bronze medal na ang napanalunan ng ating Philippine para table tennis team mula sa ITTF World Para Future 2026 sa Nakhon Ratchasima, Thailand. So for our silver medalist, ito po ay napanalunan ni Jonah Peña. Jonah Peña, mula po ang kanya niyang silver mula sa Women's Class 7 Singles Event at ang nakaharap niya sa final ay isang player mula sa Great Britain, si Bly Tuomi. So 1-3 naman yung naging set scores nila, no? 3-11, 5-11, 11-6 at 4-11 ang naging kinahinatnan ng laban ni Peña at itong si Tuomi. But of course, yung bronze medal naman nanggaling sa ating young standout na si Lay Marie Manginsay at ito po yung nagmula sa Women's Class 9 Singles Event. So straight sets lost naman yung sinapit nitong si Manginsay kay China's Jing Dian Mao, no? Isang Paralympian. So dun pa lang the energy, yung exposure na nakuha dito, no? Nitong si Manginsay ay talagang for sure mabibit-bit niya to, no? Pagdating pa dun sa mas malaking competition sa sasalihan niya. So again, 0-3 naman yung naging set score. Set score dito, 7-11, 2-11 at 7-11. Again, ngayong araw, nakaschedule yung mga aksyon sa men's and women's doubles. Gayun na rin sa mixed doubles event, no? And dito, umaasa rin ang ating Philippine Para Table Tennis Team na mahihigitan, no? Yung kanilang previous 1 silver and 1 bronze na mula kay na Jonna Peña at Lay Marie Manginsay. So, check nga natin itong website, no? Kung meron ng umusad na, no? But of course, kung may mention natin, for our men's doubles class 8, nandyan po magiging magkapareha itong si Smith Billy Cartera at si Darwin Salvacion. At ang kanilang makakaharap ay isang, or sabihin natin ay pares mula sa Chinese Taipei. Lalaban din itong si John Wilfred Redulia at si Leonard Sultan mula sa men's doubles class 18. Gayun na rin itong si Ramses Tuala at si Leo Macanlanda mula sa men's doubles class 14. Magkukumpit din for the Philippines, ito nga, si Jonna Peña at Lay Marie Manginsay. So this time, sa women's doubles action naman sila lalaban for the class 20. No? So again, Leo Macanlanda and Ramses Tuala mula sa men's doubles class 14. Gayun na rin, ito nga si Smith Billy ay makaka-mix naman itong si Noriko Batuhan. Ang kanilang makakaharap ay mga players from Egypt mula sa mixed doubles class 7. So marami pa tayong mga aabangan dito and umaasa tayo na more medals pa from our Philippine Para Table Tennis Team mula dito sa ITTF World Para Future sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Samantala, checker time, it's 1:16 PM. Magbabalik pa ang Game On for more.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Hi, I would like to order 1 caramel mash. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
10: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
10: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
10: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
10: sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
10: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ang live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan sa ating talapitan 918 AM. You can also like and follow our social media accounts. Ayan, available po tayo sa ating Facebook at sa X account. And at this point, syempre, no, umalis po kahapon ang mga miyembro ng ating Philippine Jiu-Jitsu team. At ang namuno po dyan, walang iba kundi ang ating pinagmamalaki laking si Annie Ramirez, no? Siya po ang reigning champion mula sa women's jiu-jitsu minus 57 kilogram event. So, pinamunuan po ni Annie Ramirez ang 20-member Philippine adult jiu-jitsu team, no? Nalalaban dito sa 10th JJIF Jiu-Jitsu Asian Championship mula July 16 to 19 sa Almaty, Kazakhstan. So, again, ito rin yung magsisilbing parang ano, pre-tournament, no, ni Annie Ramirez bago yung kanyang pagsabak sa World Championships at sa Asian Games. So talagang busy schedule yan for Annie Ramirez. But of course, sinamahan siya ni Dylan Valmores at Jenna Kyla Napoli, silver medalist po sa nakalipas na edisyon. At nandyan din yung mga previous bronze winners sa sina Joanne Pauline Tan at Santino Luzuriaga. And of course, very standout din naman yung iba pang mga competitors, no, from Team Philippines na sumama sa buong team, no. So again, good luck, no, sa magiging competition for Annie Ramirez and the rest of our Philippine Jiu-Jitsu team. Samantala, dahil minention ko kanina at ini-stress na sila po ang ating adult team, dahil nagtapos na po ang kanaging campaign ng ating Philippine Youth Jiu-Jitsu Squad. At sa katunayan, tumapos na pangatlo overall, katapat ang 50 nations, no, ang ating team. At ang naging total collection ng ating youth squad ay 5 gold, 4 silver, at 3 bronze medals. For our 5 gold medalists, no, yan po ay sina Megan Luis Cabreros mula sa under 16 jiu-jitsu female minus 36 kilogram, Alina Bella Salamilla ng under 16 jiu-jitsu female minus 44 kilogram, Zion Amir Regudo ng under 16 jiu-jitsu male minus 44 kilogram, Evan Chang ng under 16 jiu-jitsu male minus 48 kilogram, at si Diana Isabella Cruz ng under 18 jiu-jitsu female minus 57 kilogram division. So 4 silvers naman ang napanalunan din ng ating youth team, at yan ay nagmula kina Isabel Ann Tambunting, Sean Kiel Huatan, Sebastian Blaze Cabanlig, at Jean Gabriel Ong. At yung ating 3 bronze medals nang galing naman kina Chantal Lu, Christopher Matthew Cruz, at Mara Alexandria Sarinas. So dahil dyan ay panalong-panalo ang ating Philippine Youth Jiu-Jitsu Squad, no. Samantala, eto naman, let's go to PBA, ang NLEX Road Warriors Wage. Katapat, ito pong Titan Ultra Giant Risers 135-130 sa PBA 50 Governor's Cup, no. So, ito na ang nagbigay sa kanila, no, ng 3-0 win-loss card, at para angkinin ang solo leadership mula sa Group A, no. So sa Inara Center sa Antipolo, ginanap yan, Wagi ang NLEX. Kung Wagi ang NLEX, syempre Wagi din ang San Miguel Beermen sa kanilang first game dito sa conference, kung saan ang Macau Black Pandas naman ang kanilang pinataob 123-109. And today's schedule sa Smart Araneta Coliseum, nakatakdang magharap ang Converge 5RXers at 5:15 PM, at makakaharap nila ang Terra Firma Jeep. So sila po ang bibida for the 5:15 PM game. At susundan ito ng 7:30 PM Night Cup ng Meralco Bolts at ng Phoenix Super LPG Fuel Masters. So yan po, no, ang ating resulta at schedule para sa PBA. Samantala, checker time, it's 1:23 PM sa ating pagbabalik. Makakasama na po natin si Rica Torres Foronda.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
19: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
20: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin Rica Torres Foronda. Welcome to the program.
21: Hi, ma'am. Good afternoon po.
8: Yes, good afternoon. Rica, of course, first of all, congratulations. One silver and one bronze medal mula dito sa Vietnam 13th CCAF or Southeast Asian Karate Federation Championship. No? So, gaano kalaking panalo ito para sa'yo?
21: Malaki po actually. Lahat naman po ng competitions na sinasalihan natin, hindi ko naman po siya nirate or nirank na as small or big. So lahat po yun may pinaghahandaan ng mabuti po.
8: Yes, how would you rate your overall performance dito? In-expect mo ba itong mga medals na to, Rica?
21: Going into this competition po, parang yung main goal ko lang po talaga was to perform. So perform, tapos whatever God, you know, kung ano man po yung ibigay ni Lord, I'll take it po. It's, if it's a win or a loss, it's always a learning experience po for me.
8: Yes, pag-usapan muna natin yung naging performance mo mula sa female kata individual event. So dito, ang mga nakaharap mo ay from Indonesia and from Vietnam, no, sa quarters at doon nga sa semis. No? So 3-2 wins, no, yung na-register mo dito. Gaano ka-tough yung naging performance or yung laban nyo?
21: Last year pa po ata, hindi ko na po maalala yung huli kong pag-compete sa individual kata, sa individual female kata. So, facing Indonesia's bago po siyang individual player nila eh. And yung Vietnam player po. Syempre, kinabahan po. Kasama naman yun lagi. Pero it's always yung mindset ko na I just have to perform and just do my best.
8: Yes. And sa tingin mo, ano yung pinaka naging mahirap na hamon para sa'yo?
21: Ngayon po, into this competition, kasi for the longest time, for the past months po, ang training ko lagi is for the team kata, yung synchronized kaming tatlo. Tapos this competition po, mag-individual ako, so I had to balance my training time for individual and for team. So yun po yung isa sa mga naging challenge po.
8: So, dun pa lang talagang, syempre, iba yung laban kapag synchronize at saka yung individual, di ba? Mag-isa ka talaga dun. But of course, doon sa final, isa ring Vietnamese yung nakaharap mo dito. Tingin mo ano yung naging difference dun sa laban this time? Yes, Rica. Kasama pa rin po natin Rica Torres Foronda ng ating Philippine Karate Team. Ang ating pong kwentuhan ay tungkol sa kanyang pagkakapanalo no, ng 1 silver and 1 bronze medal mula po sa 13th Southeast Asian Karate Federation Championships na ginanap sa Vietnam. So, very impressive actually. Maganda yung naging resulta ng laban for Rica. Dito sa kata individual ay nakareceive siya ng first round bye. And pagdating dun sa quarter finals, isang Indonesian yung kanyang nakaharap, 3-2. Pagdating naman dun sa semifinals, isang Vietnamese, 3-2 din yung naging panalo niya dun. At dun nga sa final, another Vietnamese na si Nguyen Ngoc Tram. So, ayon nga dun sa kwento no, nitong si Rica, talagang may challenge dahil syempre nagko-compete din siya for the Team Kata event, no? At sa katunayan, hindi niya rin naman pinabayaan yung Team Kata dahil dito nga nanalo sila ng bronze medal at dalawa pa yung kanyang nakasama dito, no? Sina Sam Vigilias at nag-compete din kasama nila si Isa Arrogante. So silang tatlo, no? Again, ang Team Kata synchronized ito, no? Synchronized movement ito ng tatlong karatekas, no? Unlike dun sa individual na siya lang talaga. So, very ano din to, no? Sabihin natin, special for Rica kasi sabi niya nga dun sa kanyang post, after 4 years, no? Hinintay niya talaga yon 4 years para muling makabalik sa podium. The last time po na nanalo sila ng medalya mula sa Team Kata event ay ginanap din daw sa Ninh Binh sa Vietnam, no? And it was in 2022. Kumbaga talagang maganda yung naging panalo doon. Bukod dito, no? Ay actually, hindi sila nagharap no, isa pa nating karateka, itong si Sakura Alforte. Pero si Sakura Alforte naman, nag-deliver ng bronze mula sa individual kata. So, again, dun po sa individual female kata, it was a 2 podium finishes for Team Philippines, no? Courtesy of Rica Torres Foronda, and of course, itong ang si Sakura Alforte. So, nakita naman natin sa photo, talagang mukhang malalakas talaga, no? Yung Vietnam na karateka no, dito sa event na to. So, bukod dyan, overall, Team Philippines, no? Ilan nga ba ang kabuang medal collection nila? So, nanalo po ang ating Philippine Karate Team ng 3 silver medals and 24 bronzes. Sayang lang, hindi alaman lang nakalusot no, na isang gold medal no, mula dito sa event na to. So, talagang, but of course, syempre, magandang exposure, magandang experience naman yon for our Philippine Karate Squad. Yung ating mga silver winners dito sa Vietnam, si Bernardo Fresco III mula sa Junior Committee Male minus 55 kilogram. Si Alwin Batikan ng Senior Committee Male minus 75 kilogram event. At ito nga si Rebecca Cyril Torres. Actually, yun yung for, ano niya, no? Real name na itong si Rica. Rebecca Cyril Torres ng Senior Kata Female event, no? So, yung bronze winners naman, 24 bronzes, no? Ang kabuang medalya na napanalunan ng ating Philippine Karate Team, no? So, talagang kumolekta sila ng dose-dose ng medalya no dito sa nasabing okasyon no. So ang laki din ng team, nakita natin yung team photo nila, ang laki din, ang dami talaga nilang entry dito. And before nag-host na rin ng Philippines no nitong Southeast Asian Karate Federation Championship. So parang ito yung sabihin natin parang SEA Games level no pagdating dun sa karate. Ito po nagbabalik itong si Rica Torres. Rica, yes, kinuwento ko na yung ilan pang or yung iba pang nating mga medalist, no. But of course, no, doon sa laban nyo, nung Vietnamese doon sa final, ano yung, ano mo doon, assessment mo doon, ano ba nangyari doon?
21: Opo. So going po into the finals po, so bali yung first round ko, tsaka semifinals ko po, so but it was just all about me performing and not yung mindset ko po was to perform not to compete. So same po yun sa finals, yun po ang naging mindset ko rin. But of course, very subjective po yung sport natin. We are being judged at yung nag-judge sa atin, human beings din po. So may mga for them siguro po at that time, you know, the Vietnamese our friend and our competitor was more, you know, mas magaling po sa atin at that time. So it's always a learning curve for me to train more, to improve more po.
8: Yes. And of course, Rica, hindi ito single finish lang para sa ating Team Philippines dito sa event na to. Di ba, nakasama mo rin si Sakura Alforte. Kamusta yung naging, paano ba ang sabihin natin eh, paano kayo nag-work together every time na may competition, knowing na same event kayo?
21: So, nagsasama po kami ni Sakura sa isang event. Madalas po dito sa CCAF. Kasi po, dalawang entries per country. Kasi sa ibang mga competition, it's just one. And yes po. So it's always, for me, it's always, you can call it a healthy competition. But it's always about, you know, us pushing each other. Na ako, ang goal ko po actually for that competition was us, for us to meet in the finals. So yun po.
8: Wow, ang ganda sana nun, di ba? All Filipina final, no? But of course, no, anong tingin mo dito? How do you think you've grown as an athlete para maabot nyo itong resulta na to? And ayun nga, same flag yung inyong dinadala.
21: Opo. For me personally, I think I've grown so much being an athlete. Kasi over the years, you know, I've learned how to manage my expectations. I've learned how to manage my emotions as well, lalo na po. Pagka natatalo, lalo na. So, it's always how to bounce back.
8: Sana laging ano, no, sa CCAF para 2 entries sa isang event.
21: Opo. Para siyang SEA Games na rin. Kasi sa SEA Games, it's always one athlete per event.
8: Yes, no? And, of course, no, after na itong naging panalo na to, na-mention nga natin, wagi din after 4 years, muling tumuntong ng podium ang ating female kata team. So, kwento mo naman sa amin yung naging strategy nyo nitong sina Sam Bigilias at ni Isa Arrogante.
21: Opo. Si Isa po, siya po yung new team kata teammate namin. So, we've been training with her for about mga 2 to 3 months. So, the progress has been, you know, is progressing. So, since last year, actually, nakatrain na po namin siya. Nakasama na namin siya sa training. But of course, we had to prepare for the SEA Games for last year. So, nakot short yung training namin with her. But thankfully, this year, tuloy-tuloy yung naging training namin. At I think kami ang magiging teammates, magkaka-team for the next competitions to follow po. So, yun po, it's, ang saya rin po kasi actually, yung last po na SEA Games, yung last po na nag-podium finish, yung team kata na female sa Southeast Asia was also in Ninbin. So, same stadium, yun po, sa Vietnam rin po. So, wow, after 4 years.
8: Yes, talagang nakabalik ng podium. Sino yung mga nakaharap niyo dito?
21: For this competition po, ang first round po namin was Vietnam. So, yung nakalaban ko po ng final sa individual, isa rin siya sa team kata. So, sila po yung actually, nag-Asian champion sila last year. Tapos sila po yung for the longest time, SEA Games gold medalist, yung team po na yun. So, for the bronze medal match, nakalaban po namin yung Indonesian team. Yun po.
8: So, Indonesian tsaka Vietnamese, no? Malakas ba talaga ang mga Vietnam athletes?
21: I think they've been training together for a long time na rin po. So we can say that they've gelled po. But of course, that's why we're training to be at par with them pagdating sa Southeast Asian tsaka sa Asian level po.
8: Yes. And saan ka dadalhin nitong napanalunan mong 1 silver and 1 bronze from CCAF?
21: There are competitions ahead of us. Of course, meron po kasi this year po yung World Cup for the team event. So, Team Kata and Team Kumite. Di pa po natin sure, pero fingers crossed na ma-qualify po ang team natin for the World Cup in November. Pero, we really don't know yet po.
8: Ano yung mga nakita mo dito sa competition na sabihin natin eh, kailangan pang dagdagan pa? Kung may kulang pa?
21: Opo. Siyempre po yung sa skills-wise. So, since team kata po yun, kailangan pare-parehas yung techniques namin, yung mga galaw namin. So, it's more about the movements and techniques being repeated over and over again po. So, yun po. Isa sa mga pinakamalaking kailangan natin i-improve on.
8: Yes. Di ba kapag dun sa kata individual, talagang may ipe-perform kayo? Meron ka bang sabihin natin parang winning na yun yung kata mo? May ganun ka, Biga?
21: Apo, for this competition po, since I've been training the team kata for quite a while, So, ang ginawa ko lang po is yung mga katare namin sa team, yun din po yung ginawa ko sa individual. And I just performed it with some of the parts na of my own. Kumbaga. So, yun po. So, all of the katas naman po na ginawa ko was also part of the team kata catalyst, kumbaga. So, yun po.
8: So, kumbaga, kahit na mas more on yung training with the team, talagang yun at yun pa din, no? And opo, ano yun, kasi, ano naman yung challenge kapag sa team kata? Syempre, dun, synchronized talaga opo. Dapat, di ba, yung movement.
21: Opo. Ang challenge po talaga dun is kailangan pare-parehas kami ng galaw, pare-parehas kami ng itsura. Pagka may nagkamaling isa, mali kaming tatlo, kumbaga. So, we are only as strong as our weakest member, our weakest link. So, kaya po kailangan kung isa sa amin mahina sa, for example, mahina sa balance, yung isa mahina sa speed or sa power. So, kailangan lahat kami magdo-double time, triple time para lahat kami, you know, pataas po ng pataas.
8: Meron ka bang ano, parang most memorable na team kata training, ah? Training pa lang or competition na talagang andun eh, kaso may nangyari or ano ba, or parang nasalba, may mga ganon.
21: Oho. Actually, for the past competitions, for the past years, madalas kaming top 5. Ibig sabihin, natalo kami for bronze. Kasi ganun po yun, diba? Dalawang bronze po. So, yung natalo ng bronze medalist, sila yung top 5. So, madalas po kaming ganon. So, yun po yung mga andun na eh, sayang. Yun po.
8: So, yun yung mas nakakahinayang, yung anlapit mo na, diba? Oho. But of course, syempre, overall, bakit ba naging posible itong success no ng ating Philippine Karate Team? Anong tingin mong naging pinaka naging susi dito or yung naging strength no ng team para maging successful dito sa Vietnam?
21: Oh, I think first and foremost po, kasi po syempre andyan ang ating federation tsaka yung coaches. So, yung tiwala po nila sa aming mga atleta. Syempre kung wala sila, hindi kami makakatungtong sa mga ganung competitions po. And of course, our coaches na nag-guide po sa amin sa training and sa competition. And yung actually po yung teammates din po. Kung ako nasa team kata, I trust my teammates and they trust me as well. So kung wala po yung trust and respect, I don't think we would, you know, exceed and excel and improve.
8: Yes, Rica, of course, 7 years ka na sa ating Philippine Karate Team. So, talagang veteran na talaga. But of course, ano pa yung sabihin natin, long-term goals mo bilang isang national athlete ng bansa?
21: Opo. Ay, sa katulad po ng sinabi ko po kanina, yung lagi tayong na kakapos sa bronze medal, lalo na sa Asian. So, syempre yun po yung gusto nating matungtong next, yung podium sa Asian Championships.
8: But for Asian Games, wala pa. Wala pa tayong confirmation.
21: Opo. Di ko pa po sure. Di ko po alam pa po. Depende pa po yun sa coaches tsaka sa federation.
8: Yes, but of course, sa dami ng nagkakarate sa Pilipinas, talagang, di ba, kaliwat-kanan yung mga karate clubs. And for sure, bilang dating nagsisimula pa lang, no, marami kang pwedeng mensahe na maibahagi sa ating lahat. Ano yung gusto mong message na maiparating, especially to the young karateka sa bansa?
21: Opo. Sa mga nagkakarate lang, mga nagsisimula pa lang, just keep training, listen to your coaches po, and to dream big. Thinking din yung importante. To dream big. Don't just dream na hanggang dito lang tayo lalaban sa loob ng country. Siyempre, aim natin yung international competitions.
8: Anong nabibigay sa Eureka ng pagiging karateka mo?
21: Opo. I think since nasabi niyo nga po, 7 years na po ako sa national team, and I've been doing karate for 20+ years na rin po. Secret na kung ilang years. Yun po. I think it's all about the discipline na nabigay niya sa akin. Not just on the tatami, during training, during karate time. It's off training. You know, in my personal life po, syempre, yung discipline, patuloy po yan. Parang, it's innate na rin, kumbaga.
8: Yes. Parting message ni Rica, baka meron ka mga gustong i-acknowledge pa.
21: Opo, Thank you po sa mga nagsusupport sa Karate Pilipinas, sa president po ng Karate Pilipinas, si Sheehan Richard Lim, sa coaches po namin, actually sa lahat din po, actually ng mga referees and officials ng Karate Pilipinas. Kasi syempre sila po ay patuloy na nag-aaral para makapag-referee and judge sa labas. Siyempre, laking tulong din po yun sa Karate Pilipinas at sa mga teammates din po namin na nagpapatuloy na magpursige para sa ikaangat po ng karate ng Pilipinas.
8: Anong goal mo, anong dream mo for the Philippine Karate?
21: For Philippine Karate, siyempre, para na laging nagpo-podium finish. Kumbaga. Pero sa kata po actually, sa kata, ang goal ko rin po at wini-wish ko, mas marami pong magkata. Mas dumami kaming kata players. Pero para po meron tayong mga, kumbaga may legacy, may papasahan tayo na hindi siya dapat natitigil sa akin, kay Sakura, at sa iba namin mga teammates. Kailangan merong mas humigit pa sa amin. Para, you know, step by step, tataas na tataas yung kata ng Pilipinas sa ibang bansa.
8: Yes, there you have it. Maraming salamat and congratulations, Rica Torres Faronda ng ating Philippine Karate Team.
21: Maraming salamat po, Miss Ayang.
8: There you have it. Ayan, nakakwentuhan po natin si Rica Torres, no? So, one silver and one bronze ang kanyang napanalunan, no? Mula sa Vietnam. And bukod dun sa kanyang silver mula sa kata individual, nakabalik podium ang Pilipinas mula sa female kata or female team kata event after 4 years. So, congratulations po sa lahat, especially sa ating Karate Pilipinas Sports Federation Inc., no? For 3 silver medals and 24 bronzes mula dito sa Southeast Asian Karate Federation Championship. Samantala, checker time, it's 1:45 p.m. Magbabalik pa ang game on.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Ito po sa ating pagpapatuloy, no? Sa darating po na October 31 to November 10 ay mayroong exciting news para sa ating Philippine Surfing dahil ang Pilipinas po for the very first time ay tatayong host, no, nitong WSL or World Surf League Championship Tour. So ito na yung magsisilbing stop number 11 nitong WSL Championship Tour. So kahapon po ay officially ay ni-launch, no, ang paparating po na prestihiyosong okasyon at dito ay dumalo po ang mga opisyales ng ating Philippine Sports Commission pinamunuan ni Chairperson John Patrick Pato Gregorio. Of course, ang ating Philippine Sports Ambassador Vinnie Marcos, our presidential son. Nandyan din po ang mismong Pangulo ng WSL, no, na Asia Pacific na si President Andrew Stark. And of course, yung ating unang qualifier, no, dito sa okasyon, si John Mark Marama or Marama Tokong, no, from Siargao, no. So sa Siargao, sa Cloud 9 sa Siargao, gaganapin itong WSL Championship Tour, no. So gusto nating ibahagi, no, ang naging panayam po ni Ma'am Judith Caringal with Vinny Marcos. Panoorin at pakinggan po natin.
2: Okay, so we have here Vinny Marcos. Okay, one of the surfers. Kaya lang hindi siya magko-compete at the WSL. Nice, nice seeing you here, sir. And this is really one big event. WSL Champions Tour. Reaction muna for the Philippines hosting this one.
4: Sobrang stoked. I mean, tagal na, we've been waiting for this type of competition. So yeah, masaya talaga ako.
2: Yes, masaya ka kasi alam natin na you've been promoting surfing the past years, but this is the biggest eh. Paano naging posible ito?
4: Alam mo, you know, we've been working on it for the past 4 years with, you know, from Siargao nuns, even like yung sa Baler and La Union. Honestly, like the event is held in Siargao, but if La Union or Baler didn't put their part in, none of this would be possible. So it's really because of all of them talaga.
2: Yes. Ito'y patunay, ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng mga waves natin, yung ating WSL Asia Pacific president, diba? Iba yung description. May you repeat how he described, diba, the wave at the Siargao Cloud 9, kaya napili?
4: Perfect. Like, really, that's the only way you can, like, I think, alam mo, when people go to that wave, especially yes, yung mga first time nila, di nila ako believe. Mm-hmm. Like, what, ganito? Araw-araw? Totoo ba? Yes. Talaga? Like, like even after 1 week of surfing, they still don't believe. Like, ganun ba kaganda? Like, so, yeah, like, I think Cloud 9 is just the perfect way for it. And it's gonna be such a fun event.
2: How big are your expectations come the competition days? How do you visualize that WSL Champions Tour stop number 11?
4: Sky high expectations.
2: Wow.
4: Like, super taas. It is the biggest competition in the world for surfing and surf, you know. I it doesn't get any bigger than this. So, sobrang excited talaga.
2: Paano makakatulong ang WSL Champions Tour sa mga kababayan natin, hindi lang sa mga atleta? Other aspects of hosting.
4: For example, like kung every time there's a WSL, all the hotels get fully booked. Yung mga hotels, yung mga restaurants, lahat mga local yan. You know what I mean? So, there is an obvious economic benefit. For example, entire cities in Australia have been built from surfing. Diba? La Union is a great example.
2: Yes.
4: So yeah, economic benefits pretty recognizable din.
2: So, meaning sulit ang gastos ng government natin in promoting sports, and ito'y isang encouragement for the government to support more, ika nga, to give more support to sports.
4: 100%. I would say people, I would argue that it's not a direct, ano, direct improvement, but the happiness that people give and the community and the joy, it's iba talaga din.
2: Okay. Anong meron ng surfing? Bakit gusto mo ang surfing? What do you feel whenever you surf?
4: Alam mo, kasi palagi ang dami nagpa-picture na akin. Walang camera sa tubig eh. Like, kahit simple lang ako, okay lang.
2: Okay and, lang.
4: Yeah, and surfing is just such a healthy sport. It teaches you life lessons, but also physical ones. You meet so many cool people, you go to the coolest places.
2: Yes.
4: Yeah.
2: Vinny, give your message to the young or individuals out there, those who are also into sports and those who are into surfing.
4: You know, keep doing what you're doing. Kahit anong sport mo, like, you know, tennis, football, basketball, volleyball, surfing, skateboarding, it doesn't matter. Kahit anong sport, basta masaya ka.
2: Yes.
4: But do it every as much as you can. Sana every day.
2: Yes, sana talaga. Thank you so much, Vinny Marcos po, presidential son, and our PSC sports ambassador. Salamat!
8: At ayan po, napanood at napakinggan po natin Vinny Marcos, no? So talagang very happy, sky high, no, yung expectation dito sa magiging hosting natin nitong WSL Championship Tour, no? But of course, ang reaction naman nung ating sinabi nga natin na bigyan ng wild card, no, ang ating pambato na si John Mark Marama Tokong, no? Pakinggan at panoorin po natin.
5: WSL and Philippine Sports Commission, please name my to my brother Vince. Thanks bro for being there always, you know, support the sports. Salamat. And yeah, wow, hearing that WSL will be all day cloud nine, it's just something really special. It feels amazing that it will happen in my home, right? And especially I just hear from Andrew Stark that I got the wild card, and right now, just you know, I'm already shaking. Because I feel, literally to be honest, I feel right now, wearing the mic, I feel like I already win. Yeah, I feel like I already win. So thanks again, and I'm very excited that competition will be happening. So yeah. Salamat Raja, sa tanan na nangita dere sa ako pamilya, ako mga amigo dito kumasa sa Siargao.

0: it's not, if you invite Argentina to play in England, I mean, England would never go and play in South America, which I think is maybe something they should do a bit more, but they won't go. There's not the commercial reasons to do it.
1: Spina la casa, spina la vaca.
2: Radio Filipinas.
1: Radio. Público. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
3: Colab. Radio Magazine.
1: Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
5: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko.
1: Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab. Radio Filipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli.
5: Sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
1: Ocho. Sports Radio 918. Radyo.
6: Bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan. Ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B. Mga marites ng inyong barangay? O letter C. Mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng

0: napakabilis na nag-low-tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo.
1: Hep, hep, hep. Alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo,

0: ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
1: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: 2 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, we have a special episode ngayong araw. Though hindi ako naka-Viva La España, napakaganda ng ating magiging usapan dahil tungkol po ito sa World Cup, particularly yung naging semifinal match earlier today. And with us, syempre, ang ating station manager, Ms. Cecil Kimlat, and may special guest tayo, Ms. Cecil.
4: Yes, good afternoon, Jess. Good afternoon, everyone. Welcome po dito sa Sports Radio Magazine ni Mr. Jess Laid. Ayan, salamat, pinaupo mo ko ngayong hapon. At tama ka, we will be talking about semifinal stage na po tayo from, ilan bang team? 48 teams.
3: Yes.
4: We're down to 4. Or we're down to 3, or we're down to 2. So, natapos na po yung first semifinal match. Spain over France. Maraming umiiyak dito sa amin. Anyway, kasama po natin ngayon ang ating special guest. Isang kaibigan, matagal-tagal na nating hindi nakakasama ito. Ang tinutukoy po natin, football analyst, Coach Aris Caslib. Coach Aris, magandang hapon.
5: Magandang hapon sa inyong dalawa at sa mga nakikinig.
4: Kumusta, Coach Aris? Masyado ka maseryoso, Coach Aris. Kumusta ka na?
5: Mabuti. And na-miss ko yung mga panahon na tayo. Kino-cover natin siya halos araw-araw. Kaya lang, ngayon nga hindi ako pwede dahil maraming ginagawa din tungkol sa football. Pero sa tulong ng Diyos, eto tayo ngayon, yung tatlong importanteng laro, yung dalawang semifinals na laro, at
4: and
5: saka
4: the
5: yung
4: championship.
5: Pagpunta natin, Cecil.
4: Yes. Alam mo, sa championship, makakasama na natin sa studio si Coach Aris Caslib. Sinabi ko na para hindi na siya makatanggi, di ba? Para makadalaw din at makasama natin ang ating kaibigan na ito, si Coach Aris Caslib. Okay, Coach Aris, nagtapos na ang laban at maraming medyo nagulat. At hindi naman sa hindi naasahan, but napakaganda ng laban. Pero sabi nila, bakit nagkaganon? No? Hindi nakascore ng goal ang Mbappe Dembele ng Pransya. Take us to that game, Coach. Ano ba your thoughts on the game, France and Spain?
5: Totoo, Cecil, no? Ang hirap isipin kasi kahit ako mismo, ang sinusuportahan ko sa laban na yon is yung France, no? Gaya nga nung binanggit natin at nakita natin, unang-una, ang mga scores, ang goals ng France nitong World Cup 2026 ay napakataas. Ang total goals niya is 16.
4: Wow.
5: Samantalang ang Spain ay mababa, 11. Mm. Kaya lang, ang sinurrender ng Spain bago sila naglaban ay isang goal.
4: Yeah.
5: Tapos ang France, dalawa. Ngayon, binabalikan ko yun, no, at yung resulta ng laro, naging maliwanag na napakahusay ng depensa ng Spain kontra France na hindi nagkaroon ng pagkakataon sila Mbappe, Olise, si Dembele na makalusot at makascore, no? So pabayaan nating pag-usapan natin kasi nagprepare ako rito ng 11 bagay na pag-usapan tungkol sa laro, okay. Yung history ng laban nila,
4: yeah.
5: Tungkol sa coaches nila, tapos yung ilang detalye tungkol sa laban na nangyari ngayon. At yung huling bagay na isasama natin is yung ano yung mga bagay na may impact dun sa laro na nangyari kaninang madaling araw, kung papayagan ninyo.
4: Let's do that, coach, di ba?
3: Yes.
4: Jessel, na magandang himay-himayin natin yung nangyaring laban na yan ng Spain at ng Pransya. At Spain po, vamos ang nanalo. Go ahead, Coach Aris. Maganda yan. Makikinig kami sa'yo.
5: So, yung una, no, para sa mga nakikinig sa atin, mahigit sa 30 laban na nagkaharap ang France at saka ang Espanya.
4: Mm-hmm.
5: No? More than 30 plus na games. At sa history ng laban nila, ang unang laban nila nangyari yan noong April 1922. Panalo ang Spain, ang laki ng labang. No?
4: Mm-hmm.
5: So, sa history ng laban nila, is bago tong laban nila, kanina madaling araw, 18 times panalo ang Spain. Samantalang ang France, 13 lang.
4: Oh, lamang pala.
5: Pero nitong pagtawid ng 21st century, malayo. No? Doon sa total number ng mga panalo na yan, ang Spain, 8 beses nanalo kontra sa France na 4 lang. Tapos dadagdag natin yung resulta kaninang madaling araw. So ibig sabihin siyam na. Ibig sabihin, no, ano yung relasyon nitong history ng mga laban nila? Talagang mentally, ang players ng Spain, ang koponan ng Espanya ay may isang advantage.
4: Mm-hmm.
5: No? Mentally dun sa approach nila sa laban, kahit sinasabi natin na yung mga datos na pinapakita ng World Cup 2026, napakalakas ng France.
4: Yeah. So,
5: tapos kung titignan mo pa yung huling 3 laban nila bago tong laban kaninang umaga, 2 beses tinalo ng Spain ang France, no? Nung 2025, semifinals ng Nations League, tapos yung 2024, Euro knockout stage tinalo. Yung huling panalo ng France sa Spain was way long 2021 pa.
4: Oh, 5 years ago. So, yeah.
5: Malalim yung pinagkukunan ng lakas ng Spain. Yun yung isang bagay na gusto nating ipaalam sa mga nakikinig sa atin na sa historical side, talagang dinodominate ng Spain ang France kahit na napakaingay before the match kanina madaling araw.
3: Yes.
5: Na France. Halo. Kahit ako naniwala na France. No? Pero dun sa pagre-research natin, ito pala yung history ng labanan nila. No? Tapos yung sa World Cup Championship, ito yung mabigat na kwento.
4: Mm-hmm.
5: Ang France nanalo ng 2 beses over Spain. Kasi ang Spain nanalo ng 2010 eh.
4: Yes. Diba? Yes.
5: Kumakalala mo nung mga panahon na yon, ang France nanalo nung 1998, nung si Didier Deschamps, yung coach nila ngayon was still a player with
4: yes,
5: Zidane.
4: Yes.
5: May panalo rin ni Deschamps nung 2018. So as far as World Cup winnings are concerned, mas lamang ang France.
4: Mm.
5: Kaya lang yung resulta ng kaninang umaga, mukhang lalapit na yung Spain sa championship, no?
4: Mm-mm.
5: Pangalawang championship nila. Ngayon, ano yung pangatlong item na gusto nating i-share, no? Sa 2 coaches ng Spain at saka ng France, si Luis de la Fuente, ipinanalo niya yung 2024 Euro Championship.
4: Oh. Mm-hmm.
5: Samantalang si Didier Deschamps, ang pinanalo niya is yung World Cup 2018. So, ang layo nung gap. Ng konti yung ganong information. So, ibig sabihin, mas nakapaghanda si Luis de la Fuente dun sa paghahanda sa laban nitong World Cup na to. No? Ang haba ng pinaghandaan niya, kahit ang lakas ng lineup ng ano ng France.
4: Pero coach, sisingit lang ako ng tanong ah. Sisingit ako ng tanong. When it comes to build up and preparations para sa World Cup, alam naman natin these players ay naglalaro sila sa iba't ibang mga clubs. But ito ba, when it comes to preparing the World Cup, masasabi mong they have this long preparation ba? O what do you think? Paano ba ang ginagawa ng isang bansa para itong like mga Messi, Ronaldo, nakukuha ba nila to practice or to train with them?
5: Merong ano, may timeline ang mga European leagues, no? Mm-hmm. Yung tinatawag natin yung European Domestic League. For example, yung Serie A, yung Bundesliga, yung Premier League, yung iba't iba pang labanan dyan sa Europa, na may period dyan na binibigyan ang lahat ng bansa na makabalik ang mga players nila sa sarili nilang bansa at makapaghanda. Normally, pumapasok yan ng 6 hanggang 8 weeks na no? Alam mo, yung question mo na yan, ano yan eh, malaki yung impact ano eh, sa performance ng France, na mamaya, isa yan sa mga detalye na pag-uusapan natin. I-share natin sa mga nakikinig sa atin. No?
4: Yes.
5: Hindi ko alam, siguro nasilip mo siya, pero totoo yan. Una, maaga natatapos yung mga liga para magkaroon ng karapatang panahon ang mga bansa na makapag-prepare para sa team nila, maayos yung makapag-schedule sila ng mga ilang matches nila, international friendlies, bago yung World Cup.
4: Yan. Okay, sana ganun din tayo dito sa Pilipinas. Coach Aris, ano? Okay, go ahead. Go ahead with your items. Marami pa yan. Okay. Pag-usapan natin.
5: So, balikan na. Pag-usapan na natin yung tungkol dun sa taktika.
4: Ayun.
5: Itong laban.
4: Okay. No?
5: Kasi ito yung pinaka-importante. Una, yung France, before nung laban sa Espanya, magaling sila sa counter-attack. So, yun yung ine-expect ng Spain. Doon sa total goals nila ng 16, almost up 4-5, meaning to say almost 35-40% ng goals ng France are from counter attack. So, inexpect natin yung kanina na mangyayari.
4: Mm-hmm.
5: 'Di ba? Tapos inexpect natin na tutulong yung attacking players nila, meaning to say sila Mbappe, Pulisic, si Dembele na bumaba sa depensa. Kaya lang, yung isang problema nila is yung nasa midfield line nila ng French team. Ano yung problema dun sa gitna nila? Dahil ang midfield nila, si Rabiot saka si Tchouaméni, dadalawa lang, no? Ang tumutulong sa kanila sa gitna, si Olise. Ngayon, pag ikumpara mo yun sa midfield ng Spain na si Rodri, si Fabian Ruiz at saka si Dani Olmo, napakalakas ng Spain. At yung labanan, kaninang madaling araw ay sumentro kung sino ang nag-control ng midfield. So, doon nagkaroon ng problema yung ano, yung France. No? Una, very counter-attacking sila. Second, yung midfield nila is not strong. Ngayon, ang nangyari, nung naskoran sila dahil nagkaroon ng
4: foul
5: sa kaliwang depensa nila, nung nakascore na yung Spain, kung maobserbahan mo, nawala ang flexibility ng French team. So, tumakbo yung first half hanggang 48th minute na dominated pa rin ng Spain. Nakuha na lang ng French team na mag-build up uli, i-develop yung chances nila dun sa last 5 minutes, kaya lang masyado ng late kasi patapos na yung oras.
4: Wala ng oras.
5: Ano yung paano natin ika-characterize yung taktika ng ano ng French team, no? Very ano siya, directed sila towards quick counter attack. Kaya lang nagkaroon ng defensive lapse si Digne, no? Yung pagsipag na hold niya yung bola sa harapan, pag-drop sa gilid, pagsipa niya, hindi niya nakita si Lamal Yamil, no? Si Lamin Yamal. Ngayon, ang nangyari doon, nasipa niya. Ngayon, mistiso yun eh. Kumbaga sa basketball, itatawagan mo ba o hindi yung nangyari? Kaya lang, siyempre, yung referee, tinawagan ng penalty at doon nga, noong ika-22nd or 29th minute,
4: 22nd.
5: No? Nagkaroon na ng goal yung ano, yung Spain. Care of Oyarzabal.
4: Yes.
5: No? So, pag tinignan mo yung record ni Oyarzabal, ang laki ng porsyento niyang makascore. Mm-mm. Ang nakakatawa nito, Cecil, hindi ko alam kung na-review mo yung mga ilang YouTube files. Sinesenyasan, bago sipahin yung bola ng penalty, sinesenyasan ni Mbappe kung saan pupunta yung bola sa goalkeeper nila.
4: Oh, hindi ko napansin yun. Okay.
5: Ngayon, tama yung tinuro nung ni Mbappe kung saan dadalhin yung bola. Kaya lang talagang napaka-accurate yung pace ng bola, mabilis. Hindi, wala talagang chance na makuha ng goalkeeper ng France, si Mike Maigman, yung bola. No? So, yun yung naging problema doon. Ngayon, natapos yung first half, hindi kontrolado ng French yung sitwasyon ng game. Pagdating ng second half, ganun pa rin ang nangyari. No? At kung makikita mo, dun lumabas yung second goal na ng Spain nung second half. Kahit nagpalit ng mga players si Didier Deschamps, walang epekto.
4: Walang epekto. So meaning, coach, when it comes to that, sa ikaw, coach Cano, pag ganun ba, alam mo what to do eh. Bakit hindi naging, sabihin na natin, yung mga efforts like si Mbappe, sila Dembele, parang may nabasa ako, masyado daw limited ang naging touches ni Mbappe sa bola. Being a striker, parang nalimitahan talaga si Mbappe. Paano nangyari yan, Coach Aris?
5: Dalawang bagay, no? Pag-usapan natin ano yung tactics na ginawa ng Spain.
4: Yes, yes.
5: Kasi pag tinignan mo, may mga ilang moments na nakakatanggap ng bola si Mbappe sa laro kung napanood natin ng mabuti. Kaya lang, pagtanggap niya ng bola parati sa gilid, dalawa kagad na depensa, tatlo kagad na depensa ang lumalapit sa kanya.
4: Oo.
5: So, ang nangyari, pagtanggap niya ng bola, hindi rin kagad siya nilalapitan nung mga depensa.
4: Mm-hmm.
5: Kung bakit ano, tinatayuan lang muna siya, hinihintay siyang gumalaw kasi malikot siya.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, kung malapit yung depensa sa kanya, ang chances niyan, malulusutan niya talaga. So, ang ginagawa ng mga depensa ng Spain, umaata sila, pinatatanggap siya.
4: Okay.
5: Hindi malayo, pero eksakto lang na pag ginalaw niya yung bola, andyan na kagad yung depensa. So, ibig sabihin, sa football term, yung transition defending.
4: Mm-hmm.
5: Pag nawala yung bola sa Spain, pag nagdepensa nila, bumabalik agad yung walong players nila para protektahan yung goal nila. Ganun sila naglaro nung simula at hanggang matapos. Parating lamang sila sa number.
4: Mm-mm.
5: Ngayon, ang masakit nito, pag nakuha nila yung bola ng Spain, hindi kagad nila sinisipa yung bola sa harap.
4: Mm-mm.
5: Nakuha? Ang ginagawa kagad nila, inaalagaan nila yung bola. At hindi sila natatakot na alagaan yung bola kahit malalakas, mabibilis yung mga player ng French team. No? Tapos, ano yung mga side na importanteng malaman ng ano natin ng mga nakikinig sa atin is ang galing ni Cucurella at saka ni Porro. Si Porro was the one who scored the second goal, right?
4: Yes.
5: So, yung dalawang gilid na depensa nila was involved sa atake.
4: Mm-hmm.
5: So, yun yung isang pangklase nung taktika na ginamit ng Spain. No? So, very clear siya. Kinontrol nila yung tempo, yun yung una. Pag nasa kanila yung bola, hindi sila nagmamadali.
4: Mm-hmm.
5: Sinisigurado nila na i-maximize yung kakayahan nilang alagaan yung bola. Pag nawala sa kanila ang bola, ang ginagawa kagad nila, bumababa sila. 8 hanggang 9 na player ang bumababa kagad sa depensa. Tapos yung midfield nila, yung kapitan si Rodri, si Fabian Ruiz, at sa Danny Olmo.
4: Mm-mm.
5: Hindi napapansin, pero siya yung tumutulong sa harapan. No? So, ang daming mga kwento sa individual players kung ano yung contribution nila na hindi ganong nakita. No? And yun yung ilan sa mga important stories na dapat malaman, na lahat ng player, no, lahat ng player ng Spain really helped in the result of the match against the French team, which was from the start really very strong.
4: Okay.
3: Coach Aris, just a question. Nabanggit natin yung transitional defense. Gano'ng katagal kaya na ini-implement na ng Spain itong kanilang transitional defense in games, lalo na successful sila in recent tournaments before pa nitong World Cup?
5: Ano? Maganda yung tanong mo, no? Kasi educational siya sa mga coaches natin. Lalo na sa concept ng paglalaro ng football dito sa Pilipinas. Pag tinignan mo, even way back 2010, nung napanalo nila yung World Cup, meron na silang klase ng laro na ganyan. Yan yung dati, ang term na ginagamit is tiki-taka.
4: Yun, yeah. Familiar tayo sa tiki-taka. So,
5: ang tagal na yan. Yes. Pero pag tinignan mo pa yung history niyan, yan yung time na si
4: Johan
5: Cruyff came off Barcelona to coach yung Barcelona na team. So, ang tagal na nung konsepto na yan, na magugulat ka galing sa Dutch football, na nag-migrate sa FC Barcelona, at from FC Barcelona, in-embrace lahat ng mga academies ng mga clubs sa Spain.
4: Okay.
5: So, isang bagay na gusto ko pang i-share sa atin, pag tinignan mo yung first 11 ng Spanish team, karamihan dyan, naglalaro sa Barcelona, Real Madrid. Ilan lang yung naglalaro sa ilang club. Mm-hmm. So talagang nasa dugo nila, mula maliit sila, yan na yung nilalaro nila.
4: Mm-hmm.
5: Yung possession football, yung build-up football, tapos hindi natatakot na maglaro. And you will, lahat tayo matutuwa, masasayan, dahil pagka pumunta ka sa mga ilang social media na information, andyan, pati yung mga age group teams nila, ganyan ang style ng paglalaro. So, there's no wonder na kaya nilang laruin yan at the highest level, dahil magmula sa mga age group teams nila, sa club competition nila, yan yung nilalaro na ng Espanya.
4: So, kahit nakapikit sila, kaya nilang laruin yun. Kumbaga, in other words, di ba, Coach Aris? And yung tiki-taka na yan, di ba, more on... Ang pagkakaalam ko kasi, coach, parang sa passing yan eh. More on, di ba, yung style ng passing. Tama ba ako? Yun ang tanda ko ah.
5: Totoo. Ano yan? Ang importante dyan is you are using the space a lot of times to spread out the opponent and use do a lot of quick combination with less energy and effort. Ganun ka. So, dapat niya nasa tamang position yung mga players, nakikita nila yung paligid nila at alam nila kung saan idadaan yung bola. Tapos kung under pressure sila, i-atras lang nila yung bola para hanapin na naman yung opportunity to score.
4: Grabe yung football, ano?
3: Yes.
4: Naririnig natin yung analysis ni Coach Aris. Coach Aris, Lamine Yamal, ito yung maraming nagsasabi na magiging talagang key figure dito sa Spain. Pero in the last two games, I think hindi siya nakascore. Coach Aris.
5: Totoo, no? Kasi si Lamine Yamal is a marked player.
4: Yeah.
5: Siya yung susunod na superstar ng football. Yes. Kahit hindi mo gusto or supporter ka niya, you have to accept that. And dahil alam nila kung ano yung kaya niyang gawin, talagang na-check siya. Nagkaroon siya ng goal kanina, kaya lang offside eh.
4: Offside tama. Oh, yung dapat so, ano nila, third goal.
5: So, sayang. Pero, sabi, may isang article nga, ang sabi niya, I'm looking forward to play Messi before he retired at the highest league of football. So, is Lamine Yamal good? He is good. He has proven it in the club level, during the Euro Championship in 2024, he has scored goals there. Sa Champions League, sa La Liga, he has scored goals. He's a young upcoming superstar, probably after Mbappe, siya na yan, no? Pero pag tinignan mo rin, my personal opinion is he has to get rid of some of yung mga actions niya na unnecessary. Ano yung mga actions na yun? Yung minsan asking for calls sa mga referees.
4: Mareklamo.
5: Ang tingin ko, that will take out some of his yung galing niya. Pagparating ganun. Unlike sila Messi, when they started, they were just playing and playing and playing.
4: Yes. 19 years old lang po, mga kaibigan, si Lamine Yamal. Kabe-birthday niya lang, di ba?
3: Yes.
4: Yes, yes.
3: Yes. Coach, isa sa mga questions ko actually is particularly regarding, meron bang mga strategies na in-implement dito yung France that seem to backfire dun sa kanilang performance? Kaya hindi talaga nila nakuha itong any type of strong, kumbaga, na paglaban kontra dito sa Spain.
5: Yung mga observation ko dun sa game is, yung una nga, yung keyword is, yung hindi flexible sa naging approach nila dun sa game. No? Yung tempo pa rin nila is very fast, quick transition. Na ang ginawa kasi ng Spain, hinuli nila, yung depensa nila, hinuli yung si Mbappe, Mbele, Ulis, no, sa harapan. Pagkatapos doon, yung midfield line nila controlled yung mga gaps, yung mga space between doon sa back four nila. So mahirap talaga lumusot yung bola. Ang counter attack, ganun mo siya ina-atake. Dadaanin mo yung bola in between the back four. Ang problema, compact yung depensa ng Spain, kaya hindi nila magawa ng paraan. Ngayon, ang napansin ko, naka-goal na yung Spain. Hindi sila nag-react. Pero there was a good substitute nung last 20-15 minutes of the game na kaya mag-tempo break. Ibig sabihin mag-break ng tempo, yung kaya niya sa gitna magpasa, kuha ng bola, magpasa. Yun yung kailangan nila. Ang problema, wala. No? Tapos, na-stop na kagad yung mga players mo, no? Mm-hmm. Ano yung dapat mong gawin? Yun yung question na eh. Ano yung solution mo? So, walang makitang solution sa laban. So, dun mo na papasukin yung quality ng mga players meron ang French team. Those who can adapt dun sa klase ng game na binibigay ng Spain. And unfortunately, dun sa lineup ni Didier Deschamps, halos wala ganong player ang pwedeng maka-solve ng ganong klase ng problema. No? Doon sa substitution na ginawa niya, may mga ilang pwede, kaya lang hindi na malaki yung impact eh. Doon sa mga substitution na binigay ni Didier Deschamps.
4: So, can we say, Coach Aris at mga kaibigan, na hindi masyadong hindi naman napag-aralan, pero hindi nakahanda yung France dun sa style ng laro ng Spain? Kasi in Spain, nakapaglaro sila ng ilang games dito. Yes, di ba nakapaglaro sila ng maraming games dito? Hindi ba nahanda ng coaching staff ng France yung mga pwedeng gawin talaga ng Spain against them? I mean, hindi sila masyadong, lack of preparations ba yung on the side of the coach? Kasi talaga na zero sila, hindi nakagalaw yung mga strikers nila.
5: Hindi naman eh. Ang nangyari lang talaga, ang tingin ko, no, yung may dalawa pang importanteng bagay na nangyari sa game. Eh.
4: Okay.
5: Una, no, pagka-goal ng Spain sa penalty, remember pinalitan si William Saliba?
4: Mm-hmm.
5: Yung central defender ng France.
4: Okay.
5: The number one central defender of France, he played for Arsenal, he played in the finals of the Champions League, he has played more than 50 matches, kaya lang he's injured, even before the start of the camp, and
4: that's sad,
5: during the World Cup competition. Kaya kung makita mo, di ba, bigla siyang bumaba, hawak niya yung bola, humiga na lang siya, nagtaas na siya ng kamay. So, psychological yun eh. Kung yung number one na, na depensa mo, biglang nagtaas ng kamay na hindi niya kaya, mag-a-adjust ka, pero there is a psychological effect on you.
4: Yeah.
5: Di ba? Pangalawa, may isang sitwasyon na si Unay Simon, may lumusot na bola para kay Mbappe. Mataas yun ng konti. Ang galing nung goalkeeper ng Spain, si Unay Simon, lumabas ng penalty box ang taas. More than 24 to 26 meters yan eh. Tapos, challenge niya si Mbappe sa bola. At hindi na natuloy yung atake ni Mbappe nun to score a goal. So, yung etong dalawang moments na to ng game, yung central defender ng France nagpapalit,
4: injured.
5: Tapos yung equalizer sana ni Mbappe to score, biglang na-stop ni Unai Simon, hindi sa loob ng penalty box, kundi sa labas ng penalty box niya, has an effect psychologically sa kakayahan ng team ng France. Kasi ang question na nila dyan, nawalan tayo ng isa sa mga haligi ng depensa natin, tapos nakalusot yung isang bola natin, akala natin lulusot tayo, pero ito yung goalkeeper nila, naglalaro ng maganda.
4: Mm-hmm.
5: So, yung mga ilang posible na chances na makalusot sila, nasa stop pa rin. And in the first half, ang volume ng chances is ang baba. Mm-hmm. Parehas naman silang mababa eh.
4: Mm-hmm.
5: Kung statistics ang titignan natin, parehas na mababa. Kaya lang, walang result yung nangyari dun sa opportunity ni Mbappe to score a goal. No? Samantalang yung chance ng Spain, lalo na yung second goal kay Poro, is saka nakita, Cecil, na right defender mo, pumasok sa loob, nag-combination play, tapos siya yung nagtapos ng goal.
4: Oo nga, si Poro. Di ba si Poro defender yan eh, di ba Coach Aris?
5: Yes,
4: defender.
5: Right defender siya. And yun yung sinasabi natin na isang storya ng laro na to. Yung right fullback at left fullback ng Spain, si Cucurella, they really did a lot of damage sa France na hindi na-stop. Bakit? Kasi pag tinignan mo, ang tao naman na dapat na magbantay sa kanila, si Mbappe. Kaya lang si Mbappe is maximize sa ibabaw. So, syempre, tutulong pa rin siya sa depensa, kaya lang mahirapan. Tapos, sa kapila naman, si Barcola, kailangan bumaba rin para bantayan si Cucurella. Kaya lang hirap. No? Ibig sabihin, maraming mga players ang naglaro for Spain. Kaya lang,
4: lalim ng bench
5: nila. Hindi yan katulad ng pangalan ni Lamine Yamal na sikat.
4: Oo nga.
5: So that's the story. It was the team of France beating the team of Spain beating the team of France.
4: Yun. Si Lamine Yamal lang talaga madalas tinatawag o sinasabi, 'di ba, sa
3: yes.
4: sa koponan ng Spain. Okay,
5: yeah.
3: Coach, yes. How would kung ikaw you have those pieces, those players from France? And ilagay natin yung sarili mo on that position. How would you siguro try to recover, particularly yung mindset ng mga players? Dahil sabi mo nga, naapektuhan sila dun sa mindset dahil losing one of their best defenders and at the same time, yung very minimal possessions nila hindi nagtutuloy.
5: Ang pwede kasing option dun is magpalit ka ng mga players. Yun yung solution mo. Kasi ang mga players, may iba't ibang qualities yan. So, pwede kang magdagdag sa gitna. Or pwedeng... Kasi ang style ng French team is tatlo-apat yung nasa ibabaw eh. That's sufficient already. Kaya lang, kailangan yung iba mo pang player sa likuran pumasok. No? Ano yung ibig kong sabihin na pumasok? Kailangan yung mga defenders mo mag-involve sa atake. Kaya katulad ni Cucurella saka ni Poro sa Spain. No? So, yung una, magpalit ka ng players. Halimbawa si N'Golo Kante sa gitna. Okay? Pangalawa, itong mga depensa niya sa gilid, si Digne, si Kwande, kailangan mag-engage ng gusto. Kaya lang hindi nag-engage ng mabuti, no? Tapos, hindi rin ko dun sa laro, yung tingin ko, dapat naging confident sila laruin yung bola sa likuran. So, tatlong element siya. Dun sa tanong mo, anong gagawin ko kung ako yung coach ng France para mabago yung laro? Yung una, gagawa ako ng substitution.
4: Okay.
5: Yun yung isa. Magpapalit ako ng players, lalo na sa gitna. Okay? Second, yung players ko sa likuran, kailangan katulad sila ng Spanish players, si Cucurella saka si Poro, na engage.
4: Okay.
5: Sa
4: eh, hindi ganun.
5: Hindi ganun. Tapos yung huli, kailangan kumpiyansa ako maglaro ng bola sa likuran. Bakit ako dapat kumpiyansa maglaro ng bola sa likuran? Kasi yung Spain tataas.
6: Yes, yes.
5: Diba? Pag tumaas ngayon yung Spain mataas, yung mga players ko sa harapan na mabibilis, malalakas, kaya mag-dribble, magkakaroon ng eksaktong space. Para talaga atakihin. Ganun, kung ako yung coach, ganun ko siya lalaruin. Kaya lang hindi nga ganun kastable kasi hindi nga makuha yung bola sa Spain, hirap na hirap. Yes. Tapos pag nakuha yung bola, hindi kagad maibato yung bola ng tama at hindi po dumadagdag yung player sa likuran para mag-create ng mas maraming players sa harapan. Yeah. Yun yung nakikita kong pwedeng solusyon. Of course, yung uli kung halftime lamang yung kalaban, kailangan ilabas mo na yung gusto mong sabihin kasi parang nagkaroon ng mental stop eh.
4: Mm-hmm.
5: Pagka-goal penalty.
4: Parang, di ba? Parang nagkaroon ng narattle sila ng konti, nalito, di ba? Pero, oo nga. Pero coach, hindi naging aim ng Spain talaga mag-score ng maraming goals eh. Sabi mo nga, inaalagaan nila yung bola.
6: Yung
4: diba?
6: Possession.
4: Oo, yung possession ng bola. Naramdaman din siguro ng Spain na naapektuhan talaga tong France, no? Kaya they decided to be solid talaga doon sa depensa. Now, eto na, bago tayo maubusan ng oras, no? England-Argentina. Coach, napakagandang laban ito.
6: No? Mamaya na yan.
4: Oo, very, ano tawag dito, madamdamin to dahil si Messi, baka final World Cup niya na to. And then, mukhang ito ring Argentina, sa tingin ko ay marami silang dalang players from 2022. No? So, how do you see this game? England na nag-World Cup wins 1966 pa yata, if I'm not mistaken. Coach?
5: Alam mo, ganun, parehas yung kwento eh. Ang karamihan ng sentiment, gusto nila manalo yung England kasi ang tagal na.
4: Yes.
5: Okay? Kaya lang sa data na naman ang lumalabas, ang Argentina team is more stable going to the semifinals.
4: Tomorrow
5: morning because of the number of players who has played in the World Cup.
4: Yes. Tsaka mas mature and experienced ang Argentina, 'di ba coach?
5: Yeah. Kaya lang ang question diyan dun sa mga games na dinaanan magmula sa round of 16, quarterfinals, at saka ngayon, doon sa mga klase ng laro na dinaanan ng Argentina, pati yung mga biyahe nila, okay, kasama na yung sa England, sino yung mas naapektuhan na hindi naka-recover ng mabuti? Yun ang question kasi dyan eh.
4: Mm-hmm.
5: Remember, ang Argentina, dalawang extension game siya, di ba?
6: Mm-hmm. Yes.
5: Controversial. Ang England, isa lang. So meaning to say, mas maraming oras na kung kotse siya, mas mahaba yung tinakbo ng Argentina kumpara sa England.
4: Mm-hmm.
5: So kailangan i-replenish mo. No? Pero tama yung sinabi mo, Cecil. Ang England is looking forward to go back to the finals.
4: Yes. So
5: maganda ang laban mamaya madaling araw.
4: Right. Yes.
6: Coach, tingin mo gaano kalaking bagay yung na-experience na ng England against a strong striker, Erling Haaland, sa Norway nung quarterfinals. Going into this match, na meron na namang malakas na player ang opposite team, Argentina, with Lionel Messi.
5: Ang difference kasi dyan is the style of play. Si Haaland is naghihintay lang talaga ng bola sa harap ng penalty box para mag-score. Si Messi can extend all throughout the playing area to receive the ball, to pass, or to get the ball and shoot. That's the two difference nung dalawang player, two main difference. Si Haaland has to receive the ball close to the box to finish. Si Messi can receive far from the goal, create a situation, and at the same time, to receive the ball, to take the shot. Second is, si Messi has the leadership aura. No, na nire-respeto nung buong kupuna ng Argentina. Si Haaland wala pa sa ganung level. And yun yung magiging isang asset ng Argentina going to the match against England. Kaya lang, ang maganda sa England naman, going to the match mamaya, lahat sila were given an opportunity to play for the English team right now. Remember, controversial yung selection ni Tuchel. Ang dami nang tinanggal ng mga superstar. Pero ito yung team niya ngayon, nadala niya rito at maglalaro sa semifinals. And di ba sa mga social media ang lumabas nga, bakit naman si Tuchel nanalo nung quarterfinals? Ito siya sinasabi niya, pangit yung laro. Di ba?
4: Matanda bang kinaala? Okay, okay. England, okay.
5: Pero ano yung message niya doon? Ang message niya kasi doon, naintindihan ko siya ang message niya doon, ito yung panahon na hindi tayo pwedeng mag-relax.
4: Tama.
5: Di ba? Kasi kung nanalo, uy, pumasok na tayo sa semifinals, baka ang mindset is okay na tayo. So, ang ginawa niya kagad sa media, binira niya kagad, one of our worst matches in the World Cup. Mm. So, meaning to say, he wanted to keep a certain standard. Competitiveness. Hindi na tayo pwede mag-relax ngayon kasi nandito na tayo. Siyempre, pumalag yung one of the key players, si Bellingham. Yes. Pero, that's beside the point. No? Kasi sa football, ang environment dyan is you allowed your players to speak out.
4: Mm, so, pwede pala yun.
5: Katulad sa kultura natin, bawal yung ganun.
4: Pero sa'yo, pwede yata eh. Coach Aris eh.
5: Oo, pwede.
4: Pwede,
5: kasi,
4: pwede.
5: Ano eh, yun yung, dun, hindi mo kasi dapat ino-hold back ang emotions, ang feeling ng players mo.
4: Dama.
5: And if the players are confident enough to express their feelings before the match, during the match, after the match, they know that they are protected by the manager or the coach. And for players to express feelings is an assurance that the coach stands for them.
4: Wow, I like that. Galing, ano?
3: Yes.
4: So, Coach Lionel Messi, sino yung nakikita mo na magiging katapat niya sa England? Is it Jude or is it Harry Kane?
5: Sa leadership, it's going to be Harry Kane. Yung dalawa pa rin ang ano dyan. And with due respect kay Harry Kane, I think he's playing brilliant football right now in the last 2-3 years when he played for ano Bayern Munich, which is my favorite fan. Sorry for promoting it. it's his time also to come out and really lead the team right now. I think he's a modest leader. He's capable of leading the team and it's going to be a good match. No? Isang magandang laban to uli mamaya, Cecil, and one for the history books ng World Cup. The French and the Spanish game was very beautiful this morning.
4: Yes.
5: And it was good that we were able to watch it. And I think this is another match to watch.
4: Yon. So, Coach, ito medyo, siyempre, prediction mo, no? Bold prediction mo rito sa England-Argentina game.
5: Kanina, ang prediction ko, French.
4: France, oh, narinig ko.
5: Talo. So ngayon, ang iisipin mo, kausap ko nga si Coach Niboy kanina, sabi niya, Coach England yan, malaki yung chance. Kaya lang, nung pag ang isang bagay na nakikita ko ngayon is yung maturity na hindi ko nasilip. No? Ang yung England will really play strong, but we will see yung maturity. Yung stability ng decision ng team. And probably that is going to be the marginal edge ng Argentina. Yung emotional stability, no, tapos yung endgame finish nila. But let's see, either team deserve to win and play in finals. I think even France, although they lost the match, they deserve it also. But then we cannot take it away from Spain because they played wonderful football this morning.
4: Yes,
6: definitely.
4: And of course, fitness ni Lionel Messi na based on his games dito sa 2026 World Cup. Kumusta siya? Tingin mo, coach, fitness niya?
5: Wala kang masasabi. Ano na siya dyan eh. Sa haba na ng servisyo niya sa Argentina, sa Barcelona, sa Miami, alam niya na yan yung ganyang demands ng game. Yan yung mga players na kumaglaro puso, tas mentally strong, alam nila na pag kailangan silang i-treat, i-rehab, magpahinga, matulog, kumain ng tama, alam na nila yan eh. And ang tingin ko, more than yung level niya ng paglalaro, nakikita niya na, kung kahit pumasok sa finals, magre-retiro na siya sa international football. And it's a very good story for his contribution, not only for Argentina, but for global football. No, he has been a very good ambassador of football globally.
4: Yes, so it's gonna be Argentina.
5: Sorry po.
4: Argentina ako eh. Okay, last question natin, Jess. World Cup as a whole, yan. Tatlo, no? Canada, US, Mexico ang host and from 32 to 48 teams. Basically, how do you see this? Itong 2026, Coach Aris.
5: Gusto ko siyang tignan sa storya nung Cabo Verde.
4: Okay.
5: Dinagdagan ng mga teams.
4: Yes.
5: So, binuksan yung gate sa maliliit na bansa na pwede tayong mag-ambisyon, ayusin natin yung programa natin, at pwede siyang maabot. Mas doon ko siya tinitignan eh. And kung tutulong lahat, no, sa football, pwede siyang mangyari. Normal naman eh, kahit yung mga dati pang mga football, may mga storya, may mga kontrobersya, pero mas doon ko siya tinitignan, yung ganung istorya na pwede pala yung maliit na bansa mangarap, mag-ayos programa ng football, at makakalaro rin tayo sa ganyang stage. Tandaan natin, ang pinag-uusapan natin is yung men's team. Pero yung women's team natin babalik uli sa World Cup.
4: Yes. Yes.
5: So, kaya siya. And sana, pagka naglaro na yung women's team, bumiyahe na tayo dyan natin para makover naman sa Brazil yung World Cup ng women. Oh. Sana magkita tayong tatlo doon.
4: Halika, punta tayo, Coach Aris. Kami ni Aero nag-uusap eh, pumunta ng Brazil eh. No? Anyway, maraming salamat, Coach. Pero babalik pa po si Coach Aris sa atin bukas para sa kanya analysis sa England-Argentina game. And of course,
6: sa Monday.
4: Sa Monday para naman sa championship. Pumasok na po ang Spain. Sino kaya ang papasok sa finals between Argentina and England? At for third place, may laro pa po sa mga fans ni Mbappe. May laro pa si Mbappe for third place. It's gonna be on Sunday at Monday naman po ang
6: finals.
4: So, Coach Aris, anything else? Baka may gusto kang announcement or whatever. Please go ahead.
5: Nagpapasalamat po ako sa ating lahat at nagbibigay kayo ng oras sa football sa Pilipinas. Maraming pong salamat.
4: Ayun. Yes. May nagtatanong dito, Coach, kailan daw ang ASCALS kaya makakapasok sa men's? O kaya ang national men's
6: Philippine
4: team
6: men's
4: natin?
6: National football team.
4: O, hindi na pala ASCAL. Okay.
5: Ano naman, ginagawa naman ng lahat ng paraan ng ano natin ng, ng Philippine Football Federation na mag-move up tayo to the next level. It's always difficult, no? And we just have to support them in our own little way paano really to push it forward. If the women's team can do it, ang tingin ko, magagawa rin yan para sa men's team.
4: Yes. Let's keep the faith. Sabi nga, it takes a whole nation to produce a world-class national team or world-class athlete. Kaya, suporta lang tayo sa lahat ng national team. Maraming salamat, Coach Aris Caslib. See you again tomorrow, same time.
5: Maraming salamat sa inyo.
4: Thank you. Yan po ang ating naging guest for today. Jess?
3: Yes, and ubos na din yung ating time. It's 51 minutes makalipas po.
4: Ikaw.
3: Ang alas 4 ng hapon.
4: Saan ka?
3: So, akin, ang last words ko lang dito, I'm hoping to see Argentina in the finals.
4: Ako din.
3: Lionel Messi ang gusto natin makita. Kasi gusto ni Team Manalo yung England. So, Argentina tayo.
4: England ba siya?
3: Yes, England si Tim.
4: Pero gusto ko rin sana England eh. Si Jude Bellingham, ibang personality ng mama eh. No? 23 years old lang. And then si Harry Kane. Pero may the best team wins. Pero parang mas ano nga eh.
3: Maturity versus siguro hunger din for the possession of the finals.
4: Katulad nito, hindi natin inaasahan yung naging laban talaga ng France at saka Spain. Although hindi ako nagulat na Spain ang nanalo.
3: Tingin ko both teams will play its best and absolute best for this semi-final match mamayang alas 3 ng madaling araw. Kaya puyat na naman si Coach Aris, si Miss Cecil at yung ating mga football fans sa pag-nood nitong World Cup 2026.
4: Right. Maraming salamat ulit kay Coach Aris Caslib at abang po kayo bukas, ganun pa rin po, pag-usapan pa rin natin ang
3: semifinals
4: ng Argentina versus
3: England.
4: Maraming salamat, Jess. Maraming salamat po sa inyo lahat.
3: Maraming salamat din syempre sa mga kasamahan natin sa Master Control. Nandyan si Sir Winson, si Mika, si Sir Edmond,
4: Robson,
3: si Timothy, and si Rodson, and syempre ang ating malalas transmitter. Muli, Jess Laid and Cecil Kimlat, magandang hapon, Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong pagamon. Ang pangangalaga

0: Tiwala ang mga balita at impormasyon. Radyo Pilipinas.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: From PBS,
6: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Headlines ngayon.
10: Philippine Standard Time, it's now 5:02 in the afternoon. The National Bureau of Investigation, or NBI, will create a task force to investigate alleged anomalies in the bidding and funding of projects related to the 2019 Southeast Asian Games. NBI Director Melvin Matibag said the Bureau recently received new information and documents involving the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, or FISGOC. Matibag claimed that billions of pesos were spent on the SEA Games sports complex and that a private company received 10 billion pesos through congressional insertions. The NBI added it would also examine the 50 million peso 2019 SEA Games cauldron project. Three Philippine tarsiers rescued from a riverbank in Alabel, Sarangani amid rising flood waters have been released back into their natural habitat. According to the Department of Environment and Natural Resources, Soksargen, a couple rescued the tarsiers after fearing the animals might be swept away by rising flood waters along the riverbank on Monday, July 13. They kept the tarsiers before turning them over to the Provincial Environment and Natural Resources Office, Sarangani. The tarsiers were identified as two adult and one sub-adult male Philippine tarsiers. In news overseas, the European Union slammed threats against the International Criminal Court after the United States vowed a sweeping campaign against the tribunal. EU spokesperson Anwar El Anouni said the EU is strongly committed to international criminal justice and the fight against impunity. Attacks or threats against the court-elected officials, personnel, or those cooperating with the court are simply not acceptable. Secretary of State Marco Rubio said the Trump administration is launching an effort to dismantle what it calls a threat to U.S. sovereignty by the ICC. That is our top of the hour news. It's now 5:04 in the afternoon.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, makakaroon kakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
16: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Na, lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
20: Worry no more!
19: Worry no more!
20: Recap tayo!
19: Dito sa Post-Game!
20: Walang mintis!
19: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
20: 918 AM!
21: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: 5:08 ang ating oras ngayong araw po ng Miyerkules. Well, today, congratulations. Congratulations sa inyo, ha. July 15 ang petsa po natin. And this is the midweek edition ng ating postgame dito po sa Sports Radio 918. Once again, kasama niyo po John Mogol live sa 918 AM on your radio sets. Pwede rin ito online sa mga receiver app. At syempre, naka-livestream tayo sa ating Facebook page, SR918. Ngayong hapon, let's talk about itong naganap na semifinal match in the FIFA Men's World Cup. Unfortunately, hindi na mangyayari yung dream matchup ko sa FIFA World Cup final ngayong taon. Kasi kahapon sabi ko, gusto ko sana maglaban for the championship ang France tsaka England. Wala lang, feeling ko lang. Sila yung gusto kong makitang maglaro in the final. Kaso, binulilyaso ng Spain ang matchup na gusto kong makita in the final. Kaninang madaling araw, Spain with a 2-0 win laban sa France para mag-qualify for the championship match ng 2026 FIFA Men's World Cup. Medyo nagulat ako kasi pangalawang beses pa lang pala ito na umabot sa championship game ang Spain. Sa tinagal-tagal ng kasaysayan nitong World Cup at marami na rin namang magagaling na players na nanggaling sa Spain, pangalawang beses pa lang nilang umabot sa gold medal game nitong FIFA Men's World Cup. But I think they can find some confidence knowing na the last and first time na nakarating sila sa championship round, sila yung nanalo. That was back in 2010 nung tinalo nila ang the Netherlands. So yung dalawang goals ng Spain nang galing kina Mikel Oyarzabal. Naka-penalty kick itong si Oyarzabal in the 22nd minute after ma-foul si Lamine Yamal, yung kanyang teenager na teammate. Itong si Mikel Oyarzabal entered itong kanilang semifinal match laban sa France bilang number 10 goal scorer in this competition. And then 58th minute, dinoblehan ni Pedro Porro. 3-0 pa sana yan eh. Kaso tinawagan ng offside etong Spain dun sa second half ng kanilang laban. Now, overall, depensa pa rin yung sinandalan dito ng Spain. Led by their goalkeeper, si Unai Simon. Ang daming magagandang ginawa nitong si Simon dito sa laban. Kasama na dyan yung binlock niya yung atake ni Kylian Mbappe who had 8 goals in the first 6 matches netong France. Si Marco Corella, maganda rin yung depensa niya dun sa atake ni Kylian Mbappe na deflect niya gamit yung kanyang paa. And then later on in the match, nung desperado na itong France na makascore, Unai Simon, pinigilan naman niya yung chance for Desiree Douay to score the breakthrough goal para dito sa France. Yung naging matchup nila, naging classic offense versus defense because yung France had scored 17 goals sa kanilang naunang 6 na laro. And as I said, naka-8 goals etong si Kylian Mbappe. But dito sa kanilang semis against Spain, 3 beses lang nakatira naka-attempt si Mbappe. At ni isa doon, hindi on target. Samantala, eto namang Spain, papasok ng kanilang laban against France earlier today, they have only allowed 1 goal. So meaning, yung 5 previous victories nila, hindi nakascore yung kalaban. So with a 2-0 win laban sa France, a record 6th shutout victory para sa Spain dito sa edisyon ng FIFA Men's World Cup na to. So, nag-aabang ang Spain ng kanilang makakalaban bukas ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw po ulit ang scheduled match sa pagitan ng defending champion Argentina at ng England. Ayan. Ang tanong eh, anong gusto mong almusal bukas? Corned beef o English breakfast? Ako kahit ano, pero kapag corned beef, mas gusto ko yung crispy. Crispy tapos merong crispy garlic sa ibabaw, di ba? Sarap nun. Now, kahit na hindi ko na kinayang panoorin yung World Cup game kanina, talagang siyempre madaling araw, alas 3 na yan eh. O, napuyat pa rin ako sa totoo lang. Napuyat ako dahil sa isang pogi. Napatingin sa akin yung ano, yung technician namin dito. Hay, pogi, ibig sabihin ba nun? May chance. Si Tadej Pogacar, pare, ang tinutukoy kong pogi. Ikaw naman, no? Grabe ka namang manghusge. Si Tadej Pogacar, dyan ako napuyat. Dahil tinapos ko yung stage 10 ng Tour de France kagabi yan. At si Tadej Pogacar ang naunang tumawid sa finish line para sa kanyang ikatlong stage win ngayong taon na to dito sa Tour de France. And overall, ang kanyang 24th stage victory. At dahil sa panalo na to, nadagdagan pa yung advantage niya over his rival na si Jonas Vingegaard sa general classification. Now, at one point dun sa karera kahapon, it appeared na si Richard Carapaz ng EF Education Easy Post ang mananalo dito sa stage 10. Kasi dun sa third to the last climb, solo siyang umakyat dun sa itaas nun eh. Tapos pagbaba niya, lamang pa siya ng isang minuto. Nasa likuran niya sina Pogacar kasama yung nandun siya sa chase group kasama sina Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, si Paul Sexas. And then dun sa last kilometer, paakyat nung penultimate climb, nung second to the last climb. And nasa mga 15.5 kilometers mula dun sa finish line. O dito umatake si Pogacar. Akala siguro ng ibang mga GC riders eh, nagtitipid pa ng lakas itong si Pogacar gawa ng naging matindi yung panalo niya back in stage 6 eh. Pero nung umatake siya, nung tumayo sa saddle, etong si Pogacar, walang nakasabay. Ibig sabihin yung palang mga kalaban niya, yun yung nagtitipid ng enerhiya, walang nakasabay. Ano? And then si Carapaz, yung advantage ni Carapaz, unti-unti kinain itong si Pogacar. Nalagpasan na niya eh, si Richard Carapaz bago pa dumating o dun sa summit nung second to the last climb. And then meron pang last ascent dito sa stage 10 pero solo lead na yan ni Pogacar and solo finish para sa defending champion sa Le Lorient. 32 seconds ang layo niya kay Remco Evenepoel. Si Pogacar ang unang siklista na merong tatlong stage wins sa Bastille Day. Yung July 14 po sa France, yan po ay kanilang national holiday. So malaking bagay ito. Sineselebrate nila kung sino mang nananalo rito sa Bastille Day. At nagawa pa yan ni Pogacar habang suot-suot niya yung yellow jersey. Now, completing the top 5 sa stage 10 ng Tour de France, si Remco Evenepoel, second placer. Pangatlo si Paul Sexas. Florian Lipowitz, nasa ikaapat na pwesto. At si Juan Ayuso was the fifth to finish the race. Si Jonas Vingegaard, nalaglag ito. Tumapos siya in 7th place. 44 seconds ang layo kay sa kanyang karibal, si Pogacar. Meanwhile, yung teammate ni Tadej Pogacar, si Isaac Del Toro. Ang tawag nga pala ng ang nickname ni Del Toro sa Team UAE ay Torito. Yan yung tinatawag sa kanya sa over the team radio eh. Torito. Ayan. Isaac Del Toro finished 8th place. Mahigit isang minuto behind his teammate na si Tadej Pogacar. So with the results dito sa stage 10, lumaki pa ngayon yung lamang netong si Tadej Pogacar in the general classification. From 2 minutes 42 seconds, naging 3 minutes 30 seconds na yung kanya pong bentahe laban kay Jonas Vingegaard. Samantala, si Remco Evenepoel by finishing second in stage 10, umakyat siya sa number 3, nilaktawan niya si Isaac Del Toro. 4 minutes 6 seconds ang layo ni Evenepoel kay Tadej Pogacar. At number 4, si Juan Ayuso. Number 5, si Paul Sexas. Now, si Del Toro na dating number 3, nalaglag sa number 7 in the individual general classification. Ako, para sa akin, yung panalo ni Pogacar dito sa, well, sa stage 6 muna, ano, dung sa Tour di, sa Col du Tourmalet. Solo finish niya rin yun, ano? Yung panalo niya ron sa stage 6 na yon, I think that was a statement ng buong team. Buong team ng Team UAE sa lahat ng mga kalaban nila na they control this race. They have the lineup para gawing kampiyon si, once again, si Tadej Pogacar. And if they want to beat Pogacar, they have to beat the whole team. I think yun yung naging statement nila dun sa stage 6 na yun. Meanwhile, dito sa stage 10 na to, I think personal statement to ni Tadej Pogacar para kay Jonas Vingegaard, kasi dun sa bago siya umatake, I think it was nahirapan na si Adam Yates, nahirapan ni si Brandon McNulty, si Isaac Del Toro na lang yung naging talagang katulong niya ron. Nalaglag pa nga si Del Toro dun. And nung umatake siya, wala siyang lead out dun. It was all by himself. Ito pong si Tadej Pogacar. So, personal statement ni Pogacar ito, I think, para kay Jonas Vingegaard, na sinasabi niyang, naku pare, ang hina mo naman. Uunahan na kita. Because lalo na 2 years ago, same location sa Leloran, tinalo ni Jonas Vingegaard ito pong si Tadej Pogacar. So, ilan na lang to? 11 stages to go. Nung stage 6, sabi nila, tapos na to. Ang mahigit dalawang minuto eh. Yung advantage ni Pogacar kay Vingegaard. Although may mga nagsasabing, hindi pa naman, mahaba pa to. Until umabot sila sa Paris, hindi pa tapos to. But with last night's result, mukhang mas nakakalamang ngayon yung mga nagsasabing, naku po, ilista mo na ito. Itaga mo na sa bato para kay Tadej Pogacar. Stage 11. Mamaya to, mga bandang 7:40 p.m. mag-uumpisa oras natin dito sa Pilipinas. 161.3 kilometers ang magiging karera. Kagabi kasi mga around 7 p.m. Nagsimula yung karera. Hindi naman siya sobrang late natapos. Yun nga lang, nung natapos siya, nawala na yung anto ko. So, ang ending, di puyat din. Hindi ko alam kung mga pasado alas 12 mo, mga mag-aalauna na natapos to, pero ayun, wala na yung antok nung natapos . 5:22 ang ating oras. Isa lang ang laro ngayong araw sa WNBA. Ito pong naging panalo ng Washington Mystics laban sa Toronto Tempo. Yes, meron na rin pong team ngayon ang Toronto sa WNBA. 79-62 victory para sa Washington Mystics. Nakakadalawang sunod na panalo na sila. Kasalukuyan silang number 3 in the Eastern Conference. Pinangunahan ni Kiki Iriafen. Ito pong Mystics with 25 points. Micaela Onyenwere added 15 points. At si Shakira Austin meron namang 17 points. For Toronto, 15 punto si Julie Alimand. Ang Toronto ay nasa number 5 in the Eastern Conference, pero in the big picture ay number 11 team with a 10 and 14 record. Ang Mystics merong 12 and 10 record. Yan. Sa Western Conference, nangunguna ang Minnesota Lynx, 18 and 6 record, followed by the Las Vegas Aces, 17-7, kapareha ng Golden State Valkyrie 17-7. Itong tatlong teams na to, sila rin ang top 3 teams. Sila yung may tatlong pinakamagandang record sa buong liga. Leading the Eastern Conference, ang Indiana Fever with a 14-9 record, although sila ang number 5 team overall. Kasunod nila ang Atlanta Dream with a 14-10 record. Ngayong araw, ginanap po yung Major League Baseball All-Star Game sa pagitan ng National League All-Stars at American League All-Stars. AL All-Stars ang nanalo rito, 4-0 ang naging resulta. Nakascore kagad ng 3 runs itong AL All-Star team in the very first inning pagkatapos di nagdagan ni Miguel Vargas ng isang solo home run in the 8th inning. So nakabawi ito pong AL doon sa kanilang 7-6 loss sa NL All-Star team sa kanilang naging All-Star game matchup last year. So ang Major League Baseball magpapatuloy ang regular season sa Biyernes. Ayan, with the Philadelphia Phillies and New York Mets. And then on Saturday, July 18, ayan, dire-diretso na yan. Marami na uling, everyday na uling, and maraming almost lahat ng koponan eh naglalaro. Ano. 5:25 ang ating pong oras. We'll just pause for a quick break. Balitang Philippine team tayo. Uy, Philippines! Sa pagpapatuloy natin dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
2: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game.
12: Jumpstart na!
11: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:28 ang atin pong oras, mga kababayan. Uy, Philippines tayo sa puntong ito dito po sa post-game. Ang ating Philippine Junior Jiu-Jitsu Team humakot ng 5 golds, 4 silvers, and 3 bronzes sa ongoing na 2026 JJIF Asian Jiu-Jitsu Youth Championships. Ang competition po rito ay under 16, tsaka under 18 age levels. Now, yung limang gold medalists natin, sina Megan Luis Cabrero sa under 16 female, minus 36 kilograms. Tinalo niya, nakadalawang submission win si Megan over UAE and Kazakhstan. And then 4-0 yung panalo niya kay Mukadas Bakhtiroyova in the final. Si Elena Bella Salamilias naman ang champion sa under 16 female minus 44 kilograms. 8-0 na panalo laban sa Uzbekistan, 3-0 laban sa Kazakhstan, submission over Thailand, and then 4-2 yung panalo niya kay Gaziza Abukhanova in the final. Third gold medalist si Zion Amir Regudo sa under 16 male minus 44 kilos. 12-0 laban sa Saudi Arabia. Via advantage yung panalo sa Kazakhstan and via advantage din ang kanyang panalo in the final kay Saud Al-Blushi ng UAE. Si Evan Marcos Chang ang naghari sa under 16 pa rin, male minus 48 kilograms. Advantage win laban sa Uzbekistan at UAE. Submission na panalo laban sa Kazakhstan, and then in the final, tinalo niya si Ahmed Al-Ketbi ng UAE by advantage. And lastly, ito yung nag-iisang gold medalist sa under 18 category. Sa female division, minus 57 kilograms, Gianna Isabella Cruz. Tinalo niya yung Uzbekistan by advantage. Submission over Mongolia, then 9-0 against Uzbekistan. And finally, in the championship match, si Nin Alkuri ang tinalo niya via advantage. Yung silver medalists ng Pilipinas, sina Isabel Ann Tambunting, Sean Kale Huatan, Sebastian Blaise Cabanlig, at si Jean Gabriel Ong. At yung bronze medalists naman, sina Chantal Valkyrie Lu, Christopher Matthew Cruz, and Mara Alexandria Sarinas. Now, until July 16 pa, tatakbo itong Asian Youth Championships na to. So, posible bang madagdagan pa ang medali natin dito? Kasi nalaktawan pa nga tayo ng ano eh, ng I think it was Thailand na nilaktawan tayo sa number 3 spot sa overall medal tally. Now, after nito, is yung atin namang mga yung senior team natin mag-uumpisa po ang kanilang mga laban on Friday, July 17, at tatakbo naman ito hanggang 19, yung Asian Adults Championships. 20 jiu-jitsu athletes natin ang magko-compete po dito, led by of course reigning champion na si Annie Ramirez, the only gold medalist ng Pilipinas dun sa naging tournament last year. Kasama niya sa team sina Gregorio Avalos, Romeo Arellano, Xavier Baluyo, Archie Brioso, Earth Chang, Jolico, Andrea Loislao, Maria Isabel Laureta, Mark Lim, Santino Luzuriaga, Vito Luzuriaga, si Elika Zoe Malilay, Myron Mangubat, Ana Angelica Mitra, Jenna Napolis, si Joan Polintan, Emily Rosalind Thomas, Dylan Valmores, at si Melondrina Viray. Yan po ang ating 20 jiu-jitsu athletes who will compete sa 2026 Asian Adults Championships. Yung youth team natin, ano naman yan, a total of 21 athletes ang nagwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Silver and bronze naman para sa Philippines sa ITTF World Para Future 2026 para tennis, para table tennis, Jonah Peña is the runner-up sa women's class 7 singles. Natalo siya kay Bly Tomy 3-11, 5-11, 11-6 and 4-11 sa kanilang championship match. And then bronze naman para kay Lay Marie Manginsay sa class 9. Natalo siya sa semis kay Jing Dian Mao ng China, 7-11, 2-11, and 7-11. So, ngayong araw, men's doubles, women's doubles, at mixed doubles. Dito po maglalaro ang ating Philippine para table tennis players. Now, matapos ang matamis na mga tagumpay. Ito, isa-isahin natin yung mga hindi pinalad na Philippine teams natin. Sa pagbubukas ng WBSC Women's Softball World Cup Group Stage, ay natalo po ang Pilipinas sa Venezuela 5-8. Sayang ito kasi maganda rin yung simula ng Pilipinas eh. Si Kikay Palma, yung starting pitcher, she only gave up one walk and she retired 6 batters ng Venezuela sa first 2 innings. But in the 4th inning, naka-4 na runs ang Venezuela. Dumikit naman yung Pilipinas eh. Ginawa nilang 1-point game, yun nga lang. Sa top of the 6th inning, nagkaroon ulit ng 4 na runs etong Venezuela. And hindi na nakahabol eto pong Pilipinas kasi 2 runs na lang yung nadagdag nila coming from Milia Perez and Skyline Eliazar. So, a bigger task ang naghihintay para sa ating Philippine Blue Girls kasi yung kalaban nila, defending champion and world number 1 Japan ngayong araw na to. Ginagana po ito sa Lima, Peru. Forget everything, remember us, Lima, Peru. Ito namang Japan, galing sa 9-1 na panalo sa Great Britain. Sa tennis, talo na Pilipinas dito eh, actually, sa Jordan, sa Group 3 competition ng Davis Cup Asia Oceania. Pero ongoing pa rin yung nag-iisang doubles match. So, umabot pa ng third set. But sa ngayon, napanalo na talaga yung Jordan dito, 2-0. Si Eric Olivares natalo kay Zaid Mashni dun sa first single, 6-4-6-4 yung resulta niyan. Lamang na yung Olivares eh, 4-1 sa first set, tapos 2-1 and 3-2 sa second set. Pero nakasilat pa itong si Mashni. Sinubukan ni Olivares to extend yung kanilang laban. Service hold for 5-4. And then lamang pa siya, double break point dun sa next game, 40-15. Yun nga lang, naka-4 na sunod na punto si Mashni to put Jordan on the board. And then Alberto Lim naman, unfortunately, nag-retire dun sa kanyang laban against Muhammad Alkotop sa second singles. Lamang siya ng 5-3 sa first set pero siya pa yung nagpuwersa ng tie break. And then in sa tie break, naka-4 na sunod na puntos si Alkotop for a 6-3 lead. Bumawi naman yung Alberto Lim sa second set, 6-love yun. But after kunin ni Alkotop yung first game ng third set, doon na nag-retire. Ito pong si Alberto Lim. Ito namang doubles, Francis Casey Alcantara and Ruben Gonzalez. Kinuha nila yung first set 7-5, kaso nag-7-5 din etong kalaban nila in the second set. Kaya umabot pa ito sa third set. Ayan, mahigit is 1 hour 45 minutes nang tumatakbo etong kanilang doubles match. Matagal din yung tinakbo nitong mga laro eh, kasi yung laban ni Eric Olivares, mahigit 2 oras. Yung laban ni Alberto Lim, almost 2.5 hours. May posibilidad, malaking posibilidad na abutan din ng 2 oras etong doubles match ni Francis Casey Alcantara at saka Ruben Gonzalez. Sa volleyball naman, ang Pilipinas, nangangamoy panalo na pero natalo pa sa dulo sa AVC Boys Under 18 Championship, 25-16, 25-20, 20-25, 23-25, and 4-15. Yun ang masakit dito, yung final set na yun. Laban sa India. Isang set na lang ang Pilipinas from advancing sa quarterfinals. Terence Martishon, 16 points para sa Alas Boys. Nabaon sa 8-2 lead ang Pinas in the 5th set. Dahil umatake sina Surab Kashma, Adar Singh, Deepak ng India. Although nakascore naman ng kill block ang Pilipinas pero nagkaroon ng 4-0 run eto pong India to make it 12-3. Tapos si Surab Kashma na merong 31 points sa laban ang tumapos ng laro with back-to-back service aces. So nasa classification round ng Pilipinas dito. Bukas ang kanilang laban versus Australia. The Philippines, itong alas Pilipinas boys finished yung pool games nila with a 1-2 record. Samantala, recently, ito pang ating Philippine National Karate Team nag-uwi ng isang silver and 8 bronze medals sa 13th Southeast Asian Karate Federation Championships. Kilalanin natin yung isa sa mga medalists ng ating Philippine Karate Team dito, si Rebecca Cyril Torres.
12: Rica Torres for Ronda.
13: Hi, ma'am. Good afternoon po.
12: Yes, good afternoon. Rica, of course, first of all, congratulations. 1 silver and 1 bronze medal mula dito sa Vietnam 13th CCAF or Southeast Asian Karate Federation Championship. No? So, gaano kalaking panalo ito para sa'yo?
13: Malaki po actually. Lahat naman po ng competitions na sinasalihan natin. Hindi ko naman po siya nirate or nirank na as small or big. So lahat po yun may pinaghahandaan ng mabuti po.
12: Yes, how would you rate your overall performance dito? In-expect mo ba itong mga medals na to, Rica?
13: Going into this competition po, parang yung main goal ko lang po talaga was to perform. So perform, tapos whatever God, you know, kung ano man po yung ibigay ni Lord, I'll take it po. If it's a win or a loss, it's always a learning experience po for me.
12: Yes, pag-usapan muna natin yung naging performance mo mula sa female kata individual event. So dito, ang mga nakaharap mo ay from Indonesia and from Vietnam, no, sa quarters at doon nga sa semis. No? So 3-2 wins, no, yung na-register mo dito. Gano'ng ka-tough yung naging performance or yung laban nyo?
13: Uh-huh. Last year pa po ata, hindi ko na po maalala yung huli kong pag-compete sa individual kata, sa individual female kata. So facing Indonesia's bago po siyang individual player nila eh. And yung Vietnam player po. Syempre kinabahan po, kasama naman yun lagi, pero it's always yung mindset ko na I just have to perform and just do my best.
12: Yes, and sa tingin mo, ano yung pinaka naging mahirap na hamon para sa'yo?
13: Ngayon po, into this competition, kasi for the longest time, for the past months po, ang training ko lagi is for the team kata, yung synchronized kaming tatlo. Tapos this competition po, mag-individual ako, so I had to balance my training time for individual and for team. So yun po yung isa sa mga naging challenge po.
12: So dun pa lang talagang, syempre iba yung laban kapag synchronize at saka yung individual, di ba? Mag-isa ka talaga dun. But of course, doon sa final, isa ring Vietnamese yung nakaharap mo dito. Tingin mo ano yung naging difference dun sa laban this time?
13: So going po into the finals po, so bali yung first round ko at saka semifinals ko po. So it was just all about me performing and not, yung mindset ko po was to perform, not to compete. So same po yun sa finals, yun po ang naging mindset ko rin. But of course, very subjective po yung sport natin. We are being judged. At yung nag-judge sa atin, human beings din po. So may mga, for them, siguro po, at that time, you know, the Vietnamese, our friend and our competitor was more, you know, mas magaling po sa atin at that time. So it's always a learning curve for me to train more, to improve more po.
12: Yes. And of course, Rica, hindi ito single finish lang para sa ating Team Philippines dito sa event na to. Di ba, nakasama mo rin si Sakura Alforte. Kamusta yung naging, paano ba ang sabihin natin eh, paano kayo nag-work together every time na may competition knowing na same event kayo?
13: So nagsasama po kami ni Sakura sa isang event. Madalas po dito sa CCAF kasi po dalawang entries per country. Kasi sa ibang mga competition, it's just one. And yes po. So it's always, for me, it's always a, you can call it a healthy competition. But it's always about, you know, us pushing each other. Na ako, ang goal ko po actually for that competition was for us to meet in the finals. So yun po.
12: Wow, ang ganda sana nun, di ba? All Filipina final, no? But of course, no, anong tingin mo dito? How do you think you've grown as an athlete para maabot nyo itong resulta na to? And ayun nga, same flag yung inyong dinadala.
13: Opo. For me personally, I think I've grown so much being an athlete kasi over the years, you know, I've learned how to manage my expectations, I've learned how to manage my emotions as well, lalo na po pagka natatalo, lalo na. So it's always how to bounce back.
12: Sana laging ano no sa CCAF para 2 entries sa isang event.
13: Opo. Para siyang SEA Games na rin kasi sa SEA Games it's always one athlete per event.
12: Yes, no. And of course, no, after natong naging panalo na to, na mention nga natin, wagi din after 4 years muling tumuntong ng podium ang ating female kata team. So, kwento mo naman sa amin yung naging strategy nyo nitong sina Sam Bigilias at ni Isa Arrogante.
13: Opo. Si Isa po, siya po yung new team kata teammate namin. So, we've been training with her for about mga 2 to 3 months. So, the progress has been, you know, is progressing. So, since last year, actually, nakatrain na po namin siya. Nakasama na namin siya sa training. But of course, we had to prepare for the SEA Games for last year. So, nakot short yung training namin with her. But thankfully, this year, tuloy-tuloy yung naging training namin. At I think kami ang magiging teammates, magkaka-team for the next competitions to follow po. So, yun po, it's, ang saya rin po kasi actually, yung last po na SEA Games, yung last po na nag-podium finish, yung team kata na female sa Southeast Asia was also in Ninbin. So, same stadium, yun po, sa Vietnam rin po. So, wow, after 4 years.
12: Yes, talagang nakabalik ng podium. Sino yung mga nakaharap niyo dito?
13: For this competition po, ang first round po namin was Vietnam. So, yung nakalaban ko po ng final sa individual, isa rin siya sa team kata. So, sila po yung actually, nag-Asian champion sila last year. Tapos sila po yung for the longest time, SEA Games gold medalist, yung team po na yun. So, for the bronze medal match, nakalaban po namin yung Indonesian team. Yan po.
12: So, Indonesian tsaka Vietnamese, no? Malakas ba talaga ang mga Vietnam athletes?
13: I think they've been training together for a long time na rin po. So we can say that they've gelled po. But of course, that's why we're training to be at par with them pagdating sa Southeast Asian tsaka sa Asian level po.
12: Yes. And saan ka dadalhin nitong napanalunan mong 1 silver and 1 bronze from CCAF?
13: There are competitions ahead of us. Of course, meron po kasi this year po yung World Cup for the team event. So, Team Kata and Team Kumite. Di pa po natin sure, pero fingers crossed na ma-qualify po ang team natin for the World Cup in November. Pero, we really don't know yet po.
12: Ano yung mga nakita mo dito sa competition na sabihin natin kailangan pang dagdagan pa? Kung may kulang pa?
13: Opo. Siyempre po yung sa skills wise. So since team kata po yun, kailangan pare-parehas yung techniques namin, yung mga galaw namin. So it's more about the movements and techniques being repeated over and over again po. So yun po, isa sa mga pinakamalaking kailangan natin improve on.
12: Yes. Di ba kapag dun sa kata individual, talagang may ipe-perform kayo? Meron ka bang sabihin natin parang winning na yun yung kata mo? May ganun ka, Abiga?
13: For this competition po, since I've been training the team kata, for the team kata for quite a while, so ang ginawa ko lang po is yung mga kata rin namin sa team, yun din po yung ginawa ko sa individual. And I just performed it with some of the parts na of my own. Kumbaga. So yun po. So all of the katas naman po na ginawa ko was also part of the team kata list, kumbaga. So, yeah.
12: So, kumbaga, kahit na mas more on yung training with the team, talagang yun at yun pa din, no? And okay. ano naman yung challenge kapag sa team kata? Syempre, dun, synchronized talaga dapat, di ba, yung movement.
13: Opo. Ang challenge po talaga dun is kailangan pare-parehas kami ng galaw, pare-parehas kami ng itsura, pagka may nagkamaling isa, mali kaming tatlo, kumbaga. So we are only as strong as our weakest member, our weakest link. So kaya po kailangan kung isa sa amin mahina sa, for example, mahina sa balance, yung isa mahina sa speed or sa power. So kailangan lahat kami magdo-double time, triple time, para lahat kami, you know, pataas po ng pataas.
12: Meron ka bang ano, parang most memorable na team kata training, training pa lang, oh, or competition na talagang andun eh, kaso may nangyari, or ano ba, or parang nasalba, may mga ganon?
13: Oho. Actually, for the past competitions, for the past years, madalas kaming top 5. Ibig sabihin, natalo kami for bronze. Kasi ganun po yun, diba? Dalawang bronze po. So, yung natalo ng bronze medalist, sila yung top 5. So, madalas po kaming ganun. So, yun po yung mga, andun na eh, sayang. Yun po.
12: So, yun yung mas nakakahinayang, yung anlapit mo na, diba? But of course, syempre, overall, bakit ba naging posible itong success no, ng ating Philippine Karate Team? Anong tingin mong naging pinaka naging susi dito or yung naging strength no, ng team para maging successful dito sa Vietnam?
13: Oho. I think first and foremost po, kasi po syempre andyan ang ating federation tsaka yung coaches. So yung tiwala po nila sa aming mga atleta. Syempre kung wala sila, hindi kami makakatungtong sa mga ganung competitions po. And of course, our coaches na nag-guide po sa amin sa training and sa competition. And yung actually po yung teammates din po. Kung ako nasa team kata, I trust my teammates and they trust me as well. So kung wala po yung trust and respect, I don't think we would, you know, exceed and excel and improve.
12: Yes, Rica, of course, 7 years ka na sa ating Philippine Karate Team. So, talagang veteran na talaga. But of course, ano pa yung sabihin natin ng long-term goals mo bilang isang national athlete ng bansa?
13: Opo. Ay, sa katulad po ng sinabi ko po kanina, yung lagi tayong nakakapos sa bronze medal, lalo na sa Asian. So, syempre yun po yung gusto nating matungtong next, yung podium sa Asian Championships.
12: But for Asian Games, wala pa. Wala pa tayong confirmation.
13: Opo. Di ko pa po sure. Di ko po alam pa po. Depende pa po yun sa coaches tsaka sa federation.
12: Yes. But of course, sa dami ng nagkakarate sa Pilipinas, talagang, di ba, kaliwat-kanan yung mga karate clubs. And for sure, bilang dating nagsisimula pa lang, no, marami kang pwedeng mensahe na maibahagi sa ating lahat. Ano yung gusto mong message na maiparating, especially to the young karateka sa bansa?
13: Opo. Sa mga nagkakarate lang, mga nagsisimula pa lang, just keep training, listen to your coaches po, and to dream big. Thinking din yung importante. To dream big. Don't just dream na hanggang dito lang tayo lalaban sa loob ng country. Siyempre, aim natin yung international competitions.
12: Anong nabibigay sa'yo, Rica, ng pagiging karateka mo?
13: Opo. I think, since nasabi niyo nga po, 7 years na po ako sa national team, and I've been doing karate for 20+ years na rin po. Secret na kung ilang years. Yun po. I think it's all about the discipline na nabigay niya sa akin. Not just on the tatami, during training, during karate time. It's off training. You know, in my personal life po, syempre, yung discipline, patuloy po yan. Parang, it's innate na rin, kumbaga.
12: Yes. Parting message ni Rica, baka meron ka mga gustong i-acknowledge pa.
13: Opo, thank you po sa mga nagsusupport sa Karate Pilipinas, sa president po ng Karate Pilipinas, si Sheehan Richard Lim, sa coaches po namin, actually sa lahat din po, actually ng mga referees and officials ng Karate Pilipinas. Kasi syempre sila po ay patuloy na nag-aaral para makapag-referee and judge sa labas. Siyempre, laking tulong din po yun sa Karate Pilipinas at sa mga teammates din po namin na nagpapatuloy na magpursige para sa ikaangat po ng karate ng Pilipinas.
12: Anong goal mo, anong dream mo for the Philippine Karate?
13: For Philippine Karate, siyempre, para na laging nagpo-podium finish. kumbaga. Pero sa kata po actually, sa kata, ang goal ko rin po at wini-wish ko, mas marami pong magkata. Mas dumami kaming kata players. Pero para po meron tayong mga, kumbaga may legacy, may papasahan tayo na hindi siya dapat natitigil sa akin, kay Sakura, at sa iba namin mga teammates. Kailangan merong mas humigit pa sa amin. Para, you know, step by step, tataas na tataas yung kata ng Pilipinas sa ibang bansa.
12: Yes, there you have it. Maraming salamat and congratulations, Rica Torres Foronda ng ating Philippine Karate Team.
13: Sarah, maraming salamat po, Miss Ayang.
0: 5:54 ang ating pong oras. Inyong natunghayan yung interview ng Sports Radio 918 kay Rica Torres Foronda, our silver and bronze medalist in the 13th Southeast Asia Karate Federation Championships. Ongoing na laban po ng Alas Pilipinas at Cambodia sa 6th Southeast Asia V Cup. Nasa set number 1 pa lang ito. So far, it's been a close game. Palitan din lang ng puntos eh. I don't think either team has led by more than 2 points. I-score yung kabila, i-score yung kalaban. Talagang sagutan sila rito sa opening game ng Alas Pilipinas. Ano bang score nito ngayon? Tagal ipakita. Okay, balikan natin yung score niyan. Samantala, PBA Governor's Cup. First game ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum. Converge, kalaban po itong Terra Firma. 8-point lead para sa Converge. Last 11 seconds ng first half. Tig 10 puntos na para sa Converge sina Justin Arana, Juan Gomez de Liano at si Archie Concepcion. Meanwhile, si Justin Strings ng Terra Firma, siya ang bumubuhat dito sa jeep with his 26 points. 12 out of 18 ang kanyang field goal shooting. So he's the main reason kung bakit hindi pa sila napapagpag dito ng Converge. Pero the second highest scorer na para sa Terra Firma ay si Wami Chongson with 8 points. Okay. Tagal pa rin ipakita eh. Galing kasi sa challenge eh. Itong laro ng Alas

0: our top of the hour news. It's now 6:02 in the evening.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
3: PSC Hour.
2: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
3: PSC Hour.
2: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
3: PSC Hour.
2: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
3: PSC Hour.
2: Sa Sports Radio 918. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines.
3: Campus Sports.
2: Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918.
3: Campus Sports.
2: Where champions are built and greatness begins.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
13: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
12: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
16: So, sir, yung farm niya,
15: doon ang kami bumibili.
14: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers yung makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
17: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
19: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
20: Kanilang strengths and assets.
19: Pag-uusapan yan.
20: Kasama si Ria Arevalo.
19: Let's go team!
20: Sports 918.
21: 14 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Miyerkules ng gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng gabi sa ating balitaan at talakayan sa mundo ng palakasan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Yeah, magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa 918 kHz, mga nakikinig sa kani-kanila mga radyo sa ating PBS receiver app. So sa mga hindi pa po nakakapag-download, pwede niyo po yang i-download. Wala pong bayad ito, free sa inyong mga gadgets, sa inyong mga cellphones. Look for PBS receiver sa App Store and Google Play Store. So, then i-download po ninyo at pwede nyo na mapakinggan mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, kabilang ang Sports Radio. So, yan po yung paraan para maging updated kayo sa mga balita, no? Mula po sa ating himpilan and syempre napapanood din po tayo sa Facebook. So, hanapin nyo lamang po ang aming official Facebook account, facebook.com/sr918. And meron din tayong X account. So, Sports Radio 918. And please check out our website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. So, yan po yung ating mga social media accounts. Okay, 15 minutes makalipas ika-anim ng gabi. Ngayong gabi, marami po tayong mga pag-uusapan at syempre nakatutok din tayo sa mga ongoing action kung saan ang ating mga atleta ay kumakampanya. So, meron po tayong ongoing match. Yung ating Alas Pilipinas men, nagsimula na ang kanilang Southeast Asia Volleyball Cup sa Candon City, Ilocos Sur. So, kasalukuyan po nilang kalaban ang Cambodia. Maghati tayo ng update patungkol dyan. And ang ating 3x3 Gilas Pilipinas, patuloy pa rin po ang kanilang campaign dito sa FIBA 3x3 Nations League Under 21 Tournament. So, nasa ikatlong stop na yung kanilang nilalahukang torneo. Alamin natin kung kamusta ang kanilang kalagayan after the first two stops. And then today, another chance para po mapaganda nila yung kanilang mga pwesto. Kasi after the first two stops, yung ating men's 3x3 team ay nasa ikatlong pwesto sa conference standing. Samantala yung ating Gilas 3x3 women naman, medyo kailangan bumawi. Dahil nasa fifth place sila overall dito sa conference standing. So hanggang ano pa naman yan? Stop 6 sa Linggo, July 19. So meron pang chance to catch up, no, dito nga po sa mga nangungunang koponan sa Under 21 Nations League. Kasi ito po ay qualifying event para sa FIBA 3x3 World Cup Under 23 Tournament. Okay, so aside from that, meron tayong games ngayon sa PBA. So, sunod-sunod na araw ang mga labanan natin sa Philippine Basketball Association. Nagpapatuloy po PBA Governor's Cup. Silipin natin mamaya yung developments dito sa unang laro. Converge, Fiverr, Exers, kalaban po nila ang Terra Firma Jeep. So, nagsimula kaninang 5:15 p.m. yung kanilang labanan. And ito yung mga teams na nakapaglaro naman na, no? I think ikalawang game nila to, no? For Converge, and then third game for Terra Firma dito sa season ending conference. And sa second game, okay, sa second game ang magde-debut Meralco Bolts. So unang laro po na Meralco Bolts, they will go up against Phoenix Super LPG. So pag-usapan natin yan mamaya dito sa ating program. And of course, mga developments pa, no, sa kampanya ng ating mga Pilipinong atleta. Especially na papalapit ng papalapit ang mga major international competitions na kanila nga pong lalahukan. So, mamaya ating talakayin yan. Sa mga oras na to, baka nagsisimula na yung meet and greet ni Alex Ayala sa Glorieta. Sa Glorieta Activity Center po sa Makati City. So, dun sa mga fans ni Alex, baka pwede kayong bumisita dyan para nga po makita inyo ng personal itong si Alex Ayala sa kanyang fan experience. The Alex Ayala fan experience na ito, the Alex Ayala fan meet experience. So may meet and greet sessions with our Filipina tennis ace, Alexandra Ayala. Yun. And speaking of Alex Ayala, so pag-usapan na natin, no, yung mga developments nga po, mga updates natin sa larangan ng palakasan. Kahapon nagkaroon ng press conference si Alex Ayala courtesy of one of her major sponsors, no, private sponsors, yung BPI. And doon eh, maraming mga tinalakay si Alex at nakabilang nga po doon yung kanya nga pong possibility na paglalaro sa Asian Games. So, 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan this September. So, kasama sa mga plano ni Alex Ayala ang muling maglaro at i-represent ang ating bansa dito nga po sa Continental Multisports Competition. So, ang number 28 na si Ayala ay karoon po ng debut noong 2023 Asian Games sa Hangzhou, China at nakapag-uwi siya ng dalawang bronze medals. So, sa women's singles, natalo lang siya sa semifinals nung pambato ng China. Kaya, she She was relegated to the battle for the bronze and nanalo po siya doon. So kaya meron siyang bronze sa women's singles and yung tambala nila ni Frances Casey Alcantara ay nanalo rin po ng bronze medal sa mixed doubles competition. So sa naganap na press conference kahapon, sinabi nga po ni Ayala na it is always a privilege to wear the Philippine colors and yung pagko-compete nga raw alongside fellow Filipino athletes brings a unique sense of pride and motivation. So, kaya lang mukhang hindi pa sure ang kanyang participation sa Asian Games. Nasa plano niya pero hindi pa 100% sure na makakapag-suit up siya because ang humahad lang ay baka may conflict no sa iba pa niyang mga tournaments. Bilang professional tennis player, may mga tournaments po kasing nakalatag sa kanya. And ito nga po kasi schedule ng Asian Games, tennis competitions ay September 27 to October 3. So magkakaroon po siya ng conflict sa WTA 1000 China Open sa Beijing. Nakatakda naman yan from September 30 to October 11. So, 1,000 tournament yon, malaking torneo yon, yung China Open. And aabangan natin kung ano ba ang mapipili ni Alex na lahukan. Siguro kung pwedeng pareho, lalahukan niya yan. Maglalaro siya for our country. But, aasahan pa natin no yung kanyang formal na anunsyo sa susunod na mga linggo no. Actually meron na lang tayong 66 days to go bago po ang pagsisimula ng Asian Games. Ang Asian Games will start on September 19 to October 4 ang duration nitong 20th edition ng Asian Games. And yun nga po siguro before mga ilang weeks before the tournament, tsaka magkakaroon ng formal announcement si Alex kung anong event yung kanyang i-prioritize. But she made it clear that winning an Asian Games gold medal for the Philippines remains one of her biggest goals. Muntik na nung 2023 Ang higpit ng labanan nila noon, nung nakalimutan ko na si... Ano rin, WTA player din yun yung nakalaban ni Alex sa semifinals ng women's singles. And higpit ng labanan nila. So, sayang, si Chin Wenjing. Okay, yan yung yung nakalaban ni Alex and nung 2023 sa Hangzhou. So, mabuti na nga lang may natira pa siyang lakas kasi after that women's singles, sumalang naman sila sa ni Frances Casey Alcantara sa mixed doubles competition. So, definitely gustong bumawi ni Alex at kung siya ay makakapaglaro no sa Asian Games, target niya no less than a gold medal. So, yan po ang isa sa mga aabangan din natin dahil hindi naman maiiwasan lalo na pag nag-conflict Ito kasing China, bakit naman, alam nyo na yung Asian Games, matagal lang nakaschedule yan Tapos, inano ninyo, sinakto ninyo ha? Anyway, so joke lang. Pero nagkataon na yun nga, may overlapping sa schedule. So, ang ating top netter ng bansa, isa po sa mga ating inaasahan no for our participation dito sa Asian Games. And definitely, makakalaban din ni Alex dyan yung mga pinakamahuhusay na mga manlalaro rin sa tennis no dito. Hindi lang sa Southeast Asia, pati sa buong Asia. So, ang ating pong Filipina tennis sensation ay narito sa Pilipinas. So, nasa pa lang siya, pang-apat na araw yata, no? Mula nang nagbalik siya after her historic Wimbledon campaign. And she is making the most out of her vacation dahil sa July 27, babalik na uli sa aksyon itong si Alex sa Mubadala. Sa Mubadala DC Open sa US. So kaya naman sunod-sunod din yung kanyang mga engagements and I'm sure magkakaroon din siya ng time to rest and enjoy her family, no, quality time with her family bago pumuli siyang bumalik sa action because ang susunod niyang pagkakaabalahan ay ang hard court season. So, starting with the tournament nga sa Washington, D.C. So, ngayong araw na ito, nagkakaroon nga po ng Alex Ayala Fan Meet Experience sa Glorieta Activity Center sa Makati City. So, ako, enjoy para sa mga fans na naroon. Merong live, ano, may live feed nung Home Court, the Alex Ayala Fan Meet Experience sa Facebook ng kanyang isa sa mga sponsors, na major sponsors, yung Globe Telecoms. So, pwede nyo rin i-check out kung di kayo makapunta sa Makati, di ba? Makita nyo rin yung mga developments no, dun sa fan meet experience ni Alex Ayala.
20: Sports 918. Kasama si Rhea Arevalo.
0: Let's go, team!
20: Sports 918.
1: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1.
21: 28 minutes after 6 p.m., katulad nga ng ating nabanggit, we have 66 days to go before the 20th edition of the Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. And unang-una pong inanunsyo ng organizing committee ng Asian Games sa Japan is the groupings para po sa magaganap na men's baseball competition nitong Asian Games. Nakatakda po ang baseball competition, actually men's baseball competition, sa September 21 to 27. So, dalawang mga lugar yan sa Okazaki and Toyohashi sa Aichi Prefecture. So, hindi mismo sa may Nagoya eh. Para sa malapit lang naman, no? Sa Nagoya. Yun yung mga exact locations, Okazaki and Toyohashi. So, ang 28th Asian Games Organizing Committee, inanunsyo na po, I think last weekend to, yung baseball group draw results and match schedule. So, last Friday, kung saan ang Pilipinas ay napabilang sa grupo na kinabibilangan ng host Japan. Alam niyo naman, pag baseball, ang lakas ng Japan. So, nandun tayo sa Group A ng baseball men's competition with Japan, China, and Palestine. Okay, so mabibigat yung mga kagrupo natin. Ang host Japan, noong 2023 edition, bronze medalist po sila. Naunsyami sila sa baseball. Ang nag-gold nun ay South Korea. So, definitely bilang host ng Asian Games this edition, gusto nilang mabawi yung corona nitong baseball. So, nasa Group A. Yang apat na mga nabanggit nating team, kabilang po ang Pilipinas. Sa Group B naman, binubuo ito ng gold medalist noong nakaraang Asian Games na South Korea. Nandun din ang Chinese Taipei, Hong Kong, and Thailand. So, meron na pong schedule. Sisimula ng Pilipinas ang kanilang unang laban kontra Palestine sa September 21. So, after that, they will face China the following day. And then ang nationals natin will face Japan on September 23. Okay? So yan po yung schedule ng ating team. And yung mga koponan dito sa men's baseball competition will play in a hybrid round-robin super round format similar to that found sa Premier 12. So, yun po yung magiging format ng competition. And nung nakaraang Asian Games sa Hangzhou, China, tumapos po ng 5th place overall ang Pilipinas. So, definitely gusto nating ma-improve yan. If ever, di ba, maka-podium finish tayo dito sa baseball competition. Although, aminado tayo, ang lalakas din ang mga kalaban. Yun nga, South Korea, ang gold medalist. Kalimutan ko lang, sino yung silver. But, host Japan ang bronze medalist noong nakaraang edition. So, I'm sure they would want to get the gold, no? Since sila po ang host nitong 20th edition ng Asian Games.
0: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number
21: 1. 32 minutes after 6 p.m. we will take a break, and then sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung iba pa mga aabangan natin, no? Aside from the Asian Games, kamakailan po, nung Monday naman, nagkaroon na ng launching para po sa 2027 Southeast Asian Games. Next year yan, sa Malaysia. So, apat na mga lugar din yung venue for the Southeast Asian Games next year. So, pag-usapan natin ito sa pagbabalik ng Sports 918.
3: This is a public service announcement.
22: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
3: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service,
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Anak! Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak, makain ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
3: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
27: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
28: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
29: Sports 918.
30: Kasama si Ria Arevalo.
31: Let's go team!
32: Sports 918.
21: Nagbabalik ang Sports 918, 36 minutes, makalipas po ang ika-anim ng gabi. So, aside from the Asian Games, isa rin sa mga paghahandaan ng ating Team Philippines ay ang susunod pong edisyon nitong Southeast Asian Games. So, 34th edition ng Southeast Asian Games, although next year pa ito. So, but, last Monday, ang host country, Malaysia, ay official na po na nagkaroon ng launching ng biggest multi-sports competition sa Southeast Asia. Ito po ang 34th edition ng SEA Games and 14th ASEAN Para Games. So, yung official branding or identity ng Malaysia 2027 ay in-unveil na, isinapubliko na noong Lunes sa IOI City Mall sa Putrajaya. Sa paunguna po ng kanilang Youth and Sports Minister YB Dr. Mohamed Taufik Johari. So ito na yung formal na pagsisimula ng magiging journey ng Malaysia sa kanilang hosting nito pong multi-sports games. So katulad na nabanggit ko kahapon, parang the last time Malaysia hosted was 2017. So ngayon, so 10 years after, sila uli ang host. Ang bilis, no? Usually, matagal na panahon bago makuha uli ng isang bansa yung hosting. Pero Malaysia, 10 years after lang, muli pong magsisilbing punong abala nitong Southeast Asian Games. And yung Malaysia 2027 logo, in-unveil na po, it combines 6 main elements with the Games official team celebrating unity. So, yan nga raw ay nagre-reflect ng true spirit ng Southeast Asian Games. And yung mascot ng Games na ang pangalan ay Tua, isa siyang futuristic, digitally inspired character. So that embodies modern heroes and will have two official versions. So meron dalawang version si Tua. Isa para sa Southeast Asian Games at isa para sa ASEAN Para Games. So yung Southeast Asian Games po, 34th edition, will be held from September 18 to 2027 with competitions spread across 4 major clusters. So may mga games na gagawin sa Kuala Lumpur, sa Sarawak, Penang, and Johor. So base dun sa nakita natin, ang opening ceremonies will be held sa Sarawak. And then sila rin yata may pinakamaraming games na sports na lalaroin doon sa lugar nila. 17 sports, no? Yung archery, aquatics, basketball, 10-pin bowling, cricket, esports, golf, gymnastics, lawn bowls, muay, petang, shooting, squash, taekwondo, tennis, weightlifting, at wushu. Diyan yan sa Sarawak cluster. And then, sa Kuala Lumpur, 14 sports naman yung lalaroin doon sa capital ng Malaysia. Nandun po ang athletics, badminton, cycling, equestrian, fencing, hockey, ice skating, karate, netball, pencaksilat, rugby, sailing, volleyball, and water skiing. Okay? And yung Penang cluster naman magiging host ng mga sports na boxing, billiards and snooker, judo, sepak takraw, ping pong, floorball. So, 6 na mga sports ang lalaruin sa Penang. And last but not the least, yung Johor cluster will cater to football competitions. So, isang sport lang, yun nandun sa Johor. Football lang. Okay, so yan po yung 4 na mga magiging venues para po sa 34th edition ng Southeast Asian Games. Samantala, right after the SEA Games, diba, ginagawa naman po yung ASEAN Para Games. Nakatakda ito October 17 to 23. Okay, next year po ito ang 34th edition ng Southeast Asian Games and ang 14th edition ng ASEAN Para Games Malaysia 2027.
4: Magpatumpik-tumpik pa.
5: Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya.
28: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: 41 minutes after 6 PM. So, nagbabalik tayo sa Sports 918. Kasalukuyan nga pong nagaganap ngayon yung laban ng Alas Pilipinas Men. Ito po ang pagsisimula ng kanilang kampanya para sa Southeast Asia Volleyball Cup sa Candon City, Ilocos Sur. So, ito po ay kumbaga bahagi ng kanila ring build up para sa Asian Games kasi, 'di ba? Yung Alas Pilipinas Men natin will return to action sa Asian Games. They also played noong 2023 edition ng Continental Multisports Competition. So magandang exposure din ito. And kalaban po nila ang Cambodia. So yung second set, matindi yung labanan ng Cambodia at ng Pilipinas. Para kanina nasilip ko yung score, 28-29. I-check lang natin kung nasettle na ba tong second set. Dahil yung first set ay nakuha po ng Cambodia. Okay, so Cambodia got the first set 25-23. Pero rumes back ang Pilipinas. So 30-28 yung score ng second set in favor of the Philippines. So tabla na. May tig isang set ang Pilipinas and Cambodia dito po sa kanilang labanan sa Southeast Asian Volleyball Cup. Okay, so wala si na Brian Bagunas, wala si Mark Espejo. So, tingnan natin ang magiging performance ng ating koponan. Nandiyan pa naman yung mga ilan sa mga holdovers ng team natin from last year's FIVB World Volleyball Championships. Sina Lloyd Josafat, sina Josh Ibanez, diba? Si Louis Ramirez, Vince Lorenzo, and then kasama po nila sa team ngayon sina Jude Garcia, Gian Salarzon, Axel Van Book, Lyric Mendoza, Al Bukhari Sali, Christopher Alejos, Joshua Magalaman, Greg Ancheta, Adrian Villados, and Venny Ceballos. So, yan po yung team na ginagabayan ni Coach Angelino Frigoni. Okay, nagbabalik si Coach Frigoni. And after today's action versus Cambodia, susunod natin laban will be on Friday. Makakaharap po natin ang Southeast Asia V-League second leg champion, Indonesia. Nako, itong lagi nating matinding karibal, yung Indonesia sa volleyball. So, this Friday po yan, second opponent ng Pilipinas. And nasa Pool A kasi ang Philippines, no, with Indonesia and Cambodia, and then yung other group, syempre yung the rest of the teams, yung Thailand, ano pa ba, Vietnam, ayan. So, yan po yung anim na mga koponan kasi naglalaban-laban dito nga po sa Southeast Asia Volleyball Cup. So, ang top 2 finishers, no, in each pool will advance to the semifinals. So, kailangan, di ba, magandang pagsimula ang gawin natin para at least makabuelo tayo ng maganda for our chance to make it to the semifinals nitong Southeast Asia Volleyball Cup. So, again, sa Candon City Arena sa Ilocos Sur, baka sa mga susunod na araw, punta kayo ng Candon City, supportahan nyo na at panoorin ang ating Alas Pilipinas Men. So, after today's action, they will face Indonesia on Friday.
4: Sports 918 sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Okay, 15 minutes to go before 7 PM. Inuna na natin yung volleyball, no, because ito nga ongoing na yung kanilang laban. Again, one set all po Philippines and Cambodia. Sa second set, bumawi ang Pilipinas sa pamamagitan ng 30-28 na set to win natin. Okay, so mahaba pa tong laban na to. Parang nangangamoy ano to ha, fifth set. Tindi na labanan eh. So maya-maya po mag-a-update ulit tayo ng mga developments. No? Pa-start pa lang yung set 3 between the Philippines and Cambodia. Samantala, ongoing din po ngayon ang FIBA 3x3 Nations League Asia 2 Stop 3. Oh, ang haba ng pangalan ng tournament. Nasa third, para kasing ano to, leg, no? So, stop 3, nasa third day of action na tayo. And good news, dahil ang ating Gilas 3x3 men, nakapasok po sila sa finals nitong stop 3. Because they won their matches kanina sa Pool A action. So, yung mga naglaro for today, sina Cubs Cabonilla, si Juniel de la Rama, Koji Buenaflor, and John Earl Medina. So, sila po yung apat na mga players natin na bumubuo ng Gilas sa 3x3 men for today's action. And sa kanilang mga naging assignments, nanalo po sila kontra New Zealand dun sa una nilang laban 21-16, and then sinundan nila yan ng 22-14 na panalo kontra Singapore. So sila yung nangibabaw sa Pool A ng competition, and they will face Japan. So yung Japan po yung nagtop naman dun sa kabilang pool sa Pool B, and maya-maya lang, magsisimula na yung kanilang finals, no? 6:55 p.m. yung pagharap po ng Pilipinas at Japan. So, ikalawang beses na nakapasok sa finals yung ating Gilas 3x3 men. Because nung stop 1, they also made it to the finals only to absorb a heartbreaking 1-point loss sa kamay ng Belarus. Sayang yun, no? But anyway, bawi na lang next game. So, eto, hopefully makuha sana ng Pilipinas yung panalo, no? Dito sa stop 3. And napakahalaga kasi kung mananalo po sila ng isang, di ba, isang stop, makakuha kagad sila ng 100 points, no? Every victory will dun sa miss sa day, no, kung ikaw yung winner for that day or for that stop, meron kang 100 points na ma-earn. And every day or every stop, ito total po kasi yan eh, lahat ng mga points earned ng mga teams, no, depende sa kanilang placing. So kung winner ka on that day, 100 points ka agad. And for the Philippines, so far, sa men's to, sa men's division, meron na tayong naipong 140 points. Nung day 1, sa second place finish natin, we earned 80 points. Nung kahapon, day 2, we earned 60 points dahil pang-apat na pwesto tayo. So, today, pwede tayo makakuha ng 100 points or 80 points. So, dadagdag ngayon yan doon sa 140 na nakuha natin nung past 2 days. And lahat po kasi ng, kumbaga, lahat ng stops, no, yung total points earned sa lahat ng 6 na stops will determine the team na makakakuha ng panalo. At yung mananalo dito sa tournament after the 6 stops will earn a spot sa World Cup, yung FIBA 3x3 World Cup Under 23 competition. So, napaka laking tournament din ito, no, para sa ating mga young ballers, no. Ito po yung mga under 21 players, mga standouts to, no, from the UAAP NCAA, mga kabilang po sila sa national 3x3 pool natin. Okay, so hopefully Philippines will get that victory against Japan. A little, ilang minuto na lang, ayan, ilang minuto na lang mag-start na po yung kanilang finals, no, against Japan. Sa women's side, unfortunately, Yung women's team naman natin, one win, one loss yung kanilang nakuha ngayong araw pong ito. So, dun sa game natin kanina, yung ating team na binubuo ni na Margaret Villanueva, sina Elaine Pasio, and the rest of our players, okay, sinimula nila yung araw with a victory. So, nanalo po tayo kontra, teka lang ha, saan ang notes ko? Yun, nanalo tayo kontra, teka lang. Ay, talo pala sa first match. Okay, talo tayo sa Japan. Ay, naku, parang ano ha, ang alat ng performance ng women's team natin. Kasi kahapon, puro talo rin sila eh. So anyway, we lost to Japan 7-21 and then bumawi tayo kontra Singapore 15-11. So one win, one loss, but unfortunately, hindi tayo nakausad sa finals. Ang nagharap sa finals ngayong mga oras na to, ongoing, is Japan and Belarus. So yan po yung nasa finals sa women's side. Okay, for the Philippines, check natin ha, kasi minsan meron na silang ano eh, points eh. Okay, for the Philippines sa women's, okay, sa women's side, ang Pilipinas po ay fourth placer for today. So, meron tayong 60 points ngayong araw na ito. So, after 3 stops, ang Philippines ay meron ng total na 170 points. So, from 5th place kahapon, medyo umangat tayo sa 3rd place. Ay, sorry, 5th place, umangat tayo ng isa lang pala, isang notch lang. 4th placer na tayo, women's gilas natin. 60 points today. Nung stop 1, we earned 50 points for finishing 5th. And then, kahapon, we earned 60 points for finishing 4th. So, 170 points total na tayo so far. Ang pumapangatlo, Malaysia. Sa ngayon, ang Malaysia, meron silang 190 points. Tabla sila ng New Zealand na nasa second place with 190 points din. Okay, so far, yan pa lang yung mga meron ng total, no? After 3 stops, kasi nga ongoing pa yung finals between Belarus na nasa ibabaw ng conference standings. Yun yun. Yung conference standings, Belarus ang nasa ibabaw and followed by New Zealand, Malaysia, Philippines on in fourth, and then fifth ang Japan, sixth ang Singapore sa women's side. Sa men's naman, ulitin ko lang, conference standings so far, Belarus is on top with 240 points, followed by New Zealand, 230. Singapore, 145. Kailangan manalo tayo. Para 100 points kaagad, 240, tatabla tayo doon sa Belarus, sa ibabaw. Kapag nanalo tayong today versus Japan. So, yun na nga. Pareho pa namang 140 points. So, yung total ng Philippines at Japan after 2 stops. And then Malaysia, nasa 6th place. Okay, so yan po yung developments naman dito sa FIBA 3x3 Nations League Under 21. And yung ating team ay ginagabayan po ni Coach Anton Altamirano and I think some inside si Coach Lester Del Rosario. So, check ko lang ha kung nag-start na yung kanilang finals para makapagatid tayo ng update. So, sa finals po ng 3x3 men's division today, ayan, call-outs pa lang ng mga players. So, about to start pa lang, Japan versus the Philippines.
6: Sports 918.
21: Okay, 5 minutes to go before 7 p.m. So, we will take a break and give way sa ating news. And then, mamaya po sa second hour ng ating programa, mag-update tayo dito sa magiging resulta ng laban ng Pilipinas contra Japan for the third day of action itong FIBA 3x3 Nations League and Yung iba pa mga developments po, no, sa panig naman ng ating Blue Girls, natalo sila ng Venezuela. Kanina madaling araw sa pagsisimula ng kanilang kampanya dito sa WBSC World Cup. And for speaking of World Cup, yung Asian qualifiers naman for the FIBA Basketball World Cup 2027, yung window 4 games, lahat dito gagawin sa Pilipinas. Ay, naku, magsasawa kayo sa FIBA Basketball sa August. So, yung mga Iran, Jordan, Syria, lahat yan, lahat ng games nila dito gagawin, no, against

0: ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
7: May 2 mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.

0: So, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
0: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Sports 918,
4: kasama si Ria Arevalo.
3: Let's go team!
4: Sports 918.
5: Sports 918.
6: We have 4 minutes after 7 PM. Nagbabalik tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio 918. Muli, ako po si Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating programa. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Okay, update natin sa laban ng Pilipinas at Cambodia. One all for the Philippines and Cambodia. Ongoing po third set with Cambodia leading by 1 point, 18-17. Doon naman sa finals ng FIBA 3x3 Nations League Top 3 with the Philippines versus Japan, ang Pilipinas po ang nasa driver's seat. 8-5 ang score. So, lamang tayo ng 3 points against Japan with 5 minutes and 27 remaining sa game clock. So, nakataya po dito yung top 3 title para dun sa labanan between the Philippines and Japan. So, kung sakali na mananalo tayo versus Japan, so, aside from getting the top 3 title, we will also earn 100 points para po makaangat tayo sa pwesto sa conference standings. Tatabla tayo sa kasalukuyang top team na Belarus. Okay, meron kasing 240 points na yung Belarus. Ang Pilipinas, meron tayong 140 points. Nasa fourth place tayo. 100 points ang maa-accumulate na puntos ng winner. So, if ever, di ba? Hopefully, makaligtas tayo dito sa Japan. Yung Japan din kasi kapareho ng puntos natin eh. So far, 140. So, ganun din ang target nila. To tie the number one team right now sa conference standings ng men's division, which is Belarus. Okay, so maya-maya po, balikan natin yung mga action na ito. Samantala, sa PBA, parang katatapos lang ng nung first match natin. Teka lang, ha? I-check natin kung sino yung nanalo. So, Converge versus Terra Firma po yung unang laro natin dito sa PBA. At Uwagi ang Converge Fiber Exers. So, nanalo po ang Converge dito sa kanilang labanan. Ay, napatalon at napakamot ng ulo si Maverick Ahanmisi dun sa huling play. Sayang. for Terra Firma, but ito nga pong Converge ang nanalo. Ang best player of the ball game ay si Justin Arana. Kala nga, titingnan ko yung final score eh. Si Justin Arana with 31 points, 10 rebounds, 3 assists, 14 of 19 sa field goal shooting for Justin Arana. Grabe naman. Nag-explode for 31 big points si Justin Arana. So, again, Converge won over Terra Firma, 105-103. So, 2-point victory para sa Fiverr Exers. Sa una po nating laro ito sa PBA doubleheader natin for tonight. So, mamaya pag-uusapan pa natin yung Philippine Basketball Association. Kasi, aside from the games today, kahapon, di ba yung mga laro natin last night? Ang NLEX, hindi mapigilan. Talagang Romara Chada ang Road Warriors. Samantala, San Miguel Beermen naman po, nakamit ang kanilang unang panalo dito sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa PBA Governors Cup. So mamaya ating talakayin yan sa pag-usad ng ating programa.
2: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: 9 minutes after 7 PM, balitang basketball pa rin. Ang Pilipinas po ang naatasa na maging host ng lahat ng Group E Window 4 games nitong FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. So, ang SM Mall of Asia Arena magiging venue para po sa 3 games in each day. So, yung first playing date for the Window 4 is August 28. And then yung second is August 30. At ang samahang basketball ng Pilipinas ang naatasan po na mag-organize ng window. Dahil alam naman natin sa Middle East ngayon, may conflict pa, ongoing conflict. So, hindi pa safe, di ba, para pumunta doon yung mga teams din, yung mga visiting teams. And that forced FIBA to move the Group E matches to a neutral venue. Okay, so ibig sabihin, yung mga scheduled games this window 4 ay ituturing na home games ng mga Middle Eastern teams. Okay? So, yung window 4 action will start nga on August 28. And Iran will face New Zealand at 2 p.m. So, Iran versus New Zealand 2 p.m. followed by Syria-Australia game at 5 p.m. Then, the Philippines, ito naman home game natin, no? Philippines versus Jordan. Okay, 8:30 p.m. ang labanan. So, dun tayo sa prime time schedule. Syempre. So, 8:30 p.m. Biyernes 'to, no? Friday sa SM Mall of Asia Arena, August 28, Philippines versus Jordan. And yung August 28 'yan. And then yung next match will be on August 30. So, New Zealand naman po will take on Syria at 2 p.m. followed by the Australia-Jordan match at 5 p.m. And Gilas Pilipinas will take the floor versus Iran at 8 p.m. So, araw po ng... anong araw to? Sunday. Oh, dalawang araw lang ang pagitan, ha? Kasi nga naman, di naman nagbago yung, ano, eh, yung venue. Diba? Dito pa rin sa Pilipinas. Okay, so yan po yung mga matches natin sa second round. Start ng second round, which is the FIBA Window 4 to ng Asian Qualifiers. So, kung maaalala po ninyo, ang Pilipinas, naging ano na rin tayo, neutral venue tayo nung laban ng China at saka ng Chinese Taipei. So, sa SM Mall of Asia Arena rin po ginanap yan. Noong February, di ba? And napakahalagang mga laban ito for the Philippines. yung game natin versus Jordan and Iran dahil nais nating ma-improve yung ating kartada. Sa ngayon, meron tayong 2 panalo, 4 na talo. Bit-bit natin yan sa second round. So gusto natin na ma-improve yung ating record. No, para dun sa chance natin na makakuha ng ticket patungong FIBA Basketball World Cup. So, nako eh, palagay ko maraming mga fans ang magiging masaya dito dahil ang daming basketball, no, sa August. During that time, may break din kasi ang PBA to give way sa ating national squad for their participation hindi lang sa Asian qualifiers, pati na rin sa 20th edition ng Asian Games.
7: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports 918.
6: 13 minutes after 7 p.m. Bago tayo mag-break, update muna tayo sa laban ng Pilipinas and Cambodia. Katatapos lamang po ng third set with Cambodia getting the set 3 win, 25-20. Naku, 2-1 na in favor of Cambodia. So, kailangan bumawi ang Pilipinas. Host pa naman tayo. Sana makabawi tayo, no? Parang ang pattern is seesaw. No? Parang seesaw battle between Cambodia and Philippines. Nakuha kasi ng Cambodia yung first set, 25-23, and then nakabawi ang Pilipinas sa second set, 30-28. Ngayon third set, 25-20. In favor of Cambodia. So, about to start pa lamang po yung fourth set. At sana makuha to ng Pilipinas para meron pa tayong fifth set. Sabi ko sa inyo, dikit ng laban eh. Matindi ang bakbakan. Ha? First match pa lang ito ng ating Alas Pilipinas men. So, medyo nag-a-adjust pa rin sila. Kasi nga, from the previous national team composition natin, wala yung mga top stars like sina Mark Espejo, si Brian Bagunas. So, meron din mga newcomers dito sa team. So, kaya understandably, baka meron pa rin sila mga adjustments na ginagawa, no, with their chemistry and gelling. So, hopefully, yeah, makabawi tayo. And after today's action against Cambodia, we will face Indonesia sa araw po ng Biyernes.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Okay, we will take a break at magbabalik pa tayo sa ating mga talakayan dito sa Sports 918.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
13: Sports 918.
14: Kasama si Ria Arevalo.
15: Let's go team!
14: Sports 918.
6: We have 17 minutes after 7 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Update naman tayo dito sa labanan ng Pilipinas at Japan. Ito po ay para sa title ng Stop 3 ng FIBA 3x3 Nations League Under 21 Asia 2. Kasi merong Asia 1. So, itong Asia 2. Nandito po yung mga bansang Japan, Philippines, Singapore, New Zealand, and Belarus. Napunta yung Belarus sa atin. O, diba? So, ayan na. Katatapos lamang po ng labanan between the Philippines and Japan. And the Philippines wins against Japan. Ang final score, okay, hinihintay lang natin formally. Yung formal announcement ng final score. Pero huling nakita ko, 19-14 no, yung score. Ay, nagtatalunan sila sa court. No, kasi first win po ito ng ating koponan, Gilas 3x3 Men. Napaka-lapit na rin nilang nakuha sana yung title nung Stop 1. Kaso naunsyabi sila ng Belarus. So bumawi ngayon yung ating team dito sa Stop 3 and they got the victory. So 100 points po kaakibat na puntos niyan. Kaya tatabla tayo sa conference standings number 1 spot with Belarus. So yun yung target natin because after today, remaining 3 stops na lang. Diba? Only the top team after the all 6 stops, yun lang ang makakakuha ng ticket patungong FIBA 3x3 World Cup Under 23. Okay, so napakahalaga niyan na makuha ng ating koponan yung panalo no sa buong tournament. Kung maaalala ninyo, diba, sina Casey De La Rosa, sina Cheska Apag last year, sila yung naglaro sa Gilas 3x3 Women sa Nations League din yun. And they won the tournament. No? They won after the all 6 stops, sila yung number 1 team with the best record or top total points earned. So, kaya sila ay nakakuha ng ticket patungong World Cup noong nakaraang taon. So, yun din, ito rin yun, yung tournament na nilalahukan ngayon ng ating Gilas 3x3 Men and Women. So, congratulations sa ating koponan. Yung Gilas 3x3 Men natin, binubuo po ni Cabs Cabonillas, Earl Medina, Juniel de la Rama, and Koji Buenaflor. So, yun yung apat na mga players natin for today. Pero kasama pa nila dyan, meron pa silang isang kasamang player. Si Dennis Daa. No, si Jedrick Dennis Daa. Kasi limang players po tayo for our team. So, yun lang, apat lang kasi yung pwedeng i-line up in every stop. Okay, so congratulations. And tomorrow, magpapatuloy pa yung aksyon. Araw-araw po to. Talagang matindi ang labanan. For tomorrow, silipin ko lang, baka meron na ring groupings, no? After today's action, tomorrow will be Stop 4. So sa Petaling Jaya, Malaysia pa rin po yung venue. For tomorrow, ang Pilipinas ay nasa Pool A pa rin. So tomorrow, ang mga kagrupo naman ng Pilipinas is New Zealand and Malaysia. And sa ano po ito, men's side. Okay, so Pool B naman will be composed of Japan, Singapore, and Belarus sa men's side. Sa women's side, ang Gilas 3x3 women natin ay nasa Pool A with Japan and Malaysia. So yung Pool B naman will be composed of New Zealand, Singapore, and Belarus. So yan po, yung aantabayanan naman natin for tomorrow sa pagpapatuloy ng aksyon ng FIBA 3x3 Youth Nations League 2026.
15: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: 23 minutes after 7 p.m. Samantala, iwan muna natin yung basketball. Dumako muna tayo sa iba pa mga balita. Sa softball naman po tayo, yung ating national team, RP Blue Girls. Unfortunately, lumasap tayo ng pagkatalo sa ating unang assignment. No, we lost to Venezuela 5-8 sa opening day ng WBSC Women's Softball World Cup Group Stage sa Lima, Peru. Ang world number 13 Philippines, nung simula parang kontrolado natin yung first two innings with pitcher Kikay Palma retiring 6 batters and only giving up a walk. But ito namang Venezuela ay nabasag po yung deadlock sa fourth inning with 4 runs and rumesbak yung Pilipinas, no, behind Eliza Daniel and Victoria Magbanwa to make it a 1-point game. Okay, but determinado ang Venezuelans and they regain control with another 4-run surge at the top of the 6th and the Philippines could only retaliate with 2 runs from Myla Perez and Skyline Eliazar. So, yan po yung naging resulta. So, we lost against Venezuela 5-8. According to Coach Ana Santiago, sa naging panayam sa kanya ng Sports Radio, no, ay hirap nga raw ng pagkatalong nalasap nila. But at the same time, no, binigyan niya pa rin ng, diba, tap on the back ang kanyang mga players. No, she commended her players na nagrehistro ng 10 hits itong ating Team Philippines. So ang RP Blue Girls will be facing, no, a tough opponent today. They will go up against world number 1 and defending champion Japan. So matinding hamon po ito para sa ating RP Blue Girls. And Japan is coming off a 9-1 win over Great Britain. So they won against Great Britain. And then sa isa pang game, ang Puerto Rico naman po ay nanaig kontra host Peru 4-0. So yan po yung resulta naman sa unang laban ng Philippine Blue Girls dito sa WBSC Women's Softball World Cup Group Stage sa Lima, Peru.
15: Sports 918.
6: 26 minutes makalipas ang ikapito ng gabi. Sa jiu-jitsu naman po ang ating mga jiu-jitsu experts, mga athletes ay sasabak sa aksyon ng 10th JJIF Jiu-Jitsu Asian Championships. Magsisimula po ito bukas hanggang sa 19th, sa araw ng Linggo, sa Almaty, Kazakhstan. So, paungunahan po ni reigning champion Annie Ramirez ang ating 20-member Philippine Jiu-Jitsu team sa kanilang tournament sa Kazakhstan, 4-day tournament which will feature 355 athletes from 24 teams across the continent. So, itong si Ramirez ang lone medalist po natin noong nakaraang edisyon ng tournament sa Amman, Jordan. And nakuha niya yung ginto sa women's adult minus 57 kilogram division. So nagbabalik siya sa Almaty para nga po depensahan ang kanyang corona. At syempre, di ba, para makapaghanda rin sa mga susunod pang malaking kompetisyon na lalahukan ng ating koponan. No, I think Asian Games is also in the horizon, no, for Annie Ramirez nung nakaraang edisyon, 'di ba, ng Asian Games eh nakasungkit ng ginto si Annie Ramirez sa jiu-jitsu. Okay? So, makakasama po ni Annie Ramirez sa ating team ang last year silver medalist dito sa Jiu-Jitsu Asian Championship na si Dylan Valmores and Jenna Kyla Napolis. Okay, and nasa team din sina Joan Paulintan and Santino Luzuriaga. So mga former bronze medalist naman po ito ng competition. So following the Asian Championship, si Ramirez po ay magko-compete sa JJIF World Championships from August 1 to 9 sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Bago, yun nga, paghahandaan niya na yung binabanggit natin na 20th edition ng Asian Games, kung saan gusto niya ring depensahan ang kanyang gintong medalyang nakuha, no, nung nakaraang edition. So, Asian Games will be September 19 to October 4 sa Aichi, Nagoya, Japan. So, again, nabanggit natin, 66 days to go na lang before the official start of the 20th edition ng Asian Games.
16: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: 29 minutes after 7 PM, we will take a break and then magbabalik pa tayo for more sports updates and developments dito sa Sports 918.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: Sports 918.
22: Kasama si Ria Arevalo.
23: Let's go team!
24: Sports 918.
6: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. We have 31 minutes after 7 PM. So, nakaabang pa rin po tayo sa aksyon ng 6th Southeast Asia Volleyball Cup sa Candon City Sports Complex sa Ilocos Sur na gaganap ang unang araw po ng aksyon ngayong araw na ito, and the Philippines is facing Cambodia. So 2-1 in favor of Cambodia. Makatabla kaya ang Pilipinas dito sa ongoing fourth set? Ayun, so far 14-all is the score. So pipilitin ang Pilipinas na makatabla para maitakda ang fifth set dito sa unang laro pa naman nila ito. Dapat magandang buwelo, diba, for the tournament. Because only the top two teams in each pool will advance to the finals sa araw po ng Linggo. Okay? So, 15-14 ang score. Naku, nakalamang na yung Cambodia. Sige, mamaya silipin natin uli yung resulta niya. Ha? Pero sa mga late tuners natin, ang Gilas 3x3 under 21 men naman po ang nakasungkit ng titulo ng top 3 ng FIBA 3x3 Nations League Asia 2. So, they won the tournament today against Japan. So, tinalo po nila ang Japan sa finals na kani-kanina lamang natapos. So, ito yung first win or first stop title ng Pilipinas. And with that, nasa ibabaw na. Okay, nasa ibabaw na ng conference standings ang Gilas 3x3 men with 240 points. So, ang Philippines, 240 points. They are tied with Belarus. Actually, Belarus is also carrying 240 points. Pero sa win percentage, mas mataas kasi yung Pilipinas. 75% against 71% ng Belarus. Kaya, nasa number one spot ang Gilas 3x3 men. So, sa conference standing. So, every day kasi, yung mga points nila earned base sa finish nila for that day, eh, ito-total po yan. No? Until stop 6. Okay, hanggang sa araw po ng Sabado lang yata. Oh, dahil 3 ano na lang stops to go. So, anyway, abangan natin ito because the winner at the end of the tournament will get that coveted ticket patungo FIBA 3x3 World Cup. So, yun po yung nakataya dito sa torneo. So, dun sa women's side naman natin, medyo kailangan bumawi ng Pilipinas. Nasa fifth place tayo eh. Ang nanguna po sa women's ay Belarus followed by Japan. Okay, nasa fifth place ang Philippines, Gilas 3x3 women. With, so far, meron na silang 170 points. So, yan. Quick update lang para dun sa mga late tuners. And dumako naman tayo sa basketball pa rin. Ito na, PBA. No? Ang PBA po, nagpapatuloy ngayong araw na ito. At sa unang laro, nanalo na ang Converge, Fiverr Exers. So, yung Converge ang una pong nakasungkit ng panalo sa double header natin for tonight. Nanaig sila kontra Terra Firma. So, they won against Terra Firma. Ano nga ang final score nun? Okay, ayan. Yeah, papakita nila, ano, Winson at saka ni... Ayun, 105-103. Oh, sa iba ako nakatingin. 105-103. Basta natatandaan ko si Justin Arana, kumamada ng 31 points para pangunahan ang Converge Fiverr Exers dito sa kanilang labanan. So, matindi ah, ang Converge. Alamin nga natin, teka, sa standings, ilan na bang mga panalo? Kasi sila pa lang yung naglalaro so far, no? Dito sa ilang playing days na ba ng PBA? 3, 4. Nakaka-4. Pang-5 pa lang yung today. No? So, early ano pa lang eh. Goings pa lang nitong ating tournament. So, sa standings right now, sa Group A, Group A teams kasi yung mga sumalang ngayong araw na ito. So, ang Converge, meron na silang 2-0 win-loss record. Now, after that win today against Terra Firma. So, with this loss naman ng Terra Firma, one win, two losses na ang kanilang kartada. Okay, and for today, ang Meralco Bolts naman po ay nagsimula na ng kanilang kampanya. So, they are facing Phoenix right now. Dito sa second match naman natin na nag-start kanina 7:30 p.m. So, talaga ba? Oo, na kakasimula pa lang. Oh, kasi 7 minutes pa lang nakalipas ah. Patapos na yung first quarter. Okay, so, oo nga, tama. Medyo maaga. Maaga nag-start yung second game natin. So, 22-18 ang score. In favor of Phoenix. So, yung Fuel Masters naman po ang lamang dito. So far, with 4 minutes 15 sa first quarter. And Meralco, ito ang unang laro na Meralco, no? Samantala, yung Phoenix Fuel Masters ay naglaro na po sila nung isang araw. So, meron na rin panalo pala yung Phoenix. Ayan. Ating alamin ang magiging resulta ng labanang ito. No? Of course, Meralco Bolts just started their tournament. Nasa Group B ang Phoenix and Meralco. So, yung mga kasama nila sa Group B, Blackwater Bossing, Magnolia, Rain or Shine, and Barangay Ginebra. So, yung Ginebra parang sa ano pa yata mag-start yung campaign nila eh. This weekend pa. So, abang-abang lang. Pati yung talk and text. Kasi yung mga teams na naglaban sa finals, di ba, nung nakaraang conference. So, well, yan po yung aabangan natin for today, Meralco versus Phoenix Fuel Masters. And para sa Meralco, ang import nila, hala nga, yung import nila si Vernado, yung kanilang reinforcement ay... Ito na, pati lineup siguro banggitin ko na since they are debuting, no, for this third conference. Of course, head coach is Luigi Trillo. Nandyan sa lineup sina Aaron Black, Chris Banquero, Cliff Hodge, JV Mocon, Chris Newsom, Anjo Karam, Bong Quinto, Raymond Almasan, Alain Maliksi, Jason Brickman, Jansen Rios, Vince Magbuos, Cal Pascual, Brandon Bates, CJ Cancino, and their import ay si Jordan Barnado with player Raymar Jose nasa injured reserve list. So, yan po yung lineup ng Meralco Bolts, which started their campaign dito sa PBA Governor's Cup. Okay, sa ang import naman ng Phoenix, si Robert Johnson III. Actually, ano to eh, balik import. No, balik import to for the PBA. And Phoenix, head coach is Charles Tew. Nandiyan po si Will Gozum, Kai Balungay, Sydney Onwubere. Nasa kanila na kasi 'di ba trinade nila si Evan Nelly. Ah, oh, tama ba? Oo. Parang na ano kasi ako info overload kaya medyo 'yan. Okay. So si Sydney Onwubere yung nasa Phoenix na ngayon. And then Jason Perkins, Francis Escandor, JC Colliar, Tony Inot, JL De Los Santos, Tyler Tio, Kenneth Toffin, Dave Ando, Richie Rivero, Brian Santos. Parang konti yung lineup ni ano ni Coach Charles Tew. So plus their import si Robert Johnson III. So yan po yung mga teams na naghaharap naman ngayon sa second game natin for today's action ng PBA. Okay. We have 41 minutes after 7 p.m. We will take a break. Sa pagbabalik natin, pag-usapan natin yung mga nagiresulta naman last night, yung mga games ng PBA. So stay tuned dito po sa Sports 918.
0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig.
3: magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
26: Alam mo ba na ang kulang sa tulog ay may epekto sa buong katawan? Nangangailangan ng 7 hanggang 9 na oras na tulog bawat gabi ang isang tao. Kapag kulang ka sa tulog, bumababa ang immunity at tumataas ang risk mo sa sakit tulad ng hypertension at diabetes. Kaya iwasan ang pagpupuyat at bigyan ng halaga ang pahinga. Ang maayos na tulog ay susi sa magandang kalusugan.
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
25: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
24: Sports 918.
14: Kasama si Ria Arevalo.
24: Let's go team!
14: Sports 918.
6: We have 16 minutes to go before 8 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And balitang PBA pa rin tayo. Ongoing na po yung second match natin for today's action between Meralco and Phoenix Fuel Masters. So 25-22 is the score lamang po ang Phoenix with 2 minutes remaining sa opening quarter. Para naman dun sa resulta natin sa PBA last night, kagabi meron tayong mga laban sa PBA on a Tuesday. So, ang NLEX Road Warriors nakamit po ang ikatlong sunod na tagumpay at nanatiling nasa ibabaw ng standings nitong PBA Season 50 Governor's Cup. Naging biktima nila Titan Ultra Giant Risers, 135-100 yung final score sa game na naganap sa Inari Center sa Antipolo. Career high 30 points ang naitala ni Shawnee Winston plus 9 rebounds and 6 assists. Samantala, tinanghal naman na player of the game si Robert Bolick Jr. 29 points, 7 assists ang kanyang naiambag para sa Road Warriors na sinamantala itong Titan Ultra na wala pong import, no? Hindi nakarating ang kanilang import because meron palang family emergency, no? Yung kanilang reinforcement, no? Original reinforcement nila, mamaya talakayin natin yan, pero yun nga, all Filipino yung lineup ng Titan Ultra kahapon. So yun yung sinamantala naman na Road Warriors na kumamada po ng 31 points sa second quarter para simulan yung kanilang pagratsyada at kunin ng 61-43 advantage at halftime. So from there, hindi na nga po lumingon pa itong NLEX Road Warriors. Parang meron silang appointment, nagmamadali at sinungkit ang ikatlong sunod na panalo para kay Coach Jimmy Alapag. O, diba? So, si Coach Jimmy Alapag ngayon with this third straight win ng kanyang koponan became the first rookie coach since Chris Gavina na rain or shine noong 2021 to win his first 3 ball games. Ay, ibang klase ang pagbabalik ni Coach Jimmy Alapag. na incidentally naging panauhin sa podcast ni Ronnie Del De Ocampo at saka ni JB, nakalimutan ko yung apelido, pero pinapakinggan ko talaga yun eh, no? Na-offeran pala ng ano, ng kumbaga may mga offers na tinanggap pala si Coach Jimmy mula sa ibang mga liga pa dito sa Asia, no? B-League offers. Pero nung nagwe-weigh nga siya ng options, no, napayuhan siya ng kanyang misis. Napaka-wise naman din nung payong yon ni Miss LJ, diba? Kay Jimmy Alapag. Kaya nagdesisyon si Jimmy rin na dito na sa Pilipinas mag kumbaga tumanggap ng offer, no? At yun, nakikinabang ang NLEX Road Warriors dahil tatlong sunod-sunod na panalo na for them so far. Okay? So si Terrell Brown, ayan, na hindi po nakapaglaro, no, sa panig ng Titan Ultra, at least nakapunta na siya o nakadating na siya sa Pilipinas. Eh, nagkaroon kasi siya ng family emergency, no? Nasunugan pala sila. So, kailangan munang isettle niya. Siyempre, yung family niya, di ba? Before going here sa Pilipinas. And he had 27 points and 10 boards. So, first two games lang hindi nakapaglaro si Brown, no? But yesterday, ayun, he suited up for he debuted para sa Titan Ultra, but hindi nga naging ano rin, sapat yung 27 points niya para maibsan ang mga pagkatalo ng Giant Risers. Okay, so again, 135-100 ang final score in favor of NLEX over Titan Ultra. And then, sa isa pa nating laro kahapon, San Miguel Beermen naman, nagsimula na ng kampanya nila dito sa third conference with a 123-109 demolition of Macau Giant Pandas. Kahit hindi pa naglaro si Junmar Fajardo, talaga nga naman, umaarangkada pa rin ang San Miguel Beermen. Pinangunahan ni Rodney Brondial ang Beermen with his 25 rebounds. Ay, grabe, nag-alasakuragi si Brondial, no? 10.7 assists and 4 steals. All-around performance para kay Brondial. So, sa pagka hindi pa paglalaro ni Junmar Fajardo, nabigyan ngayon ng mas maraming oras si Brondial at hindi niya naman binigo ang kanyang koponan. So, si Junmar Fajardo ay sidelined. Wala rin si Coach Leo Austria kahapon due to personal reasons. Parang merong, nabasa ko yata na parang may sakit, no, si Coach Leo Austria. So, si Coach Peter Martin ang nag-take charge sa San Miguel Beer. And for SMB, ang kanilang import na si George King, nagtala po ng game-high 30 points. CJ Perez added 21 markers para sa panalo ng SMB. For Macau Giant Pandas, ikalawang sunod na pagkatalo na ito ng Macau. They absorbed another loss. Dre Perry top scored for the Giant Pandas with 25 markers. So, yan ang mga naging resulta ng action natin sa PBA kagabi, no? Sa Inares Center sa Antipolo, yung mga games natin yesterday. But today, nasa Araneta Coliseum tayo. So, bago tayo mag-break, ito, update uli sa laban ng Meralco and Phoenix. Lamang ng 11 puntos ang Fuel Masters, 33-22. So, kakasimula pa lamang po, no, second quarter nitong second match natin sa PBA.
2: Sports 918.
6: Okay, 9 minutes to go before 8 p.m. We will take a break. Teka lang. Teka lang bago tayo mag-break. 2-all na! Yun, yung ating alas Pilipinas. Talagang pumapalag. Nakatabla sila kontra Cambodia. So, 2-2 ang ating set score. And nasa final and fifth set na po tayo. Fifth and final set nitong labanan ng Pilipinas and Cambodia. So, dun sa fourth set, nakuha po ng Pilipinas ang fourth set win, 25-22. So, kaya meron tayong fifth set right now. And we will update you, no, sa pagbabalik natin at pagpapatuloy natin dito sa Sports 918.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Nagbabalik ang Sports 918. Meron na lamang tayong 6 na minuto bago po mag-alas 8 ng gabi. And ayan, habang nakaantabay tayo, kasalukuyan po nagaganap ngayon yung fifth set between the Philippines and Cambodia. So, live naman to, no? Sa naka-tune in tayo sa One Sports YouTube for that match between Philippines and Cambodia. Sa Candon City po kasi nagaganap yung labanan. And 7-4 ang, 8-4 na. 8-4 ang score right now in favor of Cambodia. Kaya pala nang hinayang si Josh Ibanez eh. Sayang yung save niya, oh. So, anyway, meron pa namang time. 8-4 is the score. So, hopefully, makuha ng Pilipinas yung panalo dito. After this, they will face Indonesia sa Biyernes. Okay? Samantala, para sa mga football fans, nako, eh, yung France, naligwak sa semifinals ng FIFA World Cup. So, tinalo po sila ng Spain. At yung France kasi is last edition's finalist. So, hindi sila nakabalik sa finals after Spain denied them of that spot. 2-0 na panalo ang naitala ng Spain contra France sa Dallas Stadium. So, yung defensive prowess ng Spain, kanilang pinamalas para nga po makuha ang ticket patungong finals, first World Cup final ng Spain since winning the FIFA World Cup noong 2010. So, nagbabalik sa finals ang Spain. And yung mga naka-goals for Spain, si Mikel Oyarzabal and Pedro Porro. So, Spain became the first team in World Cup history to keep 6 clean sheets at a single edition. Wow! Isang goal pa lang nako-concede nila, di ba? Throughout the tournament. So, we will see. Ano kayang koponan na makakaharap ng Spain? Dahil maglalakas

0: their teams respective runs to the Final Four. So, ang gandang laban nito. Argentina, the defending champions, and England. So, tingnan natin kung anong koponan ang mananaig. And if ever, 'di ba? Spain versus ano gusto niyo? Spain versus Argentina or Spain versus England? Para kasi maganda bagong mga teams maglaban para sa title, 'di ba? Para sa FIFA World Cup. Pero as a fan of Leo Messi, gusto ko makabalik sa finals ang Argentina. Basta mamaya mag-aabang na lang tayo sa magiging match, no? And ito pong si Messi is the all-time top scorer this World Cup with 21 goals. And he is on course to surpass Argentina icon Diego Maradona by leading his country to back-to-back world titles. Wala pa kasi nakaka-back-to-back titles na dito sa FIFA World Cup, no? In recent years, I think. So, kung sakaling magagawa to ni Messi, ay talagang walang duda. Siya na talaga ang GOAT. Sa football. So, yan ang ating aantabayanan. Si Bellingham naman, top player ng England. So, he has 6 goals, including 2 each in the last 2 rounds against Mexico and Norway. So, good luck sa Argentina and England. Basta yung Spain, nag-aantay na, nag-aabang na. At, yan, ang gandang laban, no? If ever, ito nga pong FIFA World Cup. Naku, patapos na yung World Cup. Eh, nasanay pa naman tayo nakaantabay sa mga resulta niyan. Magkakaroon tayo ng separation anxiety nito, mga football fans, no? Especially. So, kami naman, mga bandwagon lang. Yung mga ibang fans, di ba? So, anyway, yan po yung mga aantabayanan naman natin pagdating dito sa ongoing World Cup action. And for more updates pa, bukas, Football Connection, di ba, 2 p.m. with Aaron Bayato para sa mga analisiya pa for this World Cup games. Okay? So, naku, hindi na natin mahahabol itong labanan ng Pilipinas-Cambodia. Hanggang ngayon, ongoing pa yung 5th set. So, sana makahabol ang Philippines dito. 11-5 kasi ang score right now in favor of Cambodia. So, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Until tomorrow, maraming salamat sa ating mga kasama sa Master Control sa Malolos Transmitter Site. Muli, ako po si Ria Revelo. Ito po ang Sports 918.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the fourth floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malabo.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers ni makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
4: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: I'm happy to report naman na kitang-kita naman natin dito na medyo maganda yung facility. It's a real big upgrade though, from what it was before. Pero unang-una, dati yung condition nito sa sobrang sama niya. Yan, binabaha na. Oh, binabaha. Ngayon, inangat ito eh. So, parang yung capacity dito dati or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from one full year, nabawasan ng 25-30% dahil sa baha, high tide. Tapos yung inefficiencies nito dahil this is a 50-year-old port. So ngayon, mas mabilis ang mag-unload, mas marami ma-unload, mas maraming days siyang open. So malaking bagay. At hindi lang yun eh. Meron tayong plano na hindi lang ito magiging fish port. Pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, na agri-goods, may ibababa na rin ito, mabenta ng wholesale para mabawasan ang transport cost, mabawasan din ang traders. So hopefully makatulong din to sa pagbaba ng inflation.

0: So as of now, PFDA, DA and PFDA, and of course with the support of the administration of President Bongbong Marcos Jr., ay talagang marami tayong inaayos, no? Almost lahat ng 9 regional fishing ports natin ay ongoing at inaayos natin, may patapos na, no? And may mga binubuo tayo or tinatapos tayo ng mga ice plant, no? And small fishing ports also sa municipal level. So yung Nabotas Fish Mart ay naglalarawan ng estado ng mga fishing ports sa buong bansa. Pag naayos natin to, susunod na lahat yan sa regional at saka sa provincial and even municipal level.
1: Ginawa ito noong 1976, ngayon lang siya in-improve. At para sa inyong kaalaman din, ang unang bumisita dito ay si former President Ferdinand Marcos. Ngayon, sinulungan na kami, sinuportahan na kami, at bibisitahin pa kami ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Kaya sa amin ay napakahalaga nito. Napakahalaga nitong suporta na tinanggap namin at napakahalaga nitong i-improve itong facility.
2: Salamat po kay President Bongbong Marcos. Salamat po sa kanya kasi pinalawak niya po itong Nabotas Fish Mart namin. Pinaganda niya. Mr. President, maraming salamat po sa pinagawa niyo sa amin dito sa Nabotas Fish Mart. Lumaki na ho, ang namin dito, Fish Mart. Medyo nakaluwag-luwag po kami. Hindi katulad ng araw, masigip. Medyo binabaha kami. Ngayon po, napakaganda po. Maraming po salamat, Mr. President.

0: with bridges pa. Yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
1: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na ito sa Farm to Market Road. Namin na malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasap-asap ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapaabot ko sa kanila.
2: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products sa atin.
3: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasap-asap ng LGU Masinloc at bayan po namin.
4: Yun. So, muna-muna, nagpapasalamat tayo. Pinagkalaban tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by na 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pag-uwi.
5: Higit 2,000 hektarya ng palayan sa Iloilo ang susuyurin ng libreng agricultural drone services ngayong wet cropping season dahil sa agri-drone project na handog ng Department of Agriculture. Ang sinasabing drone services ay magbibigay ng 7 uri ng serbisyo upang suportahan ang rice production. Ito ang molluscicide spraying, direct seeding, pre-emergence herbicide application, post-emergence herbicide spraying, insecticide application, fungicide spraying, at foliar fertilizer application. Sa pamamagitan nito, kinakailangan na lamang ng mga magsasaka na maglaan para sa mga farm input tulad ng seeds, pesticides, fertilizer, at tubig. Ang AgriDrone Project ay parte ng Masagana Rice Industry Development Program ng PA na may layuning palaganapin ang precision farming, bawasan ang production costs at labor requirements at pabilisin ang proseso ng pagsasaka.
6: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 12 minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano na po tayo ngayon ng Huwebes, 16 sa buwan ng Hulyo pa rin, 2026. July 16, way back 1990, the killer earthquake, ano ho? Po namatay huron, ano? Ingat to sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay po tayo napapainggan sa lito ng impila ng Radyo Pilipinas, ano ho? Of course, kasama pa rin po natin dyan ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital FM. Diyan pong DWCSM Pindig, Ilocos Norte de Paran, good morning kay Mayora Gina. Diyan po naman sa may DWCSM, pati po naman ng Cagayan. Gandang maga naman kay Governor, General Tom Lanchon, ah, nakatutukur yan. Diyan si Governor Ed Aglipa, ayun, dati nating Chief BNP noong araw. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, pakiusap lang. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, ho. Bawal ang pikon sa kalsada si Mamang Chuper. Ikalabit lang pag-igising, pag-balasigitan na ho natin. Para iwas disgrasya, iwas ako na tayo, ho. Yun naman yung matandaan, ho, galing sa ospital, bantay sa ospital, bibili lamang ng pagkain, uuwi ng bahay. At tapat na ng ospital, tumatawid doon sa pedestrian lane. Gapa naman. O naman. Yes, ha? Para sa akin, dapat yung mga naa-aksidente, lalo na yung mga namamatay. At tumatawid sa pedestrian lane, dapat may mas matinding parusa sa mga naka-aksidente. Kumpara doon sa mga nasa gilang sa gilid-gilid, pedestrian lane ka na, siya-asyaan, ano yun, kahit papano, eh, talagang tawiran mo na yun eh. Safe ka na ron eh. Kahit doon ka nadali, doon ka napatay, dapat may mas mahigpit na parusang igawad. Mga pedestrian lane, lalo na nakatapat sa ospital, sa mga eskwelahan, before and after, dapat sana magkaroon ng mga humps, yung malalapad na humps. May mga taong nakaposi talaga. nababantayan yung kaligtasan ng mga dumatawid ho doon.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa tatapang ho nating mangisda. Hot na gusto yan. Nanay kay tatay, kay lolo at lola. Good morning din sa mga nakatutok sa ating dyan sa Philippine Fisheries Development Authority, PFDA. Na pinakita ho namin sa inyo. Sa Nabotas ho yun, na pinagaganda ho yung fishbowl complex na yan. Diyan po, hindi lamang sa Nabotas, na pinaglaanan po ng malaking budget na gugugulin. At ibang mga lugar na meron tayong mga pangunahing mga fishbowl. Ang araw, Chris, tingnan natin, makuha natin si Atty. Glenn na pangapalan. Ang mismo ang general manager ng PFDA. Kaugnayan ba lang natin ito? Andito lang naman sa tapat natin yata yan eh. Good morning po sa mga taga-PFDA ho. Good po sa kay Atty. Glenn Pangkapalan. Thank you sir. Thank you ho. Thank you, thank you. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa tanggapan ho ng Department of Agriculture. Good morning kay Ate Monchet. Noon, dati kasama way back 90s. At siyempre kay Secretary Chula Oral Jr. Kailangan kami gugulatin din eh. Tutungo tayo sa ating mga balita muna ngayong araw na ito at sa magiging lagay po ng ating panahon. Wala namang LPA na binabantayan ngayon ano ho. Pero ganun pa man, siyempre dapat mag-iingat pa rin ho tayo. Magdala pa rin ho tayo ng payong pananggalang. Sa mga estudyante naman, dapat ang dala-dala ho ayong kapote. Ano ho, hindi ho kutsilyo, hindi ho panaksak, hindi ho baril. Purga-purga sa mga eskwelahan, baka naman pwedeng tigil-tigilan nyo muna yung purga-purga ngayon. Minay, nagiging sanin nakamatay ng mga estudyante. Sinasabi yung bagyang maulap hanggang sa may kalaki ang ulap na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, paghulog. Sinasabi yung maranasan po ng malaking bahagi po naman ng ating bansa. Wala naman binabantayang low pressure area. Merong parating, parang may binabantayang, parang meron eh. Dito po sa batin ng Luzon, sa Batanes at Babuyan Islands, sabing makararanas ho dyan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may hiwalay po pag-ulan, ulot pa rin po ng habagat, yan po yung southwest monsoon. Ang Metro Manila po naman, pagpangbahagi ng Luzon, asahan po naman yung pulupulong pag-ulan pa rin, ang kidlat, pagkulog, sa mga, dahil po naman sa mga lokal na thunderstorm, partikular na po paghapit po ng hapon at sa gabi. Ang temperatura dito sa Metro Manila ay nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ano ho? At tinamaan ng Visayas at Mindanao, sinasabing magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pong kalangitan na may kasamang panandaliang pag-ulan o thunderstorm pa rin. Mga babalaho, maaaring magdulot po ng biglang pagbabaguhon ng lupa, magkakaroon po ng malalakas na matagal na mga pag-ulan. Kondisyon ng karagatan at hangin ay hina hanggang sa katamtaman mula sa timog hanggang timog kanluran. Antala, katamtaman po naman ang lagay ng dagat na may taas po ang 0.6 hanggang 2.1 na metro. Sa yan po'y galawan po sa dagat. Ano ho? Okay. 7 minuto na kami naman makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok tayo sa ating mga headliners.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: ESWD na mahagi na ng emergency cash transfer sa mga mangisda at magsasaka dyan po naman sa Mindanao.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Ay git naman sa 2,200 ng mga magsasaka sa Sultan Kudarat, tumanggap po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP Cash Aid.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Ay construction po ng Balog-Balog Multi-Purpose Project sa Tarlac. O kasi madali na natin si si Engineer Ed Gillian. Pinamamadali na ni Pangulong Marcos Jr. sa National Irrigation Administration.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
7: At kadiwa ng Bayan Store, matatagpuan sa bagong bukas na MMDA Nature Park dyan po naman sa Cavite.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Mga detalye ng ating balita, nagsimula ng mamahagi po naman ng Department of Social Welfare and Development ng emergency cash transfer sa mga magsasaka. Mga mangisabong naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol dyan pa rin po naman sa Mindanao. Kailan lang lumindol ulit dyan sa Mindanao sa Dabao? Abot po sa magigit sa 7,700 Pilipisaryong unang nakatanggap po ng TIG 5,175 tulong pinansyal. Payout is sinagawa po sa Oval Plaza, General Santos City. Ino sa DSWD, maring committee ng ayuda sa pang-araw-araw na pangailangan. Sa unti-unti po naman papapanumbalik na kanilang kabuhayan habang patuloy na bumabangon po naman, wala pa rin po naman sa epekto ho ng kalamidad. Agi din ito ng disaster recovery efforts ng pamalaan sa ilalim po ng direktiba pa rin. Ipangulong Marcos para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan po naman ng lindol.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ang kabunod tayo ng report na dalawang persons of interest sa kaso ng pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental. Hindi pa itinuturing na suspect ayon sa PNP ho. Medyo ano pala, malalim pala yan ano. Medyo malalim pala itong mga istoryang yan. May mga, naku, iba-iba na nakikita ang angulo. Amin natin ang mga detalye ng balita na katutok ko dyan si J. Mike Degala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi pa itinuturing na suspect ang dalawang person of interest sa kaso ng pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa punong balitaan sa Campo Crami, sinabi ni PNP Acting Spokesman, Police Colonel Allen Rico, na nakadepende pa kasi sa nagpapatuloy ng investigasyon ng binuong na Special Investigation Task Group kung ano ang magiging kapalaran ng dalawang POI. Una rito ay inihayag ni SITG Head at Negros Oriental Provincial Police Director Police Colonel Timar Alam na kanilang inilagay bilang POI ang kinakasama ni Carpenter at kapatid nito. Ito dahil sa ilang impormasyon na kinakailangan nilang verifikahin bunsod ng ilang pagbabago sa salaysay ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martha Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Pinod natin si Mary Ann Bastasa, ho, Pasko sa Hulyo. Muling umarangkada para sa mga lolo at lola dyan po naman sa Valenzuela. Itali ng balita dyan si Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsimula na muling lumarga ang programang Pasko sa Hulyo sa Valenzuela City para sa mga senior citizens sa lungsod. Maagang handog ito ng lokal na pamahalaan para sa mahigit 75,000 rehistradong senior citizens bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan at makatulong na mabawasan ang gastusin ng kanilang mga pamilya. Bawat beneficiaryo ay makakatanggap ng 10 kilong rice gift pack na ipapamahagi sa iba't ibang barangay ayon sa itinakdang schedule ng lokal na pamahalaan. Ayon naman sa Valenzuela City Government, bukod sa pagbibigay ng tulong sa mga nakatatanda, na ipapakita rin ng programa ang suporta ng LGU sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng nasa 43,000,000 halaga ng bigas mula sa nagkakaisang magsasaka ng Isabela Agriculture Cooperative. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Dito sa mga nagre-request sa atin, may mga nagte-text kumisa na dapat daw mag-announce tayo ng mga anunsyo about kadiwa ho ng Pangulo. Okay, sige ho. Ipong araw na ito ng Huwebes, Hulyo 16, murang bigas, sariwang gulay, lokal na produkto sa iba-ibang panipon ng NCR. O, yung ilang mga lugar po ng kadiwa ng Pangulo na pwede puntahan. Diyan po sa Manila City Hall, Inner Court, Ground Floor, Manila City Hall, aras 8 po ng umaga hanggang alas 5 ho yan ho. Huling araw, dalawang araw ng rollout, Hulyo 15-16, araw sa mga dekalidad na abot kayang lokal na produkto. Sa Makati City naman, kinasal pala dyan si Mayor, ano? Sikat ng mga ano, sikat ng mga artista, may kinasal kailan lang. Kaya tingnan po yung anunsyo sa Makati web portal para sa eksaktong barangay o venue dyan po sa lungsod. Ano ho? Official po, itinakda ng pamahal lokal ng Makati ang kanilang kadiwa na Pangulo ay yung araw po naman. Yan. Iba pang NCR outlets po ng kadiwa, ang tabay po lamang, ang tabay po sa Radyo Pilipinas Facebook page, ano, tingnan nyo ron. Pwedeng mabili ho riyan, murang bigas. Ha, patuloy po yung abot kayang bigas sa para sa pamilya pa nangangailangan. Liwang purutas at gulay na direktang galing sa mga lokal na magsasaka natin. Mababa yung presyo kumpara sa mga pampublikong palengke. Doon din po itlog, karne, mga processed food at mga lokal na handicraft, ang mga MSME. Yan ho yung mga inyong makikita ho dyan sa kadiwa.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi po ng ayuda sa mga magsasaka sa bayan po na Dambayong, Sultan Kudarat, sa ilanin po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ikalawang araw na payout, 2,210 ng mga magsasakang nakarehistro po naman. RSBSA, tumanggap po ng 2,325 bawat isa. Ayon po sa Department of Agriculture, abot na po sa 5,000 o 5.138 million ang kabuang halaga na naipamahagi sa mga benepisaryo. Magpapatuloy ang payout upang maabot po naman ang iba pang kwalipikadong benepisaryo sa iba't ibang barangay po naman dyan sa Lambayong. Ayon din po ng programa na magbigay ng agarang tulong sa mga magsasaka May isang apektado ng iba-ibang suling rin sa sektor pa rin po naman ng agrikultura. Mantala, 20 pesos kada kilo ng bigas. Muling may mabibili po naman sa kadiwa na Pangulo po naman sa Lapu-Lapu City Hall, Cebu. Diyan po ngayong araw. Detalye naman dyan si Sheila Grafines, Radyo Pilipinas, Cebu.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Makakabili na naman muli ngayong araw ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga residente ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo sa City Hall. Inikayat ni Mayor Cindy King Chan ang mga residente na gumising ng maaga dahil limitado lang sa 500 katao ang makakabili ng naturang murang bigas sa City Hall. First come, first serve ang pagbili nito. Prioridad pa rin ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at mga mahihirap. Hinimok din ng alkalde ang publiko na patuloy na suportahan ang mga lokal na magsasaka habang ginagawang mas abot kaya at madaling makuha ang nasabing bigas para sa bawat pamilyang upunganon. Dinadala din sa mga barangay sa Lapu-Lapu ang Benteng Bigas Meron na program upang mas ilapit sa mga residente. Ngayong araw, mabibili ito sa barangay Suba Basbas, bukas naman sa barangay Punta Inganyo at sa iba pang mga barangay sa susunod na mga araw ngayong Hulyo at Agosto. Nagpapatuloy ang programang ito dahil sa partnership ng Lapu-Lapu City Government at Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu. Good morning kay Tata Frank Benedicto ng Barangay Sabatera. Ano ba ang kapitan dyan, boss? Atin natin naging network manager nung araw, way back 90s. Isang malaking network na sleeping network kung tawagin. Eh, parang nag-sleep talaga eh. Mantala ho, D.A. Cagayan Valley. Ang gran po lang 1.19 bilyong piso para po naman sa konstruksyon ng 65 Farm to Market Road sa Region 2. Detalye ho niya, nandiyan po si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tuguegaraw.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Mas magiging madali na sa mga magsasaka sa lalawigan ng Isabela ang pagbiyahe ng kanilang produkto sa tulong ng ipapagawang Farm to Market Road o FMR projects ng DA sa lalawigan. Sa katunayan, lumagda na sa kasunduan ng Provincial Government ng Isabela at ang Department of Agriculture Regional Field Office 2 para sa pagpapatupad ng proyekto kung saan 65 FMR ang naibigay sa probinsya. Ang kasunduan ay nilagdaan ni Governor Rodito Albano at DA Regional Executive Director Rosemary Aquino. Kabuang 1.19 billion pesos ang halaga ng nabanggit mga proyekto kung saan ang counterpart na provincial government ay ang kinakailang permits, clearances, right-of-way acquisition, preparation ng program of works at ilang documentary requirements. Ang pamahalang panlalawigan din ang responsable sa operasyon at maintenance ng proyekto kapag natapos na ito. Pinasalamatan ng gobernador ang DA sa tuloy-tuloy na suporta na ibinibigay sa kanila, lalo na sa sektor ng agrikultura sa Isabela. Anya ang proyektong ang siyang susi sa mabilis na paglabas ng produkto ng mga magsasaka na makatutulong para sa pagganda ng langkita at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Bureau of Soil and Water Management o sa bagong pamunuan po dyan. Bago natin director dyan at syempre binabati pa rin natin ng good morning, Dr. Gina Pinilo. Ayun. Namang nakatutok dyan sa National Meat Inspection Service, ano ho, pangungunan ni Director Londok, ayan, si Randy Londok, si Dr. Bob O'Malley, Dr. Duque naman, ay good morning sa inyo lahat dyan. Ay good morning na rin kay USEC Attorney Asis Perez ng DA. Usap tayo ulit, usap tayo ulit. Samantala, recalibration ng mga timbangan sa mga pamilya sa Naga City, Camarines Sur, eh sinagawa po naman. May natin ng detalye, nandiyan po naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Nagsimula na ang recalibration ng mga kiluhan sa Naga City Public Market. Ang hakbang na ito ay isinasagawa ayon sa nakasaad sa Consumer Act of the Philippines o RA 7394, na kung saan nagbibigay ng mandato na ang mga kiluhan at meter stick ay kailangang i-check at i-recalibrate ng 2 beses kada taon. Ang programang ito ay may layuning masiguro na tama, patas at tapat ang pagtimbang sa mga produktong binibili ng mamamayan para mabigyan ng proteksyon ang mga consumers. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
7: Maraming salamat, Kamsur. May balita lang ako dun sa good news ito sa mga sumasakay sa aeroplano. Pagbaba po ng pamasahe ngayong araw. Bahagi ng buwan at mga bagong mamumuhunan, magpapatatag po sa ekonomiya at infrastruktura ng Pilipinas. Yun, aba, ha? Dahil po sa muling pagbaba po ng fuel surcharge, 16 hanggang 31. Oye, ikaanin na sunod-sunod na pagbaba ng singil, kaya asahan po ang mas murang airfare. Raho naman sa mga bibiyahe pa rin na yun. Thank you. Mga pamilya na apektado po ng fuel crisis po naman, manggap ng bigas sa mga bagong street lights sa Katugban, Bridge sa Sulat, Eastern Samar, pinasinayaan po naman. Ay detalye naman dyan sa Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
13: Radyo Pilipinas, report.
14: Formal nang pinasinayaan ng Pamahalaang Bayan ng Sulat ang bagong decorative street lights sa Katugban Bridge at ipinagpatuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga pamilyang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis bilang bahagi ng mga programang naglalayong mapabuti ang serbisyo sa komunidad. Pinundahan ang proyekto sa Katugban Bridge sa pamamagitan ng Fiscal Year 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Fund na nagkakalaga ng 1.153 million pesos, habang nagla naman ang lokal na pamahalaan ng 1.149 million pesos bilang counterpart mula sa 20% Economic Development Fund. Saklaw ng proyekto ang paglalagay ng siyam na vintage style decorative street lights sa kahabaan ng Katugban Bridge sa Poblasyon Sulat upang higit na mapahusay ang kaligtasan, kaginhawaan at kaayusan ng mga residente at mga dumaraan sa lugar. Ayon sa DILG na isa katuparan ang proyekto, matapos mapagkalooban ang sulat ng Seal of Good Local Governance bilang pagkilala sa mahusay na pamamahala, transparency, accountability at epektibong paghatid ng serbisyong publiko. Ipinagpatuloy rin ng lokal na pamahalaan ang unang bugso ng pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Growth Equity Fund sa programang Rice for Every Home, an Emergency Food Assistance Program for Families Impacted by the Fuel Crisis. Ayon sa DILG, sumasalamin ang mga inisyatibang ito sa patuloy na pagtutulungan ng ahensya at ng Pamahalaang Bayan ng Sulat upang maisulong ang napapanatiling kaunlaran at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
13: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Bago tayo mag-break, congratulations ulit at dito kay Alex Ayala. Naging special na panauhing pandangal ng First Family dyan sa Palasyo noong nakalipas lang niya. Siya po'y ginawa rin ng Presidential Citation, ating Pinay sa Tennis Star na yan. Tapos po niyang maabot ang kanyang bagong career hires na ranking sa Women's Tennis Association, WTA. Yun po ng kanyang laban sa Wimbledon. Muli ang aming pagbati kay Alex Ayala. Saya-saya ng mga Pinoy dahil sa iyo. Babalik po kami. Sandali lang. Ilan mo ng paalala.
13: Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Manito. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
2: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Kaso natin kapit-bahay, 38 minuto na makalipas, ang 5 na madaling araw. Ay, teka muna, bago tayo tuloy ang makalimot, binabati muna natin yung mga celebrator natin ngayong Hulyo. Ito ng mga agrikulturista, mga agrikulturist. Yun. Birthday advance kila Ana, kay Diana Sweetie, kay Weng Paule, kay Cecil Angrande, kay Grace Nandian Isip Nonato, Joel Gayod, Froylan Alberto Jr., ganyan din kay JCCJ, kay Larry Claudette Chu Silva. Oy, magbe-birthday ka na pa, pare ko. Siyempre, birthday. Siyempre, yung mga celebrator natin for today ay binabati natin si paring Ricky Boy Arabejo. Ang PTV4, ay kamusta ka na, paring Ricky? Long time no see? Ano ba yung mga tropa peeps natin dyan sa PTV4? Mga barkada natin dyan, kamusta na kayo? Good morning sa inyo dyan. Kila Director, paray pa yung mga tropa natin dyan. At ganun din, pagbati natin, one and only, isa sa mga executive producer natin, Julius Gonzalez. Pwede pala ni Julius Gonzalez ngayon. Pwede ni Julius Gonzalez. Bas na ba? Umorder na. Lumabas na, umorder na. Alag mo na mga celebrator, maligayang karawan na lamang sa inyong lahat dyan. Oh, okay. At pa rin sa mga nasa biyahe, pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
5: Usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay, humigit ko mulang, 40% mga magsasakay po naman sa Kalinga, gumagamit na ng binhi, ipadala ngayong wet cropping. Tingnan natin ang mga detalye ng balitang niya, si Estrella Loke ng Radyo Pilipinas na Bug.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Humikit kumulang 40% na mamagsasaka sa lalawigan ng Kalinga ang kumamit ng binhi ipadala ngayong wet cropping. Base sa Certified Inbed Rice Seeds Distribution Data ng TA Phil Rice Isabela, mula sa mahigit 25,000 bags ng naturang butil na naibahagi sa Ikalinga Farmers, abot sa halos 10,000 bags ang naipaabot gamit ang naturang digital voucher system. Ipinaliwanag ni Virginia Luciano ng TA Phil Rice Isabela, lahat ng magsasakang nakatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay eligible gumamit ng binhi ipadala digital voucher system sa kanilang availment ng libreng putil mula sa Phil Rice. Anya, pinadadali ng naturang teknolohiya ang rice seeds distribution bukod sa mas mainam din ito dahil nakakapabili ang benepisyaryo ng putil na gusto niyang ipunla sa kanyang palayan base sa talaan ng available seeds. Unaan niya ay dumadaan ang magsasaka sa pre-registration. Susundan ito ng pagtanggap ng bawat farmer beneficiary ng SMS kung saan ay nakasaad ang kanyang unique claim code at pick-up point. Para sa Bagong Pilipinas, Australia Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Usapang Agrikultura. Usapang
6: Agrikultura. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tabuk. Shoutout lang kay Ganghan Yuji at ganyan din sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna, kay Lily Tonini. Okay, ganun din kay Ate Irene Cesor, Washington, USA. Doka Manuel Caday, dyan din po naman sa Amerika. Ate Esther Parlade, happy anniversary pa rin, no? Sa Estados Unidos. Shoutout daw sa mga, sa mga lahing Robregado dyan sa Canada. Ayun, morning. Sa Australia, good morning na rin.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Samantala, higit sa 2,200 mga pamilya po naman sa Oriental Mindoro. Tumanggap po ng bigas mula po naman sa sagip sa Kaaga. Detalye naman dyan sa May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Tumanggap ng 10 kilong bigas ang mahigit 2,200 pamilya mula sa 15 barangay sa Bulalakaw, Oriental Mindoro sa ilalim ng Sagip Sakaak o RA11321. Ayon sa PDRRMO Oriental Mindoro, ito ang unang bahagi ng 4 na nakatakdang distribusyon sa Bulalakaw mula sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng Sagip Sakaak na palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng direktang pagbili ng mga produkto mula sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. Ang mga benepisyaryo na tumanggap ng 10 kilong bigas ay nagmula sa mga residenteng lubhang na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Nangasiwa sa pamamahagi ang PSWDO, Provincial Agriculturist's Office, PDRRMO, katuwang ang ibang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura.
6: Maraming salamat, May Farmaran. At gusto ko lang banggitin na si Victoria Minjola Ella. Sino siya? Si Madam Victoria Minjola Ella, siya po yung kauna-unahang babaeng plant pathologist natin. Kilalang lady agriculturist dito sa Pilipinas. Ayun. Yung kagawaran ho ng agrikultura, yung pong Department of Agriculture, diwang nang anibersaryo last June 23. At naghuyan way back June 23, 1898. Mismo, Pangulong Emilio Aguinaldo. Yun. At ang nagano sa kanya dyan, ang unang secretary ng Department of Agriculture, si Jose Alejandrino naman. Ayun, para sa kalaman ng lahat.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Mag-usapan natin ngayon yung high zinc rice. Ano bang importansya niya? Ba't kinakailangan yan? At bakit ba sinasama na sa bigas yan sa mga butil? Diyan, minarapat po natin kaugnayin ang tanggapan ho ng Phil Rice. Good morning sa mga nagtutok sa atin sa Phil Rice. Diyan sa Nueva Ecija to, no? Sa iba rin party pa rin. Good morning. Kasama po natin si Dr. Lisa Bilgos Ramos. Ayantis War, Registered Nutritionist, Dietitian, Rice Chemistry and Food Science Division. Ang Phil Rice pa rin po, Central Experiment Station, under pa rin po ng Department of Agriculture. Dr. Lisa Bilgos Ramos, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro, ma'am. Kamusta ka na po?
10: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa lahat ng nanonood at kinig sa inyong palatuntunan na ito.
6: Yes, ma'am. Dr. Lisa, good morning po sa inyo. Ma'am, abalahin ko muna Zumba mo, ha? Kamusta? Andiyan po ba kayo sa nasa ano ba kayo ngayon? Nandiyan ba kayo sa Region 3 ngayon?
10: Yes po. Ang theorized po Central Experiment Station ay nandito sa Nueva Ecija, sa Maligaya, Muñoz. Dito po kami sa Region 3.
6: Kayo sa Region 3. Eh ma'am, pag-usapan nga natin ma'am yung high zinc rice na yan. Ano ho? Para saan ba yan? Bakit nakatutok kayo dyan? Ano bang pakinabang natin dyan? Ano pwede pakinabangin na magsasaka natin sa mga high zinc rice na yan? At sinasabi pa na ito na yung mabuti sa bata at sa mga buntis. Saan po ma'am? Saan nyo na po manggaling?
10: Ang high zinc rice po ay isang uri ng bigas na ating pong dinevelop para po sana ma-address yung ating stunting. Alam niyo po siguro yung stunting masyado siyang naririnig niyo ngayon ng mga panahon kasi po kalalabas lang po ng ating DUST FNRI nung result ng kanilang 2025 National Nutrition Survey and apparently po medyo tumaas na naman ng konti yung pagkabansot ng mga bata sa Pilipinas. So, yun po yung stunting na para pong mababa po para sa edad ng isang bata yung kanyang taas or yung weight for height for age na sinasabi natin.
6: Sabi, may kakulangan sa zinc, kaya ganon.
10: Yeah po. Isa po ang zinc kasi sa importanteng micronutrient or mineral na kakunti lang naman yung ating kailangan. On the average, 5 milligrams lang naman yung kailangan maisupply sa katawan para maging lumaki tayo ng normal. Kasi po ang zinc ay part po ng normal growth and development, lalo po sa mga bata na yung time na kailangan nilang lumaki, maging malusog, at maging yung lahat ng nag-grow sa kanila, pati yung brain, ay masuplayan ng zinc. So yun po kasi yung importansya ng nutrient na yun o ng mineral na yun.
6: Ma'am, paano ho ba ang pagtatanim ho niyang mga zinc rice na yan? Kapalayan din po ba ng mga regular na palayan?
10: Yes po, lang siya po. Karaniwan lang po siya na wala pong pagkakaiba yan sa karaniwang tinatanim ng mga magsasaka natin. Pareho lang po ang way ng pagtanim, pareho lang din po yung cultural agricultural management dyan sa field. Wala pong pagkakaiba yan, hindi rin po siya. Even po sa hitsura ng butil, wala po siyang kakaiba. Ang lang po yun, kasi nasa loob po nung grain o nung bigas, yung zinc. So, hindi naman po siya talaga makikita or walang kaibahan. So, yung usual lang po. Kaya madali pong itanim ng mga magsasaka natin.
6: Sinasabi pa ang... Na rin daw ito sa mga buntis talaga, no?
10: Opo. So, yun po, kailangan po kasi yan, mula po kasi ng pag nagbubuntis na yung isang tao, kailangan na po masuplayan itong mineral na to para masuportahan yung pag-develop ng brain, ng lahat ng mga dapat mabuo doon sa bata. Kaya po critical yon sa first 1,000 days hanggat po preschool yung mga bata.
6: Siyempre, pagka kinakailangan yung matatag na immune system, dapat talaga meron sapat na zinc yung katawan, protection sa mga bata, karaniwang sakit, kagaya po ng sipon, ng ubo, ay yung pabalik-balik na mga pagpupupo na yan. Ano ho?
10: Tama po. Yung po kasing katawan natin, mapapabuti lang yung immune function pag kompleto yung lahat ng mga kailangan, minerals and other nutrients. So yun po kasi, isa lang naman po yung ang zinc sa kailangan natin sa mga ganong function. So, immune function, normal growth and development. So, all those po na stages ng life na mabilis ang paglaki at mabilis ang pag-develop, yun po ang dapat maisupply na enough na nutrients. Kaya po, unfortunately po kasi ang zinc ay hindi naman kailangan malakihang amount or hindi siya Kaya lang po, pagka nagkinulang siya, malaki po ang impact. Kasi nga po, hindi natutuloy yung pag-develop or pagkakaroon natin ng normal na function. Kaya po, maraming sakit siya na address kung enough yung nutrient na yon.
6: At yung zinc, sinasabing may mahalagang papel din po sa tinatawag na cognitive development o yung pag-unlad po ng isip at memorya, di ba, ng mga bata para mas maging aktibo tsaka matalas yung pag-iisip.
10: Yes po, kasi nga sa sinabi ko kanina, habang lumalaki po sa stage po ng paglaki ng bata, lalo dun sa first 1,000 days hanggang siya ay preschooler, dun po kasi yung full development halos ng brain. Kaya po, critical yung enough na zinc doon at other nutrients.
6: Dok Risa, po yung binabanggit na ano, yung triple ion tsaka yung triple ion at double zinc. Ano ho, ito rin, kauna-unahang bigas sa mundo ha. Kauna-unahang bigas sa mundo na pinagsama-sama yung mataas na level ng ion at tsaka yung zinc. Sa mga bagong biotechnology, ano naman ho yun?
10: Ayun po kasing sinasabi natin na 3-in-1 o yung mga combination po, ay kasalukuyan pong dinidevelop yun na may yung isang uri ng bigas na may enough na o may enough na iron, may enough na zinc, at of course, yung pong sa vitamin A or pro-vitamin A. So, tinatry po yun ngayon na i-develop ng Philrise para po, ano nga, yung masuplayan. Kasi yung po yung mga kulang, kung makikita nyo sa mga nutrition survey ng ating DOST-FNRI, yun po yung mga kulang, lalo na po sa mga bata at sa mga nagbubuntis. Yun po ang kailangan talaga na hindi na nila kailangang masyadong mag-supplement, makukuha na nila yun sa kinakain nila. Kasi alam naman po natin ang mga Pilipino, talagang nakadepende tayo mostly sa rice for our nutrients. Kaya po, sa dami po ng kinakain natin ng rice, very impactful po kung nasusupply na halos 1/3 of our recommended nutrient for that certain nutrient yung nakukuha natin sa every time na kumakain tayo ng kanin.
6: Dok Risa, ito bang high zinc rice na pinag-uusapan po natin? Hindi ba mahihirapan yung mga magulang dito para ito ipakain po sa mga kanilang mga anak? Meron mga mapiling bata, di ba, yung mga picky eaters kung tawagin. May mapapansin ba sa pagkakaiba pagka-isinerve ito sa mesa?
10: Wala po siyang pagkakaiba, hindi po siya walang ibang color. So, parang typical lang po siya na kanin. Ang kanin naman po natin, yung iba medyo grayish-white, medyo yung iba puting-puti. So, wala naman po siya. Ganun lang din po ang color niya sa karaniwang kanin. So, hindi po siya naiiba. So, madali pong ipakain. Ang problema lang po sa mga bata, lalo po sa mga preschoolers, hindi po sila ganun ka daming kumain pa. Kasi usually half cup lang sila. But good thing with high zinc rice po, yung kalahating kanin, significantly magpo-provide na po yun. Eh di ba tayo, kumakain naman tayo ng kanin halos 3 times a day. So parang yung po sinasabi ko, yung every kain, konti-konti man yan, maiipon yan in a day, so halos kalahati na nung requirement natin for zinc, makukuha na nung bata.
6: Mas mahal daw po ba, Dok Risa, yung high zinc rice kumpara dun sa ibang nabibili natin dyan, yung kinakain natin? Mas mahal ba ito?
10: Hindi po. Kasi po ito ay ibebenta lang natin na parang karaniwang rice and papatanim po natin sa mga farmers. Same lang po ng practice ng pagtatanim. Wala po siyang special na way ng pagtatanim. So, pareho lang po sa na common rice o other rice na tinatanim ng ating mga magsasaka. Wala na pong
6: maganda pala ito, Dok Risa, kung doon sa mga ilang mga nagsiserve ng pagkain na only rice, pwedeng ito nang ihutos natin iserve nila kasi maraming bata na gusto only rice, makatulong ito.
10: Opo. Pero po, kailangan din po nating in right amount kasi po, baka po puro rice lang naman ang kainin natin. We also promote po yung rice possible or responsible consumption para po tayo, kasi isa po sa mababang amount na kinakain ng mga Pilipino ay gulay at prutas. So, dapat po, yun din, in combination with other nutritious foods po, gulay, prutas, kailangan pa rin po yun, huwag masyadong puro kanin. Kasi po, para makatulong din tayo na maging sapat ang bigas sa Pilipinas, pa-half-half cup rice muna po. Kasi kung masasayang lang yung ano nyo, yung kinuha nyong rice kasi sobrang dami naman na, sayang din po, di ba?
6: Okay, correct.
10: Kaya kailangan din po ang tandaan lang natin sa pagkain, diversity is key to get all the nutrients that we need. Hindi po pwedeng nakadepende lang tayo sa rice for our nutrient needs during the day.
6: Makatulong yung high zinc rice na ito sa mga preso, yung mga nakakulong, di ba? Para maging masustansya rin sila.
10: Anybody can eat po naman itong rice na to. Wala pong itong na parang kailangan nyo pa ng ibang rice, iko-combine. You can just eat the high zinc rice at as it is. Kasi po, hindi naman na siya yung tipong kailangan ng mga special preparation. Yung typical na pagsaing lang, lahat po yun.
6: Okay, okay.
10: Kasi ito po, karaniwan lang po talaga siya. Ang kakaiba lang niya sa ibang variety ay mas mataas yung zinc niya, significantly.
6: Dok Risa Abilgos Ramos, ma'am, marami pong salamat sa pagsagot sa tawag, sa mga paliwanag. Ma'am, naabala ko sumba mo, balikan mo na sumba mo.
10: Hindi na po, mamaya pa.
6: Opo. Ah, Dok Risa, maraming salamat. Hanggang sa muli po, ha, magkaugnayan tayo. Thank you, ma'am. Ingat po kayo. Good morning. And,
10: maraming salamat din po.
6: Keep safe. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ano kami yung oras? Ang bilis yun ang oras. July 16, killer earthquake. Ano ho? Killer earthquake. Uso yan doon sa birthday boy na tumutugon sa pangalan Julius Gonzalez. Killer earthquake dyan. Kill ka ngayon dito. Eday, ha? Julius Gonzalez, si Manoy. Kabikulano, bahala na kayong habulin ito. At tayo papaalam na sa ngalan nila Roger, Radyo Marie Rolly, Alvin Arnel, Mike kay Mariana. Mabago kasama to, sila Mike Bukiron, Marian Milius. Okay, thank you. Sila Nida, Susan Jamar, kasama pa rin po natin sila sa Marisol Julius, Camille Rona. Siyempre, ating birthday boy, si Julius Gonzalez. Birthday pa naman ito, buong isang linggo. Grabe ito, kumisang nga, ginagawa pa isang buwan, ibang klase. Oh, ang alam pa rin po ni Christopher Terambolo na siya ho namang magsasharon mamaya sa mga dala nito. Pero ilustre na brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayo maniniwala sa fake news, oh. Kaya basta-basta nagpapalin lang.
7: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim. Gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makatulong nakakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
18: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto, makaligpas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga bagong balikatan para sa kapwa pag-unlad ng Pilipinas at Singapore. Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong.
4: Headlines.
3: Digital infrastructure at healthcare services sa bansa. Patuloy na pinalalakas ng Administrasyong Marcos kasunod ng pagkikipagpulong sa Pangulo o ng Pangulo sa mga investors sa Singapore.
4: Headlines.
3: 20,000 police personnel handang ipakalat sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos ayon sa National Capital Region Police Office.
4: Headlines.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, rehabilitation ng mga fish forts sa iba't ibang bahagi ng bansa nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Pilipinas, lumalakas ang pag-export ng sariwang saba sa New Zealand. Ikalawang shipment muling sinagawa.

0: Pilipinas. News Nationwide.
1: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga bagong balikatan para sa kapwa pag-unlad ng Pilipinas at Singapore, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakapulong na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa Istana sa gitna ng nagpapatuloy na tatlong araw na working visit ng Pangulo sa Singapore. Sa pulong, binigyang diin ng dalawang lider ang pananatiling matatag ng samahan ng Singapore at Pilipinas at upang isulong pa ang kooperasyon sa iba't ibang mahalagang sektor. Tinalakay rin ng dalawang lider ang pagpapalawak pa ng kalakalan sa pagitan ng Singapore at Pilipinas, pag-take advantage sa mga oportunidad bunsod ng artificial intelligence, pangyikayat sa mas maraming mamumuhunan at pagpapatatag ng kolaborasyon sa health at social development. Nagkasundo rin ang dalawang lider na buksan ang mga bagong bilateral agreement na pagkikinabangan ng kapwa mamamayan nito, habang nagbigay ng commitment ang Singapore at Pilipinas na magtulungan sa pagpapanatili si ASEAN region bilang isang mapayapa, matatag at mayabong na rehiyon na mayroong maraming oportunidad para sa mga mamamayan nito. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinalalakas ng Administrasyong Marcos ang digital infrastructure at healthcare services sa bansa kasunod ng pagpagpulong ng Pangulo sa mga investors sa Singapore. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Singtel Group, Globe Telecom at Ayala Corporation. Tinalakay ang mga hakbang upang mapabilis ang digital transformation ng Pilipinas at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan na magpapalawak sa digital connectivity ng bansa. Pinahayag ng Singtel ang patuloy nitong pagtitiwala sa merkado ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamumuhunan nito sa Globe Telecom. Gayun din ang pagpapalawak ng operasyon ng NCS Philippines na isang joint venture ng NCS at ng Yondu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ayon naman sa mga opisyal, lumaki na sa mahigit sa 1,200 ang workforce ng NCS Philippines mula sa 1,500 employees lamang noong ito ay itatag. Pinalakas din dito ang kakayahan ng bansa sa larangan ng digital technology, cloud computing at artificial intelligence o AI. Patuloy din ang pagbuo ng mga data center ng ST Telemedia Global Data Centers sa Quezon City at Cavite. Inaasahang magpapalakas ito sa digital infrastructure ng bansa, lilikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at magbibigay ng dagdag na suporta sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binalitang patuloy na pamumuhunan sa healthcare sa Pilipinas ng isang Singapore-based investment firm sa gitna na nagpapatuloy na working visit nito sa Singapore. 10,000 trabaho inaasahang malilikha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bunga ng pagkakapagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na nasa linya din ng healthcare. Sa Facebook post ng Pangulo ay binahagi nito ang patuloy na paglalagak ng puhunan sa Pilipinas ng ABC Impacts sa larangan ng healthcare sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Ayon sa Pangulo, magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa pagdating ng 2027. Lilikhaan niya ito, sabi ng Pangulo, ng 10,000 direct healthcare at retail jobs para sa ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng ABC Impact at Temasek Trust Ecosystem upang talakayin ang mga programang magpapalawak sa healthcare services sa bansa. Muling tiniyak ng ABC Impact ang suporta nito sa patuloy na pagpapalawak ng AC Health matapos itong magkaroon ng minority stake sa kumpanya. Layunin ang kanilang partnership na mapabilis ang pagbubukas ng mga ospital, multi-specialty

0: Multi clinics, retail pharmacies at iba pang mga pasilidad pang kalusugan. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga bagong pamumuhunan ay mas maraming komunidad ang magkakaroon ng access sa dekalidad na serbisyong medikal at iba pang pangunahing healthcare services. Ayon sa pamahalaan, healthcare ang inaasahang lilikharin ang pagpapalawak ng AC Health ng libo-libong trabaho sa healthcare at retail sector, habang pinapalakas naman ang isang mas efficient, mas accessible at mas matatag na healthcare system para sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas nakatutok sa trabaho at hindi apektado ng numero na lumalabas sa mga sinasagawang survey. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas.
2: Binigyan din ng Malacanang trabaho ang focus ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ang numero na lumalabas sa mga isinasagawang survey. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtaas ng satisfaction rating ng presidente sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Castro, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagtatrabaho at maipaabot kung ano ang dapat na maipaabot sa ating mga kababayan. Kung mayroon anong lumabas na survey na naman sa susunod na buwan at ang resulta nito ay bumabaman o tumaas, ay iisang tiyak. Hindi apektado ang Pangulo ng numero. Ang gagawin lang anya ng Pangulo ay tuloy-tuloy na trabaho at wala sa isip ang makapagbakusyon man lamang. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa 20,000 pulis handang ipakalat sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa National Capital Region Police Office. Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa 20,000 police personnel ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa buong Batasang Pambansa Complex sa darating na ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, sa nasabing bilang ay ipapakalat ito sa iba't ibang bisinidad ng Kongreso, kabilang na rin ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dagdag pa ni Asilo na may ide-deploy rin na Civil Disturbance Management upang magbantay at magkontrol sa anumang pagtatangka ng kilos protesta ng ilan nating mga kababayan. Muli naman siniguro ng NCRPO na patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan para masiguro ang maayos na paglalatag ng seguridad ng sona ng Pangulo. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office NCRPO sa Camp Bagong Diwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maayos na pagsasali ng kapangyarihan bilang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinawi ng Armed Forces of the Philippines sa pangamba magkaroon ng leadership vacuum sa nakatakdang pagre-retiro ni outgoing Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon sa AFP, sa pamagitan ni Colonel Francel Margaret Padilla, may nakalarag naman silang sistema lalo na kung wala pang mapipili ang kanilang commander-in-chief na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sandali, kung wala pang permanenteng may tatalaga pagsapit ang pagre-retiro ni Browner sa Hulyo 21, agad na nagtatalaga muna ng isang officer in charge. Paliwanag ni Padilla, hindi maaaring matenga ang operasyon ng AFP bilang isa sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Sa kanyang panig, sinabi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na nananatili matatag ang chain of command sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang rehabilitasyon ng mga fish ports sa iba't ibang bahagi ng bansa. naglaan ang pamahalaan ng halos 190 million pesos para sa pagtatayo ng dalawang makabagong municipal fish ports sa Davao del Sur. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na palakasin ng sektor ng pangisdaan at seguridad sa pagkain sa bansa. Layunin din ang post-harvest losses o layunin din ng mga bagong fish port na mabawasan ang mga post-harvest losses, mapabilis ang bentahan at distribution ng isda, gayon din upang makahikayat ng mga mamumuhunan at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga manging isda. Ayon kay Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, mahalaga sa modernisasyon ng industriya ng pangisdaan ang pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang mapahusay ang paghawak, pag-iimbak at paghatid ng mga produktong isda sa pamilihan. Kabilang din ang pagtatayo ng trading hall, bodega, administration building at iba pang pasilidad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Lumalakas ang pag-export ng Pilipinas ng produktong saba sa bansang New Zealand. Muling nagpadala ang Davao Region ng panibagong shipment ng sariwang saba o Cardava Bananas patungong Auckland, New Zealand. Binubuo ang kargamento ng isang 40-foot refrigerated container na may 1,400 na kahon ng saging mula sa mga accredited na taniman sa Davao del Norte. Ang bawat kahon ay may timbang na 12 kilo. Ayon sa Department of Agriculture, nakuha ang ikalawang export order matapos maihatid sa New Zealand ang unang shipment na nasa mahusay na kondisyon. Pumasa rin ito sa maigpit na quality standards ng buyer. Inaasahan naman ng ahensya ang mga regular na pag-export ng saba o ng saba bananas sa mga susunod pang buwan. Inaasahan magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga magsasaka at magpapalakas sa agricultural exports ng bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with
6: Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Narito na ang ating kaalamang Asya.
9: Kaalamang Asya.
8: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asya, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Issue ng confidential funds ni Vice President Sara. Isasalang na sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Nakatakda ng isa lang sa Senate impeachment trial ang kontrobersyal na usapin hinggil sa umunoy maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito ay matapos formal na hilingin ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District, Representative Jervie Luistro, sa impeachment court ang sabina ng ilang mga testigo. Inaprubahan naman ng korte sa pamumuno ni Presiding Officer at Senate President Francis Cheese Escudero ang pagkapatawag sa mga sumusunod na testigo. Ito ay sina Marivic Pareha mula sa Legislative Archives and Museum Management Service ng Kamara, Violeta Constantino, dating Branch Manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch, Nenita Camposano, dating Branch Manager ng Land Bank DepEd Branch. Ayon kay Luis Ro, inaasahang tatapusin ng prosecution ang paghaharap ng ebidensya para sa Article 4, Grave Threats at Inciting to Sedition, sa susunod na Martes, Hulyo 21, kung saan isasalang bilang huling testigo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervin Luis Ro.
9: Dahil kompleto na tapos na yung nauna, we should not waste the time of the impeachment court. We have to proceed immediately to the next article in accordance with the order which we submitted to the impeachment court. And the next is confidential fund. Similar to the first article which we presented, we are equally confident. We have strong evidence and that is why we feel ready to proceed to the presentation of evidence in support of the misuse, misappropriation, and irregular disbursement of confidential fund of both the OVP and the DepEd.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapasyahan ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, kung pagbibigyan ng kahilingan ng House Prosecution Panel na magpalabas ng sabina para sa Tax, Bank at Anti-Money Laundering Council o AMLC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero, nagkasundo mga senador na ipagpaliban ng desisyon upang mabigyan ng sapat na panahon ng bawat isa na pag-aralan ng mga legal na isyong kaugnay ng kahilingan. Sinabi ni Escudero na sa Lunes bibigyan ng pagkakataon ng mga senator judge na nais magtanong sa magkabilang panig bago tuluyang magpasya ang impeachment court sa usapin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, binawi ng House Prosecution Panel ang plano nitong iharap ang 5 sa natitinitong mga testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint. May kaugnayan ito sa pagbabanta ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giniit naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng Vice Presidente, na wala silang pagtutol sa paglalabas ng mga financial records ni Duterte. Anya, ang mahalaga ay masunod ang umiiral na batas at ang mga tinakdang proseso ng Korte Suprema sa usapin ng privacy bago maglabas ng anumang sabina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagtalakay sa confidential funds ni Vice President Duterte sa impeachment trial, pinagandaan na ng defense team. Narito naman ang report ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
12: Nagsisimula na ang defense team na maghanda para sa inaasahang pagpresenta ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel sa susunod na linggo hinggil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente ang unang article sa Articles of Impeachment. Sa panayam kay defense spokesperson Attorney Michael Poa, hindi naman nila isinasawalang bahala ang pagpresenta ng prosecution kay NBI Director Melvin Matibag sa susunod na linggo bilang witness. Pero kasama na rin anya sa kanilang paghahandaan ang Article 1 o Confidential Funds na artikulo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
14: Oh, as I said, we're just shifting gears because I think after Director Matibag, we will proceed with Article 1. So now, of course, we're focusing on Article 1. Although we're prepared for it, syempre, as the trial goes, parating naman may fine-tuning yan here and there. So that's what we'll be focusing on.
12: Tulad pa rin naman ang paghahanda ng defense team sa Grave Threats Article o Article 4 na unang ang tinalakay sa nakaraang dalawang linggo. Lahat ng abogado ng defense team pwede umanong tumayo sa rostrum para mag-cross-examine sa mga testigo at ebidensya. Samantala, ipinauubayan na naman ng defense team sa mga senator judges kung ano ang magiging takbo sa pagpapatuloy ng oral arguments sa Lunes hinggil sa kung bubuksan ba ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Pero ayon kay POA, sanaan niya tumatak sa mga senator judge ang naging argumento nila hinggil sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sandigan Bayan Justice nag-inspeksyon sa Quezon City Jail matapos silipat noon ng kustodya si Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Personal na ininspeksyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda ang New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas kung saan nakadetine si Senador Dante Marcoleta. Ito matapos ay utos ng korte na mailipat na siya ng kustodiya sa BJMP mula sa PNP General Hospital habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Sa pag-inspeksyon ni Justice Miranda ay partikular nitong sinilip ang kahandaan ng QC Jail na tumanggap ng persons deprived of liberty na may mga pangangailangan medikal. Kabilang sa inspeksyon ng intake area, detention cells, infirmary at iba pang medical facilities, skills development education area, sunning area, classrooms at ang e-dalo facility. Ayon naman sa BJMP, isang linggo mo nang mananatili si Marcoleta sa infirmary ng QC Jail bago siya ihalo sa general population. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pag-alboruto ng Mayon Volcano matapos muling makapagdala ang Phoebox ng lava flow at Strombolian activity o katamtamang pagsabog mula sa bunganga nito kagabi. Ayon sa Phoebox, ito na ang 192 magkakasunod na araw ng effusive eruption ng bulkan. Naitala mga aktividad dakong alas 7.27, alas 7.35, alas 7.45 at alas 11.43 ng gabi. Batay naman sa obserbasyon ng kanilang quick response team, kasabay ng pagdaloy ng lava, nagpapatuloy din ang pagbuga ng mga pyroclastic density currents sa Uzon at pagguho ng mga bato mula sa dalisdis ng bulkan. Nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon Volcano na nangangahulugang may matas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Muling pinaalalahanan ng Phoebox ang publiko na mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang maiwasan ang panganib dulot ng patuloy na pag-alboruto ng bulkan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na paglilinis, pagpapalawak at dredging ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na nakikipagtulungan ang ahensya sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng Oplan kontra baha upang palakasin ang flood control measures, layunin ng programa na mababawasan ang abala sa mga residente, motorista, commuter at mga estudyanteng naapekto ng pagbaha tuwing tagulan. Kabilang sa mga prioridad na lugar ng Oplan kontra baha ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Naga, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE laban sa paggamit ng pondo at iba pang resources ng pamahalaan para sa kanilang kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring ipagpatuloy ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda, ngunit kailangan muna itong mabigyan ng exemption mula sa COMELEC. Binigyan din pa ni Garcia na mahigpit na babantayan ng komisyon ang paggamit ng mga pondo ng gobyerno upang matiyak na hindi ito nagagamit sa pangangampanya. Hinikayat din niyang mga incumbent officials na muling tatakbo na umiwas sa pamamahagi ng anumang ayuda upang maiwasan ang pagdududa ng vote buying. Lilinaw din ng COMELEC ng mga programang tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ay maaari lamang ipatupad kung may paindulot ng komisyon at hindi dapat isagawa sa presensya ng sino mang kandidato.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinikayat naman ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute ang mga ahensya ng pamahalaan na ganap na ipatupad ang Philippine Tropical Fabrics Law o PTF Law upang mas mapalawak ang paggamit ng mga lokal na telang gawa sa bansa. Nakasaad sa Republic Act No. 9242 o PTF Law ang kautusan ng paggamit ng mga telang yari sa lokal na natural fibers tulad ng abaka, pinya, saging, kawayan, bulak at seda. Ayon pa sa DOST-PTRI, maaaring umabot sa 17.8 billion pesos ang halaga ng merkado para sa mga uniformeng yari sa lokal na tela batay sa taunang clothing allowance ng mga empleyado ng pamahalaan. Tinatayang kalahati naman ng pondong ito ang mapupunta sa pagbili ng tela na katumbas ng umigit kumulang 30 million meters ng tela bawat taon para sa paggawa ng mga uniforme. Samantala, sinabi ni DOST-PTRI Director Julius Lianyo na ang buong pagpapatupad ng batas ay makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng tela mula sa pagtatanim ng hibla hanggang sa paggawa ng sinulid, paghahabi at pagtatahi ng mga kasuotan. Dagdag pa ng ahensya, sapat ang lokal na supply ng cotton at iba pang natural fibers upang matugunan ang pangangailangan ng bansa na inaasahang magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga lokal na producer at manggagawa sa industriya ng tela.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Health nagpatupad ng balasahan matapos ang pagpapalit ng liderato. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nagpatupad ng balasahan ang pamunuan ng Department of Health at DOH upang palakasin ang paghahatid ng mabilis, dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Sa ilalim ng Department Personnel Order No. 2026-4726, nagtalaga si Health Acting Secretary Dr. Jose Briggs Buhalte Jr. ng mga opisyal ng pansamantalang posisyon sa Central Office, Centers for Health Development at Piling Operating Units habang sinusuri ang mga programa at prioridad ng ahensya. Tiniyak ng DOH na magpapatuloy ng walang aberya ang operasyon ng mga tanggapan, hospital, attached agencies at specialty centers habang isinasagawa ang transisyon. Layunin ng realignment na mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pinoy at higit na maisulong ang universal health care. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Responsableng paggamit ng artificial intelligence sa pangangalaga ng sariling wika, panawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mula sa Radyo Pilipinas o sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Panawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF para sa isang responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI habang tinitiyak na mapapangalagaan at mabibigyan ng makabuluhang espasyo ang wikang pambansa. Ang mahalagang advokasyang ito ang naging pangunahing sentro ng mga bagong programa ng komisyon upang hindi maiwan ang sariling wika sa agos ng makabagong teknolohiya. Sa ginanap na kapihang wika sa Philippine Information Agency, ayon sa pahayag ng KWF, bagaman isang makapangyariang instrumento ang AI na nagpapabilis sa pagkuha ng impormasyon, hindi nito dapat palitan ng likas na talino at kakayahan ng tao. Sa halip, dapat itong tingnan bilang kasangkapan upang maitaas palalo ang kalidad ng pananaliksik at mapayaman ang diskurso sa wikang Filipino. Narito ang pahayag ni Atty. Marites Barrios Taran, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino.
18: Ang tugon ng Komisyon sa Wikang Filipino ay isang matapang at positibo. Hindi po tayo patatalo. Bagkos gagamitin po natin ang artificial intelligence at ang digital na makinarya upang mas mapalabong natin ang Wikang Filipino at ang mga katutubong wika.
17: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat banta ng Iran sa mga rutang pandagat nagpapataas ng pangamba sa pandaigdigang seguridad. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: Report. Nagbabala ang Iran na maaari nitong harangin ang iba pang mahalagang rutang pandagat matapos ipag-utos ni US President Donald Trump ang muling pagpapatupad ng blockade laban sa Tehran. Ayon sa ulat, sinabi ng Iran na handa itong gumamit ng lahat ng paraan na maaaring gamitin upang tutulan ang hakbang ng Estados Unidos. Kabilang na rito ang posibilidad ng pagpapahinto sa paglalayag sa Bab el Mandeb Strait sa pamamagitan ng mga kaalyadong Houthi sa Yemen na isang estratehikong daan ng pandagat. Dahil dito, tumindi ang pangamba sa seguridad sa pandaigdigang kalakalan lalo na sa supply ng langis at iba pang mahalagang produkto. Samantala, pinalakas naman ng Estados Unidos ang presensya ng mga pwersang pandagat nito sa rehiyon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga sakyang pandagat at makanatili ang malayang paglalayag. Nanawagan naman ng ilang bansa sa magkabilang panig na pairali ng diplomasya at pagpipigil upang maiwasan ang mas malawak na sigalot. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang mabilis na paglalaan ng sitwasyon at ang posibleng epekto nito sa ekonomiya at kapayapaan sa buong mundo. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa PBA, Converge at Phoenix nananatiling undefeated sa ongoing na PBA Governors Cup 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Kapwa undefeated pa rin ang Converge Fiber Xers at Phoenix Fuel Masters sa PBA 50th Season Governors Cup sa naging doubleheader kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Naunang tinalo ng Fiber Xers ang Terra Firma Jeep 105-103 para ma-improve ang kartada sa 2-0 sa Group A competition. Tinalo naman ng Fuel Masters ang Meralco Bolts 98-97 para ma-improve sa 2-0 din sa Group B naman at ang solo lead sa nasabing pangkat. Sa kasalukuyan, maliban sa Phoenix at Converge, number one team overall pa rin ang NLEX Road Warriors na may 3-0 record. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
22: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
23: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dobel asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
24: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
24: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
24: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mountain Province Police Provincial Office at Camalec nagpulong para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Apollo Padain.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Apollo.
3: Nagkaroon ng pulong-pulong ang mga membro ng kapulisan at COMELEC ng Mountain Province para sa paghahanda sa darating na sanggunyang kabataan at barangay election. Ayon kay Mountain Province Provincial Election Supervisor Attorney John Paul Martin, obligado na ang COMELEC na maghanda dahil siguradong matutuloy ang sanggunyang kabataan at barangay election sa Nobyembre 2 ngayong taon. Kasabay nito ang pagpupulong ang ginanap na kapihan sa paggunita ng 31st anibersaryo ng Police Community Relations Month. Ang tema ng nasabing aktibidad ay sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan tapat, maasahan, mararamdaman ng bayan. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga hepe ng bawat munisipyo ng probinsya at dalawang force commanders. Para sa Bagong Pilipinas, sa Pulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Single-use plastic, kinokolekta at ginagawang plastic armchairs sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
4: Patuloy na isinusulong ng Baguio City ang wastong pamamahalan ng basura sa pamagitan ng Basura to Silya Project, kung saan ang mga single-use plastic ay ginagawang matibay na armchair para sa mga paaralan. Sa pagbisita kamakailan ni Sentinel Upcycling Technologies CEO Jonathan Cohn sa Baguio Central School, kanyang ikinatuwa ang paggamit ng mga estudyante ng mga armchair na donasyon ng kumpanya na yari sa Upcycled Plastic Waste. Ayon kay Ko, layunin ng proyekto na ipakita na ang mga plastic na nakukolekta sa mga komunidad ay maaring gawing kapaki-pakinabang at matibay na kasangkapan sa halip na mapunta sa mga tambakan. Inihayag naman ni Baguio Central School Principal Jackson Cayaos na bukod sa nagsisilbing upuan ang mga ito, maaari ring gamitin bilang kagamitan sa pagtuturo tungkol sa recycling at tamang pagtatapon ng basura. Inihayag naman ng General Services Office na ang mga single-use plastic na nakokolekta sa mga barangay ay naiipon sa materials recovery facilities bago dalhin sa Sentinel Upcycling Technologies. Ang programang ito ay bahagi pa rin ng circular economy ng siyudad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
10: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panawagan sa mabilis na pagkumpleto ng Balog-Balog Multi-Purpose Project sa Tarlac, ikinatuwa at pinagpasalamat ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ricky.
5: Mas maraming taniman, dagdag na cropping season at mas malaking pagkakataong kumita ang inaasang pakinabang ng mga magsasaka sa itinatayong Balog-Balog Multi-Purpose Project Phase 2 o ang BBMP2 sa San Jose, Tarlac. Kabilang sa mga umaasa sa proyekto si Imelda Licuana na pangulo ng isang Irrigators Association, aniya, kasalukuyang nakadilang depende lamang sa tubig ulan ang kanilang mga membro kaya limitado rin ang lawak ng lupang maaari nilang mataniman. Kakulangan din sa patubig ang madalas na nagdudulot ng pagkalugi kay Annalisa Mendoza, isang mabigat na pasanin para sa maliliit na magsasaka na tulad niya. Sa pamamagitan ng proyekto, umaasa sina Licuanan at Mendoza na magkakaroon ng mas maaasang supply ng patubig na magbibigay ng mas maraming cropping season at magpapataas sa produksyon at kita ng mga magsasaka. Dahil dito, nagpahayag sila ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa aktibong pagtutulak na mapabilis ang pagkumpleto ng proyekto. Sina Licuanan at Mendoza ay kabilang sa tinatayang mahigit 21,000 na magsasaka sa Tarlac na inaasang makikinabang sa BBMP na ayon sa pamunuan ng National Irrigation Administration o NIA ay inaasang makukumpleto sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Job fair para sa mga persons with disability, matagumpay na isinagawa. Halos 600 trabaho inialok sa naturang job fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
6: Matagumpay na isinagawa ng Naga City Government sa pamamagitan ng Metro Peso Naga at Persons with Disability Affairs Office o PDAW, katuwang ang Department of Labor and Employment Camarines Sur, ang PWD job fair nitong Hulyo 15 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week at PWD Month sa lungsod. Ayon kay Attorney PJ Barosa, Department Head ng PDAW, nasa 584 na trabaho ang inalok sa fair na ninahukan ng 6 na mga employers mula sa iba't ibang panig ng Naga City at sa Camarines Sur. Sa tala naman ng Dole Cam Sur, 47 na PWDs ang nagparehistro habang 139 naman ang naitalang walk-in applications. Ikinatuwa naman ng mga PWD job applicants ang aktibidad dahil nabibigyan sila ng pagkakataon na makahanap ng oportunidad sa hanap buhay sa kabila ng kanilang estado. Samantala, ipinunto ng PDAW na ang ganitong mga job fair ay bahagi ng mga hakbang sa inclusive employment habang pinatitibay ng DOLE ang pangako nito na maghatid ng maagap at people-centered na employment services para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Libreng pagsukat ng lupain pinagkaloob ng DAR sa mga agrarian reform beneficiaries sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rosie.
7: Upang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang mga suliraning kinakaharap ng mga benepisyaryo ng programang agraryo sa San Miguel at Viga, Catanduanes, isinagawa ng Department of Agrarian Reform ang pagsukat ng mga lupang saklaw ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project. Sa ilalim ng nasabing survey, nakatanggap ng libreng serbisyo ang mga agrarian reform beneficiaries sa San Miguel, partikular sa mga barangay ng Katipunan, CI, Kilikilihan at JMA Tukaw. Samantala, isinagawa rin ng ahensya ang kaparehong subdivision survey sa ilang barangay ng Viga bilang bahagi ng pagpapaigting ng sektor ng agrikultura sa tinaguriang rice granary ng Catanduanes. Sa kasalukuyan, 170 na lote na may kabuuang lawak na mahigit 490 hectares na ang nasukat sa ilalim ng survey by contract sa buong isla at inaasahang madaragdagan pa ito sa patuloy na pagpapatupad ng nasabing proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 50 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Persons under parole and probation sa Southern Leyte nagtipon sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ria Mikate.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ria.
26: Nagtipon ang humigit kumulang 120 persons under parole and probation mula sa iba't ibang bayan ng ikalawang distrito ng Southern Leyte sa Municipal Gym ng Sugod nitong Martes, Hulyo 14, bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni 2nd District Parole and Probation Office Chief Probation Officer Joe Andesera na isinagawa ang pagdiriwang sa pamagitan ng Wellness and Family Day na naglalayong isulong ang kalusugan, pagkakaisa at pagpapahalaga ng mga pamilya ng mga persons under parole and probation. Naging tampok sa aktibidad ang iba't ibang tradisyonal na larong Pinoy bilang paraan upang mapaigting ang disiplina, pagtutulungan at makikisalabuha ng mga kalahok. Ayon sa tanggapan, bahagi ang selebrasyon ng pagunita sa 5 dekada ng Parole and Probation Administration sa patuloy nitong pagsusulong ng rehabilitasyon, maayos sa pagbabagong buhay at matagumpay na reintegrasyon ng mga persons under parole and probation sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mandaue Business Month pinagandaan na ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheila.
27: Inihahanda na ang iba't ibang aktibidad sa taunang pagdiriwang ng Mandaue Business Month ngayong Agosto. Ito'y sa pangunguna ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry or MCCI, katuwang ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Mandaue, Cebu. Tinalakay ang mga paghahanda sa gagawing mga aktibidad sa loob ng isang buwan sa pagbisita ng mga opisyal at miyembro ng MCCI sa pangunguna ng kanilang pangulo na si Barbara Bambi Gothong Tan sa opisina ni Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Junki Owano kamakailan. Isa sa mga nakaplanong inisyatiba ay ang Industry Academy Collab kung saan pipili ang MCCI ng paaralang makakatuwang nito sa nasabing aktibidad. Layunin nitong turuan ang mga mag-aaral tungkol sa iba't ibang trabaho at oportunidad sa loob ng industriya. Ito'y upang palawakin ang nalalaman at pananaw ng mga estudyante na ang trabaho ay umiikot lamang sa mga profesyon tulad ng pagiging doktor, guro, abogado at mga katulad nito. Ngayong taon, ang tema ng Mandaue Business Month ay Navigating Change, Rising Stronger. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Libreng medical, dental at optical mission hatid ng Provincial Health Office sa pagdiriwang ng 67th Araw ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Malik.
15: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Sur, nagsagawang Provincial Health Office, Lanao Infirmary ng libreng medical, dental at optical mission para sa mga residente ng lalawigan na kinabang ang mga dumalong pasyente sa iba't ibang serbisyong pangkalusugan, kabilang ang libreng konsultasyon, dental services, pagsusuri sa mata, pamamahagi ng libreng dirisitang salamin sa mata para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa Provincial Health Office, layunin ang programa na matugunan ang pangunahing pangangailangan pangkalusugan ng mamamayan at may lapit ang dikalidad na serbisyong medical sa bawat komunidad. Ipinakita rin ng aktibidad ang patuloy na pangako ng pamahalang panlalayugan ng Lanao del Sur na gawing mas abot kamay at mas aksesibol ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Hinikayat ng Provincial Health Office ang mga residente na samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan na patuloy na inihahatid sa iba't ibang lugar sa lalayugan. Para sa Bagong Pilipinas, Maling Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marami.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbebenta ng frozen meat na hindi naayon sa requirements, sinuspinde ng City Veterinary Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ryan.
16: Dahil sa hindi pagsunod sa mga requirements sa pagbebenta ng frozen meat, ipinatigil ng lungsod sa pamamagitan ng City Veterinary Office ang pagbebenta ng mga naturang produkto sa mga palengke ng Cogon at Carmen simula noong nakarang Lunes. Kaugnay nito ang joint team ng City Veterinary Office, National Meat Inspection Service at City Health Office ang kumumpiska ng humigit-kumulang 384 kilograms ng imported pork sa isinagawang joint inspection. Nakumpiska rin ang 27 kilograms ng lokal na supply ng sariwang pork at 39 kilograms ng karne ng manok dahil sa maling paraan ng paghawak at pag-iimbak ng karne. Pati na rin sa pagbebenta ng mga imported na frozen meat products na walang kaukulang pasilidad para sa cold storage. Magpapatuloy ang CVO, NMIS at CHO sa pagsasagawa ng mga regular na inspeksyon, kampanya para sa impormasyon at edukasyon at mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas upang matiyak ang ganap na pagsunod sa Republic Act 9296 at sa mga direktiba ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, July 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. RadyoPilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
2: ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
29: Mabigat ng

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapalitan.

0: Oh, nangangalahati ng buwan ng Hulyo ng taong 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bilang pambungad natin ngayong bagang ito ng Thursday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan. Sana po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nagay po ng ating traffic sa Morsata sa may EDSA southbound. Moderate to heavy traffic po sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa may Buendia. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pa bisan dahil sa kyan. Yung pagsapit po sa Cabrera hanggang makarating na po tayo ng top avenue, asahan na po natin pagbagal ang daling sa kyan. Sa may EDSA northbound po sa may Park Avenue hanggang top avenue, heavy traffic po. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po bilisan dahil sa kyan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Ganun din po sa dalan sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo ng G. Vargas. Paglagpas po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Sevierville Avenue po, asahan natin magbabagal ng dalit sa kyan. Ganun din po sa dadaan po sa may Libis flyover hanggang makarating na po tayo ng Cali Industria. Moderate traffic din po sa may Tendesitas hanggang makarating na po tayo sa may Pete Conduct Street. Pagsapit po sa may sa Upper Makini, asahan na po natin pagbagal ng dalit sa kyan. Sa may C5 northbound po, Levy Mariano hanggang makarating na po tayo ng Makini, heavy traffic po. Paglagpasan po yung tuloy-tuloy pabisan dalit sa kyan. May pagsapit po sa may Pete Conduct Street, asahan na po natin pagbagal bagong dalang sa akin. Paglagpasan po yung light traffic na po yan, ngayon pagsapit po sa may Sevierville Avenue hanggang Ateneo Gateway, moderate to heavy traffic po. Pinapalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number code scheme ay 7 AM to 10 AM at 5 PM to 8 PM. Para po sa pangkatanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Thank you so much, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron po tayong 8 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Hoy, ito sa LRT Line 2, iwas pila para hassle-free ang inyong biyahe. Meron pong tinatawag na cashless payment dyan sa LRT Line 2. Mas kumbinyente na pong biyahe sa LRT Line 2. Yan po yung matapos na ilunsad ng Department of Transportation and Communications kahapon, yung pong cashless payment method. Yan po'y katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang private sector. Yan po'y kasunod ng utos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga commuter na araw-araw pong gumagamit ng tren. Binigyan din ni Transportation Secretary Manoy Lopez na malaking tulong ang mas modernong sistema ng pagbabayad sa LRT Line 2. Sa pamamagitan po ng cashless payment, maaaring magbayad ang mga pasahero ng LRT Line 2 gamit ang kanilang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable devices at iba pang mga digital payment options. So yan, electronic na, e-cash na ang pagbabayad sa LRT Line 2 para doon sa mayroong mga kaukulang gadgets at Visa credit at debit cards. Yan, okay. MasterCard din pala, pwede. Yun. Okay, ang oras natin, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on

0: Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Publiko!
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: 12 minutes, makalipas pa ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan mo tayo mga kaibigan kay DOST FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
7: Yes, sir, magandang umaga din po sa inyo.
6: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. Merong mga naitala na naman ng mga activity ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw, sir.
7: Yes, may mga Strombolian activities tayo kanina and... In fact, ongoing to since nag-start yung effusive eruption natin. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 168 volcanic earthquakes sa Mayon Volcano. And kahapon din, between 12 a.m. kahapon to 12 a.m. kanina, meron tayong 293 rockfall events. And yung kahapon, meron din tayong 15 na uson or yung tinatawag natin pyroclastic density current. And yung pinakamahaba ay nasa 2,000 meters or 2 kilometers sa may Miisigali, this is in Daraga, and 2,000 meters din sa may Bungagali sa Legazpi, and the same din, 2,000 meters sa may Basudgali sa may Santo Domingo. And yung sulfur dioxide natin kahapon ay nasa 8,050 tons per day. Mas mababa ito kaysa yung na-measure natin previously na nasa 9,028 tons per day.
6: Opo.
7: And so far, yung total number of volcanic materials na ilabas na ng vulkan ay umaabot na ng 84.97 million cubic meters. Again, this is equivalent to a little above 7 million 10-wheeler trucks. So, ganun karami.
6: Mm-hmm.
7: And kahapon, again, yung meron tayong minor Strombolian activity. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
6: Opo. Director Bacolcol, ito nabanggit nyo na mga activities na ito ng vulkan, yung naitalang volcanic earthquakes, yung mga rockfall events, yung pagdaloy ng uson. Itong na-monitor ng nagdaang 24 hours, how does this compare to the previous periods po nito nagdaang mga araw, sir?
7: Alos, pare-pareho lang yung nakikita natin. For instance, although yung sulfur dioxide, mas mababa ito kesa nung July 11 na umabot ng 13,128 tons per day.
6: Opa.
7: So ito yung pinakamataas since nagkaroon ng eruption nung 2000. So record to for the last 26 years. And bumaba na naman siya nasa 8,050 tons per day. Pero ito yung 8,050 tons per day. This is the third highest that we recorded this year.
6: Mm-hmm. At yung tuloy-tuloy na aktibidad ng bulkan mayon has been going on for almost 200 days. Tama ba yung bilang na yon, Director?
7: Yes, that's right. That's right. Since January 6 pa yan. So, sana humupa na. But
6: opo.
7: Again, with you know, activity niya, parang we were expecting na katulad ito nung 2023 na after 6 months, naibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na. And wala pa tayong nakikitang paghupa ng for now as we speak based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further.
6: Opo, ayun. So ibig sabihin, itong for quite some time ay consistent naman more or less itong pinapakitang aktibidad ng bulkan. Ano? Hindi pa bumababa, pero hindi rin naman nag-e-escalate, Director Bacolcol. Ano pa?
7: Yes, that's right, that's right.
6: Mm-hmm. At yung permanent danger zone sa bulkan Mayon, sir?
7: Yung permanent danger zone ay nasa 6 kilometers pa rin. Maintain pa rin natin yan. In the event na i-raise natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4, we may extend the danger zone. But right now, the permanent danger zone recommendation stays.
6: That is 4 kilometers na radius po, sir.
7: 6 kilometers.
6: Sorry,
7: yung
6: 6.
7: 4 kilometers is Canlaon Volcano.
6: Ah, okay,
7: and
6: yes. For Mayon, it's 6 kilometer radius na permanent danger zone, sir.
7: That's right.
6: Okay. Sir, kunin na rin namin ang opportunity to get updates sa monitoring ng ating FEVOLX sa iba pang mga aktibong vulkan, sir, please.
7: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, we recorded one volcanic earthquake. And yung last na minor Fiatu magmatic eruption natin na record is 4 days ago pa, July 12, so hindi na ito nasundan. And kahapon yung sulfur dioxide niya is nasa 289 tons per day. So medyo mababa ito. And right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And yung, again, uulitin ko lang yung recommendation natin na permanent danger zone is the whole of Taal Volcano Island. So bawal pong pumunta doon. Mga turista ay bawal po doon. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic magmatic or even phreatic eruption.
6: Mm-hmm. So the entire volcano island ng Taal, yan ay off limits, sir.
7: That's right, off limits po yan.
6: Mm-hmm. Okay. So Taal, Mayon, yung iba pa po.
7: Canlaon Volcano
6: Canlaon.
7: For the past 24 hours, yes. Nakapagtala tayo ng 26 volcanic earthquakes and kahapon yung sulfur dioxide ash nasa 845 tons per day. And wala tayong ash events since July 10.
6: Mm-hmm.
7: This 6 days na and sana tuloy-tuloy na para eventually huhupa na yung activity and pwede natin i-lower to alert level 1 from alert level 2. But right now, again, maintain pa rin natin yung alert level 2 kasi minsan nagpa-fluctuate yung mga parameters na ating na mino-monitor. So, hindi siya consistent na bumababa. Minsan bumababa, minsan tumataas.
6: Okay. Now, Director Bacolcol, sir, ngayong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month, sa panig po ng FEVOLX, ano pong mga aktibidad na inihanay ng FEVOLX kaugnay ng paggunita o sa observation po ng National Disaster Resilience Month, Director Bacolcol, sir?
7: Well, kami naman sa FEVOLX, we consider hindi namin dinidistinguish yung July as National Disaster Month. Every day for us is whole year round sa amin yung pagbabantay ng mga vulkan, yung mga activities natin whole year round yan. So, although may mga activities kami, right now may mga nasa field kami ngayon, mamonitor, nag-investigate yung mga teams natin sa Mayon at sa Canlaon. At the same time, kapag nasa field sila, nag-share din sila ng mga materials,
6: yes,
7: information dissemination campaigns. So, and nagpapaalala din sa ating mga kababayan about yung mga hazards sa kanyang lugar.
6: Ayan. At syempre, galing na rin sa inyo, palaging pinapaalala na dapat ang attitude, ang pag-iisip ay palagi tayong nakahanda. So, Director, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan at nanonood ng takikinig ngayong umaga, lalo tigit ngayon pong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month. Sir, please go ahead po.
7: Okay, so para sa ating mga kababayan, hindi lang tayo mag-prepare for July. Yung mga activities natin ay hindi lang nakatutok sa month of July. Dapat all year round maghanda tayo kasi like yung earthquakes, anytime it can happen. And earthquakes are random events, hindi po yan sumusunod ng schedule. Same with our volcanoes. They have their own timeline. So kung kailan sila puputok, kung right na yung conditions for a volcano to erupt, puputok at any time. So ang gagawin natin is we have to be prepared every day and make sure na yun yung the best course of action is always preparedness. And kapag nakatira tayo malapit sa mga vulkan, we have to make sure na we don't go inside the permanent danger zones. And kapag kapag may malakas naman ng lindol, dapat alam natin yung ginagawa natin. Dapat mag-duck over and hold tayo. And once the shaking stops, mag-evacuate tayo to an open space.
6: Ayun, at nabanggit nyo nga, siyempre ang vulkan, may mga senyales dahil nagpapakita ng aktibidad kung sakali nandyan yung maaring maipredict more or less ang mga susunod na aktibidad ng vulkan. Pero yung lindol, definitely hanggang ngayon, hindi pa kaya ng teknolohiya na ma-predict kung magkakaroon ng lindol. Director, di po ba?
7: Yes, right. That's right. Walang technology anywhere in the world can tell us exactly when an earthquake would happen, at what date, what time. Wala pa po tayong technology that can tell us exactly kung kailan ito mangyari. So kapag may nabasa kayo sa Facebook na magkakaroon ng lindol at this time, at this day, ay huwag po kayong maniwala.
6: Okay. Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga paalala at mga update mula sa FIVOC, sir.
7: Maraming salamat din po.
6: Thank you, sir. Good morning. Director Teresito Bacolcol ng FIVOC, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. At tayo inapapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Food Authority o NFA.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Oh, sandali lang. Ilan munang makapaalala.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
8: Maganda. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go! Okay. Ang mga ilaw.
10: Ilaw.
9: Bukas naman ba ang mga ilaw?
10: Pagkakaupo ni CR.
9: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anniversaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito sa Mbaga, Manila. Napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Sports Radio, 918 kHz. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. 29 minutes makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. At bilang bahagi po ng patuloy na paghahanda ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority dito sa mga posibleng epekto po ng tag-ulan. Siyempre, panahon na ng tag-ulan, ha? Ininspeksyon ng MMDA yung mga pumping stations sa Taguig, diyan po sa Labasan at sa Tapayan. Mga pumping stations po para tiyakin ang kandaan at ang maayos na kondisyon ng nasabi pong mga pasilidad. At kasabay po niyan, mga kaibigan, in-inspection din ang amphibious excavator at water hyacinth harvester na ginagamit sa pagtanggal po ng mga water hyacinths, pagde-desilt at paglilinis ng mga ilog. Yung pong pandredge ng mga ilog, ibang bahagi kasi bumababaw na. Sorry. So, kailangan i-desilt, i-dredge, yun ha. Meron hong mga aparatong ganyan, mga equipment na ganyan na magagamit para muling mapalalim yung mga ilog na dadaluyan ng tubig baha. Patuloy ding nagsasagawa ang MMDA ng regular po na inspection, maintenance at paglilinis ng kanilang mga pumping station at ng daluyan ng tubig. Yan po ay bilang bahagi pa rin ng mga hakbang para mapanatili ang kahandaan ng mga flood control facilities sa Metro Manila, lalo't tigit ngayong panahon na ng tag-ulan.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan din sa National Food Authority o NFA. Makakausap natin NFA Administrator Larry Lacson. Administrator Lacson, sir, magandang umaga po.
10: Hi, magandang umaga, Alan. At magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
6: Yes, sir. Good morning. Nako, makikibalita kami from your end sa National Food Authority dahil of course ang usapin ng bigas at pagkain ay mahalagang mahalaga para sa ating lahat. Ayan. Okay. Una, of course, please give us an update muna dito po sa mga post-harvest modernization project ng inyo pong ahensya. Kasi lalong pinalalakas, I understand, ang suporta para sa ating mga mananalim ng palay, lalo na sa kasalukuyan, Administrator, sir.
10: Yeah, tama ka dyan, Alan. Ano, talagang alam natin ang ating mga magsasaka ng palay. Ang problema nila dyan, pagpapatuyo at ang ito nga sa milling, kung gusto nilang pagiling at ibenta ng bigas, yan ang mga malalaking concern ng ating mga magsasaka. That's why ang National Food Authority sa pamumuno at utos ng ating secretary at ni Pangulong Marcos, no? Nagsagawa ng modernization ng ating facilities, no? Kabuuan niyan na itinatayo sa ngayon, 36 po lahat yan nationwide.
6: Opo.
10: At kauna-unahan nga po ay yung kahapon na aming pinasinayahan, no? Inaugurate natin kasama po natin si Secretary Kiko Laurel, no? Isa pong napakalaking rice milling and drying facility, kompleto with the packaging machine, no? So ito po ay moderno at kaya po nitong magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day at kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito lalo na po diyan sa Iloilo. Na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
6: Opo. And we understand of course kung nananatili sa tradisyonal na pamamaraan ng ating mga magsasaka, ano, eh may tuturing na may kalakihan o malaking porsyento rin ng kanilang ani yung nasasayang dahil dun sa dating mga pamamaraan ng paggiling and even storage ng palay. But given these interventions, Dr. Lacson, we understand na higit na mapapaliit yung wastage pagdating sa produktong palay ng ating mga magsasaka, sir.
10: Tamang-tama po yung sinabi nyo, no? Tama yun, Alan. Kasi alam naman natin ang traditional na gawa ng ating mga magsasaka, pagkaani ay binibilad sa basketball court, binibilad sa daan, ang daming nawawala at maraming nasisira, no? Eto, kapag natapos na po itong ating mga pasilidad na to, malaking tulong po ito dahil hindi na po nila kailangan problemahin na patuyuin pa yung kanilang mga palay, kundi pwede na nilang ibenta sa pinakamalapit na NFA, no? Ang NFA na po ang magpapatuyo.
6: Mm-hmm.
10: So, mas marami po yung output o yung kanilang produkto na maibibenta kasi walang nasayang, walang nawala, no? At the same time, kami naman gusto rin namin yun para at least mas maganda ang kalidad kung kami ang magpapatuyo. Sa ngayon, no? Kapag nakompleto itong ating mga facilities na to, although makakatulong, pero hindi pa rin sapat, kanya nanghihingi pa rin tayo ng pondo para mas lumawak pa itong ating mga dryers at milling facilities. Sa ngayon, kapag nakompleto na yung ating mga drying at milling facilities sa nationwide, kaya naming patuyuin mga 27% ng aming mga bibiling palay na. Sa ngayon, habang hindi pa natatapos, 10% lang ang aming kayang bilhin, kanya may jump na 17% sa aming kakayaan.
6: Ayun. So, itong binabanggit nyo, alimbawa ng mga drying facilities and also milling facilities, ito po itinatayo o sa mga malapit mismo sa mga tinuturing na mga rice granary natin all over the country, sir?
10: Tama po yan. Yan ang emphasis natin, no? Yung mga rice big rice producing regions natin ang talagang nagtaya tayo ng maraming ganitong facility. Classic example diyan, yun nga kahapon na ating in-inaugurate sa Iloilo, no, sa Dumangas. Diyan po sa probinsya ng Iloilo na isang napakalaking producer po ng bigas. Tatlo pong pasilidad na ganun po ang size ang ating tinatayo. Isa po sa Dumangas, yung in-inaugurate natin kahapon. Isa po sa Haro sa Iloilo City. At isa po sa Dueñas, Iloilo Province. No? So, tatlo po yan. Ganun din po sa Region 3. Tatlo rin po ang ating tinatayo dyan. Region 2, Region 1. Yan po kasi ang mga big producing region. Region 5. No?
6: Sa Bicol.
10: Region 4. Oh, 1 to 6, mataas po ang production dyan. Region 12, Region 9, mas marami po ang ating facility na tinatayo po dyan.
6: Opo. So, ibig sabihin, ang mga magsasaka, halimbawa may grupo ng mga magsasaka, sila mismo ay pupunta sa NFA at yung palay na kahit na bagong ani pa lang, bibilhin ang ating National Food Authority sa kanila, and then galing doon sa puntos na yon o sa point na yon, NFA na ang magpoproseso utilizing these facilities, these modern facilities po, Admin Larry Sir.
10: Tama po yun, no? Kasi sa ngayon, dahil 10% lang kaya namin tuyuin, kadalasan pag basa ang palay na magsasaka, sasabihin natin na, sir, patuyuin nyo muna kasi wala kaming dryer dito, wala kaming capacity. Ngayon, kapag nakatayo na lahat nitong mga drying facilities, hindi na po ganun ang sitwasyon. Tatanggapin na po namin, sige po, check-in na natin yan. Siyempre, may mga parameters. So, kahit basa, patutuyuin po namin yan. At kami na po ang bahala.
6: Ayun. Okay. Sa kasalukuyan po, Administrator Lacson, sir, more or less magkano naglalaro ang bilihan ng palay? Yung halimbawa, bagong ani talaga at kayo na magpo-process sa National Food Authority, magkano po more or less ang bilihan ng NFA sa ating mga magsasaka sa kasalukuyan, sir?
10: Sa kasalukuyan kasi halos matapos na yung ating ani, no? Pero sa monitoring natin, ang tuyong palay, tuyo, ano, mga nasa 25 pa ang presyo kada kilo, na kung saan kami naman sa NFA, ang bili namin nasa 27. No? Ando kaunti na yan. Kung ganyan po ang presyo na 25 ang tuyo, roughly ang basa po dyan, o yung fresh palay ay nasa 20. 19-20. Ganyan po.
6: Ayun, okay. And then, ang processing, lahat NFA na magsasagawa, hanggang sa ito ay maisako, mailagay sa inyong mga warehouses, sir?
10: Tama, oo. At hanggang sa ito ay aming iimbak at gigilingin kung kailan na kailangan para sa ating mga kalamidad at mga pangangailangan during emergencies.
6: Ayun, oh, okay. So, ibig sabihin, dito sa ganitong uri ng proseso na inyo pong binabanggit at na inyong sinasalaysay kang Admin Larry, sir. Ibig sabihin nito, mas nakatitiyak ng mas malaking kita. Ika nga ang ating mga magsasaka. Admin, sir.
10: Tama po yun. Kasi una, yun lang supposed to be post-harvest losses or wastage.
6: Mm-hmm.
10: Hindi po nawala yun sa magsasaka. Meaning, kasama na po yun sa maibebenta nila sa amin, no? Tapos, ang pangalawang aspeto nun, dahil nga meron na kaming kakayahan bumili ng fresh palay,
6: yes,
10: mas mataas po ng 2 piso, at least 2 piso kaming mas mataas sa trader. So, talagang mas malaki ang kita ng ating magsasaka kapag sila ay nakapagbenta sa NFA. Pero, ano Alan, ganito lang, gusto ko lang din isabihin, no?
6: Opo, yung, opo.
10: Kumbaga, ang kapasidad ni NFA. Kahit gustuhin man po natin, nabilhin natin lahat ng palay ng magsasaka ay hindi po maaari at hindi namin kaya. Unang-una, ang pondo po na binibigay sa atin ay roughly sasapat lamang sa 3-5% ng kabuuang inaani sa Pilipinas. Maliban na lang kapag dinadagdagan yung ating pondo, lumalaki po yan. Of which ngayong darating na itong second half of the year,
6: yes,
10: ang DA po ay nagbigay ulit sa atin ng karagdagang pondo once maubos na yung pondo natin na nasa NFA, mas malaki po ang ating kayang bilhin itong anihan, itong tag-ulan, no, by October, November. So, siguro po yung 3% na ating kayang bilhin hanggang 5%, baka kayanin po yan hanggang mga 9 to 10%.
6: Oo, okay. At siyempre, itong intervention na ito niyo, inyong binabanggit on the part of the National Food Authority, kumbaga, yung ilang mga private traders na maaring nanlalamang sa ating mga magsasaka, unti-unti, out of the picture na sila, admin, sir, di ba?
10: Alam mo, Alan, posible yon. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi natin hangad sana na maging out of the picture sila.
6: Mm-hmm.
10: Ang pinaka-main goal natin ay kung ang presyo ni NFA ay 27, ay sumabay sila.
6: Yun.
10: Meaning, itaas naman nila yung mm-hmm. presyo nila. Kasi whether we like it or not, sila'y naghahanap buhay din. Wag lamang mananamantala.
6: Yan.
10: We don't want them to be out of the picture.
6: Uh-huh.
10: Yan po ay ating mga ano din. No?
6: Katuwang.
10: Katuwang at may mga pangangailangan din. Kailangan mm-hmm. din sila ng industriya. Kaya lang, ang role natin sa gobyerno ay maiwasan yung konting pananamantala at
6: yun.
10: Sumabay sila sa NFA, sa presyuhan.
6: Mm-hmm.
10: Para, bottom line, nakinabang ang ating mga magsasaka.
6: Yan. Okay. Sa isang aspeto pa, Dr. Lacson, sir, ano, administrator, of course, ito, panahon na ng tag-ulan at may mga biglaan din na mga pag-ulan na dala o hinahatak ng habagat. Ano, kukumustahin lang namin, sir, ang inyong mga storage facilities, mga warehouses ng National Food Authority all over the country, sir.
10: Okay, no, magandang tanong yan. Alam mo, part of our modernization, kasama din yung mga repairs ng aming mga warehouses. Kabuuan yan, mga 128, pinaparepair natin. Sa ngayon, mga nasa 90, more than 90 na ang natapos, no? Yan, yung sinasabi mo, yung kahandaan pagdating ng tag-ulan,
6: opo,
10: bagyuhan, kasama po yan sa mga ni-repair. Kailangan mas maging climate resilient, no? Mas matatag, maayos.
6: Mm-hmm.
10: At hindi lamang yan, kahit nasa loob ng bodega yan, nakahanda po ang mga lona ng National Food Authority. Bago po dumating ang, kunwari, may paparating na bagyo,
6: yun,
10: ang atin pong mga stocks ay sinasakluban pa ng lona. Ibig sabihin, nasa loob na nga ng bodega, sinasakluban pa ng lona para lang just to make sure kung sakaling merong isa o dalawa o lumipad na yero, hindi pa rin mababasa yung ating mga stocks sa loob.
6: Mm.
10: So, ganun po yung mga paghahandang ginagawa natin. And at the same time, yung ating mga kinoconstruct na mga bagong facilities talaga ay mas matatag na sa climate, ano, ika nga, kung bagyo man yan o kung ano pa man, o lindol man yan, it can withstand. Kasi buffer stocking agency tayo.
6: Yes.
10: Tayo tumutugon sa kalamidad. Eh baka mamaya tayo ang unang makalamidad. Mm. Eh napakasagwa naman, di ba?
6: Opo, opo.
10: So kailangan mas handa tayo.
6: Yes. At yung paraan ng pag-i-stock dito, baka mamaya yung mga ilang warehouse nasa mga flood-prone areas, so nakapaleta at nakaangat ho yung mga sako ng bigas sa pinakasahig para kung sakali hindi maabot ng tubig, baka sir.
10: Ay, tumpak na tumpak yung sinabi mo, Alan. Yan ang ginagawa natin. Kasi identified naman na namin yung mga bodega na medyo mababa. Alam na natin. No?
6: Opo.
10: So, yung mga yan, talagang pinaghahandaan ng mga paleta. Yung iba nga. Ito, classic example, yung isang napakalaking bodega natin sa Valenzuela, apat hanggang limang paleta minsan ang inaano natin. Dahil flood prone yun sa may Valenzuela, no? Yan, tapos yung iba sa ibang mga probinsya, meron ding mga ilang-ilang ganyan, nakahanda ang mga paleta at dun talaga nilalagay ang ating stocks.
6: Ayun, okay. Isang puntos pa, Administrator Lacson, sir. Ano, syempre, sabi rin ng pag-asa, eto na, unti-unti nang nararamdaman yung ano, El Nino, di ba? O tagtuyot. Although, pagkatapos nitong panahon ng tag-ulan, ina-anticipate na posibleng next year, matinding tagtuyot naman. Paano po ina-anticipate ika nga ng National Food Authority ang posibleng maging epekto nito sa ating supply? Una sa mga nagtatanim, of course, ng palay at sa supply ng bigas natin sa bansa, sir.
10: Well, yan, no, yung itong nalalapit na El Nino, tapos kakambal niyan, sunod La Nina, meron ng projection ang DA dyan kung ano ang magiging epekto sa ating production, of which iniinaasahan nga na medyo bumaba ang ating production dyan. So ang ating paghahanda dyan, Alam natin na bababa ang production. Kailangan lang mas maging aggressive tayo in getting the stocks or supply for our buffer stocking. Kasi alam natin, bababa ang production. So, we are forewarned. Yun lang pinaka-paghahanda natin dyan. No? But the rest, yung mga programa ng DA ay lahat na nakaalalay sa magsasaka, pagbibigay ng seeds, pagbibigay ng fuel subsidy, pagbibigay ng mga assistance na yan, napakarami niyan. At alam mo, Alan, kasama tayo lagi sa DA Strategic Committee at saka sa Crisis Committee, kung saan pinag-uusapan yan halos linggo-linggo kung ano ang magiging hakbangin, no, para maiwasan ang mas matinding epekto ng mga weather phenomenon na ito. Kanya, talagang pinaghahandaan ng DA at NFA yan.
6: No, yun. Okay. Naku, Administrator Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito mula sa National Food Authority, sir.
10: Wala po nga naman at magandang umaga po sa ating lahat.
6: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738.
6: 47 minutes po, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738
13: AM. This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din po sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oy, good morning muna mga nanonood at nakikinig sa atin ha. Ito, nag-post si Glinda Gorzon. Sabi niya, good morning. Si Eunice Pinongkos, sabi rin niya, good morning. Good morning din sa inyo ha. At salamat din sa pakikinig at panonood. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Iyan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. Ganun din, of course, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Pag-asa Forecasting Center.
16: Radyo Pilipinas Weather!
6: Ihatid po sa atin ni Chanel Dominguez. Chanel, good morning!
19: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, naasahan po natin yung buong bansa natin ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero inasahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng panandaliang buhos ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. So, pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, magdala po ng pananggalaw sa init at dito na rin po sa mga pag-ulan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
6: Chanel.
19: Yes po.
6: Wala nang aaliligid ng mga low pressure area, ha?
19: Wala po sa ngayon po.
6: Okay. Thank you, Chanel Dominguez.
19: Salamat din po.
6: Thank you, Chanel Dominguez. Direct na mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Hoy, sabi po mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development, as of yesterday, ay umabot na po sa almost 87,000 family food packs at mayigit sa 12,000 ready-to-eat food boxes at mayigit sa 3,000 non-food items ang naipamahagi nila sa mga lugar po na naapektuhan ng Typhoon Inday at ng Habagat. Yan po mga kaibigan ay bahagi ng augmentation request mula sa mga local government units na nakalaan po para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito, sa Cagayan Valley, sa Calabarzon, Mimaropa, sa Bicol Region, sa Western Visayas, sa Negros Island Region, sa Zamboanga Peninsula, Soxarjen, at maging sa BARMM. At patuloy po na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagdugod at tuloy-tuloy na paghatid po ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, July 16 na, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
22: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
23: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
24: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
25: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
26: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.